0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kalamian.
1: Nakatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
0: Give us this day our daily bread.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lucans.
2: Gainom ka og dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na ipikto? GTX.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
14: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
15: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
14: Sipon dayon?
15: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Si Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
17: Just another promo na.
16: With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
19: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka.
20: Para sa Senate Manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cash Shally na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
22: Mare, kumusta? Kamalipayon ba nimo?
23: Uy pare, ikaw man day na. Malipayon gid ko pare kay nadawatan nako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
22: Unsa man ang dividendo mare?
23: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
22: Mao ba mare? Papila ko anabi?
23: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
22: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
23: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
22: Mao ba mare? Kanindot good.
23: nindot jud gayo pre og napagid sa like KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mo ba mare? Salamat ha kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
23: Sige pre, way sa payan.
1: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.

0: Ako'y nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
2: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
2: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Rexino Forte!
1: Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to.
2: Rexino Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, Diaz Adan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
7: Un problema, igawas!

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Alang natong motukod og mga balay og building, wanay laing nga tuan. Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Radio sa katawhan, alas 8:16 sa EZ.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
2: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel. Broadcast anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser. Bulyeser.
4: Higala kamusta? Maadyong buntag.

0: Aragada ta mga kaigsunan sa atong mga mainit nga isgutanan na karong buntaga. Duna na kita 21 minuto sa manakalabayang alas 9 sa kabuntagon sa impeachment trial mga kaigsunan nga nagpadayon na humana. Nahumana sa pag-imbestigar ang Article 1 batok ang Vice President Sara Duterte. Sugda na mga kaigsunan pag-atiman ang laing artikulo ang Article 2 unsa kahay pinakabugat nga punto nga naa sa Article 2 sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Wa ta masayop mga kaigsunan ang Article 2 nag-isulat kini kabahin sa El Gaton Wealth. Kini mga kaigsunan may ato ang ubanan karong buntaga. Atong mga pagsunod mga kaigsunan ning importante kaayong kaso mga igsuon dili lang kini kang Sara Duterte kun dili tag sa Kapilipino dapat mga kaigsunan mahilabot magpakisayod kabahin ni ining maong mga panghitabo nato mga kaigsuonan sa atong nasod nga Pilipinhon. Karong buntaga mga kaigsunan live na live mauban nato mga kaigsunan ang tiga pamaba mga igsuon ang deputy the deputy spokesperson mga kaigsuunan sa panel sa prosecution na mauban nato karon si Attorney Hez Muntalan gikan sa kauluhan. Attorney Hez Muntalan, good morning and welcome to inyong alagad program of DYRD. Si Bong Bulieser po ito. Magandang umaga, Attorney.
1: Magandang umaga po at sa inyong mga tagapakinig.
0: First of all, Attorney, maraming salamat for this opportunity na makasama ka namin ngayon, Attorney, sa programa, programa natin. And we're so happy to have you here today. Attorney, impeachment. All right, impeachment trial ang ating subject matter ngayon, Attorney, being the deputy spokesperson for the prosecution. Yung taong bayan natin dito sa Bohol, gusto nila malaman kung what's going on, what happened, what transpired, ano yung posible pang mangyayari sa impeachment trial, Attorney. Ano po ang pinakamahalagang ebidensya sa natapos na Article 1? I suppose Article 1, Attorney, was referring to

0: malakas na po ang ebidensya laban sa Vice Presidente na meron may anomalya nga pong naganap dito po sa confidential funds. Kumbaga may misuse at misappropriation po. Pero gusto po ni Senator Chis Escudero, since may nagmanifest po ng mga senator judges na may gusto pa po sila ipresent ang testigo, na huwag mo muna po i-rest ang case. Meaning, hindi pa po tapos ang article ng on confidential funds.
1: Okay, let's talk about that article about confidential fund. Sa tingin sa prosecution, ano yung pinakamalakas na ebidensya na napresenta, na-discover or punto na napresentar ninyo sa trial attorney?
0: Di ko naman po sasabi na meron pong isang particular na ebidensya na pinakamalakas. Kasi lahat po ito, kailangan po natin. Kumbaga, meron po tayong ganun po tayong dinadrawing na picture o kaya sketch po. Mm-hmm. At ito pong mga ebidensya na to, kailangan po sila lahat para makita ang buong litrato dito tungkol sa ano, sa misuse ng confidential funds. Pero ang kung tuusin po natin nung napakita ang mga testigo at mga dokumento so far, makikita po natin na isa lang po lahat po ng mga testigo, yung mga hostile witnesses, yung mga land bank officials, tapos yung mga iba't ibang ARs at dokumento, lahat po to hindi po to magagawa o mangyayari or masasabi kung wala pong direktiba at supervision po ng Vice Presidente. Kumbaga, ika nga po ni Attorney Lorna Kamunan kahapon, all fingers point to her.
1: Mm-hmm. Basically, attorney sa disbursement law, procurement law, attorney, talagang kailangan ba yung official receipt? Kasi yung the impeachment trial, tinalakay yung acknowledgement receipt. Yun lang ang prominenting words na nilabas na acknowledgement receipt. Attorney, na-establish ba talaga na the expenditure under the office of the Vice President mayroong mga official receipt?
0: Wala po talaga kasi binigay lang po talaga nila mga acknowledgement receipt. Kasi sa under the joint circular po, kailangan mo may pruweba kung paano po na gamit po itong confidential funds. Ang acknowledgement receipts na to, sa panayam ko lang naman po, at sa taong ito, with all due respect po sa kabilang partido, tapos sa Vice Presidente, medyo kaduda dito po ito acknowledgement receipts. Kasi kahit po sino, pwede naman po gumawa ng acknowledgement receipt. Mag-print ka lang po, maglagay ka lang po kung magkano, tapos kung saan ito ginamit, at mga kung sino pangalan ng nakatanggap, at ang kanyang signature. Under our BIR regulations po kasi, tsaka under the tax code tapos BIR regulations, may mandato po ang mga nagbebenta ng mga, let's say, mga medisina o mga pagkain na mag-issue ng official invoice o kaya ng sales invoice o kaya sales invoice po. Kasi po, kung hindi po sila nag-comply dito, mangyayari po dito, pwede po silang ma-audit ng BIR. Kakapagtaka naman po, kung bibili po ang isang nakatanggap ng confidential funds, tapos wala silang mapakitang sales invoice, nakakapagtaka lang po kasi hindi naman po papayag yung kabilang ano, yung kung saan sila bumili. Let's say, Mercury Drug o kaya iba pong drugstore na ano, hindi sila mag-issue ng sales invoice. Kasi madadali po sila niyan. So, nakakapagtaka kung bakit acknowledgement receipt lang ang kailangan ipresenta. Wala bang may ibang mapipresent ang invoice ang mga ano ito? Ang mga nakatanggap nito?
1: Attorney, this is confidential fund. Are we treating the same treatment sa ibang purchases natin dito sa confidential fund? Isn't it part of the confidentiality of that matter that official receipts are not necessary?
0: Hindi po. Wala pong kinalaman na hindi po confidential kung saan po pinagbilahan itong mga medisina to o kaya mga tables or chairs o kaya mga pagkain po na ito. Kasi kung punta pa kayo sa convenience store, mag-i-issue po, bibili ka pong gamot, let's say paracetamol. Hindi, pagbili mismo na paracetamol is not by itself confidential. Mm-hmm. Kasi wala po siyang kinalaman sa operasyon at sa pag-implementasyon kung paano makakakuha ng intelligence gamit ang confidential funds.
1: Okay, our understanding about confidential funds or intelligence funds, ibabayad ito sa mga asset attorney. But in yes, that po. Trial attorney, lumalabas na yung confidential fund ginamit sa pagbili ng mga

0: Medisina?
1: Opo, iba't iba. Medisina, supplies, kung ano-ano pa po.
0: Okay. So, kasama ba yan sa nature ng confidential operations, attorney? No, yung mga medisina at supplies?
1: Hindi po. Kasi reward lang naman po ito eh. Kung gusto nila ng medisina bilang reward, which is, sa pananaw ko po, highly irregular po. Tapos sa mga pagkain or tables or chests na gagamitin sa confidential operations or intelligence operations na to. Like I said po, it's not by itself established na confidential po siya. Mm-hmm. Na kailangan pong sekreto to. Kasi gamit lang naman po ito eh.
0: Mm-hmm. So that itself, attorney, sa tingin sa prosecution ay malakas na punto on the part of the prosecution, attorney?
1: Opo, kasi gusto na nga namin mag-rest ng kaso. Eh. Kasi sa tingin na po namin, lahat po ng testigo at dokumento, talagang nagtuturo na po sa Vice Presidente bilang ang may na nagkaroon po ng misuse at disappropriation dito po sa confidential funds.
0: Mm-hmm. Ano yung sinabi mo, attorney, mag-rest ng kaso? Are we saying yung grave threat na sa Quezon City, may pinaplano kayo ng ibang kaso on that issue of misuse of public funds?
1: Oh, wala po. Kasi po, iba naman po yung naganap. Iba naman po yung nature, kumbaga, ng kaso na finalized sa QCRTC with respect to the criminal case for grave threats. Eh, pinag-uusapan po dito impeachment. At saka yung hatol lang naman po na gusto namin dito ay to determine po kung fit pa ba po, kung pwede pa ba po manatiling Vice Presidente si Vicky Sara.
0: Okay, we're about to enter the next article, attorney. Yung article 2, I think, kahit hindi pa tapos yung article 1, pwede na papasok sa article 2, attorney. Is that about the ill-gotten wealth issue?
1: Sorry, ano po? About that?
0: The ill-gotten wealth, the unexplained wealth. Isa ba yung, yun na ba yun ang tinalakay nyo ngayon?
1: Opo, yun na po yung ipapresenta namin simula po sa Lunes. Gusto magsisimula na po kami sa unexplained wealth.
0: Sa Lunes?
1: Sa Lunes po. Opo.
0: Mm-hmm. Sa Article 2 yun, attorney?
1: Article 2, opo.
0: Mm-hmm. What's in there, attorney, sa ill-gotten wealth? Ano yung tinitingnan sa prosecution na direction about that ill-gotten wealth, attorney?
1: Ang tinitingnan po namin dito, kung tugma ba po ang income ng Vice Presidente dito po sa kanyang mga assets po niya, kumbaga, or kanyang yaman. Kasi baka gusto po namin iparating dito na may disparity po or kung may anomalya na naman po na tungkol sa kanyang yaman. Kasi ito po, magbigay po ka analogy.
0: Mm-hmm.
1: Let's say po, isa pong chopper ng jeepney po. O kaya, let's say, isa pong regular na empleyado, nakikita po siya ng 20,000 o kaya 30,000 po isang buwan. Tapos makikita mo, kung titignan mo po yung back records niya, makikita mo na meron pala siyang million-million sa banko. Hindi ba po nakakapagtaka yun? Yun po ang gusto namin mapagpasok namin sa unexplained wealth.
0: Mm-hmm. Okay. Yung income niya versus her bank account records, parang ganun na, attorney. Yung legal income niya, being the vice president at saka yung negosyo niya. Attorney, by the way, ano yung negosyo ni Vice President Sara, if you don't mind?
1: Ang mga negosyo niya po, actually, if I'm not mistaken po, she owns 4 or 5 companies po. May nakita po tayo ditong, I don't wanna go into much po sa substance po ng evidence namin. Ang mga sasabi ko lang po ngayon, may mapapakita po kaming conflict of interest pagdating po dito sa tungkulin niya bilang vice president ng ownership dito po sa mga kumpanyang pinapagmayari.
0: Okay. Dapat malaman ng taong bayan. Baka sabi ng taong bayan, kaya pala maraming pera kasi maraming own companies ang vice president. Parang ganun, attorney. But doon re-revolve yung discussion na niya.
1: Hindi po. Ibang po kasi, strategy too much. Pero abangan po natin sa Lunes kasi makikita po natin, opo, i-explain po namin ng maayos kung bakit maanomalya po ang income ng Vice Presidente laban sa kanyang laban sa bangko.
0: Thrilling yan, attorney Hayes. Yung
1: LGAT mo. Mapapaaga po ang New Year sa atin kasi marami po kami pasabog sa prostitution.
0: Maraming pasabog. Abangan natin yan. By Monday. Opo. By Monday.
1: By Monday.
0: And hopefully this week, matapos na yung confidential fund, yung Article 1.
1: Opo. Kasi susunod po na hearing date para sa impormasyon ng taong bayan sa Monday po.
0: Mm-hmm. Sa Monday. Okay. Nasa kamay ng prosecution, attorney, ang mahigit 1,800 financial documents. Ano po ang inasahan ninyong maipakita? 1,800 documents. Ano ito, attorney?
1: Ito po yung mga bank records, tapos mga iba pong dokumento na galing po sa SEC or sa Securities and Exchange Commission na with respect naman po sa ano, sa mga kumpanyang may pagmamayari o kaya parte po ang vice presidente. Tapos yung mga tax records niya po rin po at mga iba't iba pong dokumento na ayoko, like again, pasensya okay. Na po, I don't want to go into strategy.
0: Okay, attorney. Okay, but yung prosecution, attorney, yung presentation ninyo is evidence-based, documents-based, attorney.
1: Yes po, evidence-based and testimonial-based din po kasi may ihaharap rin po kaming testigo na magpapatunay ng mga dokumento na to ay sinasabi kung anong gusto nilang sabihin, kailangan namin sabihin.
0: Talagang abangan ito, attorney. Okay, but this 104 request, ano ito, attorney? Pag established ng mga allegation sa Article 2, what is this Art 104 request?
1: Ito tinatawag po na request for admission under Rule 26 of the Rules of Court. Kumbaga, magre-request po kami sa kabilang partido. In this case po, sa mga sa respondents, sa kanyang mga abogado, na magkaroon na po ng certain admissions para magka-admissions, meaning may aamin na sila para hindi na namin kailangan magpresenta ng ebidensya sa trial para, kasi kung kami ebidensya, kaya naman pala nilang aminin to kasi wala naman dapat duda dito. Nasa office, nasa
0: technology. So, gusto ng prosecution ay admit sa ni Sara Duterte na may bank account siya sa banko na yun, parang ganun, attorney?
1: Opo, parang ganun po. Mm-hmm. So, may-ari po siya ng isang certain bank account po, o kaya ito po ang kanyang tax records, mga ganun bagay, yun lang naman po.
0: Kasi
1: gusto naman po namin i-establish sa prosecution kung anong kinalaman nito or kung anong teorya namin saka sa proceedings na po mismo.
0: What if they will not yield to that request, attorney, na hindi nila ibigay yung gusto nyo, na yung 104 request?
1: Hindi naman po, o kung ayaw po aminin po nito ng depensa, itutuloy pa rin po namin ang proseso kasi kampante naman po ang prosecution pagdating po dito sa ebidensya ang iyahain po namin sa korte.
0: So, lahat itong mga articles, attorney, lahat itong tatlo, mabigat itong confidential fund issue, grave threat, at saka itong LGAT in wealth.
1: Yes po, mabigat na mabigat po talaga to. Kasi ang nag-i-involve po dito, ito lang po, revolves po kumbaga around public trust. Kung mapapagkatiwalaan pa ba ng publiko ang vice presidente.
0: Is this the reason, attorney, kasi mabigat na yung tatlo na articles, yung grave threat, yung confidential fund issue, at saka yung LGAT in wealth ay may balita tayo, hindi na itutuloy ang the next article about bribery, o attorney, Article 3. May posibilidad ba na hindi na itutuloy yung Article 3 about bribery? Oh! Hello, attorney? Attorney Hayes?
1: Hello.
0: Yeah. Okay, sabi ko kanina, attorney, because these three articles ay parang mabigat na mabigat, ito yung grave threat, confidential fund issue, at saka yung LGAT in wealth, ay posibleng hindi na itutuloy yung next article, yung Article 3 on bribery issue.
1: Sa bribery, wala pa naman po kaming definite na plan pagdating po kung itadrop na namin ng bribery. Pinag-uusapan pa po kung namin ngayon kung ano pong mas maganda munang ipresenta, ang unexplained wealth muna o ang article on bribery. Pero as of now po, wala pa pong definite plan na i-drop ang article na yun.
0: Pero lumabas yung idea na yun, attorney, na pwedeng hindi na.
1: Sorry po?
0: Lumabas yung idea na pwedeng hindi na.
1: Para sa akin naman po, malakas naman po ang ebidensya namin so far. Lalo na po, pagdating dito sa unexplained wealth. Mas titibay pa po ang ebidensya at ang kaso namin dapat sa vice-presidente. Pero sa panagay ko po, pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero as like I said naman po, malakas na po ang ebidensya namin.
0: Mm-hmm. Assuming attorney, no, for the sake of discussion, attorney, assuming yung vice president eh parang ma-found guilty siya dito sa Elgin and Wealth, would it warrant na posible siyang kasuhan ng criminal case, attorney?
1: Pagkatapos ko ng impeachment.
0: Ano? Pagkatapos ng impeachment or in the middle of the impeachment, just like the Grim Street issue with the Quezon City Trial Court, attorney, in the middle of the impeachment, may nilabas ng warrant of arrest. Is that also possible for another criminal case inspired by the Ilgat and Wealth issue?
1: Yes. Sorry po, ano pinta, no? Medyo mapal pa yung budget niya.
0: Sabi ko, attorney, is that possible na a criminal case will follow with the, inspired by the ill-gotten wealth issue with the impeachment trial court?
1: Yes po. Possible po na makasabay po itong dalawa. Pero para klarohin ko lang po, iba po ang pananagutan ng vice-presidente pagdating sa criminal case na to at dito po sa impeachment. Dito naman po sa criminal case na to, ang hinahanap po dito ng abogad ng ano po ng mga nag-file po ng kaso against her ay concert anong kanyang criminal liability, meaning kung pwede po po siya, kung guilty po siya sa mga criminal to, at kung guilty man po siya, makukulong po siya at saka mabibigyan po ng fine. Pero dito po sa impeachment, ang tinitingnan po natin ay kung pwede pa po, po siyang manungkulan bilang vice-presidente ng Pilipinas.
0: Correct.
1: Yes po, tama.
0: Yeah, but may precedence na tayo, attorney, last week in the middle of the impeachment trial, yung Quezon City Trial Court nag-issue ng warrant of arrest on the Grim Street issue pagkatapos ng Senado nag-tackle ng Grim Street article on Grim Street, attorney. So, posible ba na once you tackle the issue about Ilgat and Wealth, susunod na yung another criminal case against the Vice President, attorney?
1: Ay, hindi po namin masatakot yun. Kasi sabi po sa prosecution, ang focus lang po namin ay tungkol sa impeachment proceedings po.
0: Aha,
1: as okay. Kung kung magpa-file pa po ng kaso for criminal case against the Vice President, wala po akong disability po. Mm-hmm. Kasi nakafocus nga lang po kami sa impeachment.
0: Attorney, ano yung latest, attorney, on the issue about 16 senators to vote to convict, attorney? Resolved na ba yun? Kasi there are two school of thoughts. 16 based on the 24 membership or the two-thirds based on the present present senators attending the session. Ano na ba talaga, attorney, yung action doon?
1: Kahapon po, nag-rule na po si Presiding Officer Jesus Cordero na hindi pa po makakapag-desisyon ng korte sa ngayong pagkakataon. Kaya gusto niya muna po, umuha muna po sana ng amicus curiae o friend of the court, kumbaga parang taga-advice po dito sa impeachment court kung ano pong pwedeng mangyari, kung ano pwede po nilang gawin dito tungkol sa voting threshold na to. Mm-hmm. At saka sa September 22 naman po, magkakaroon po ng oral arguments between the parties, meaning yung prosecution tapos yung depensa, at iyahan po nila ang kanilang position regarding sa issue na to.
0: Oral argument doon sa Supreme Court, attorney?
1: Yes po, dito po sa voting threshold. Kung ano pong position ng prosecution at saka ano pong position ng depensa, kung ano pong gusto nila mangyari dito sa voting threshold.
0: So you are saying, attorney, yung the one who decides kung ano ba talaga, 16 senators ba o yung two-thirds sa present senators, ang Supreme Court ang mag-desisyon dyan?
1: I'm not saying that po kasi ngayon po, let's just leave it up to the impeachment court on how they will decide this case po. Basta kami po dito sa prosecution, mag-aano po kami. Maghahanda na lang naman po kami. Mag-focus na lang po kami dito sa pag-presenta po sa article on unexpendable.
0: So let us just wait for that oral argument September 22, attorney, kung ano yung idea, opinion ng Supreme Court doon, attorney Hiyas.
1: Ay, yung oral arguments na puta doon sa Senado po ito.
0: Sa Senado?
1: Sa impeachment court.
0: Hindi. Impeachment court po. Sa impeachment court? Hindi sa Supreme Court?
1: Hindi po sa Supreme Court. To clarify lang po.
0: Okay, thank you for that clarification, attorney. But talking about the Supreme Court, merong petition na ba? Meron na bang nag-question as to the correct interpretation of the law, attorney? Meron na ba?
1: As of now, wala pa naman po kasi hindi pa naman po kami naka-focus dun. prosecution. We will leave it up to the ano po, the impeachment court on how they will resolve this matter. Pero pagdating po dito sa pagpresenta po namin ng aming kaso, regarding sa Onyx Staple, dito na po, dun lang po kami nakafocus ngayon.
0: Attorney Hayes, thank you so much for your time today. Marami kaming natutunan ngayon sa mga pahayag mo, Attorney. Your final statement this morning, Attorney Hayes.
1: Hello.
0: Yeah, can we have your final statement before we end this interview, Attorney?
1: Sige po. Maraming salamat po sa inyo at saka sa inyong mga tarap-tapkiling po. Tapos sana po subaybayan niyo po itong impeachment trial na to. Kasi ang importante po dito ay this involves public trust. At ang public trust ay hindi natin makukuha ng basta-basta. Kasi kailangan po ipakita ang kaso na to sa na ang vice presidente ay hindi na po fit to be in public office.
0: Attorney Hayes Montalan, maraming salamat for your time, for this pagkakataon na binigay niyo sa amin, Attorney. Maraming salamat po. Mabuhay ka, Attorney Hayes Montalan.
1: Maraming salamat po at sa mga tarukod kinig. Maraming salamat po. Good morning.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Exclusive na ito nga interview, mga kaigsuunan, sa ito ang tigpamaba sa prosecution panel, si Attorney Hayes Montalan, mga kaigsuunan. Apit na mahuman nila ang article about confidential fund, mga kaigsuunan, ang ilahang mga diskusyon, mga igsuon, libot-libot kabahin sa what's among mga official receipt. Expenditures, mga kaigsuunan, may gasto ang buhatan sa presidente nga way resibuhay. Acknowledgement receipt is not a receipt, mga kaigsuunan, honored by the government, mga igsuon. Official receipt, that receipt, mga kaigsuunan, nga gi-issue sa BIR, mga igsuon. Mamuna itong nahibaw-an og unsay official receipt. No? Unsa kaha pod, mga kaigsuunan, puhon. No? Ang punto, mga kaigsuunan, sa defensa, sa ilahang pagpresentar pod, sa ilahang ebidensya puhon. Ilahi man is like style do, no? Kay prosecution tanan, human depensa tanan, ha? Dili ba usa ka article prosecution defense, sa lain na pong article prosecution defense, kaning ila ha, one article, second, third article prosecution tanan muna, sunod mubaos ang depensa sa ilahan na pong mga ebidensya. Oy, trailing, mga kaigsunan, ha? Atong subaybayan kanon ay tutok po sa DYRD, mga kaigsunan, from time to time atong i-feature usab og unsay mga panghitabo dito sa kauluhan. Exclusive nga mahinabi nato, mga kaigsunan, dinhi ang atong mga congressman, mga senador, uban pang mga important persons to us sa kauluhan, mga kaigsunan, nga atong bitbiton dire para sa satisfaction sa atong mga listening audiences sa atong istasyon na DYRD. Nagbitbit sa atong oras, 47 minuto, suman nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Sa atong pagbalik, mga kaigsunan, bugat pa nga mga isyo atong isigutan, human nining pipila ka pahinumdom. Standby.

0: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasalig ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo ug mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug uban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong nga paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
2: More water, more life.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule, napamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
4: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: DYADF, inyong alaga ka forever.
1: Ikan kanamo sa DYRD. DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
1: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Balik na sa itong tulumunaw ninyong alaga ng adlaw ng Miyerkules mga kaigsunan. Doon na nagkita'y 57 minutos. Human na kalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Padayon mga gigsoon ang nag-antos ang atong mga katawhan karon labi na mga konsumidor sa kuryente. Nining nagpadayon nga brownout o kining gitawag og manual load dropping MLD. Nganong dunay MLD? Nganong kuwang man ang supply sa kuryente? Kanus aman kini mga kaigsoonan taman nga matagamtaman sa atong mga konsumidor unsay dugang lakang sa mga distribution utilities aron matubag ang pagpanginahanglanon sa mga konsumidor nga nagbayad og sakto. Mga igsoon, brownout o ang supply sa kuryente atong isgutan. Usa sa mga distributing utilities nato mga kaigsuonan karon mauban nato mga igsoon gikan sa Bohol Light Company Incorporated si Engineer Clifford J. De La Peña Flor. Engineer Clifford, good morning. Welcome to the program. Bong bulye, sir po.
1: May buntag, sir. May buntag po sa tipaminaw sa atong programa.
0: Engineer, salamat kayo. Nining kahigayunan nga mangihatag na ito karong buntaga. Engineer, mag-isigutan ng manual load dropping MLD. Nagpadayon paghihapon ni kanus akahan ni mahuman kaning itawag na ito o mga brownout. Engineer Clifford.
1: So, kaning atong sitwasyon sa grid karon sir, o status atong grid is nagdepende yun sir sa atong pagbalik sa atong mga nangaguba nga planta, mga generating generation atong site.
0: Okay, sa atong mahibaw-an attorney, daghang mga planta ang wa mag-andar karon na engineer no. Sa atong mahibaw-an daghan ang mga planta nga wa mag-andar. Unsa hinungdan? Nganong gadungan-dungan ni sila wa pagpangandar, engineer?
1: So sa kaning tulong dakong contributor gyud sa atong kuhan sa kagamay sa atong supply. Do na kini sila ikuan sir nga nang we don't kuhan gyud nga unsa nga technical nga mga trouble nila ron. Pero they are trying to kuhan sir nga as soon as possible ma-restore na ilang mga tagsa-tagsa nga problema sa ilang planta. We don't know kung sa boiler bang problema or sa mga kay sa uban ato na declare nila nga dunay vibration sa ilang kuhan sa part sa ilang planta. So ang restoration gyud is kuhan depende gyud nila.
0: Vibrations unsa murag na ilinog sa ilawom unsa man na
1: dili sir sa gear nila sir. So this is kuhan sir posted ni sa ilang official nila nga kuhan na sa IMAP no. This is official nga kuhan nila na declaration nila nga kani nga portion ng ilang kuhan gitrabaho karon.
0: Okay. So mura man gud og makatingata nganong kasunod-sunod nganong sila pa mga 20 kapin ba nila ka planta nga wa mangandar karon engineer?
1: Oh, yes sir, as of kwan today nga kwan dunay declared ang DCP nga kwan more than 20 nga power plant nga on force outage or atong nahibawan nga guba gyud na siya nga planta.
0: Kaning more than 20 power plants asa man ni Cebu asa napitan ni nga 20 ka power plants?
1: Sagol na sir. So mostly sa katong akong na-mention nga tulo ka big contributor is sa Toledo sa Cebu. Particularly si TVI or kaning owned by Aboitiz Terma Visayas Incorporated. And ang isang big po na contributor, kaning morning big contributor I mean nga kuan, dagko ni sila capacity. So ang ikatulo is si PNC or si Panay Energy Development Corporation. So located ni siya sa Panay Island.
0: Sa Negros na eh, no?
1: Yes, sir.
0: So, kaning big three, magko nga mga planta, meaning magko nga power ang i-produce ni ini, nagdungan-dungan yes, og kaguba, parehas lang sakit, engineer?
1: Dili ko katubag sa side nila, sir, kay sa generation na po na nga kuhan, kung unsa yung ilang problema na. Pero, as far as I know, dili na sila dungan yung naguba. Pero, as of now, dili pa sila restored kanang tulo. Moray information nga nakuha na ko.
0: Dili pa restored? Dawa ba tayo information na kuha nga kanusaan ni sila ma-restore?
1: Based sa kuhan, sir, sa gideclare or posted sa DOE, doon ay initial nga kuhan, target para ma-restore tong na-mention ako nga planta is TVI, na target nga September 15, 2026. Then si PEDC or katong si Panay, doon na po sila gideclare na target for October 3.
0: October 3, September, okay. Once nga mo ma-revive na ning tulo ka mga major power plants, maka-experience pa ba ta ni ining MLD?
1: Sa kana nga kuan sir nga concern, so kung may balik tong tulo ka planta nga dagko, dako na ko ng tabang sir, nga pagbalik sa supply na to sir.
0: Dako so, ng tabang.
1: Oh, dako na din ang contribution, sir. Dako
0: pero,
1: na siya yung matabang.
0: Di pa na to mahibawaan kung igo na ba. Way problema ng dako nga tabang, igo na ba sa to ang
1: yes,
0: demand.
1: Kay sa tulo, doon na po tayo mga gagmay nga planta nga outage nga bisa gagmay kung tapuon na to, dako po na kuan, dako po ng gap nga nawala sa supply.
0: Mm-hmm. Okay, so katong tulong ang gagmay, wapoy word kung ano sa aka po to sila maayo, Engineer Clifford?
1: Wala pa i-declare ang kuan, sir, ang DOE.
0: Unsa may gihimo na to karon sa BLCI, kaya waman dyan mo tayo power. Waba tayo kaugalingon nga production of power din sa tagbilaran na murag nakadungog ko, ambot inyong habanang na yung magko kayong mga baterya diha sa to ang BLCI plant diha sa Dampas?
1: Kanang sa Dampas, sir, is dili pa siya energized pero dili po na own sa Bulite, sir.
0: Dili po
1: that
0: own.
1: Is owned by SPC, sir.
0: Katong lahi nga kumpanya.
1: Yes, sir.
0: So katong giingon nga na magko kang mga baterya diha murag mga 20 footer container van ba na or 40 footer nga container van. Wa pa na ma-energize?
1: Wala pa na ma-energize as of now, sir. Wala pa ikuan.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa na siya nakatap sa grid.
0: Panlitan og ma-energize na nga pwede ba na i-localize ang yang tapping for the consumption of BLCI?
1: So dili gyud na nga kuan, sir, ang process ana, sir. So kana siya is mura gyud po na siya kuan power plant, no? Ato siyang identify as power plant, then for the DEO to kuan mo murag musod nga contract anha. Mo undergo gyud pong tag-process kanang gitawag nato nga CSP or competitive selection process. So dili gyud na siya dali nga energize na dayon nga nakadugang na sa atong supply. Dili nga na yang kuan, sir.
0: Mm-hmm. Okay. Sa mga listening audience nato, pwede nato mapasabot og unsa nang giingon naho nga baterya dihang magko diha sa ato ang planta sa Dampas nga mura kadak-a og mga container van, Engineer Clifford?
1: Yes, sir. So generally ana, sir, kanang gitawag na natog BES, good sir. BESS. So battery energy storage system. So kana siya is money mo compensate sa atong solar power plant. Diba, doon naman kita yung solar power plant na kabalo man ta nga mo-produce na kuryente. So, doon na rin yun na yung window na makaproduce na kuryente ang solar power plant. So, particularly anang 10 to 1, 10 a.m. to 4 p.m. maximum. So, kanang battery is money mo compensate nga sa sobra nga na-produce at ang solar power plant, iyan ang store para sa during night time, siya na po yung mo-produce sa kuan, sa kuryente.
0: Okay. So solar kuan siya, solar powered ding maong baterya ha or magkuha ni si Japod og kuryente sa grid ra gihapon. Nya adto ra ni buhian.
1: Sa grid lang gihapon, sir.
0: Sa grid lang gihapon.
1: Depende gyud na, pwede sa solar nga sobra nga na produce, pwede pud sa hydro, pwede pud sa any nga sources sa energy, sir. Iyang store.
0: Tinuod ba nga moabot og 8 na ka magko kaayo nga baterya nga naabot diha?
1: Wala gyud kay kuan ana, sir. Wala gyud kay idea anang sa ilang kuan sa SPC.
0: Nainhabi mo ko na ako.
1: Separate nga ko, sir. Separate nga entity, sir.
0: Yeah. No, nainhabi na ko usa ka engineer sa SPC. Nga, mo na ilang gibutang diha, no? Ilahan ang charge-an sa panahon sa kadlawon nga barato ang kuryente.
1: Yes, sir. Nga,
0: buhian nila na.
1: Mga nga consideration, sir.
0: Buhian nila na sa dilit na kadlawon sa malmahal na kuryente mo ginansa sila gamay. So, murag hapon og charging, battery charging rin hapon, no? Pero lamay unta po nagmagamit na siya kaya aron po naay dugang silbing standby nga power, Engineer Clifford, no? Sa BLCI karon unsa may gihimo nato in response to the situation nga minus ang ato ang kuryente, daghan ang reklamo nga guba ilang mga appliance ug uban pa, unsay gihimo nga programa sa BLCI karon?
1: So kay balo mo gyud sir, no, nga dili gyud kontrolado sa Bulite ning atong ang murag crisis nga natubang karon.
0: Correct.
1: So, ang atong gi-implement nga MLD or manual load dropping, o mas gilam yun ang rotational burnout sa kadaghana na to, no? So, ang among yung gi-encourage siya na is, wala man nagkulang ang Bulite sa, before yun may magpawangan ng usa ka specific nga area, sir, is, nag-notice yun may ana, nga kanimo nga oras, animo nga time mag-interrupt. So, among gi-encourage yun na, sir, nga, during the interruption, i-deload na to tanang kuan na to. Appliances, aircon, ref. So, para pagbalik sa atong power, dili siya mo kuan. Abrupt bito, sir. Kay that can cause kuan, good sir. Mo na ilang ingon, makagubag appliances or kuan, or any nga kuan nila, mga iskorya nila. So, mawag yun na, sir. Be-encourage yun na mo nga kuan. mag-deload kita.
0: Kanang deload at engineer bot ipasabot once nga burn out dapat mosunod tag pagpangibot sa mga
1: Yes sir.
0: Say maadyo na nato, sir. Ang plangka mo itong i-off diretso.
1: Appeal mo na sir. Yes sir. Kay og plangka ra pud imong alon i-kuan, i-off unya nakasaksak yapon. Same ra gyapon nga kuan sir. Sitwasyon igwali mo sa main breaker. Nakasaksak yapon imong tanang appliances. So mas maayo gitong pangibton nimo.
0: Pangibton.
1: Sakto to imong ingon sir nga i-off ang kuan. Main breaker na to.
0: Ibton tanan sa iyo pag yun ang main breaker. So yes, inigsiga, yes, main breaker una, sunod hinahinay o panaksak sa
1: ibalik. Hinahinay tagpuan sir. Murag gradual na to nga pag-load sir ba?
0: Doon na bagid tayo fix nga schedule sa burnout sa BLCI. Kaya ron mo ni tamdan sa ito ang mga konsumidor nga inaning orasa. Wa ba na magsuroy-suroy ng burnout?
1: Dili po tagpuan sir nga kanang area fix na siya nga oras.
0: Mao ba?
1: Si system operator ginang nagkuan na naghatag og kaning orasa kaning adiman na mangipangayo. So kami po si BLCI ay kami po mag-decide kung asa nga area ang mo satisfy ana nga kuan mangipangayo nga adiman. For example, ani nga feeder nangayo ang NGCP og 5 megawatt ni. So kaning nga feeder is 5 megawatt or almost ana araw. So kana among ipaw nga area sir.
0: But ipasabot nga ang burnout nga gisgutan nato under BLCI. Dili lokop, dili tanang consumer sa BLCI, giilis-ilis.
1: Dili sir, mao na tong gitawag gid nga rotational gina sir.
0: Rotational burnout.
1: Yes sir.
0: So karon orasa burnout arrest, sunod nga oras nga burnout
1: kay na pon.
0: Ang ato lang tiling gusto maklaro tele ana engineer or mahimo ba na sa inyong part nga fix nga schedule aron ang mga tao karon ting burnout gyud ni makabantay sila daan ba?
1: Dili sir, dili ta maka-fix gyud sa oras sir kay sa akong na discuss gyud ganina, magdepende gyud sa gipangayo sa atong system operator or si NGCP.
0: Mao lagi nakuha naman ang pattern nila no asa dapit tong mga oras nga load. So dapat unta ana kana og makaya nila na inanaon pag schedule no. Kay aron na aron ang mga tao magtuod na ba? Murag dili nahibaw na sila ba? Ma-anticipate na nila ang ating burnout ro,
1: magpangandam sila.
0: Karon kay wa man tay kay bawo ano sa among burnout uy karon gahapon aning orasa karon lahi na pod no pay ano although nay mga pahibaw pero di man tili tanan pod maka pahibaw gid ba lami gid unda tong murag ma fix na engineer no so on the part yes, of sir, BLCI ay, di mo kahimo anang i-fix ninyo gud ang rotational burnout
1: dili gyud sir dili gyud ta kakuha na sir nga fix so at ato lang gyud ma encourage or ma advise atong mga konsumidor. So kay bawo mo gyud tanan no halos siguro tanan ro na nag cellphone ng atong ban kada balay. So
0: tanon.
1: Follow gyud sa atong concert sa atong official nga Facebook page kay before miya na mag-drop nga area naka-advance yung naghatag sir. So bisag ura-urada ng pagpangayo sa NGCP nagid mi window ana nga mga bisag 1 hour siguro naka-posting nami nga before na mo i-off na nga area.
0: So ato pa kada oras po ka mong check sa imong Facebook o nabay advisory gikas sa BLCI no.
1: Kay og kasara na nga posting sir. Kasara na nga posting nakakuha na ang schedule na.
0: Usa orasa mo tig post kasagaran? Depod.
1: Usually good sir ang NGCP is mangayo na nga magpa-draft na tag email mag-implement na tag email is during 1 PM gyud na sir. So ug mahimo mag-checking na tag kuan around 12.
0: Around 12. Okay.
1: Yes, sir.
0: Muna ay gusto na itong mahibawaan, no? So, yes, naay masunod. So, around 12 in the noon time.
1: As early as, sir, as early as 10 a.m., pwede na tayo mag-check sa itong Facebook page.
0: So, as early as 10 a.m., alas 10 sa buntag, sir. Hala, tanawa ng Facebook ninyo. Kay basig naay mensahe si BLCI, ha? Kana mo itong gusto maklaro po, no?
1: Aron yes, sir.
0: Makatuod ng mga tao. So, muna ay nindot, no? So, klaro na. Alas 10 sa buntag to alas 12, subaya, i-check your cellphone, no?
1: Yes, sir.
0: Ang group chat sa Buhulayt na apod.
1: No, doon na po tayo group chat sir. Per district na to sa Tagbilaran.
0: Okay, nindot, no. So aron makabantay gyud, no. Kay ro makapangibot yes, pa ta ba? Makapangibot pa ta sa angay nga ibton ba kanang mga plug, no, ug uban pa.
1: Yes sir.
0: Usa pa may uban kaha nga gihimo na to engineer para sa to ang mga konsumidor aron dili kaayo mabugatan ni ining panghitabo karon.
1: Mao gyud itong concern, no. Number one, mao gyud itong pinaka main na to nga kuan, gi-encourage gyud na to, no. So mag-keep up lang kita sa atong kuan, mga update sa atong kuan, sa posting sa atong official nga kuan, Facebook page sa Buhulayt.
0: In relation to this engineer, nauso na po ang sunog karon, no? Bago pa lang gihurabas ang sunog dito sa Luon, no? Kamusta? Unsa wabay mga reported incidents nga murag hapit na masunog tungod din yung mga burnout, gipangsaksak nga cellphone o guban ba nga tungod sa pagbalik og siga, doon ay mga sparks nga nahitabo ba? Wa ba reported incident niya na, engineer?
1: So far, sir, no, Kalois Gino, sir, wala tayong nga mga reported nga kaon, sir, incident,
0: mm-hmm. So, aron dili na mahitabo, dapat nakabadbad yun na nagipang-unplug yung tanan ng mga charger, ana, engineer?
1: Yes, sir, yes, sir.
0: Kanang uban matug, na to, sir. Engineer nga mag-charge, okay ra ba po na?
1: Dili po na advisable, sir. Kung ako'y pa-storyaw na sir. Kung mag-overnight ang charging.
0: Dapat ka, yes, naka-charge ka ng naakaga, dili po nang natug ka kayong jaga mo.
1: Oh, dili yun advisable, sir, kay... kay balo kita nga if electronics gyud nga kuan duna gyud na ikuan posibilidad nga mo failure na ilang mga kuan na circuits,
0: mm-hmm.
1: So dili advisable nga mag-overnight yung tanga charging.
0: Okay, nindot kayo mga pahimangno ni mo engineer Clifford, dako katagaan sa kahigyunan, engineer Clifford J, nga mohatag og pamahayag, no? Your final words for our listening audiences, labi na sa mga consumer nato sa BLCI. Go ahead, engineer.
1: So no, sa mga consumer sa Bulay, kitang tanan mo gyud ani nga nagatubang ani nga kuan ron sa crisis. So dili lang ni siya nga isolated nga kuan nga crisis nga gifaceable, kun dili sa tibok nga Visayas grid, no, unta nga kuan masinabtanon kita sa atong giatubang nga kuan ron nga crisis. So gipaningkamutan man ni sa DOE, duna naman tay kita yung mga target dates sa restoration sa atong kuan mga power plants.
0: Salamat kayo, Engineer Clifford J. De La Binia, sa imong panahon nga gihatag.
1: Thank you, sir. Thank you, po.
0: Okay. Engineer J. YRD,
2: nag-una sa mga balita.
0: Ang tiga pamakba or in charge mga kaigsunan sa BLCI si Engineer Clifford J. De La Binia, mga kaigsunan, no? Nagpahimang no ka na to. Pinya Floor. I'm sorry, Pinya Floor. Pinya. Dili, De La Binia. Anaman ko yung pinya ko, di mo maura, kalinga na. Pinya Floor. Pinya Floor. Engineer J. Pinya Floor, mga kaigsunan. So mauto, ang pahimang no, simple. Basta mo burn out ganyan, ibtatanan. Kanang angay nga mga ibton, kanabang mga plug do. Ref, mga cellphone. Unsa pa ng uban ng mga gadgets, anak. No? Kaya mo na yung peligro, labi na o luag-luag do. Kanang nabitaw nga, nawangwang na ba kay nadaot na ba kanang iyang plug o... Kanang sige nang sud-ibot nang plug ba di naluag na kanang iyang gadget do singan ano do aho ana do aho man buki kion ahong ina kanang plug bitaw ako nang naon lagi i-press nimo, oh, i-press nimo aron human usan aron muguot ba ana. Kay once gani nga mo aksyon na nagluag, dako na nagpotensyal nga makukos og sunog, oh, luskar mo spark man na, oh, so mo sapdahan og kurtina. Mao na, patay. Muna, mo aksyon galing luag ng inyong plug, munang i-press sa center ng tumoy, duha, pang, yung man, usa pa i-plug, no? Aron guot, mga kaigsunan, no? Usa na sa mga tips na to, nga, iwasunog, mga kaigsunan, tungod ining burnout, no? Daghan na nga guba, do, usa to na, ang makina sa, kuha, no? Richly, no? So, dumo ba na, kuha, do? Kanabitang, ha? Oo. Kana bang control ba? Bulletin regulator ba? Kana udag ko na tele kaayo lisod na, no? Di na maapasog bulletin regulator. Kagawas to mga gagmay ra tele nga gadget na para nang ref madapa na. Na pay bulletin regulator anak, kay ang bulletin regulator mao mo toy mo brace sa impact. Oh, pagbalik sa kuryente di man na mohatag dayo kuryente sa ref. Ha? Mag-isip-isip pa na siya, ha? Isa pang i-process tong kuryente, usa pa niya i-release ito sa ref, no? So, maprotektahan ang imuhang ref. Posible, maguba ang imong voltage regulator kadugayan, no? Mauna diha mga kaigsuna, no? So, naidaghan pong baligyan ang mga kwando, gadget niya na, no? Kanang voltage regulator mong itawag na. Ha? Kanang uba, no? Ano ito? Okay. Mauna na unang inigsuot sa kuryente. Oh, adto na dito ang Japanitan, og dako nga kuryente ang usod, iya nang i-regulate nga ipagamay, reduce. O gamay yang pa saktohon, oh. So mao guna mga kaigsuonan, no. Aron di maguba na nga tong mga gadgets, no. Kay daghang na nangaguba do. Basig mo pa rin nakaingon sa duha ka freezer do, guba. Ah, tuad dito sa Chevron, ha. Ay, ang crispy pata mao pa man pud babaho hinoon. Oh, tuara sa chiller gibutang. Oh, mangay ka crispy pata, no. Sige, ato na lang nga ikasa na lang nato na kay aron. Siging burnout la ba. 17 minutos mga kaigsunan, human kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Inibalik na ito mga kaigsunan ang yung sinimana nga suki ang taga Galyares Hospital sa Amumang Galyares. Coming up next, humanin nga pipila ka pahinom dumustan. Bye.

0: Tomato, purified drinking water. Life together.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence para G22
7: here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabutas siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwang interindyong. Dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
13: Makabuhay. Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman.
15: The Generics Pharmacy.
14: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
15: Para pagpagaling ang Pilipinas.
16: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
15: Rexino Forte.
17: Di kaliho, di ka trabaho. Hasol kaayo mabugat.
15: Rexino Forte.
17: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
15: Rexino Forte.
18: Maunang diskarte nako, discarding bisdak nato.
15: Rexino Forte.
18: Mas paspas, banat sa upat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

O, diwang, halos dili kalihok. Pero pag pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na, mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Duna na kita ay 25 minutos sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntagon, mga kaigsunan. Batag Miyerkules, naanapunta mga kaigsunan sa adlaw sa mga guwapa. Tungod kay niaanapun mga kaigsunan ang Galyares Hospital sa ilahang segment sa tungtulo manon ang Amumang Galyares. Welcome mga kaigsunan sa segment na to, Amumang Galyares. And today, ang ito co-anchor mga kaigsunan, si Maggie Tiempo. Maggie, good morning. Welcome to the program.
2: Yes, Sir Tibbs. Maamumang buntag diha kanimo. O sa tanan na itong tigpaminaw sa DYRD inyong alagad, anianapun kita sa atong segment nga maghatag og mga balita kabahin sa atong tambalanan ng Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. Kini mao atong Amumang Galyares, amumang di kalidad atong prioridad. So una sa tanan, daghan kay kayo nga i-congratulate nga mga empleyado, no? First off, we would like to congratulate Dr. Rewel Francis Victor Villaflor on his double masteral graduation, Master in Business Administration and Master in Hospital Management. Certificate of Commendation was also given to the Dependable Security Agency under the leadership of Mr. Soriano for their exceptional performance in implementing security measures in our hospital. Congratulations also to Nurse Reggie Roy Valiega and Jelly Monique Tabaong for finishing the Burn Nursing Care Training Program at East Avenue Medical Center. These nurses were part of the top 10 high-performing participants or trainees, with Mr. Valiega awarded as the one of the best oral presenter for the case study. So there were also personnel who joined the Bohol International Marathon held last August 30 in Panglao, Bohol. Auto pud silangi pa gi-acknowledge o gitagaan og certificates of appreciation. Naakitay umaabot nga bidding sa drugs and medicines nga mukabat og 160,718,451 pesos. Ang atong pre-bidding conference, pagahimuon nato karong September 18, 2026 at 1:30 p.m. GCGMMC Training Hall. Og ang atong bid opening will be on October 1, 1:30 p.m. still the same venue at GCGMMC Training Hall. Kini located at our 555 building. Ang atong tabalanan nagahimo pod og Supplier Summit karong umaabot September 24 to 25, 2026 nga pagahimuon sa ato ang tambalanan lang sa atong auditorium. Apilan kini sa mga nagkalain-laing mga suppliers sa medical surgical supplies, laboratory supplies, drugs and medicines ug uban pa. Ug ang atong tumong ani nga event maghatag og importansya sa atong collaboration with our suppliers existing and new, which we consider as partners in delivering quality healthcare to the Boholanos. So ang atong tambalanan nagapadayon usab sa ato ang mobile blood donation activities sa tibuok probinsya sa Bohol. Karong adlawa, atong mga doctors and nurses anaa sa Municipality of San Isidro. Ugma, anaa sila sa Corelia, that will be September 10. And on Friday, September 11, anaa sila sa Garcia Hernandez and MPH Talibon. So for more details about this activity and upcoming schedules, you may also

0: check our GCGMMC FB page. Para sa kaalam sa tanan, tomorrow, September 10, mo atong gitawag og World Suicide Prevention Day. So importante kini nga mahibaw-an nato para mapugna nato ning mga suicide nga mga panghitabo ilabi na sa atong mga kabatan-unan. So now let me introduce to you our head of the Mental Health Unit, Dr. Joy Bueno, to share with us information regarding this celebration. Maamumang buntag, Dr. Joy.
1: Maamumang buntag sa inyong tanan.
0: Okay, so would you like to share, Doctor, about this celebration regarding the World Suicide Prevention Day?
1: Okay. Kada tuig, nag-celebrate kita or naka-conduct kita sa World Suicide Prevention Day para i-highlight nato ang importansya sa paghatag og atensyon sa prevention sa suicide. Even as early as this month, even ang Pope, nagpagawas na gali siya og statement to support it, nga gi-label niya as please stay. Laom kay siya nga panultion, pero dako kaayo siyang impact. Nga even ang head sa atong simbahan nag-promote nga, it's something to be aware of. Generally, suicide is preventable, but however, it is something that has been increasing sa mga dumadagan nga panahon. Ang latest statistics, kung sa Pilipinas lang, ginaingon nga a record of 3,379 deaths by intentional suicide or self-harm as of 2024. Pero para nako, this is under what is that real coanjod situation sa tibuok kalibutan, because some of it kani sila completed man ni siya, ang some of it are maybe attempts lang, wa pay labot diri ang mga self-harm. One of the most alarming data nga akong nakuha is, would you imagine, 1 in every 10 student diri sa Pilipinas have seriously attempted suicide. Serious pa niya, wala pa ni labot ang kato mga mag-self-harm, magpasakit sa ilong kaugalingon. So, this is pretty alarming. So, to start, help kanang the increase in number of deaths or the mortality that comes along with this, usak sa atong ginabuhat is kani, to disseminate the information about suicide para makasabot ang tanan nga dili ni siya something ordinary nga pwede lang nato nga blatantly talked about nga, okay, naghikog. Manormalize na siya. So, this morning, I'll be telling you along the way unsay mga masabtan pa nato bahin sa suicide. Okay. So, unahon siguro nako ang mga ipahibalupod nga atong i-correct sa daan about the myths and the facts about suicide. So, common natong madunggan nga ang tao nga maghikog, musulti gali sila nga maghikog, drama-drama lang. Okay? Usa na siya sa mga bantayanan nato kay we believe ang myth nato is if a person says nga maghikog sila, dili na nila buhaton. Musulti sila og dili, dako gihapon ang chance. The mere fact nga musulti ang usa ka tao nga maghikog siya is already a call for help. Okay, bisan pag pina-joke or unsa, naanay hugot nganu man nga nakaingon siya ana. Usa sad nga huna-huna nato kung maghikog ang usa ka tawo na buang siya. Okay? Mauna nga ang uban dili na mangayog tabang kay ingnon pa lang di man ko buang, nganong mag-adto mangko og doktor, nganong magpatabang mangko. But majority sa mga maghikog, dili man sila psychotic or ingon ta nga buang. However, there is a portion nga mga ingon nato nga naa na po'y problema sa pangisip nga na psychotic nga maghikog without real intentions to end their lives. Okay? Sometimes also, may tuta nga, iya man ang pagbuot nga maghikog. Pasag di na lang na, iya man ang gusto. What is the fact is, that is still a call for help. Okay? So, proper interventions should be given kay pwede pa na nato matabangan or mapugnan. And another common myth nga akong para pasugod sa atong discussion karon is people believe nga people who die by suicide are not willing to be helped. Ilam nang kagustuhan, ilam nang gusto kanang maghikog sila, mamatay sila. But actually, again, it's a way, sometimes they reach to a point nga wala na sila'y kadampanan, munang they reach to a point na makomplete or madayon ang ilang paghikog. So, in short, this common myths, kung imong tanawon, it's a misunderstanding. And sometimes, it's our own personal judgment against any mga tawhana. Muna nga, we cannot really extend our help to prevent suicide because we ourselves, natin mga tuo-tuo or mga huna-huna, which prevented them from seeking help. Okay? So, last day nga myth. Talking about suicide may give someone the idea. So sometimes we avoid talking about it. So siguro sa mga naminaw karon, may nganong ginastoryahan man na ginatudluan ba mininyo nga mauna siya ko ano. Talking about it is very important because it will not give them the idea. The fact nga nakakontemplate sila ana nanana sa ilang huna-huna. So talking about it gives them an opportunity to be honest with their own feelings. So mawa ang gitawag natog tabu or stigma talking about suicide and mental illness if we start talking about it. But along the way, we will teach you a manner nga unsaon po nato pagsturya nila bahin ni ini.
0: Okay. So Doc, alarming kayo to Doc, no? Imong gisulti nga 1 in every 10 students. This is a very serious case. What usually man Doc nga mahitabo nga naamay ato lang ibutang nga naay idea ang estudyante nga mag-suicide or mag-suicide attempt? Unsa may mga reasons behind this?
1: Basically, ang number one sign jud or ang cause basically of suicide is kasagaran na sila'y own mental problems. Okay? It could be depression. Mm-mm. That is very common. Pero ako lang iklaro, dili tanan maghikog na depression. Pwede lain nga mental condition. It could be anxiety. Kana mga mag-anxiety, mag-panic attack, tungod sa ilahang gibati, di na sila kasabot sa ilang gibati, muna makahuna-una sila nga pasakitan ilang koogalingon or maghikog. Okay. Another thing is, labi na sa mga teenagers or mga younger one, it could be big, kanang gitawag na to, childhood adversities. Na ay mga problema, may it be sa balay, sa eskwelahan, sa ilahang community, nga katungod sa ilang kayang sa ilang panghuna-huna, ang ilang way of coping is humanon na lang. Pasakitan ilang kagalingon. So what are common adversities? Sa balay, based on studies, kanidili ni ako, pero based on studies, one of the factors is what is the environment sa balay. And often, if chaotic or gubot ang relasyon sa balay, particularly sa mga ginikanan, it increases the risk of kanang gitawag nato nga childhood adversities. Mm-hmm. So, kung stable ang condition sa balay, that's a more of a protective factor.
0: Okay.
1: So, based on studies na, dili lang na siya storyahon. Common adversities sa eskwelahan. Of course, very common karon nga magastoryahan, kanang gitawag nato bullying.
0: Okay? Yeah.
1: Bullying does not comes lang nga kanang pareha sa una nga kulatahon, yana. It could be cyberbullying, online bullying, or sometimes even bullying could comes as kanang dili galit tagdon, i-ignore ang imong classmates,
0: so outcast sila.
1: Sorry. So may tabo, since young pa sila, feeling nila isolated sila. So ang may tabo, they have no one to turn to, so they might have ways of coping, pasakitan ilang kaagalingon. And lastly, sa community, usa pud ka factor kung wala sila'y kadaganan, wala sila'y kaadtuan, kay mahadlok sila nga i-judge, that could also play a factor nga nung makahuna-huna sila. Because especially teenagers, kanang gitawag natog adolescent mind, vulnerable pa kaayo na. Bisa nagmingon sila nga, mas mag-Google naman ako, ma-ChatGPT naman ako tanan. Pero ang ilahang capacity to judge is still not the same as an adult.
0: Yeah.
1: Munang importante kaayo ang guidance ug support natong mga adults.
0: So Doc, I was just wondering, sa una manggod siguro sa ato ang generation, ang kasab-an tag maestra, napagani uban painitan sa flagpole or sa Pentagon, like pa kana bang pakauwan, kaya man kayo nato i kana bang kay bauta mudala ana nga kanang mga problema sa school. Nya kasab-an ta, murag okay raman, pero right now ako lang nabantayan no nga kasagaran sa mga batan-on kasab-an na nimo gamay kanang murag ang ilahang sabi na Doc, mental health nila murag ang ilahang imong mga emotions murag is it because nga grabe ilang exposure to social media nga nagkuan bitaw to nag-attempt og suicide kay gikasab-an nganang ginagmay lang kaayo Doc ba. Murag wala sila emotional quotient ba nang gitawag na to Doc nga gamay yung problema kuan dayon kanabang murag feeling nila katapusan na ng mundo. Ngano man ang ingana manakasagaran mga batan-on karon Doc?
1: Okay. So ngarita mo balik mo nang gina-highlight karon nga sa basic sa learning sa eskwelahan kanang gitawag na to socio-emotional learning.
0: Okay.
1: Sa ato siguro, mayon ta do di ra manis laganahang mga batan-on ingnon sa ato sa inyong panahon o among panahon allergic kay sila ana nga panustra pangistorya. Siguro ang ato manggong socio emotional learning started even wa patan ng eskwela.
0: Okay.
1: Diba? Yeah. Mas sa, kung mayon ta
0: sa tong balay.
1: Sa resilience nato sa una.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Kung bunalan ta gamay pata murag dili ta mayon nga maghikog ko kaya na bunalan ko. Yeah. Murag there was a balance, there was the discipline, pero it made us stronger.
0: Yeah.
1: Diba? Mm-hmm. So nganha pud mo come in ang factor nga gitawag natog parenting.
0: Yes.
1: Okay. Mm-hmm. How they are the type of parents that they have may be different from
0: now,
1: our own generation.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So nganha nato ipadako ang gitawag natog socio-emotional learning kay nganha ma-highlight not just by the school but by the parents. How to take care nga makabalo sila how to handle life stressors.
0: Yeah,
1: kay okay. Siguro kita ni bati punta sa unang panahon nga mag-uol.
0: Mm-hmm.
1: Ganang maingon tanga mulayas ko pero pag kumain balik ko kay wa koy kanon. Mga nga na to atong mga pamuna-una sa una. And another factor I will not deny social media does play a part.
0: Mm-hmm. Dako gyud kaayo part ning ko ano social media.
1: Yes.
0: Kay mura bag easy access na lang even kanang naapa sa elementary students in elementary or even younger. Mm. Kanang kanunay na lang yun nga nagtanaw og cellphone, okay. Ilang tab, mura bag muuna yun na maghilak ang bata o di ay cellphone okay. Kay para muundang og hilak. Nagpakasayo na pod ang okay. Atong parents. In fact, ako sahay ako kuan yo ko ana mo admit ko ana no nga sa akong mga I never thought nga at the age sa akong anak na elementary maka cellphone na yung mga tagaan na cellphone kay mo matong way nga malingaw ang bata kung manglakaw ta dili magsigig apura nga manguli na tama o di ay cellphone. So it's also part of us parents kung how we handle these kids. So alarming lang yun po kayo no pag ingon yun ni mo Doc nga kasagaran jud mga estudyante. So hopefully makuan yun din nato no nga mga bata in town there's always a way nga to talk to your parents, to your friends, even to your teachers. Kaya mga teachers pod open po na sila nga kung unsay mong problema makuan na sila. So ngani mga cases Doc, how do we spot or detect nga na-suicidal mind ang isa ka bata?
1: So here are some warning signs. General warning signs di siya nga baga tanaw na to. Number one, they talk about suicide. Sometimes directly.
0: Okay.
1: Sometimes passive ang ilahang pagstorya nga may taon-tag kanang maligsan, okay ram kong maligsan.
0: Oh.
1: Kanang mga signs na siya. So usually dili na siya common nga panulti. And makabantay ka ang kanindot lang pod sa social media karon. Usay i-post pa na nila.
0: Yeah.
1: So, kung ikaw, ginikanan, makabantay ka ang mga post sa imong anak, murag nausab.
0: Mm-mm.
1: Murag ka ng mga negative na, mga ingon pa ana. So, it could be a warning sign. Or, sometimes, they would seek out lethal means. Like for example, makabantay ka nga nganong gakolekta man ni og kanang mga posible nga kanang mga tambal nga pwede niya i-overdose, okay, nga di man niya kinahanglanon, or naakoy pasyente nga magblade, magsisyag palit og blade.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so those could be warning signs. So on para unsa man niya, mo nang sakto gingon nga as parents mo monitor jud ta, though yes, na ay age nga di na jud ta ka 100% monitor nila, but mm-hmm, we should not lose our role as parents. Or it could be preoccupation with death. Okay, so kana mga theme mm-hmm sa ilang mga kuan kay about death, kanang about murag morbid ba, okay, dark ang iyahang mga themes. Or moingon sila nga they have no hope for the future.
0: Mm.
1: I'm not good enough. I'm so, not.
0: Naagyon ng yan, na attitude.
1: Wa may wa man ko'y future, doc, or kanang nga rin naman kuan man kanang di man ko love sa akong classmates, so useless naman ko. So kana siya mga warning signs na siya.
0: Mm-hmm.
1: Or labi na nagnaigitawag og self-hatred. Because self-hatred is one of the fuel of depression. Mm-hmm. If you don't love yourself, if you hate yourself, it's easy to let go of yourself. Kay wa manimo siya, hate manimo nga. Nga no bitaw daw nga dili kay ko gwapa para sa akong classmate. Dili ko bright. So kana siya mga you start talking, di po kami niya. Ani ingon akong anak, ana suicidal na siya. Mo nang gitawag nga warning signs warning lang. So you look signs, into yeah, there might be something more.
0: Okay.
1: Or napoy isa, especially mas klaro ni siya for adults, kanang suddenly miingon sila getting affairs in order. Like, na ako'y kaila sa una, kauban na mo nga, the day before siya naghikog, iyan ang gi-endorse yung ATM. Iyan ang gi- okay, marag, pero wala.
0: So, mga signs din na siya, doc, no?
1: Siya nga,
0: mga unusual.
1: Nga, yes, na, unusual nga. Dili, typical niya. Yan. Or mo-say mm-hmm na siya, o goodbye, or mag-withdraw na siya.
0: Mm-hmm.
1: So, kung kaila ka sa usa ka tao, especially for us parents, nga mas kaila ta sa itong mga anak,
0: mm-hmm,
1: naagali mo ma-observe nga medyo nainausab sa iyaha. Talk to them. Yeah. It could be early signs. Not necessarily directly about suicide, but it could be early signs that the person is going through something.
0: Yes.
1: And added to it, do not be afraid. Kung mag-suspect jud ka, do not be afraid to ask.
0: Oh. Usay magud hesitant bitaw ta, doc. How do we approach especially sa mga bata?
1: Yes.
0: Nga usahay dili ganahan nga hilabtan sila.
1: Oh,
0: nga na dili ganahan nga pastoriya. Mm-hmm. So, it's better no nga kung mo kuan gyud ta mo insist gyud ta ba nga especially if naa na tay makitaan sa mga warning signs mm-hmm nga gi-mention na ni doc, nga mo kuan gyud ta mo pugos total ato ama na mga anak.
1: Mm-hmm.
0: And we're just after their welfare. So, mupugos yun ta nga musulya. Even there are even parents, as I know, no, nga mureach out sila sa mga friends sa ilahang mga anak. If their children were close, I mean, dili mo open okay sa ilaha. So, ari sila sa mga friends. Nga, uy, unsa may problema ni kuan, anana, nga, murag lahi naman, ana. So, it's better if you are open communication, and you are always aware. Kay kanang, we don't know no nga. In fact, na yung mga bata uban nga, na yung FB pero gi-block ang mga parents. So, it's always sa ako ang part, ganahan kay ko makahibaw kinsay mga amigo, barkada, kauban sa akong mga anak. At least, dili man gani ko close ani ilahang mga friends na ako'y makontak, na ako'y mapangutanaan. Kaya it's always that way nga, dili lang ka aware within sa inyuhang balay but also outside. So nindot kayo ni nga ko ano nga mahibaw ta ba, not especially kay usahay magud mingon ta nga adi ko kahibaw anang gibuhat ana mga bata, nindot pud nang magmarites pud ta panagsanga unsa man iyang gibuhat ta makahibaw ba ka ko ani, kay it's also some way nga murag mo bond ka sa mga children sa inyong mga anak nga gakana ba makafeels na nga ah, ganahan di po si mama nga manyani makahibaw kay ganahan na po na sila nga makahibaw ka even though they will not tell you pero ganahan po na sila nga mo join ka.
1: Correct.
0: So and, Sir Tibbs, ah yes
1: ako sa i-add po ana, and do not underestimate these kids now.
0: Yeah,
1: kay sila mismo kung dili sila mo open sa ilang parents, they would even tell their parents magusto ko magpatan-aw og professional.
0: Yeah, oo.
1: Lahi na tinuon, tinuon. Patan-aw karon. Mm-hmm. I would see patients nganong gidalaman ni siya ma'am, siya nga gusto man gud siya magpatan-aw doc, mm-hmm. magpa-assess. Because sometimes if dili makapenetrate si parents, we could ask professionals like psychologists, yeah, professional guidance health. Counselors or even us para makita nato. Kaya sometimes usay kita pud nga parents dako na kay atong huna-huna. Oh, simple na dai kayo.
0: Oh yeah, murag tag ma-overwhelm ang budok as parents nga uy ngano magpakuan man ni siya, magpa-check up man ni siya. Pero actually that's a good sign nga ganahan siya professional help. Yeah.
2: So the other side of that, doc, dili ang bata ang ginikanan maoy gusto. Unsay unang step? Mudit so lang siya og bit-bit sa bata to a psychologist or iyang istorya ko na nga nak ubanta nak.
1: Correct. Especially ang rule jud kung adolescents og teenagers, we respect their own points of view. Like for example, mangutan na ka, musugot ba ka nga mag-adto ta? But ayaw jud idritso og ingon nga kay nakabantay ko nimo nga kuan na ka or kanang judgmental og approach ba. Wala may magpakuan lang ta, magpa-check up lang ta. Sometimes usahay gali kay napamang gihapon jud ta buno kung may umuabot og psychiatrist. Mingko sige una sa og pa consult sa psychologist kanang magkuan ba kanang storya-storya lang. Kay ngadto man magets kung needed ba jud or dili. Kay sometimes ang naapoy iban hesitant jud.
2: So what if mo hisik magingon siya nga dili ko?
1: So sometimes what I usually do, I talk to the parents first. Kay mangita mig avenue how to convince the child dili jud na sila pwede pugson kung labi nang first ko ana mo nya pinugos
0: encounter,
1: close naman ilang door, so sa kun sao na nimo piga di man mi kabasa sa huna-huna sa bata, dili na failed na ta. So among i-assess kung unsa man siya main concern niya, for example na siya close nga teacher, mura jud to yung close, so we channel through the teacher. I-convince siya nga. Murag mo'y mo-convince ba? Kaya sometimes, imo jud po nang tanawon kung unsay imuhang door nga masudlan, labi na kung makakita ka nga, kanang alarming na siya. But, with one exception, but if the patient is already medyo psychotic na, violent na, dili na ta maghuwat sa bata, nga bingog yes. Kay kasagaran po ang dili, kana namang mga psychotic, mumanay di masugot magpa-check up. Kay, they would think na normal na ni para nila.
0: Yeah.
2: Okay. So, pugson? Badili?
1: Wala tayong mabuhat. You have to bring kay at risk naman ilang kinabuhian na. So, muna ang gitawag og involuntary na ang ilang consultation. And sometimes po, sa amo nga approach, dili man po may mamugos dayon yun first, kanang first
2: conversation. Or ang psychologist, mo ato sabay?
1: Ideally, mas ninutsod kung naa sila kanang own setting sa kuan. Kay sometimes good kung sa balay, igsunod follow up din na mugawas gahapon mas convenient na nila nga sila ang adtoon.
0: Oh yeah, kay naa sa ilahang abode.
1: So it's also encourage nga sila mismo maka-feel sila nga ni adto sila kay dag namo po yung mga pasyente po nako nga mga bot nga wa sila kay ba nga gidala ko rin. Pero I have a way of approaching to get what I really want to get.
2: Karon kung panahon na dok, no, ang atong mga kabataan is sa social na buang na cellphone, no. Yeah. So manglak na sa pultahan. No, normal pa ba na? Is not wala siya magpakita og something abnormal?
1: Yes.
2: Kanang ilang manglak sa pultahan na to ganahan na sila dito magsuod.
1: Number one, sa kaninga age group manay jud ni gitawag og digitalization era. Part na jud ang gadget. So kung makabantay ka nga especially at a certain age group manglak na, you have to assert yourself as a parent. Okay. Kaya may tabo mangod usahay, pasagdan lang kay masuko niya. Hangtod di na hinuon ka ka-penetrate kay matan-aw nimo ang dynamics, magbuot na ang anak.
0: Yeah.
1: Over sa parents. So mo remind jud ko sa parents nga at this point i-assert nimo ang imong pagka-parent. Masuko siya, yes. Pero mo man ay pagkuan to kay di man na normal nga di na magawas. Di na mukaon, manglak na sa kwarto. So, you have to assert yourself as a parent. Nga, you have to, balag masuko na siya nimo. Kay kumuhuat ka, tingali, mas worse pa. Wala kay baon sa inahitabo, anak.
2: Normal na karon sa mga edad ng bata nga manglak na sila?
1: Dili man po, normal sa tanan. Muna ang mubari po, unsay relationship nila sa balay. Okay, so, mojo na akong i-remind sa mga parents, even if your children are teenagers, nanay certain autonomy gamay. Mm-hmm. Pero ayaw kalingti parents gihapon mo.
0: Yeah.
1: Mm. Sometimes kali, mingin pa ko nga, for as long as they're under your house and your shelter, ayaw kalimti ka mo ang parents. Ayaw baliha ang dynamics. Mm-hmm. Pero dili po extreme nga sila na mag, ang parents na magbuot. Nanay certain autonomy or independence. Pero kung makabantay ka as parents, maka-assessment po ta nga sakto pa ba ni or dili, sometimes mo step up jud ta. Mm-hmm. Or kung di jud ka penetrate si parents, ang sunod na kong pangutana, kinsa man nga family member nga tuuhan ani niya.
0: Yes.
2: Mm-hmm.
1: Pwede ang call or pwede kaan, mo'y pwede na to nga musugod o initiate. Yeah. Kaya kung kana, manglak na, di na muskwila, mag, di na mukaon, warning signs na siya. Nga, mm-hmm. na po'y gitawag na to possible digital addiction,
2: okay.
1: na addict na sa games, oh, oh. Mm-hmm. na addict na sa kanang cellphone. Mm-hmm. So, maglisod na ka o control, labi na nananay mga online friends.
2: Di na po mahi mo o i-abrap na mo o ambargo ng ilang mga gadget.
1: Dili po. Kaya kani sila, mangdumot man niya. Pagdumot na niya. They will not understand the purpose.
0: Nga, no. Oh, yeah.
1: Ang ilan ang mahinumduman nga
2: happy sila.
1: Na disrespect sila kaya iluga ni mo o cellphone.
0: Yeah, kikuhaan ng cellphone. So, dili, di po na sakto, dok, no? Ang kuhaan ni mo.
1: Pero nage po, guys, certain mo nang kung magsugod yun na pagkabata. Kaya if you instill certain discipline, sukan di, pagkabata,
2: maana na sila.
1: Makuha naman sila ni mo. Mukinto naman po, di mo sila gamay.
0: Yeah.
1: Compared sa, kuhaan kay ka sa una, spoiler ka, suddenly, disciplinarian ka. Mura sila, di na mo tuon ni mo.
0: Di sila kasabot.
1: Oo
0: nga. Ano, kalit man eh, nasuko na sa una, pasagdan raman
1: correct.
0: Ko.
1: Correct. Mm-hmm. So, muna ang importante po nga, mo start as early, pero pwede pa nga po na makorrect. Kaya along with it, like kung mag-counseling na sila, mag-therapy na sila, part of the intervention is di lang man sa bata. Parents po, unsa may kinghala na to usbon, unsa may kinghala ni mo buhaton, ingana. Kaya matrace man po na ni mo unsa yung mga issues anak nila sa balay.
2: Ganina, ningon ka, one of every 10 students na seriously attempted to commit suicide.
1: Yes,
2: no?
1: That's based on statistics.
2: Students, black age bracket, ano yung mga students?
1: Unfortunately, wala gi-mentioned it, pero ang usual age range is between 10 to 19 years old.
2: Nadiha. Ang murag vulnerable
1: karo ko na. Oh, vulnerable kay
0: bata, ano?
1: Kana manggod nga edad, kana gitawag na to gihapog adolescent mind. Kung imong kuan sa biology, ang ilang capacity to judge, di pa jud full, di pa mature. Mm-hmm. Pero ang kusog kay nila, kanang gitawag na mog amygdala, part sa brain, nga more of emotions. Mm-hmm. Munang ang mga teenager, sometimes impulsive, dali mahibos. Kay kana nga sa development sa utok sa kitatanan, dahil muna siya nga stage, nga strong kaayo ang emotions.
0: Yeah,
1: dili pa fully develop si kanang capacity na to judge. Muna namin ko nga, mo-play gapog role ang teachers, ang parents, kay, bisa namin yung kabaon naman ko. Mm-hmm. Ang sad thing lang, because of the lack of communication, katuin mong gingon ganiha, sir, nga to sila sa kanang internet, digital, nga tumangutan na.
2: Mm-hmm.
1: Na pa ko yung mga pasyente nga, mag-therapy kuno sila ni ChatGPT.
0: Uyawan. High-tech na kay. Hybrid na siya.
1: Nga, si ChatGPT na ilang kastorya. Na may mga questions, pero lahi manggudyod po ang emotional connection from person to person.
2: Nakatabang ba na si ChatGPT?
1: At a certain point, yes. But if dili properly used, dili po.
2: Psychologist po na sila ang background ng ChatGPT.
1: Dili. Kung ano na
2: AI na?
1: AI lang. Oh, gathered. Muna na nag-gather ng information niya. Gihatag niya. Kung sa ato pang panhumurag, encyclopedia ra siya.
0: Yeah. Mao, sakto.
1: Kung nakipangutan na yan, ang problema lang, ang lahi lang ani karon kay mutubag siya.
0: Mutubag na
1: siya. Conservotan na.
0: Na siya, answers to all your questions.
1: Pero wala ang human connection.
0: Yeah.
1: Muna yung nakalahi niya.
2: Okay, no? Very challenging. Karo po na ho na.
1: Yes.
2: So may right intervention na Dok.
1: Okay. So right intervention, nga risata sa number one, information dissemination. Nga pasabton that this is a reality that's been happening right now.
0: Mm-hmm.
1: Unfortunately, gali in the past months, if inyong nabantayan, di lang si suicide ang atong problema karon. There's an increasing violence among the adolescents and the youth. So kani konektado maghapon ni silang duha. So ngari nato pakusgan ang mga programa sa eskwelahan. Like how they would, kasi sila man good, most of the time of these children are in school, atong community. Okay, and of course as parents, kung mingon ta sa una nga wala may libro unsaon pagka parent, sa panahon karon naman po gihapon gitawag og trainings of parents how to handle different age groups. Ba kay kung unsaon pag approach ang toddlers, lahi po nang i-approach nimo ang teenager. So that could be a basic activity. We have for our province accessibility kung kinahanglan ba sila og intervention. Okay, so naata actually si atong PHO has wellness facility. Sa tibuok Bohol, mao lang na sila ang naigitawag natog crisis intervention hotline.
0: Okay.
1: Nga in times of distress, manawag sila ngadto. Ako ihatag ang numero later. Manawag sila ngadto na imusturya nila. Kung katuingon ni mga dili mo open up sa parents, na ay another person nga trained to answer persons in distress. Okay? Sa ato pod, what if doc ang akong kanang pamilya or kaila ang naay nakatan-aw ko nga murag suicidal, unsa may una na akong matabang? Ang sa first aid of suicide, pinaka simple ra jud, open the line of communication. Once musturya sila, ayaw i judge.
0: Okay,
1: like for example, labi na kung siguro traditional kaayo nga ayaw huna-huna anak kay maimpirno ka. So imo nang gikat ang line of communication, di na musturya nimo. Or moingon barong ka nga ngano makaingon man ka ana, ang mga tao gali sa Nepal walay gikaon.
0: Yes.
1: So that's a different story. So imo nang gi-disregard ang ilang emotions. Kay sometimes even just merely talking na isolate ka storya, after the crisis maulian na pud sila. Okay? So kung nakay kaila nga some in distress, open the line of communication. Even at a point nga gikapoy ka, nagkanganam po kay problema. Kay in crisis man siya, so be there for the person. Kung dili ka ready, refer them to somebody nga pwede mutabang nila. And more importantly, after the crisis, pangumustaha sila.
0: Yes.
2: Maksud na ba po kabuang tong mga kuan?
1: Ang kuan?
2: Kanang so, mga...
1: Ang istoryahan. So ikaw po, kaya ba po ka mo ask for help?
0: Yeah. Oh.
1: Kay kung ikaw as a person, kabalo ka sa imong limitation, di man pwede mo ako huntanan. Even kanin sa atong kaning wellness facility, dili man pwede isa lang kataw.
2: Yeah. Kaya makabuang po. Maapektuhan po ka.
1: Maapektuhan ka. Ang chance na buwang naaghapon do gamay, pero overwhelming bisag gamay. Like for example, overwhelming na ipasa man na mo o for example, nga to sa kasakaning a person. Kay, we have to take care of ourselves. Mupo na ang importante, along akong gimension ganyan si teachers, since sila ang gatekeeper, sila man yun ang unang makita, naputay support for them, for their mental well-being. Kay, imagine na, 40 ka estudyante mo dool nila. Na ako'y nahitabo na sa unang usa ka actually guidance siya. Siya mismo, pag ako man siya, Dok, pwede ako na po. Kina-overwhelm siya sa daghang problema. So, we also have to take care, look out for each other.
2: Open space lagi kinahanglan na
1: correct.
2: To sakto, breathe.
1: Sakto. Yeah. Correct.
2: Oh, karon maka muluag-luag gamay.
1: Na? Oh, kay generally kita tanan na, amo dyan tayo agian.
2: O sa'y lami nga open space? Dagat, bukid, ilawom sa kakahuyan?
1: Depende sa person.
2: Muna,
1: mingon, even sa self-care, mingon dyan ko, depende kung unsay pamaagi nga that works for you.
2: Mm-hmm.
1: Sample, imong kuan is, ma-relax dyan kag mag-video ke ka. Sige, pag-video ka niya. Ayaw follow sa uban. Or ma-relax ka mo, ato kag dagat. Napo iba, hindi ganag dagat. So,
0: lahi-lahi.
1: Do something that works for you. So, muingon dyan po ko usay sa kapasyente. Kung unsa to yung naanda ni mga that makes you feel good, do it. Nya, kung naakay ma-discover, try it. Okay? Like for example, spirituality. Ako na lang i-touch gamay. Nay uban, di sila ganahan na binagbatanong storyahan ang about spirituality. So ayaw i-push. Ayaw i-push sa ilaha. Pero pwede ka maka-share gamay sa imong own beliefs, pero ayaw dyan na sila i-push. Kasi sometimes it makes them curious. Kaya diba, ang typical, ipangaji lang na para di ka makahuna-huna maghiko. Nya kung atheist imuhang wala na, di na na, mutuunin mo. Okay? So you could share about your spiritual, but do not impose. Okay? Kung maka-feel pagka ang kuan is very spiritual, encourage nimo siya nga, ako, what works for me, mo ato kong blessed sacrament, kung kabutunon ako, mag-ampo ko. So you also encourage, so be sensitive of what works for the person.
2: Nindot kayo, o gato pa patas ani Maggie, no? Yeah. Kaya ako, as a parent, I am so interested, yes. Doc. I have a special concern for this. Maybe in some private time, mag-istorata, Doc, no?
0: Or maybe we could invite again, Dr. Joy Dr. Buena.
2: Yes, and very important. Yeah. So, actually, Doc, ako nang giunan lang, we have this, in my place, no, we have this lifestyle ordinance, no? So, it's an ordinance that would address the different problems na to. Tako kayo, appeal na ning mental health. Yeah. Addiction to cell phone, so maybe you will play a major role there sometimes. Okay, Maggie, we have no more time.
0: Yes, so daghan kayong salamat, Doc Joy Bueno. O sa atong mga tigpaminaw sa DYRD inyong alagad, salamat sa pagpaminaw. Hinaot niya, daghan kayo tang nakatunan sa ato ang topic this morning. So maokini ang amumang galyares, amumang dikalidad, among prioridad. Daghan salamat.
2: Mga kaigsunan, din na po sa katuang tulumanon na karong buntaga o gang segment sa among manggalyares, layan na sa nga adlaw nga nadaghantag na hibawa na katunan mga kaigsunan as our guide, as a parent, as a community. Kitang tanan mga kaigsunan, tutok kanunay sa among manggalyares every Miyerkules din mga kaigsunan sa tulumanon inyong alagad. Wala tayo oras, hing lapas na ganita, ako na lang magpasalamat ganinyo o hantod sa surod nga higayon mga kaigsunan din hilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno, DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBS ang friend mo forever.

0: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, uban og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
5: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.
6: Ang istasyon sa katawhan.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang apanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bul-anon.
8: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bul-anon, maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga kalambuan, sa pag-alagad sa pangagamhanan ng lalawigan, nga ito sa nakadayang mga dapit sa katawhan ng lalawigan sa Bohol, mga kaigsunan, o ang paghatod sa serbisyo. Gipanguluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Ares Aumentado, inabagan sa mga kaubanan, mga kaigsunan, nga mihatod usab sa pag-alagad o ang katawhan. Nagkanayon, salamat provincial government, salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato mga kaigsunan nining Montolomanon, si Attorney Pilipina Asoy Pulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio sa Master Control nining si Bian DYRD mga kaigsunan, usab uban kanako si Engineer Gilbert Tolop dire sa Master Control samtang dire sa video. Sa gihapon uban si Jerick Ihok mga kaigsunan. Sa nandan, ako si Loloy Tuta, sinyo mabati, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Kumusta? May buntag kaninyong tanan. Mga kaigalaan, hisguta na sab nato karon sa atong pagpanaguban, kining mahitungod sa krimen. Oh, niadtong miaging semana, krimen ang hisgutan, parang makapangandam ang katawhan, doon na day pag-abag sa katawhan. Dili aron maghimog krimen. Ako sublion, gikinanglan pag-abag sa katawhan, aron mawala kining mga krimen sa komunidad o sa katilingban mga kaigsunan. Pero katawhan ng pudgihapon ang maghimog krimen, naiuban nga ang muhimog krimen sa usa ka lugar, dili o wala magpuyo sa maong lugar, nasay uban mga igala nga anharasan muhimog krimen sa lugar nga naapod magpuyo. O, kay dipindi tingali na sa ilang mauna-unaan. Pero doon naman sabtay mga sinaligan sa gobyerno mga igsuon, nga sa ilang abaga sa ngalan sa kaakuhan o responsibilidad, sila sab ang mga tagsumpo, sila ang maminaw maniid kung wa bay krimen nga paghimuon mahimong dili madugay o di baka sa umalabot. Dihang dapitan sabta mga higala, angayan sab natong pasalamatan ang mga ahinte, mga higsuon, mga ginsakpan, daghan mantag mga mulihok para masumpo ang krimen na itong PNP, Udinaggo mga igala na ikasundaluhan. Tanan, na sa kabaranggayan, na po'y CBO. Ha? og uban pa nga mulihok niini. Apan atong pangamustahon mga igsoon ang mga sibilyan. Ang mga nanimuyo sa kabarangayan mga igsoon atong sang pangamustahon. Oh, labing maayo nga ang tubag mangigala dasig sila muabag aron mawala ang krimen. Oh, kadi man sad pareho ang manimuyo sa kabarangayan. Naiuban mga igala nga di na maghuwat og panawagan, mutabang nas mga kadagkuan sa barangay. Hala, lihok din he, lihok dito. Nasa iuban mga igala, mutabang man, pero matod pas katigulangan, bugat og tiil. Mamansab niya makita. Pero basin ra nga makasabot ang kadaghanan mga igsoon. Bohol host regional kickoff of 32nd National Crime Prevention Week. Oh, kini laging mga makitas palibot mga igala, nanay mga week-week. Nanay mga kasaulugan nga dadon ang lakaw sa mga adlaw, hiniusa ka na gitawag og simana na po'y tinuig mga higala. Bohol hosted the regional kickoff of the 32nd National Crime Prevention Week on September 1, 2026, bringing together government agencies, law enforcement officers, educators, youth leaders, and community stakeholders in a collective effort to promote peace, public safety, and crime prevention. O, naagani crime prevention, lusot yun, klaro yun, nga naay public safety. O, di ba? O, wa gani mga kaigsuon ay kining gitawag o public safety, kanang siyat dili ba ang seguridad o luwas ba ang tao? Way kasiguruhan ba? Mga igsoon, lisod good mapugngan ang krimen. Maura man na. Bali-bali raman na nga puntong kung atong istoryahon mga igsoon. Unsay hinungdan nga na ay public safety, tungod mga igala kay na ay crime prevention. Unya kung way crime prevention, way sigurado o nabay public safety. O dihat agyon ang napita. So kay ang gitanaw sa panggobyerno o dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol mga igala kalinaw man ha matud pa collective efforts to promote peace mo na hinugdan nga mga kadaguan sa mga tigbalantay sa kahapsay kalinaw nagpahigayon og programa mga igala nya mudason man sab ha mupaluyo man sab ang provincial government. Kaysa ato na laging ginabalik-balik mga igsoon, wa man ta kadungog nga naay kalihukan sangan sa kaayuhan sa katawan bisan unsa nga hutong sa katilingban sa tao mga igala. Wa man ta kadungog nga mibalibad ang provincial government. Wala sab ta makadungog nga nagpanuko. Oh, lahi man tu mobalibad kay muingon man nagdi ko o magagda kag usa ka bata ay nagbalibad mga igala di ko. Ah, mo to imbalibad. Pero kanang nagpaniko, panuko, nagpanagana ba? Hesitant. O sige, amo nang lihokon. O inana ba? Wata kadungog. Puro sineryoso nga talanawon o gipakita sa provincial government. Pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, gobernador aray sa umintado, ang pag-abag, pagpaluyo, support. Karon kay hisgot manig, kahapsay kalinaw. O, linaw pa, hapsay pa. Di ba? Oh, kay ugdi gud hapsay mga igala anha man pud magsugod ang kaguliyang. Di ba? Basta di hapsay. Pero hapsay gani mga igala linaw gyud na. Kay di man musunod ang kaguliyang, mao ni ang gipaningkamutan sa provincial government, mao sab ni ang ginapasabot ni gobernador ari sa umintado, matag karon og unya kun siya dunay bahin sa programa sa kabarangayan. O kay muhatag magug mensahe ang gobernador. Nya nasa usahay di intaw makatambong ang atong gobernador kay nagsapaw-sapaw nagdungan-dungan ang natakda nga pitsa og oras nga pagatambungan. Ha? So magpadala pug huli puli ba? Mao gyapon ang mensahe sa gobernador kung kinsa ihulip nga mutingog sa usa ka programa nga ang atong talahorong gobernador wa makatingog mangigala kay tuwa makatingog sa laing barangay. Kay usahay po ni mga imbitasyon po sa mga barangay opisyales, di man po na sila magtinawagay. Matiming lang po usahay, matunong lang ba? Nga usahay magkadungan mga igsoon. Muna di makatambong ang gobernador, si gobernador aray sa umintado kung magkadungan-dungan na. Okay, ibalo naman ta. Kung manawagan ang gobernador kalambuan sa barangay, at tumo sa opisina. Kung gusto mo na ay laing sunod nga ayuda o tabang alang sa kalambuan sa inyong barangay, ala, unsa man, iliquidate ninyo dayon. Kaya runay mo sunod. Nakinsa man sa barangay opisyala, anak mga igala, nga di magkugi. Oh. Kung doon ay problema sa bisan unsa nga mga pangsyonera sa kabarangayan, mga igsoon, di man mo balibad ang kapitulyo. Ha? Dili mo balibad. Oh. Ang problema lang, kung ang usa ka lugar sa mas usa ka barangay na problema, o niya, wa kayo masulbad ang problema, basig dihado, arin atas dihado, nilitukan ni mga igalas, hilig sa paugnat sa kusog. Hmm. Dihado. Panagan na ba? Budool, ayaw. Nga naman, naproibahan na, napamatudaan na sa daghang mga bulan sa nanglabay katuigan nga nahimong gobernador, si gobernador aray sa umintado, permanente sa makanunay mga igsoon, gapaluyo. Sa atong balikan, the week-long observance held September 1 to 7 is spearheaded by the National Police Commission na PULCOM Region 7 in partnership with the Police Regional Office 7. Oh, milihok ang napulkom, milihok sa mga higala ang Police Regional Office 7. Sa ato pa, dili basta-basta kakusgan ang programa mga igsoon. Kusog yun. Ha? Kusog, dahil pasiaw ba? Kagahapon ako na hinabi. Kusog, gani paminahon si Luloy, basta si Biura ay mangulo. At tinuod, biyasam na. Ha? Dako matag-respeto sa mga CBO. Kung sila'y mangulo sa Kahapsay, Kalinaw sa barangay, di insakop o ilang teritoryo sa pagbantay sa Kahapsay, di isad basta-basta. Ha? Respetado sa mga higala, kining atong mga tigbalantay sa barangay. Unsa nakag mga dinagko, mga kadagkuan na sa riyon, mga igsoon ang nag-hiusa, nagtambayayong para sa mga pagpugong mga higala. Kay kining lugar, mga higala, pastilan ng krimen. Ha? Pastilan kining krimen. Na ay krimen nga mamugna mga higala kay nasubraag inom. Oh. Sige, labi na ning inom ha, makasinati magutain ni sa atong mga palibot mga igala, bisan kamong mga naminaw. Pagsugod bibo. Oh, brother pay sinampitay. Matunga-tunga na murag di na magpaminaway. Dili tanan ha, dili tanan. Kining gitawag og drinking spray. Dili tanan mga igala nga ang mag-inom magkaguliyang, pero usahay diha pud magsugod ang kaguliyang. Mm. Diha sa pagsugod, pero dili tanan. Oh, naapoy pagsugod og inom, hantod-hantod na human hing kilom-kilom sa gabi eh, maayo gyapon ang mga butang gisgutan. Tinagdanay gyapon, pakitaay gyapon maayong gawi sa kinabuhi sa tao. Mga maayong gawi o batasan. Pero maulagi na usahay, naapoy usahay, nga sinugdanan pus kaguliyang. Muna nga, ang tag-iyas giinom nga kumpanya mga igala. Ah, gimandahan sa pamalaod o sa balaod, mga igala nga, butangin ninyo na, drink moderately. Di naman lagi tagdon usahay ng moderately. Kaya mahimo namang moderetso. So, wala na'y makulang kung ang paglikay sa kaguliyang o kagubot sa usa ka lugar, mga igala, mo'y hisgutan. Nga naman, bisag kumpanya, sa tag-iyas giinom, mga igala, kumpanyas giinom, pahinom-dom naman. Oh, na sa ilang mga signage mga igsoon ay naagibutang. O, dako, pagpasalamat ang katawahan ana. Mm. Pero gamiton sa hustong gawi, kinigihimo na itong panag-ingnan mga igala, malikay yun, malikayan ang mga krimen-krimen mga igsoon. Kay daghan magod ang hinungdan nga nung na'y krimen. O, daghan ang hinungdan. Ug naginuton yun nato ang hinungdan sa uban nga mga katarungan mga igala, nga madungog sa katawhan bisan tingali kamo nakasaksi sab kamo labi na magpuyo mag barangay nga hilet. So magkatapok na gani ng upat ka buok mga igala. Mm. Kasagaran mga babae. Oh, awa na ditso panghisgutan na ng mga personal sa uban, makadungog sa tong hisgutan, amamahimo ng away, mga botas mga barangay opisyal. Husayo na ni kapitan, husayo na ni kagawad. Usahay gud ang maghusay mga igala kay magkatawa. Nga naman, di man ta ni angay nga muabot diha kay hisgot. Maula gini. Basta maghisgot ta og mga kagubot ba sa usa ka lugar, mga igsoon. Daghan may kagubot sa usa ka lugar. Na ay kaguliyang kagubot, mga igsoong sinilingan. Oh. Sinilingan na. Oh. Magkagubot. Oh, kamo na lang sumpay ana nga pagkaistorya. Oh, sinilingan magkagubot pa. Oh. Pag-abot rabas Disyembre, mga igala, murag mawa pud usahay sinilingan nga kagubot kay magsige magingog Merry Christmas. Happy New Year. Oh, mawa sa katabang puning selebrasyon mga igala nga maminos-minos ang away. Oh. Mao ni mga igala nga gipanangkyamutan o gipaluyuhan sa provincial government. The province of Bohol was selected to host this year regional kick-off ceremony at the Bohol Cultural Center in Tagbilaran City, underscoring the province's continuing commitment to community-centered peace and order initiative. Oh, kini laging mga lakang mga igala nga mura mag matud pa sa uban mga igala kanang madunggan ako kining magisgot og kapsay kalinaw. Oh, matud pa sa uban ha. Bisan kamo makapaminaw sa mus uban. Dili ingon nga ususiro ta. Kung dili buti pasabot mapugos nagpaminaw kay nagtapad masakyanan sa truck nga gisakyan mga igala. Alang-alang magsulti tong ato sikbit sa truck manapong putas dalunggan. Oh. So ang mahitabo mapugos ta. Usay makadungog ta. Oh. Naayuban mo ingon mga igala. Wa na may nakulang sa kahibalo aron malikayan ang mga kaguliyang mga igala. Tinuod ba yan na? Bata nga bata, pag-uskila mga igala, maestrang maestra, tudluan man. Pag-abot sa mga taas-taas na ang may kahibalo o daghan na ang may kahibalo, mga igala, samot na. Pero maulag yun eh. Daghan manggod ang hinungdan, mga igala. Balik ko na ko. The province of Bohol was selected to host this year regional kick-off ceremony at the Bohol Cultural Center in Tagbilaran City, underscoring the province's continuing commitment to community-centered peace and order initiative. Ang komunidad, ang katilingban, mga igala, dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Midawat na sa tupawa mo sa likway. Wa mo dumili sa laing pagkasulti. Kabahin nining programa mga igsuon nga gitawag mga higala o unsa. Province continuing commitment to community-centered peace and order. Maugi pakadakaan. Ipasabot anang centered mga higala.

karon. Di ni madag ipadara og chairman sa Committee on Health sa barangay, di magsilbi. Di sa di magsilbi magigalag ipadara sa mga midwives. Kailain man pud ang ilang sentro. Ah, galagad na sila. Base man mga higala sa ilang nakuptan sa mga kalam pagtungha o unsay nabatnan nilang mga diploma. Oh, so ang mangunay gyud og na ay mga katiguman, mga hipig kapulisan, mga nana. Mga nana, nga naman, di lagi pwede ipadala sa kinsang barangay opisyal sa basis komitiba mga igsuon. Pero ako mo ingon mga higala, nga mga barangay opisyal, dili makalakbit. Makalakbit. O mga igsuon, ang programa sa kapulisan, programa sa napulkom, mauna, ay makalakbit yun bisang kinsang barangay opisyal. Pero sa punto por punto, mga igsuon, nga mas labaw nga ugdang kaayo paminahon, maog yun ang mga kadagkuan, mga igala, sa mga naghupot o nagbantay sa kapsay galinaw sa palibot mga igsoon o mga kadaguan, mga hipis kapulisan. Okay na mga igala. Nga naman, pagtanaw nga magbarog ang usa ka tinugyanan o ang pulis mga igala, labi nagdakog ranggo. Murabag mutuhop sa una-una sa tao o muro magbirahon ang una-una sa tao, mga igalang sundo na ito ni. Likaya na ito ni. Tinabangay takay na ay nanawagan na ay naghisgot o kapsay galinaw. Mauna ang usa, kanabitong giingon sa uban, tabangi ko ninyo hinumdom. Kanabitong sulti na bitaw ng kanang ugdang na kaayo, mga igala. Kanang authoritative person na yun ang musulti. Di na basta-basta. O, di na basta-basta. Oh, pareho ra po nas usa ka leader, usa ka politiko. Musulti gani ang usa ka sibilyan. Bisag ang barog, mura pag presidente. Pero sibilyan pa man, mura di kayo bugat. Musulti gani mga igsuon ang usa ka nangandidato o niya mahimong senador, mahimong gobernador, mahimong mayor, bisag barangay official, bugat paminahon. Mura dili mawala, dili mapapas, maunang dili mairis, dili mapapas mga igalas, hunahunas na minaw. Sakto itong sulti ni mao ka ng opisyala. Inana na mga igsuon. Bosa, naagyoy mga butang, nga gikinanglan, nga pangunayan sa pagpamahayag mga igala. The celebration highlighted the message that crime prevention is a shared responsibility that extend beyond law enforcement agencies. Unsa di ay kining giingon mga higala crime prevention? Bahin kini mga higala sa katungdanan. Oh, kadugtong ni kasumpay nga gipaluyuhan og balaod. Oh, sa to pa og nagani kaguliyang masampitan yung balaod. Nga naman itong gaaway ito? Oh. Nangahubog. Anamas balaod. Ha? So inana na mga igsuon. Nga pagpahamutang o nganong angayan yun pangusgan, kining gitawag mga igala crime prevention. At usublion, crime prevention is a shared responsibility that extends beyond law enforcement agencies. Mauna ni mga igsuon. Mao nang uban na nagasugod naglalis o aritas ginagmay lang atala na on des palibot na naigalalis, inigbadlong mga igalas pulis tuod ayon. Ha? Nga naman, nagbadlong ang pulis binasis balaod o binasis sa ilang katungdanan. Unya ang tao nga mutuo kung pagabadlongon ni bisan kinsang otoridad din sa atong nasod mga igala, mabutang sa kalinaw. Nga naman, hintuo man. Pero dili mo tuo, mga igala, mabutang po kahasol. Usahay mo tugpag bilangguan. So mauna yung mga igsoon nga gipangusgan yun. Unya, pasabton pag-ayo ang komunidad. Ha? Pasabton pag-ayo. Wa man sa programa sa nasod, mga igala, nasyonal o lokal, wa man sa programa nga way maayo mo pasabot sa mga programa.

0: naa magyoy tao nga hao mo pasabot mangigsoon. Gawas nga ganahan ang tao sa iyang pagpasabot, undanon po pa kapag ayo mangigala ang pagpasabot. Munang muingon nga kadto si Kuan, murag mutuhop manulte. Musud sa atong alimpatakan. Kanang alimpatakan sa katiguangan mga igsoon, mao ning kaisipan. Ato ning klaruhon kay basig na yung mga naminaw natong mga bata nung sa dining alimpatakan. mao nang sa kaisipan mga igsoon. Expert from partner agencies provided discussion aim at equipping participant with knowledge and practical tools to identify risk and protect vulnerable sector. Unsa di ay mga igsoon? Aim at equipping participant with knowledge. Hatagan mga igala o mga kahibalo saon paghatag po kahibalo way knowledge. Diba? So dili basta-basta ang programa o ang nagpahigayon sa programa. Dinhi nato makita mga higala kung giunsa. Pagtagad sa provincial government ngadto sa mga tinugyanan sa nagkalain-laing mga ahensya para nga ang programa mutuhop ngadto sa katawhan. O naman ko'y programa mga higala para bitawan ng cleanliness. O kinipagpanlimpyo bas palibot. Na magoy programa sakto ang spelling pero pag-abot sa pagtuman mga igala mura mag problematic ang grammar sa iyon sabton pero usahay magdumili ang tao sa pagbuhat dili tanan napoy mga tao nga makadungo gani kay inahanglang manglimpyo ta limpyada ta ay sunod ayon ha pero napoy mga tao mga igala nga sapaw-sapaw na lang ng basura wa gyud limpyo eh. Usahay na pag maghisgot ang basura, mga igala kay di kalikayan, mahinumdum ta. Usahay na po niya, usahay mga igsoog, maglito ka kalimpyos palibot. Usahay mahinumdum ta ini mga basura, mga igala, syudad nga, wa mahakot. Sige sa tagpasalamat kay ang basura gihakot. Kamatikod man wana. Bisan tuod na o dili kayo madali, pero ang ayan sa nato pasalamatan, ang mga tinugyanan sa basura nga naghakot. Pero kagahapon, mga igala, nangutana naman po ito. Sir, naibaw ba kagasang kaliha ining tagbilaran ng mga basura nga mahakot? Nah, wana ko kay bawa na. Ha? Kaya ang akong gipangusigan, mga igala, ang diris probinsya. Pero naman po'y may balo nga igo ratang makakita. Nakalabay ka sa usa ka okasyon, nakakita ka. Pero basig wa pa pud mahakot lagi kay usahay puning paghakot mga igala naman say problema mo salida. Diferensyado ba ka ang sakyanan nga mohakot sa basura nga na ba? Wa gud ipasabot nga gipasagdan. Pero ang punto, gipasagdan og wala mao puy na litok-litokon sa mga tao nga wa mahakot. Miabot ta ining bahina sa paglakbit mga igala kay gahatag man tag panag-ingnan o kalimpyo o sa pananglitan. Tinuod biya na. Pregod na ng dakpon ang mga iro sa kabaranggayan. Daghay ga hisgot. Sige hisgot. Daghay na nga piang. Uban na nga matay. Ang uban na nga hospital. Mga igsoon. Gikugihan bagdako. Niya natas palain ng mga istorya, mga igala nga talanaon anang dunatay madungog. Ako ning gilakbitan nga kanang punto nga dunay madungog pero dili buhaton. Murag dili alihukon. Sama ining iro. Ang iro, dias kabaranggayan, mga igsoon. Watay listahan tinagsa, mga igala, o kinsay nangapiang, kinsay nangabali, ang gusok, o guban pang mga bukto nangabali, kay nadiskrasya kay ang gamutor, mga igala, nakaligis, nakabangga, o iro. Pero kadaghan na tamang kadungog, ato napita, maori, bilar, o na, Hanupol, uli na unta to, nabangga, nakadasmag, ugiro. Nga ano man eh. Mauni ang usas panag-iingnan ako, mga higala. Nga na ay panawagan, nga sayon sabton, pero nagdumili sa pagtrabaho ang mga gipanawagan. Diri sa crime prevention, di man mahimong magdumili-dumili, mga higala. Ha? Di man mahimo na. Kanang gingog hesitant, di magsilbi na sa crime prevention. Nga ano man, kanit-kanit man ang panghitabo sa palibot, mga igalag, masugda nag-usa. Tanawa, nabalita sa pamantalaan o karadyuhan sa Buanga o Liti nga dunay mga tinunan nga mga batanon, bit-bit nag-armas. Dunay na'y nangakalas. Ah, lihok na yon. Tuon na yon ang mga magbabalaod. Nga naman, ang ay nilihokon. Di ni parehas, disgracias, iro, mga igala, nga hala na lang. Oh. Pero disgrasyag iro o karim pabuto-butos mga batanon, pareho na mahingkalas o kinabuhi. Nga nung dili mandalion sa pagliho karing usaka panawagan nga mukalas mamputo kinabuhi. Mauni mga igsuon nga, kini din crime prevention, liho kun dayon ang programa ini. Oh, sagdin na ng programas pagpanglimpyos palibot. Kaya naman po'y muuba, ingon mga igalag, si Loloy, sagdi na lang nang di mahakot ng basura, kay basig, naguba sa bansakyanan. Oh, dabi, unsa may sumpay sa sagdi, wa man say basura mo sa kagbay. Sakto sab. Wa man kunay basura mo sa kagbalay. Oh, pero puling sa mata. So, kini na yung prime prevision. Prevention nga itong isgutan sa unahan, mga igala. Tuyo dahin eh, nga, magmalinaw ng usa ka lugar ug walay kinabuhi nga mawala. Ug di ba kaha way tao nga moabot og hospital kay nadao tungod kay wa mapugngi ang kalihukan sa kagubot. Mo ning gipangunayan sa mga dagkong ranggo sa region. Paluyuhan sab sa atong provincial government. Expert from partner agencies provide a discussion aim at equipping participant in knowledge. Oh, maulag yun eh. Una ay kahibalo, mga igala. Subo sa paminawon, mga igsuon, nga na ay tao, nga na ay kahibalo, pero ang kamut og tiil, wasan mo lihok. Nasay uban nga makadayag ta, mga igala, hinlihok, pero kulang sa kahibalo. Ang nindot paminaon, sakto og kahibalo, sakto og lihok. Mao nay nindot paminaon. Oh, pareha gud ining panawagan pod sa aritas pasidaan ba mga igala kanang magisgot og laing bahin sa kadaot. Nga way labot ang pulis. Way labot ang mga kadagkuan. Aritas pikas bahin. Di ba ang kanunon og imnonon mga igsuon muhupas, mao nang gitawag expired. Naay paghupas, naay expiration, nanawagan ang gobyerno. Butangin ninyong tatak na naay expiration, ay hintuman ang tanan. Sabon na lang awa, butangin expiration, kaya di man makaon. Hintuman. Pero pagbantay, naay pagtuman, di man po mabasa ang tatak. Di mabasa ang tatak, perteng gagmaya. Ha? Gagmay pasabog mga higala. Dabig imong palito na. Unya gabi eh. Di ka di mabasag adlaw. Unsa na gabi eh. Na ang mga mata, rapapos mga tao, mga igala, kay hanap-hanap na. Mabito ng mag-antihos. Pwerte mas ang gagmaya ang tatak. Nalagay, expiration. Pwerte mas ang gagmaya. Ha? Di man mabasa. So, mau-mau. Punas pag-ingon, mga igala nga. Dili kaayo, maayo ang pagsanong sa programa. Basta na lang naa mga igala kanang gitawag og kining basta na lang naa kun unsay mabasa. Oh. Mao ni mga igsuon nga gusto sa national, gusto sa local nga ang tao mga igala nga magpuyo, kumpleto sa kalinaw. Kumpleto mga igala sa kahibalo. Kay og magtakin-takin kag kahibalo basig pag-adto nimo speakers barangay makatudlo kag usa ka tao. Unya katong gitudloan magpasalamat nimo. Dako na nang butang. Di ba? Dako na nang butang. Pangkaayuhan na mga igsuon. So ato ning gisgutan mga igsuon, gumikan kay kining kahapsay kalinaw. The key future of the kickoff was of the youth for peace, peace camp which gathered student, youth, representative. O kini laging mga estudyante, kini mga batanon, mga igala. Dali mangud makuha sa mga batanon. Wa ko maingon nga mga hamtong labi nagtigulang, di makakuha. Or dugay makakuha. Pero kung mangita tag dali gyud makakuha kini mga batanon. Nga naman, hait pagpangisip. Ha? Ikaduha sad, wa pay da kong problema matanon. Ha? Kini man pong problema usay mo'y makaamol sa atong memory, mga igsoon. Ha? Makahasol ba sa laing pagkasulte? Karon ang mga batanon, mga igala, edad 15, edad 16, paingos 18, wa man ay problema ka sa bayad kurente. Ha? Dali yun makuha. Ngano man, wa man magkasagol-sagol kung usay giisip nila, usay ilang giunahuna, anang urasa. Ha? Tingali, ang giunahuna, mga igsoon. Kay nakaagi man sa tagbatanon, mga igala, ang para raman po pagkabatanon. Oh, wa may batanon, gaunaw na, sa, magunaw na sa ako, pila, unsay akong buhaton, iligidad na kong sitinta, na may batanon, gaunaw na, na wala. Ang giunaw na sa batanon, para sa binatanon. Oh, nga naman, na may mga batanon, na may mga responsibilidad, eh, muli sa ako. Na yung mga batanon nga yun, eh, muli sa ako, kay basig, way tubig sa balay. Oh, aron magkuhag tubig, magtimba, magkaos. Nay mga batanon ngayon na na apil manas pambatanon. Nga nung apil mas pambatanon nga una-una, pagtabang mas ginikanan. Ha? Ginatudluan man ang mga batanon, mga igsuon, nga tabangi ang inyong mga ginikanan. Oh, di ba? So, ang giunauna sa batanon, pangbatanon. Oh, mapamana sila yung responsibilidad. Asa kong ibayad sa kurinte. Ambot, og nay batanon, di man po dautan, nga nay batanon, nga muhuna-huna, gingunan na. Labing maayo. Pero talagsara, og na manggaling, ambot, og pilara kabuok. Ang giunahuna sa batanon, para po sa ilang pagkabatanon. Og na isugo sa mga ginikanan, liho ko na ko ni. Ah, pambatanon na nga liho. Nga naman, isugo mas ginikanan. So, mahimuot gihapon, mga igala. Ah, dako man po ikatabang ni mga batanon. So ato nang naklaro mga igala nga bisan gani kining mga pasiaw mga igala di na majo og di masabtan sa gipasiawan. Okay. Naman po uban kung mupasiaw mga igala nga makamugna po krimen. Ha? Magdumot na hinuon gumikan las pasiaw nga wa magkadimao. Muna nga naalagi kay balo. Pagpahaluna mga igsuon. Na kini mga batanon kay mayo mani mo pahaluna mga igalag lihok nga mahimuot ang ilang isig ka batanon ang mga batanon sa makamao man eh. So gilangkob na lang ang problema mga igsuon sa katilingban sa komunidad, gilangkob na lang nga gikinahanglan dunay pagtudlo, dunay pagmatuto, dunay magleader parang matag karon ugon na permanente sa makanunayon gyud mga igsuon kanunay gyud nga makuptan ang kahapsay kalinaw mga higala. Mao lagi to na ay mga pahinumdum nga undanon mga igsuon pero murag di mo tuhop. Unsay mga pahinumdum, unsay mga panawagan sa radyo anang uban? Oh, dakpang mga iro. Naa mo puy gadako pila ra ka buok. Kay usaon puning mga iro lagi mga igsuon mag-atang mapusdalan. Tuwa apoy kapadagan pus motor nga nanginabuhi. Unya usahay kapadagas motor ang hinahuna ang billing sa kurente. Usahay di katayming kay isturbo man ang hunahuna. Oh, pero ug mukuha og lisensya mga igsuon tanan man. Ug mukuha og lisensya sa pagmaneho. Ah, license mga igsuon sa driving. Gipahinumdum man ang guna na baday gakuha og lisensya wa pahinumdum eh. Ha? Ipahinumduman pero usahay lagi tungod sa mga tulubagon sa palibot mga igsuon maisturbo ang unahuna di gyud po na kalikayan sa tao kay usahay po ni problema mudas magpustaw. Oh, tugutan ta problema nga way na dili binuhatan sa tao mapurhisyo ang tao unsa may mga problema dili binuhatan sa tao linog. Oh, binuhatan ba ni nagtao dabi ini kaguba sa imong balay mga igala kay nasakpan sa city punto 2 nga linog. Problema na sab. Di ba? Na ay mga problema nga dili binuhatan sa tao. Pero diri sa crime prevention mga igala, kadtong mga problema nga mugna og ang hinungdan tungod sa binuhatan sa tao, mao ang gituki. Atong klarohon. Diri sa crime prevention week mga igsuon, ang mga problema nga gituke dili katong problema nga dili binuhatan sa tao. Linog di man binuhatag tao. Kay tayogon man ang yuta, mga igala, hantod ang mga pangpang, mga ligid, mga tulay, mga bugto, on sa pagkanang uban diha, nga ligon nga pagkatrabaho. Dili na binuhatan sa tao. Pero usahay, maepektuhan ang tao. Ana, paglinog, paglinog, mga isuon kay naligiran magdakong pangpang sa bato ang balay. Oh, dili to binuhatan sa tao. Wa to tukia sa crime prevention. Ang gituki sa crime prevention, mga isuon, kadtong mugna o lihok sa tao nga makaproblema o sinugdanan sa gubot, tali sa isig ka tao. Muna'y gituki diha. Dili tanang problema. Oh, kining mga tapok-tapok, mga igala, pag sungog-sungog, mugna man sa tao. Eh, si Kuan, kay Kuan, si Kuan, magkaguliang man. Apil ni mga igala sa gituki. Akong balikon, ang crime prevention man, wala magtuki sa mga nakadaot sa tao o problema, ang gituki, katurang nadaot tungod sa binuhatan sa tao. Nakadtong nadaot ang balay, mga igala, problema man yun. Kaya naguba man balay, pero ang nakaguba kay linog man. Ha? Ang among singgita na itong linog, makita ta kay magbinunalay ta. Di man na magsilbi. O, muna mga igala nga ang gituki. Unya, gipanghisgutan mga igsuon ang mga pangidaron, mga batanon. Ako di paborgyo ko nga mga batanon, malipay bitaw ko nga mga batanon nga hilig, kanabandasig ba? O nga mga seminar, mga simposium, unsa pa kanang uban, kanang sila ang mag-una. O, kay kinisang mga hamtong mga igala, naman po'y mga painumdom. Pero kasagaras mga hamtong, puno na o kay balo. O, kasagaran. Pero karing mga batanon, tungod kay sila batanon, ang ilang gilihok, binatanon. So, angayan sila tapukon. Gani na na'y mga batanon nga puno na sa kaybalo mga isuon. Na'y mga batanon. Di lang siguro tanan. Pero naa na'y mga batanon nga puno na sa ilang kahibalo nga nahipatik sa ilang kaisipan, mga higala, ang unsay ikaayo sa katilingban. Nanay mga batanon nga ingon ana sa mga higala, puno na og kaibalo. So salamat sa nagmugna sa programa. Daghan sa iga pasalamat nga ang tanang mga programa gidasig o gipaluyuhan. Gipaluyuhan sa provincial government. Kay maog yun ni ang giingon o gipasalig sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Aumentado, nga bisan unsa nga mga kalihukan nga makaayo sa katilingban, atong duyugan, atong paluyuhan. Gapada bitaw tag maingon nato mga nagtuon mga igala sa katong taghagna bitaw kay tuas Japan, tuwa hinggi ka naman. Kapada bitaw ta mga igala kay aron mag-research. Ha? Ipaluyuhan sa provincial government. Pagtuki to og pagkabuot og dugang kahibalo sa unsa man nga tukion dito. Kung magtuki sila agrikultura, pag-uli adto, duna nasabtay masabtan kung giunsa pagpanguma dito Japan. Kung agrikultura manggaling ang pagatukion. Unsay na itabo? Gipaluyuhan sa provincial government. O, katong tagahagna. Mao man ay ginabukat. Kay ang katuyuan lagi sa mga opisyalis din sa ato sa lalawigan sa Bohol, bisan ang sangguniang panlalawigan, bisan mga kaigsuunan ang individuals, ang tinagsa, gusto nga kung unsay tuas sa laing nasod, at tuon tani, paminaon tani. Kay kanang pag-adto mga higala, pagpamupo na og dugang kahibalo. Tuig 1960, hinumruman na ito sa makadiyot. 65, 70s. Di ba daghang Vietnamese, daghang Bitcoin, miyari diri sa Pilipinas mga estudyante? Kay gibantog mantag uskilahan tunghaan sa agrikultura Los Baños, Laguna, mga igala. Dinhi ang mga Bitcoin, mga Vietnamese. Anong miyari man sila? Nangapkap o kahibalo? Ah, ito tas Pilipinas, nga nun ang namaligyag, humbugas na sa laing nasod. Kaya itong mga tuiga, sitintas, mga iga, so on, 1970s, paubos, namaligyag matagbugas sa laing nasod. Maligyag maganitag asukar o sa laing nasod. Ah, ingon sa mga Bitcoin, mga Vietnamese. At ito tas Pilipinas. O, bahalag, dita kasabot, anay na sinulti. O, dita kasabot, alam, minaw lang ta dito, in English man, ala, sige. unsa may natabo sa Vietnam, maunay na maligyag bugas. Pero kaniadto, sila mo'y nangapkap o kahibalo may tungod sa pagpadaghan o humay. Nganong nahitabo nga na, kapadaman sila din sa Pilipinas o mga lantip o isip ng mga tinunan ng mga batanon. Maupod ta, mausab ta. Doon na may gihimong knowledge kan pirin sa Japan. Ala, paluyo ang provincial government. Hala, panggikan na mo, paluyuhan ta mo. Pag uli ato natoy ma kapkapan ng mga kaibalo gikas Japan sa bisan unsa og unsa magaling ang ilang gituke dito katong tagahagna. Ingon ana mga isuon ang mga pamaagi. Gitawag nag initiative. Ha? Gitawag nagkaugalingong lakang mga kahimuan para nga madugangan ang atong kahibalo. Kay kinimangong kahibalo mga isuon bisag unsang newspaper, bisag unsang libro ha. Kining kahibalo dako nin puhunan pagpalambo sa usa ka lugar. Oh, di pod mulambo kun wa poy kuge. Magsabot ta daan. Puno og kahibalo, naa na ang gikinahanglan kahibalo pero di pod lihokon, awa sad na lahi nang istorya ha. Pero kun puno og kahibalo, unya lihokon mga igsuon, amao na nang istorya hang gipangita alang sa kalambuan. Ha? Mao na na. Kay kining kahibalo mga igsuon, anha man magsugod ang lihok sa tao. Mao may sundon iniglihok sa tao ang unsay nahibal-an. Mao lagi tong taga Vietnam. Miari dire kay kulang siguro ang kahibalo nila dito sa agrikultura, ha, to ta Pilipinas ingon ang mga bitkong, miabot yun. Oh, miabot. Abutag pila ka tuig, dinusina ang mga tuig mga igsuon hantod karon. Pagkadaghan naghumay dito. At tumanganit na mangumpra usahay. So, diha na ito makita mga higala nga ang gipaningkamutan sa provincial government nga mga gipaluyuhan una, pagkabuot o kahibalo gikan sa laing lugar. Ikaduha, pagbansay sa mulihok sa ipatuman nga programa. Aron tawgon mga igsuon og unsa, tawgon og eksperto. Unsa kining eksperto? Iniglihok ining mga tao nga suhito og eksperto mga igsuon. Di na ni magpangutan na. Ha? Di na ni mo ingon, kadiyot lang, muro magnay, hong papil, padiskursuhon, mangutan na sa ko. Di na. Mudritso nagsugot. Mauna yung mga eksperto. Oh, na kay ang nasod kay gakinanglan mga eksperto, labi nagmagisgot o panguma, labi nagmagisgot o panagat, o unsa pa mga pamuhion, nga mga hayop, mga igalat, tagupatiil o tagurhaytiil. Gakinanglan man nag-eksperto. Oh, gakinanglan nag-eksperto. Og maghisgot po tag, medyo na'y pagkapasiaw. Og maghisgot po tag panglawas sa tao mga igsuon. Mangita tag-eksperto mo masahe, ala, ipanglista ng kinsay maayo mo masahe, kinsay manghilot. Makatabang-tabang man sa. Gawas aring sa medisina. Kaya mangyong tag-doktor, mangyong tag-hospital. Pero kanang mga inato lang babitaw sa kadaplinan des kabalayan sa palibot sa atong barangay, oy, dagay ka pa salamat ining kamao mo masahe mga isuon. Oh, muna diha nga ang problema day mga higala na anadaan ang solusyon. Kay nasayod man katong gilakbitan nato di padugay, nasayod man ang bitna mga higala nga oy, tuwa may maayong tunghaan dito sa Pilipinas, tuwa may Los Baños, Laguna, 60s and 70s na mga isuon. Oh, nga mga tuig. Ato ta dito. Nakay na yung mga banggiitan sa isip. Gatoon. Ang samay na itabo karon, ron. Maligya, nagbugas. Ambot. Wala na tingali. Magtuon. Wala na yung buari. Di rin tagabit na. Mga igala. Kaya nanubra na may ilang bugas. Oh. Diha na to makita. Nga kung dasunan o pagpaluyo. Ang kahibal. Pagkabuot o kahibalo. Sama sa gibuhat sa provincial government. Kadtong mga appeal sa knowledge kan pirin sa Japan, mga igala. Inigbalik ato, maghatag na ito kaayuhan nato din sa ato sa lalawigan sa bol. Kay, sa pagikan sa nila, gipaluyuhan, mga igala, sa provincial government, ubos pagpadagan sa rindas pang gobyerno sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, ug mga kaubanan. Diha nato masinati kung unsa ang paningkamot yod. Kay maog yun na ang gisulti sa atong mga kadakuan labi na ni Gobernador Aris Aumentado nga ipadayon ang unsa limpyo og sihag nga panggobyerno. Unsa may niya sa limpyo og sihag nga panggobyerno? Natural ang pagkakugihan. Oh, Pwede man sana mo sihag magigalag di Taman Lihok. Karon kay ang atong gobernador kay kugi man mo atos kabarangayan. Kugi man iid mga kaigsunan o kung sa isultis mga tao, hunghungay ba? Kanang programa sa gobernador nga duaw ko kabildo. Hala, hinabi manas mga tao dito, opisyal og dili. Adto sab nato makita mga igala nga may bahin sab di ang katilingban sa pagpalambo kay muhunghung man ngadto sa atong mga opisyal dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol mga kaigsuonan. So naklaro na sa atong paglingkod karon adlaw mga igala sa tulumanon pagpakabana Bulanon, ako na usab nga gipaabot kaninyo ang matang o lakang sa pagpaningkamot sa provincial government nga mao ang pagkabot sa kahibalo og ingon man usab pagbaton og mga suhito eksperto nga mga tinugyanan nga maoy mulihok alang sa dugang nga mga kalambuan. Wa naman koy oras mga higala sa pagpadayon nining Mount Tulumanon karon sa atong pagpanaguban. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw nining Tulumanon pagpakabana Bulanon, gipaluyuhan og gipadagan sa provincial government ubos og pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, og ingon man usab giabagan sa mga higala sa buhatan sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, sa mga butang nga akong gipaabot kaninyo diha magbati base kita sa mga ebidensya kaligunan sa pagpaabot sa mga kasayuran. Salamat sab sa Estasyon DYRD. Inyo kaming madungog, mga kaigsoonan, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, karong mga gutlua, gikan sa pagsugod hangtod sa oras sa kahumanan. Sa akong paglingkod, mga higala, engineer, kagawad, Jerry Cahis, uban kanako, Diris Master Control, samtang Diris sa video, Jerry Kihok. Ako si Lolo Itutas, sa di pa kumutindog, mga higala, dagan salamat sa inyong pagpaminaw, hinumdumi, pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at kolesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sulod sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan gyud taani ug suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 og 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado diay ni sir.
2: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
3: O sir, mo na ginatumbar na ko kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi kay ni hubag man hubag po na kong tiil, inailantan po ko palit og DTX 500. Niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susuntaon. Ayaw ko may review DTX 500 ra ginakaayo nako, labis jud kayo sir ang DTX 500.
4: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Ilong ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity, tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your

0: Mahalap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z+ na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's carting bisdat, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: Rexino Forte!
6: Nang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguan na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
19: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
20: Balisama na ang isip.
21: Wala tayo choice.
20: Para-paraan na lang. May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties ng pala kasi herbal. Natuwa ako! Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment mula sa Pau Liniment. Iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
22: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
23: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
26: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
25: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
26: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
25: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
26: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
25: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
26: Salamat kayo, Mare, ha? Mao, nagyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hello mga ka-MXT Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
7: Hi Carly! Mabuti naman.
6: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
7: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
6: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
7: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
6: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. Adiway Arde. Number 1.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni ka natong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: MXC Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
4: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
3: Thank you kaayo sa imong oras po.
4: Salamat po kayo, Carly, and salamat MX3.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: GTX 500.
10: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita!

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana. Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sa lagkadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
6: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw niya itong programa ang magpakabana alang sa kabatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang itong BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa atong ang 16th sangguniang panlungsod City Councilors at mga kaubanan natong mga City Hall employees sa itong pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, o gilabi na usab sa ato ang mga office heads, department heads, and our chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa iyong pakigunong, pakikuman o pagpaminaw sa bahin sa mga update, programs and activities na to sa itong pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and development ni nga to ang dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man ko to ding tinyatong programa ug asa man karon mo na himutang mga higala, again dagan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong panahon. Ug maayong adlaw usab no sa ato ang mga 15 ka barangay ning ato ang siyudad sa Tagbilaran at mga 15 ka kapitanes, mga Tagbilaranon, maayong adlaw kaninyong panahon. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, maayong adlaw usab no mga higala sa to ang tigpimo niya tong programa nga nag-insure jud no nga madungog ta sa kahanginan via radio kun diin naka-air ang atong programa mga higala sa DYRD nga station sila Sir Jerry Cahe, sila DJ Cyrus Divido, sila Sir Gilbert Tulok o si Sir Eric Yeho nga may nag-insure no again no nga madumugta sa itong mga listeners na ito via radio. And of course, nga nag-insure usab no nga makita ta no sa ito ang Facebook page live kundi in usab makita ang ito ang programa mga higala sa ito ang official Facebook page, ang TYRD Bohol ang kasaligan, o sa ito ang official website, ang www.tyrd.com gyrdam.com. And also, sa itong cable channel, no, sa channel 9, Pusta Mga Hinggala. And yes, no? So, karong mga puntuha mga hinggala, it's another day because today is September 9, 2023. Adlaw nga, Miyerkules. Yes, katulong adlaw na nato mga hinggala, no? Sa ito ang pag-nervisyo sa pagbuatan sa City Government of Tagbilaran. So, kailangan adlaw na sa mga hinggala, na sa mga adlaw nga ito ang pag-aisugutan, kabahin sa mga katikaran, programa, servisyo, tinga ito ang pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And, yes, hindi pa natin ito, natinagin yung mga balita, tuguti sa ako, no, sa pag-greet, belated happy birthday, no? Kagahapon, no, ang ato ang mga kaigsunan na itong mga Katoliko, ato ang isaulog, ang adlaw ng tawhan, no, na mahal siya na ka, the usual na ito, no, nga matag-uit nga September 8, atong kagahapon, atong isaulog, ang adlaw ng tawhan ni Mama Mary. So, belated happy birthday, Mama Mary, and of course, atong mga Katoliko, na nagsaulog usap kagahapon, no, ng adlaw ng tawhan. Again, ni Blessed Virgin Mary. And, yes, sa aling punta mga higala, again, no, stage na lang ta sa itong programa tungod kay ang atong ihatod sa ito ang programa, ang mga labas ng mga balita ang atong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. So, stage na lang, no, kung unsang itong mga update o information. And also, kung yung tatawag sa mga higala at sa Bistibia, no, again, ang ato ang mga Tagbilaranon kabahin sa ato ang usa sa mga inisiyatiba ni Mayor Jane Yap, no, kinato ang Tagbilaran Citizen ID Card. So stay tuned kung asa makuha, kung katong wala pa naka-avail, o sa'y pamaagi, o sa'y agay nilang andamon o buhaton. And of course, sa mga mukhain, kung kapot ang angay nilang pag-abuhatan, no? So, Christian lang at mga Tagbilaranans, no, ilabi na kabahin sa to ang Tagbilaran Citizen ID card. And, of course, I will give you a reminders, no, sa to mga Tagbilaranans nga naminaw, usap na ito na itong matag-adlaw ng programa. Mga higala, kung magawas mantas ka mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or magawas mantas ka mga tagsa-tagsa ka mga ipang trabahoan, mga isunan ako, ayaw kahit daw makalimon sa pagnalaang payong or pagsuot o jacket ni Adjuna Yud para protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Or any, no, nga pwede na itong magamit kabahin nga to ang dagan sa panahon, no, kining sobraan ka init, no, tumabantayan, grabe na kayo kainit ang panahon mga higala, baka stress ang kainit. And of course, tahay mo uwan, but for now ang ato ang ma-finati, no, ang grabe kainit. So mo nang atong ampingan ato ang lawas, no, para iwas sa mga sakit-sakit sama sa mga hilanat, ubo or sipon, no, kay grabe or kining piska, no, nga ato ang kung maka-experience na. So, amo lang atong protection na ito ang lawas. Grabe ang kainit sa panahon. And, don't forget to drink 8 glasses of water a day kung mahimo, galing more than 800, no? Kaya tumod grabe sa kainit sa panahon. Let's stay hydrated and please don't forget also to take vitamins. Kitabang sabi siya mga hinggala to boost your immune system, no? And protection laban o sa mga sakit-sakit. And itong timan, andyan matag-adlaw mga hinggala, ha? Health is well, yes. So, mana, just a short reminder lang, no, sa ito ang mga suking tigpangyala. Pagaling puntuhan mga hinggala, alin naman sa kita sa ito ang news beat na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran, isa ka-opisyal na miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Gipahinguna sa City Government ang dakong bili sa tingog sa katawhan pinaagin sa mga mekanismo sama sa CSO Desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ubukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaran. Sa Yapala Administration, labi na ni Mayor Jane Yap, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa paglanong ug pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas able, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Sa laing bahin sa mga higana, nagkadaiyang kalihukan sa serbisyo publiko ang ug community engagement ang gitambungan ni Mayor Jeniab sa milabay ng mga adlaw dinhi sa Dakbayan. Nakip niini ang convention sa Philippine Association of Government Budget Administrators o PAGBA ug ang ribbon cutting sa bagong buhatan sa sangguniang kabataan sa Barangay San Isidro. Mitambong usahan si Mayor Jeniab sa mga kalihukan sa National Police Commission Region 7 nga naglangkob sa 32nd National Crime Prevention Week Celebration ug kick-off ceremony ug ang Youth Parties Camp. Dito usab ang mayor sa acquaintance party ug induction ceremony sa Tagbilaran City Science High School ingon man sa oath-taking sa mga PTA officials sa Buol Elementary School. Nakipusab sa mga kalihukan ang orientation sa school safety drill for active attacks nga gihimo sa Department of Education. Ipakita ni Mayor Jeniab ang apiwong suporta ug mga pag-apil sa City Government of Tagbilaran sa mga programa nga dako ug tabang sa sektor sa edukasyon, kabataan ug seguridad dinhi sa syudad. Sa laing bahin usab sa ato ang newsbeat ng mga higala, nakig-coordinate mismo si Tagbilaran City Mayor Jeniab sa mga opisyal sa national government aron mapaspasan ang mga dakong proyekto nga gikinahanglan sa syudad. Personal nga miadto sa Cebu si Mayor Jane anam sa coordination meeting uban sa Department of Public Works and Highways Region 7 ug sa Department of Environment and Natural Resources Region 7. Kauban sa mayor sila City Engineer Chidoro Istoke ug City Planning and Development Officer Engineer Estela Margate. Lakip sa mga proyekto nga inang itoki mao ang rehabilitasyon sa Causeway Manga Fishport sa Poblacion 2, Barangay Poblacion 2 Barangay Development. Manga Fishport Poblacion 2 Barangay Development rather ug ang one-stop shop government facility sa Tagbilaran Port. Sumala kang Mayor Jeniab, importante ang koordinasyon tali sa city government ug national government aron mas mapaspas ang mga proyekto ug mas dali kining mapahimuslan sa mga tagbilaranon. Gihatagan ug dakong pagtagad ang community-based development aron masiguro na ang mga proyekto ug serbisyo makita, mabati ug direktang mapuslan sa katawhan. Wala nakauban sa maong meeting si Congressman Babayak tungod kay nagpadayon ang budget hearing sa Kongreso diin siya ang Vice Chair sa Committee on Appropriations. Apan bisa na naa sa Manila si Congressman Baba, naka-video call gihapon kini kang Mayor Jane aron masiguro nga usa ang ilang direksyon alang sa Tagbilaran ug sa First District of Bohol. Ug mao kato mga higala, ang ato ang newsbeat nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug arin po ito mga higala, arin ako sa kita sa laing usab ng mga informasyon kabahin sa ato ang usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jeniab, ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, for the information of everybody, ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card, mao kini ang usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jeniab. When she assumed office ni atong July 2022, the first executive order nga gisignan ni Mayor Jeniab is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa atong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And here comes sa ato ang results sa digitalization o sa mga inisiyatiba ang atong Tagbilaran Citizen ID Card. And sa atong Tagbilaran Citizen ID Card sa mga Tagbilarano sa mga higala sa wapan naka-avail or naka-avail na, please bisita sa ato ang Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll lang mga higala, just scroll down. Inyong makita dito ang ato ang caption o ang link, no? Sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kaya ito ang link mga hinggala, direkta ni siyang makita sa pag atong hibawaan, sa pag-verify, o pwede usab na maka-join or maka-register ta sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Kini ito ang link, i-direct ni siya mahimo, ilabinas sa mga Tagbilaranons, no? Depende ni siya kung naka-avail ba tayo, naka-process, or bago ta. Kaya in-click na ito ni mga hinggala, pang atong i-register ang ato ang name and your GCash number. And kung wala pa mo naka-avail, pwede po din siya sa ato ang bagong mga magpa-register. Or kung naka-avail na mo o wala pa inyong Tagbilaran Citizen ID Card, pwede din siya i-click ang inyohang pag-verify ni inyong mga higala. Gamita lang ang inyohang GCash name or name na inyohang ipa-register plus your GCash number. And then, mo pop up ni siya or mo appear o mo inform ni na ang inyong Tagbilaran Citizen ID Card is ready to pick up or na i-X ani mga higala, meaning wala pa inyong Citizen ID Card. Kung mo pop up siya na ready to pick up or pwede nang ma-claim, i-claim ninyo diri sa ito ang City Hall building, inagsunod mismo sa ito ang entrance mga higala. Sa left side, naadiha ang ito ang booth for releasing sa ato ang Citizen ID Card. And kung wala pa mo naka-avail o ginahadyod mo nga mo ani sa City Hall, pwede gihapon mo cater me sa mga bagong magka-register sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. So just bring your cell phone and your ID para atong makabangan sa pagpahiluna sa inyohang GCash. Ilabi na kung wala pa po mo yung GCash. Kaya ang GCash, mga higala, is dapat fully verified and we can help you sa pag-process o pag-fill up sa tanang mga information ninyo kabahin sa pag-saon pag-gamak sa ito ang GCash account. And pwede usab na gamit ninyo ang link kung di mo ganahan mo ani sa ito ang City Hall. O diha lang mo mismo sa inyong balay, pwede magamit ang ato ang link sa ang Tagbilaran Citizen ID Card. And usab mo po na ito ang perks and benefits ani nga makuha kung mo-avail ta. Una, kung mo-abroad ta or mag-suri-suri ta outside the Philippines or within the Philippines, pwede po din magamit na ito sa pag-swipe or pag-tap, no? Ang ato ang Citizen ID Card at to ang i-purchase nato ng mga or items or products na gusto natong palitan. So pwede na itong i-tap ni siya or i-swipe. And ikaduha, pwede, kung ginahan siya mga donate bills na inyohang pag-abit dito, pwede na siyang magamit, no, sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And napunta yung mga ikatulong perks ani is naapod ni siya mga partners na ito, nga mga establishments. Just wait lang, no, kung unsa ang ato ang mga partners nga establishments or merchants na muhatag o mga dadai yung mga discounts just to present lang sa inyong Tagbilaran Citizen ID Card. So, kung saan yung mga establishments or merchants within Tagbilaran City, just wait sa ito ang posting o information mga higala. And again, open na nga ito ang Tagbilaran Citizen ID Card from Monday to Friday from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. So mga kato mga higala, ang ito ang mga update kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Magaling po ito mga higala, ay nasa kita sa ito ang mga pinalangga nato ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw September 9, 2026 adlaw na Mayor Calas. Taga-barangay Dawa, happy birthday ni Rosica Mascarinas, Valeriano Lapis, Medardo Rico, Pedro Ayeng Jr., Jacinta Jimenez, and Elena Anunciado. From Barangay San Isidro, happy birthday ni Alejandro Budlong. From Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Dorotea Loina Tanudra and Alex Clavera Magallanes. From Barangay Manga, happy birthday ni Timorcia Byron, Doroteo Balihon, Pedro Cabridas Jr., Doroteo Ridulia, from Barangay Ubuhan. Greetings going out to Leonardo Arsena Gorgonio Mendez and Sonia Putong from Barangay Talo. So happy birthday to Imelda Melomina, Gloria Salibay, and Martin Venon Sr. from Barangay Buoy. Happy birthday nila ni Dorothea Kipol, Eleanor Samson, Nathaniel Ampo, Adoracion de la Cruz, Geraldine Rose or Geraldine Rose Milialos, and Lilibeth Karang-Karang. Taga Barangay Kugon, happy birthday ni Erlinda Cate, Alfredo Te, Maria C. Huscol, Sergio Araneta, Rosario Suarez, and Jacinta Vanyo. From Barangay Pugasyon 2, happy birthday to Doroteo Navia, and Pugasyon 3 to Claverito Nitoliama. From Barangay Pugasyon 1, happy birthday ni Gorgonia Rimona Jermaya, Gloria Guerra, and Virginia Dominese. From Barangay Mansas, happy birthday ni Alejandra Villamora, Apolinario Jr. Paredes, Juanita Sarmiento. From Barangay Buol, happy birthday ni Pasita Manique, Teresita Calvo, Fernando Pacang, Jacinta Magalion, Merlita Pahang, and Tiborcio Masilain. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rose, and hello, First Gentleman, First District Representative, Congressman Cabaya, our 16th Sangguniang Panlungsod, City Councilors, and the people of Tagalog City, wishing you all be bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, ako mga sakindig pagi now, ngayon sa ulo gusto, ito lang adlaw natawahan, karong adlawang, nga wala ka na mention sa kong programa. Happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, sa itong mga sakin ni Panginoon, nalang salamat mga higana sa inyong pakigunong, pakiguman, o pagpaninaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa kapagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and development ng itong takbayan sa Tagbilaran. Ugmag-uban-uban ang sakita mga higana, ugmang adlaw sa susamang takna ng istasyon at ang programa, ang magpakabana alang sa kabatuuran. Kini si Kim, ano, maingon na lang kaninyo, servisyong parambuk tutum, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Jania Adam Rosso nala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff from the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzon. As we all stay in Tagbilaran City, a sense of amor.
7: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
8: Magpakabana.
7: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
8: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tihil. Mamanhod ako ang tihil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tihil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-iipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika. Mag-go!

0: shots of Roma. Drink responsibly.
1: Hello, ni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na yung agas ang iyang nana. Nibutog siya dire sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na yun siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya mo. Ano na'y giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa Dewedi Worldwide ang radio sa Kitauhan alas 12:07.
1: Oras sa tod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalaw may nga udto kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Niningadlaw karon nga Miyerkules, Setyembre 9, 2020. Ako ang mutod ganinyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, mga tricycle group sa Tagbilaran. Nihangyo sa Sagudang Palungsod nga ibalik sa 20 pesos ang minimum nga pritihan tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina o gasto sa pagbiyahe. Sa sports, muarangkada na karong hapon ang Kumong Bulanan 26, The Preload. Ngayon pa ngayon dito sa Loon Town Square, sa Lungsod sa Loon. Sa regional news, tulog ang mga suspect na nalambigit sa pagpatay kang kani Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Gikonbekto sa kasong illegal nga paghupot og armas o granada. Sa kauluhan, Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nibutyag nga giproteksyonan sa gamhanang tao si Senador Bato de la Rosa apan ang pasangil ni Rimulya gipanghimaka kini sa kampo sa senador. Samtang sa gawas, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu grabing gisaway sa politika tungod sa mga taho nga gipasidanan siya bahin sa usa ka dakong operasyon sa Hamas. Pipila kadlaw sa wapa ang pag-atake natong October 2023. Mao ka mga higala nga tong mga uluhan na mga detalye ninyo ug mga balita human lang sa pinumdunggikan sa Alturas Group of Commerce.

0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Karon sa detalye sa itong mga balita, tungod na ho ng balita din sa itong dapi, tungod sa pag-sige og saka sa presyo sa produktong petrolyo, ang mga tricycle group din sa Dakbayan sa Tagbilaran nihangyo sa saguniang panlungsod nga ibalik sa 20 pesos o ibalik ang provisional fare adjustment nga 20 pesos tungod usab sa gasto sa pagbiyahe. Ani ang atong report.
2: Tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana o gastuhan sa pagbiyahe, mga tricycle group sa Dakbayan sa Tagbilaran ang nidusog petisyon na naghangyo sa dinari ang pagbalik sa 20 pesos nga provisional fare sa tricycle aron masalbar ang ilang inanlawadlaw nga pangita. Mitambong sa regular session sa segundang panlungsod kagahapon ang pipila ka mga operator o driver sa tricycle aron pagduso sa ilang petisyon. Si John Remilio Meda, presidente sa Bartuda o Bohol Active Responsible Tricycle Operators and Drivers Association o vice presidente sa MTTDA o Metro Tagbilaran Tricycle Operators and Drivers Association, miingon nga ang sige og padayong pagsaka sa presyo sa gasolina og krudo nagdala og bugat kayo nga kaliso nila mga driver og operator.
3: Among yangyo ang komite ni kagawad Burha sa transportation nga i-restore or ibalik na mo ang 20 pesos tungod sa kanang siging saka ang gasolina. So among yangyo nga ibalik lang ang 20 bala o ang succeeding dos ra, okay, kana mara namong yangyo.
2: Subala niya ang dako nga bahin sa ilang adlaw-adlaw nga kita sa pagpamasayro sa gasolina ra nakurot. Hinungdan nga dili na igo ang mahabilin alang sa ilang inadlaw-adlaw nga gastuhan, apil na ang pagmintinar sa sakyanan, piyesa o boundary o abaw sa tricycle. Dugang pa sa grupo, gamay ra ang kasamtang ang minimum nga pritihan nga 15 pesos o dili na kinihaom sa tinuod nga sitwasyon sa kadalanan. Kung walay dinalian nga pagbag-o o pag-uli sa temporaryong pritihan, sumala ni Milimeda nga mapugos sa mga driver sa pagbiyahe o sobrang katas nga oras, bisan pa sa kakapoy aron lang makatabon sa gasto, samtang ang ubang operator, posibleng muundang na lang sa pagpamasayro.
3: Hindi yun makaya. Pag September 3, gipatawag po ni Gagawad Burha o niya karon, tawag po kunyag balik para na ning asisyon.
2: Giginanglan usab kayang pagbalik sa provisional fare adjustment aron mapadayon ang serbisyo sa transportasyon o aron magkadala gihapon ang gustong kita ang mga driver alang sa ilang pamilya. Si Consial Ede Bora, chairman sa ISP Committee on Public Utilities, ang nipadangat sa hangyo sa mga tricycle associations atol sa regular session kagahapon. Si Bora miingon nga tunano na sa komitiba ang maong petisyon sanglit muagi pa ang proseso ang pagbabalik sa provisional fare adjustment.
4: Ang nahagyo sa sangguniang palungsod na katugutan ng ilang hangyo na ibalik tong provisional rate nga 20 pesos sa minimum fare na main ingredient no sa ilang panginabuhian, matag tubil nila. Kaduha, sinati na yun nila ang pagsaka sa presyo sa PISA sa mga sakyanan. Ikatulo katong abangon no sa mga o katong gitawag na tong boundary sa mga tricycle na nag-abang sa ilang mga unit.
2: Matod sa pagbabalaod, mapatawag siya og tigom ug mga adlawa aron tugyon na hangyo sa tuda sa Dakbayan. Sa kasamtangan, 15 pesos ang pritihan sa unang kilometro samtang 3 pesos sa matag musunod nga kilometro. Gikan sa saguniang panlungsod, gani si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alas 12:15 atong tag na sa laing abayan sa itong mga balita sa Natad sa Sports. Sa mga hilig, sa mga binukbukay, ibabaw sa ring. Muarang kada na karong hapon ang Kumong Bulanon 26 The Preload. Ngayon pa kayo dito sa Luon Town Square sa lungsod sa Luon. Ani si Leonard Simbit sa detalye.
5: Sa boxing, muarang kada na karong hapon ang Kumong Bulanon 26 The Prelude hatod sa PMI Boxing Promotions ngay pahigayon sa Luon Town Square sa lungsod sa Luon. Mupakitag aksyon sa main event ang kanhi regional champion nga si Jerwin Asilo sa PMI Boxing Stable makigbinakbakay sa kinumo batok sa veteranong si Renuel Pail. Kay numduman nga si Jerwin Asilo gikan pa sa iyang 5th round knockout nga kapildihan batok ni Japanese Keita Nakayama na itong buwan sa Abril sa Osaka, Japan. Si Asilo adunay 12 kadaog, 2 kapilde og 5 ka knockouts nga record samtang si Pail nagunit og 24 kadaog, 18 kapilde, 2 ka draw og 12 ka knockouts nga record. Sa laing boxing match si Jericho Aquilar makigbatok ni Alex De Quiros. Si Aquilar nagunit og 4 kadaog, walay pilde, 2 ka knockouts samtang si De Quiros adunay 5 kadaog, 2 kapilde, 1 ka draw og 2 ka knockouts nga record. Mo kumpleto sa mong engkwentro sila si Sugar Leonard Porres batok ni Jello Bacalso o si Drex Russell Sardalia batok ni Anthony Galan. Samtang adunay ipahigayon na mga away gikan sa amateur rank nga sugdan sa alas 4 sa hapon. Ang main card sa Kumong Bulanon 26 ipahigayon karong adlong Sabado September 12 din mag-away og balik sila si Reggie the Filipino Suganob o si South African Sivinati Nochinga alang sa International Boxing Federation kon IBF light flyweight title eliminator bout sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa ating balita sa rehiyon, gisentensyahan sa Manila Regional Trial Court ang tulo ka mga suspect nga nalambigit sa pagpatay sa kanhi gobernador sa Negros Oriental nga si Ruel Digamo sa managlahing kaso nga naglambigit sa illegal nga pagupot og mga armas, bala og explosive. Si Jorek Labrador gisentensyahan og 8 ngadto sa 10 ka tuig nga pagkabilanggo. Samtang sila si Joven Javier og Benji Rodriguez gisentensyahan og reclusion perpetua. Buot masabot, mabilanggo sa tibuok kinabuhi, umanasakpan nga dunay duha ka granada. Alas 12:17 atangi. Interior Secretary John Vic Rimulyan ibutyag nga giproteksyonan sa gamanang tao si Senador Bato de la Rosa. Kampo sa Senador, mingon nga way kamaturan ang pasangil sa kalihim. At ang detalye sa tubog balik.
0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Sa mga balita sa kauluhan, gibutyag ni Department of the Interior and Local Government Secretary June Vic Rimulya nga giproteksyonan sa gamanang tao si Senador Bato de la Rosa. Apan ang kampo sa Senador, ningon nga walay kamaturan o basangil sa kalihim. Ana report sa JMA Integrated News.
6: Wala raw alam ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa sinasabi ni DILG Secretary John Vicremulla na may mga makapangyarihang tao na nagbibigay proteksyon umano sa senador. Sinabi ni Remulla sa isang TV interview na nakikipagnegosasyon daw ang gobyerno sa mga pumoprotekta kay de la Rosa. Sabi pa ni Remulla, kung pipilitin na hulihin si de la Rosa, baka raw magkaroon ng body bags o posibleng may mamatay. Pinuna ng abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion ang komentong iyan ni Remulla dahil baka maalarma ang pamilya at mga taga-suporta ni de la Rosa. Kung naniniwala raw ang gobyerno na may nilabag na batas si de la Rosa, maaari daw siyang kasuhan sa isang korte dito sa bansa sa halip na isuko siya sa International Criminal Court. Ipinaaresto ng ICC si de la Rosa kaugnay sa mga pagpatay ng war on drugs ng Administrasyon Duterte noong siya ay PNP chief.
1: Ayun, salamat Jamie, Integrated News. Sandang sa itong balita sa gawas, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nakani og grabing pagsaway sa politika o political backlash tungod sa mga tao nga gipasidanan siya bahin sa usa ka dakong operasyon sa Hamas pipila kadlaw sa wapang pag-atake niadtong October 7, 2023. Ani ang report sa CNN International.

0: lifestyle ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, kuhat ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Kinsay ngalan na to, sir?
6: Paul Mercado, diyan ni sir.
5: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
6: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Bisog kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
7: DTX 500. Sa mga butika.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nay, di way RD ka nunay.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
9: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: DTX 500.
14: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
15: At sa Panginoon.
14: Una po ay sa Panginoon.
13: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
16: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Sinado ka manon na igalagi buligan sa kini sa Hanis Bake Shop, lamian nga torta, insemada, empanada, bibingka, syupa, uguban pa. Hanis Bake Shop, ato na ito mga igala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit na ito diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall, o diha sa Island City Mall, o para sa iyong mga order. Pwede ka mong moderito dito sa main brand sa Hanis Bake Shop, o basyon nung subsuluway. Masa diha ang nindot kayo ng refreshment pala sa Hanis Bake Shop. Matanya ka naglamian ng pagkawin. Sama sa dinuguan o butog, tumaya, sekwanti, spaghetti, fried chicken, humbang, bamboy, pansit, o dekhan pa sa Hanis Bake Shop. Heaven, little light in every bite.
1: D-Y-R-D Gisaligan
2: Way palinay, D-Y-R-D kanunay.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabodahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pasalayo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: D-Y-R-B Balita, Balita, Pilipinas.
2: Nagpabilin gihapon nga peligro sa panglawas ang hangin nga mahanggap ilabina sa Metro Cebu area tungod sa aso o haze gikan sa Indonesia. Sayra nato ang report ni Alan Domingo.
3: Wala pagyapon masumpa ang sunog nga milamoy sa lapad nga kalasangan sa Indonesia nga maabot na gani ang aso niini sa mga silingang nasud apil na ang Pilipinas. Unsay kalainan sa haze ug fog? Ang haze namugna sa mga gagmayng particles, aso o abog nga giisip nga air pollution, lahi kini sa fog nga namugna sa gagmayng water droplets ug dili maisip nga air pollution. Ang tinubdan sa haze mao ang halapad nga forest fire sa Indonesia nga nagbuga ug aso nga adunay 2.5 particulate matters ug gidala kini sa hangin padung sa Pilipinas apil na dinhi sa Central Visayas. Nakatampo ang hangin habagat sa pag-abot sa haze sa atong dapit nga nagdala og peligro sa mga tao nga makahanggab niini.
4: Ato sang ipasabot sa tanan nga dili lang Region 7 ang nakasinati karon og pagtaas, no? So tanan monitoring sa tibuok Pilipinas ni saka gyud ang concentration sa PM2.5 even in Mindanao.
3: Giyawhag ang mga tao nga padayong mopuyo sa sulod sa mga Pinoy-anan kung walay importanteng lakaw. Kung mogawas man og galing gikinahanglan nga magsul-ob og N95 face mask.
4: Amo lang i-clarify nga ang N95 okay, N95 is diri na sa brand. It is a type of mask, no, nga prescribed for particulate, fine particulate suppression nga dili ta ma-expose, dili ta makahingos ana.
3: Ang Office of Civil Defense ug ang mga LGU na ang muhukom kun unsa ang mga protocol ang ipatuman ilabi na ang pagkansilar sa klase. Ang dakwensog mo, may kansilar sa klase gikan sa elementarya hangtod na sa senior high school. Samtang ipadayag sa AMB expert nga samtang dili pa mapawang ang sunog sa kalasangan sa Indonesia, dako ang posibilidad nga padayon gihapon nga masinati ang haze.
4: Atong direksyon sa hangin na, nakita ang gina to ang path or ang trajectory gina sa hangin.
5: Sa pole gina.
4: Oo. Ana, gina.
3: Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.
6: Habang dumarami ang walang trabaho, nakabimbin pa rin ang 85 peso wage hike sa Metro Manila. Dahil dito, uminit ang pagdinig ng Kamara sa proposed 2027 budget ng Labor Department. Ang detalye sa agenda report ni Janina Vela.
7: Mr. Secretary,
8: kahit po lumabas po ito sa meron, social media.
7: Yeah, kaya ginulo ng dole yung sarili niya. At ginulo ng Regional Wage Board yung sarili niya.
9: Defeatist, kung tawagin ni Kamanggagawa Representative Ellie San Fernando ang Labor Department. Sa budget hearing ng DOLE, kinwestiyon ng kongresista kung bakit hindi pa rin ipinatutupad ang 85 peso daily minimum wage hike sa Metro Manila. Meron kasing dalawang construction firm na nagpetisyon sa Regional Trial Court sa Pasig City laban sa increase na ito. Ayon kay Judge Marie Joyce Manongsong, let a writ of preliminary injunction be issued upon posting of a bond of 10 billion pesos. Pero sabi ni Congressman Ellie, inamin naman ng mga petitioning firms na hindi sila makakapaglagak ng 10 billion peso bond.
7: There is no bond, therefore, there is no injunction.
10: There is no bond, there is no writ.
7: Ibig sabihin, the wage order is in effect.
9: Panindigan din ng labor groups, kung walang 10 billion peso bond, dapat epektibo ang wage increase. At dahil July 25 pa naging epektibo ang wage order NCR 27, patuloy na naiipon ang karapat-dapat na sweldo para sa mga manggagawa.
11: For the record, 7 are in favor,
5: and 31 who are against. For the record, meron bang abstain? None? None? With that being said, the motion is disapproved.
9: Sinubukang i-defer ni San Fernando ang budget ng DOLE pero tinanggihan ito sa botong 7 na pabor at 31 na laban sa kanyang motion. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
11: Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.
12: Binisita ng kanyang pamilya si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center kung saan mahigpit pa rin ang seguridad. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa San Juan City. Joan, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Cardinal Santos Medical Center?
13: Pinky, sa mahigit 8 oras nating pagbabantay dito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City ay nananatili pa rin mahigpit ang seguridad sa ospital kung saan kasalukuyang nakakonfine si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagpasok natin dito sa ospital kaninang umaga, no, ay nakita natin sa bungad pa lang na mayroong mga iilang opisyal ng PNP-CIDG na nakabantay at ganun din sa loob kung saan may dalawang PNP-CIDG personnel na nakabantay kay Romualdez ayon ito sa media relations personnel ng Cardinal Santos Medical Center. Matatanda ang alas 4 kahapon nang ma-confine dito si Romualdez na ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya ay nakaranas ng cardiovascular event. Hanggang sa mga oras na ito, Pinky, ano, ay wala pa rin inilalabas na updated medical bulletin ang ospital. Inaantay pa kasi anya, no, ang mga doktor ni Romualdez at ang go signal nila bago pa sila makapaglabas ng opisyal na medical bulletin. Pero base nga sa inihain nitong motion for hospital arrest, kabilang sa mga iniindang sakit ni Romualdez ang type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia at primary hypothyroidism. Kasama naman ni Romualdez sa loob ang kanyang asawang si Tingog Portalist Representative Yeda Romualdez at ang isa nilang anak ayon din ito sa hospital personnel na nakausap natin kanina. Pinky, sa ngayon, nandito tayo nakabantay sa labas ng emergency room ng ospital. Dito yung designated area ng media dahil tulad nga na nabanggit ko, ano, mahigpit talaga yung seguridad dito ngayon at binabantayan yung kumbaga yung pag-iikot o pagbabantay ng media. Dito makikita nyo sa aking likuran, ano, ito yung emergency ward ng Cardinal Santos Medical Center at dito sa bandang kaliwa ko, makikita nyo yung entry point o exit point. Dito maaaring dumaan, ano, yung mga immediate family members at maging yung mga PNP-CIDG personnel na maaaring mag-check o bumantay dito nga kay dating House Speaker Martin Romualdez na kasalukuyan pa rin confined sa loob. Punta naman tayo dito naman sa bandang kanan ko. Kung makikita rin ninyo, ano, merong isang mahabang daan. Kapag kumanan kayo dyan at dederechohin nyo yan, ay meron pang isang entry route naman. No? Isang doon din pwedeng dumaan, no, yung mga bibisita kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero tulad nga nung nabanggit ko kanina, since limited talaga yung pagkilos natin dito, ay dito lang tayo sa bandang emergency ward pwedeng tumambay. Sa ngayon, Pinky, ano, wala pa tayong nakikitang bumibisita kay dating House Speaker Romualdez, pero nasa loob pa rin itong kanyang asawa ni si Representative Yeda Romualdez at ang kanyang anak. At sa ngayon, ano, ay patuloy din nating binabantayan kung mailalabas ba yung updated medical bulletin ni Romualdez. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa San Juan City. Balik sa'yo, Pinky.
12: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita. Wala raw alam ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa sinasabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na may mga makapangyarihang tao na nagbibigay proteksyon umano sa senador. Sinabi ni Rimulya sa isang TV interview na nakikipagnegosasyon daw ang gobyerno sa mga pumoprotekta kay De La Rosa. Sabi pa ni Rimulya, kung pipilitin na hulihin si De La Rosa, baka raw magkaroon ng body bags o posibleng may mamatay. Pinuna ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion ang komentong iyan ni Rimulya dahil baka maalarma ang mamilya at mga taga-suporta ni De La Rosa. Kung naniniwala raw ang gobyerno na may nilabag na batas si De La Rosa, maaari daw siyang kasuhan sa isang korte dito sa bansa sa halip na isuko siya sa International Criminal Court. Ipinaaresto ng ICC si De La Rosa kaugnay sa mga pagpatay ng war on drugs ng Administrasyon Duterte nung siya ay PNP chief. Kuya, ako personally nagulat ako, no? Dahil sa mga recently na nilabas po ng mga datos, na ba, nakalamang ang House of Representatives pagdating po sa tiwala ng taong bayan over the Senate?
14: Mm-hmm.
12: Paki-explain ka nga po.
14: Ano po ang rason? Mm-hmm. Bakit ganito ang takbo ng isip po ng ating mga kababayan?
15: Yes, and this is based on Okta Research Survey conducted noong July 2026. So, ang period of coverage nito, first week of July. So, alam natin, marami nangyayari noong panahon na yun sa Senate at sa House. Well, sa House of Representatives, actually, relatively, wala masyadong nangyayari. Or wala masyadong ganap, parang ano. Nasa Senate yung action, kumbaga, kung pelikula yun. And actually, mas mataas pa rin yung tiwala sa Senate kaysa sa House of Representatives. Pero pababa yung tiwala sa Senate, bumaba siya. Whereas sa kunyari tiwala sa Senate bumaba from 44 to 41. Sa House of Representatives tumaas from 36 to 38. So mas mataas pa rin yung sa Senate pero tumaas ng bahagi yung sa Congress, at bumaba yung sa Senate. Yeah, so and ano yung dahilan nito? Well, of course, medyo nagkagulo-gulo sa Senate. Alam naman natin, di ba? May mga habulan, may mga putukan.
14: Yes, Netflix na tinatawag.
15: Netflix. Yes, oh, ang daming nangyari. Kaya, siguro na, you know, na-affect yung tiwala ng mga ating mga kababayan kaya nag-reflect ito doon sa survey data.
12: Kailan po ba nagginawa ito specifically? Kasi kaya po mahalaga ang cellphone habang tayo po ay on air kasi di-double check po natin. No? Sabi niyo nga po, mga first datas. Week of July. So nasili po natin from July 1 to 7, 2026, ayun po yung opening ng ng impeachment trial ni VP Sara. July 1 to 5, Senate prepares for trial. But first of all, Doc, what was the exact time frame po nung isinagawa itong survey para po makita po natin yung galawan sa Senado?
15: Mm-hmm. Yes, July 4 to 11, nationwide survey, 1,200 respondents face-to-face.
12: So ito nga po, I think the most significant na pangyayari po dyan sa Senado ay yung pagbubukas nga po ng impeachment trial ni VP Sara. So ibig sabihin, wala na sa kamay ng Kongreso, na mababang kapulungan ng Kongreso itong trial. Ano po ang ibig sabihin ito? What does it imply sa pag-iisip po ng tao pagdating po sa impeachment trial ni VP Sara?
15: Well, may isa kaming survey na ginawa, yung Okta Research na actually may patagal na I think noong March pa yata or April na tinanong kung sa tingin nila ay yung mga senator judges natin ay magiging evidence-based or will they be politically motivated. I don't have the exact data in front of me pero sa pagkalala ko para mas lamang yung sa palagay nila ay politically motivated. So kaya siguro nagiging ganyan yung effect sa tiwala, sa confidence na sa ating Senate dahil baka tingin nila nagiging politically motivated itong impeachment trial. I mean, kabilang ito dun sa mga concerns ng ating mga kababayan.
16: Tiniyak naman po ni Ombudsman Crispin Remulla na malapit ng sampahan ng kaso. Patong-patong na kaso daw po. Dating House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw din po ni Remulla na hindi siya nag-a-apply bilang bagong Chief Justice ng Korte Suprema. Ibabalita po yan ni Mar Gabriel. Mar?
17: We're not stopping and we have not stopped and we have been working hard and it will come out very soon.
18: Malapit na raw matapos ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation sa mga nakahaing reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ni Romualdez ang plunder, graft, direct and indirect bribery at money laundering kaugnay sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal.
17: Well, andyan na tayo. Marami lang kailangan talagang tapusin at kumpunahin para maganda ang pagkakagawa ng kaso. Hindi kasi pwedeng mag-file dyan na mahinang kaso. Sobrang daming pera niya. Sobrang daming pera. Sobrang daming abogado. Kita nyo naman ang kanilang payroll sa lahat. Lahat nasa payroll na eh. Mga abogado, ang dami na nagsasalita. Alam nyo naman yun eh. You know that. Di ba? I will not be surprised kung sinubukan nila kayong meron dyan, naglalako ng kuno ano. I won't be surprised. That's the way things are done in this country.
18: Sabi ni Remulla, walang epekto ang recantation o pagbawi sa salaysay ng mga naunang witness laban kay Romualdez. Kabilang narito ang ilang kasamahan ng mga dating Marines na umami noon kaugnay sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera kay Romualdez. At ang paglabas kamakailan ng bagong affidavit ni retired Master Sergeant Orly Gutesa na una nang nagbunyag ng delivery ng pera na tinawag nilang basura.
17: Hindi, wala yung recantation. Yung recantation, smokescreen lang nila yan para mawala yung init sa kanila. Eh, that's only a small part of the case. Wala yan. Siyempre, biniplay up yan ng mga abogado niya. Eh, ganun talaga yan eh. Kayo ginagamit. Media is being used.
19: May bargain mo ba? Diba? Isang pa-certain, oh. Isang pa yung kay Romualdez before the year?
17: Basta marami yan. Nandiyan na yan. Hindi ko ayoko magbigay ng specific answer dyan. Basta makikita nyo na lang, nandiyan na yan.
19: Ibig sabihin, sir, certain?
17: Oo. Bakit departing? Hindi. Andun eh.
18: Samantala, nilinaw din ni Remulla na hindi siya nag-a-apply bilang susunod na Supreme Court Chief Justice. Sa harap yan ang nalalapit na mandatory retirement ni Chief Justice Alexander Resmundo sa November 6, 2026, kasabay ng kanyang 70 taong kaarawan.
17: I'm not applying.
20: You're not applying.
18: Mar Gabriel, para sa 100% balita.
6: Halos 400 na ang namamatay sa sakit na leptospirosis. Kaya naman plano ng MMDA na pagmultahin na ang mga nagtatambak ng basura na isaring sanhi ng mga pagbaha. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
21: 6,253 na ang nagkaka-leptospirosis sa buong bansa mula January hanggang August 2026. 378 ang namamatay. Sa briefing ng MMDA at DOH kanina, sinabing posibleng dumami pa ang bilang ng kaso. Kasi simula pa lang daw kasi ng incubation period ng Leptospira bacteria sa ikalawang bugso ng pagbabaha noong August 29. Bukod dito, may inaasahan pang mga bagyo na darating. Ayon din sa DOH, hindi lang sa paglubog sa baha nakukuha ang leptospirosis, maging sa putik na mula sa baha, sa tubig mula sa alulod na pinamumugaran ng mga daga, at maging sa kontaminadong pagkain o tubig na nakaimbak sa bahay. Dagdag ng mga eksperto, di lang sa mga sugat pumapasok ang Leptospira bacteria, maari rin sa mga mata, sa bibig at masiselang bahagi ng katawan. Isa si Alma Rufuera sa tinamaan ng leptospirosis infection. Naglaba lamang daw siya sa labas ng kanilang bahay. Paalang niya ang babad, pero makalipas lang ng 2 araw ay sobra nang sumama ang kanyang pakiramdam.
22: Natatakot ako kasi sabi nila ano daw bihira na daw mabuhay ng ganun na sakit.
21: Isang linggo ring tumagal si Alma sa NKTI at nakapag-dialysis na siya. Hinihintay na lang niya ngayon ang kanyang discharge order. Ayaw ng DOH na mag-self-medicate ang mga pasyente, lalo't mas accessible na ngayon ang prophylactic medicine na doxycycline.
23: Gusto nating maiwasan yung resistance sa mga antibiotic. Antibiotic ho kasi ito. So, hindi pwedeng left and right we take it kasi pag naging resistant na tayo dyan because lagi natin nagtitake it, walang reseta or kahit walang advice ng doktor o health worker, naging resistant tayo, hindi na uubra sa atin yung antibiotic na yan. So kailangan mas mataas na

0: sa gagawing rain catchment and detention basins. Ito ay inaasahang sasalo sa tubig ulan para makabawas sa pagbabaha. 39 ang identified areas pero 5 muna ang priority na agad tatapusin. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
1: Patuloy ang bangayan ni Senator Panfilo Ping Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang giit ni Cayetano, wala siyang galit sa kapwa senador kahit meron ito umanong demolition job sa kanya. Para naman kay Lacson, tuloy ang kaso. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T.
2: Yes, tahas ang tukong sinasabi na si Senator Panfilo Lacson ay gumagawa ng isang demolition job na isang trial by publicity at isa pong witch hunt sa siyudad ng Taguig.
3: Humirit na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano laban kay Senator Ping Lacson kaugnay ng mga alegasyon nito sa umano'y illegal reclamation sa Taguig. Hindi raw makatarungang iugnay sa kanya at sa Taguig ang lahat ng proyekto at land titles na ngayon ay kinikwestiyon.
2: It's not only po unfair, but simple lang eh, if he cannot convince people, he will try to confuse people. So tayo naman baliktad. We will hate the sin, but love the sinner. So wala pong galit, wala pong hate. Akong tinatapon kay Senator Lacson. Number two po, we will give clarity rather than confusion. So iisa-isahin natin yan sa tamang venue. Pero yun po, tuloy natin inanayaan kayong lahat.
3: Muling dinepensahan ni Cayetano ang mga lakeshore development sa Taguig at malaki raw ang naitulong nito para mabawasan ang matinding pagbaha sa lungsod. Sinabi naman ng senador na isa-isa niyang sasagutin ang mga paratang sa tamang venue pero hindi umatras si Lacson. Pathetic kung ituring ng senador ang anyay quote quacking ni Cayetano sa Facebook Live. Akusahan man daw siya ni Cayetano ng politically motivated witch hunt, fake news at trial by publicity. Tila quaking in his boots na raw ang minority leader tuwing may ebidensyang lumilitaw kaugnay ng issue. Marami na raw na ipadalang testimonial at documentary evidence ang kampo ni Lacson sa ombudsman. Kabilang dito ang records mula sa DPWH, Philippine Reclamation Authority o PRA, Land Registration Authority at mga General Appropriations Act. Una nang sinabi ni Lacson na hindi bababa sa 3.7 billion pesos ang nasayang na public funds sa mga proyektong nasa bahagi ng Laguna Lake sa Taguig na iniuugnay niya sa umano'y illegal reclamation. Hiwalay pa raw dito ang kinikwestiyon niyang slow protection at flood mitigation projects sa Taguig River na iniuugnay naman niya sa double appropriations at umano'y ghost projects. Sa bahagi ng ombudsman, wala pa raw sila sa fact-finding stage. Vina-validate pa lang nila ang mga impormasyon isinumite sa kanila kasama ang legal, historical at technical aspects ng mga kinikwestiyong proyekto.
4: Legal reclamation is something that's being done in our country by many people and matigas talaga ulo. This have to be reverted to the national patrimony kasi ang dagat, dagat yan. Pag tinambakan yan, ang tingin pa rin dyan para sa taong bayan pa rin yan. Hindi pwedeng ariin ng tao yan. Kaya it has to be reverted. Basta illegal reclamation. Dapat yung reversion lang talaga yan. Dapat yung bumalik yan sa Republika at hindi pwedeng ariin ng mga tao yan.
3: Ang naunang sabina na inilabas daw ng kanyang tanggapan ay para sa validation ng impormasyon. Hindi pa raw pwedeng sumugod ng sumugod sa ngayon, ayon kay Remulla. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel.
5: I'm not applying. Ito ang sagot ni Ombudsman Boying Remulla sa mga ugong na siya raw ang papalit na posibleng maging bagong Chief Justice. Narito ang Agenda Report ni Hannah T.
6: If we're able to clear...
7: Nababala ang United Nations sa posibleng matinding extreme weather habang patuloy na lumalakas ang El Niño. Ayon sa World Meteorologic Organization, posibleng ito ang pinakamalakas na El Niño sa mahigit 70 taon at magtagal hanggang February 2027. Maaaring magdulot ito ng matinding tagtuyot sa ilang rehiyon habang mas malalakas na bagyo at pagbaha naman sa iba. Mahigit 2 degrees Celsius above normal ang sea surface temperatures ng ilang bahagi ng Pacific Ocean. Kabilang sa mga nanganganib sa mga tuyong panahon, ang malalaking bahagi ng Southeast

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
4: para sa set manalo.
3: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Kasyali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan!
14: Abi, yun na kung makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
15: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Adiway Arde, ang ating paminaw yun, everyday man sa kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang Adiway Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala ko mas tagmayang adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa pagkausap ang welcome, welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 9, 2026. Lais watamo na sa mga itong paghahatagag pagtagadan this time ang atong letter sender o sa kanagngalan og Eleanor. Bueno, stand by Eleanor. Alas sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang malatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Eleanor, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene. Drama!

ang maong babae, ate. Anak sa iyang commission officer. Dako og ranggo og wa koy kalaban-laban. Sa pikas bahin naging honest ko kang gab, ate. Og siya usab gani kanako. Matud niya natintal ko na siya. Apan wa kini niya tuyua. Sayad ko na si Helen. Nga naanak ko sa kinabuhi ni Gab. Apan gigamit niya ang posisyon sa iyang amahan para makuha si Gab nga di kanako, ate. Sadyang nabuntis ko sa may kaduha nga anak ni Gab, buntis usab si Helen sa una nilang anak. Og tungod kay official ang iyang amahan, ate, white choice si Gab kundi pakaslan si Helen. Matawag ta nga shotgun wedding, ate. Apan klaro kang Helen nga dunay laing pamilya si Gab. Og kami kini, ate. Dili man mi kasal ni Gab, apan kami ang nauna. Misaad si Gab nga dili mi niya pasagdan og mosalig ko nga to kaniya nga ako ang iyang gihigugma. Kami sa akong mga anak ang nahimong second family, ate. Tungod kang Helen, kay siya ang ipakasla ni Gab. Sa diyan ng anak ko sa may kaduha nga anak, nagtuo ko nga dili na maabot si Gab, ate, kay lagi gibawalan naman siya ni Helen nga mapakita ka nako. Nagtuo ko nga iya naming pasagdan. Apan miabot si Gab, ate, sulod sa ospital. Nakahila ko. Gihawiran niya ang akong kamot. Matun niya dili ko nako angay mag-uol kay dili og dili ko niya pasagdan. Huwag ang among mga anak. Huot kayo akong dughan, ate, sulod sa ospital. Gipangutana ko siya kung ngano. Nganong iya kining nabuhat nga rikan ako. Ate, natinta lang kuno siya. Huwag ang labing sakit, anak, si Helen sa usaka official sa army. Sa lakto, gibaharan siya sa amahan nga dili binuangan ang iyang anak. Gitubag ko siya, ate, nga grabe ka. Grabe ka ka-unfair. Nadi gayon na sakit alang kanako. Gikaya ko lang ang akong kaugalingon kay dili ko gustong mabughat, ate. Hangto nagagawas ko sa balay, tambalanan. Pag-abot ko sa Mungipuy-an, unang gibuhat ni Gab, miluhod siya sa akong atubangan. Nangayo sa akong pasaylo. Ugmato niya kanako, dili ko nukuangay nga mausab gato kaniya. Mahal ko nung kuniyog ang among mga anak, ate. Iyang giangkon nga nakasala siya nga rikan ako. Matod niya ibalhin ko nun niya ang pangalan sa balay nga among gipuy-an sa akong pangalan para sa among mga anak. Mihangyo siya nga magpabilin ko nga musabot nga to kaniya. Sakit man, ate. Apan tungod sa kong gugma nga to kang Gab, gisabot ko siya. Tuod man, tungod sa paghigpit ni Helen kang Gab, modalikit lang siya sa amo kung makahigayon siya. Sakit kaayo ka nako nga ingon ini among sitwasyon. Apan giisip ko na lamang nga tungod og alang sa mga anak. Kinahanglan ko magmaligon. Dunay mga higayon, ate, nga mapauli siya nga hubog. Ilabi na kung gikan sila nag-away ni Helen. Bisan nga may dili na ko siya ginasukmatan. Sa gihapon, nagpabili ng akong pagpangga o pag-atiman nga to kaniya. Hubuan sa iyong sapatos, ilisan sa iyong sinina, timplahan o kape. Andaman o pagkaon. Trapuhan para maaliwalas iyang pagkatulog. Gihimo ko kini, ate. Bisa nakasala siya nga rikan ako. Sayod ko, ate, nga mahal gihapon ko niya. Tuod man sa pangpanglabay sa mga adlaw na yung mga higayon nga, mahuna-huna ako nga sakto bang ako gibuhat. Ako ba ang milapas sa akong limitasyon? Gusto man akong buyan si Gab, apan dili na ko kaya, ate. Matag makita na ko ang among mga anak, mas magdumili ko nga isurrender ang among katungod nga to kang Gab, ate. Dili ko gusto magdako ang among mga anak. Nga way amahan, Hati R. Nagpadayon ang among sitwasyon. Nga panalagsa na lang nga duawan si Gab. Galikay siya nga maiskandalo mi ni Helen. Apan dili niya mapugnan si Gab nga mapakita ka na mo
Kay nahadlok si Helen nga mawala na hinuon nga dukan niya si Gap. Ati Ars, sa motuog ang sadili na ay mga higayon nga magmahay ko sa kong kaugalingon. Nga nung huyang kaayo ko. Kung nga nung wala kong ipaglaban si Gab. Panon sa pamana akong buhaton ate. Nahita mo na ang tanan na anay asawa si Gab na anay Helen. Sa iyang kinabuhi. Huwag ko masayad ate kung bunga rabakini sa guilt o konsensya kung nga nung nagpabilin si Gab nga rin ka na mo. Kung nga nung diligid mi niya buyan. Matod niya, isa lang ang iyang giilang asawa. Ako lang kuno ate. Mas ligo na among gihawiran ng gugma kumpara kuno kang Helen. Dagang higayon nga giingon ni Gab nga rika na ko nga moabot ra kuno ang higayon nga biyaan niya si Helen umabalik siya nga rika na mo. Sa saktong panahon og higayon ate. Sa matag higayon nga makauban ako si Gab, puno ko sa iyang pagmahal o pagpangga. Ayang saag nga dili may pasagdan iyang gituman. Sakto iyang sustento sa among mga anak o iya pa kong gisuportahan sa akong pagbalik sa pag-eskwela. Gusto ko nun niyang nga matuman ang akong pangandoy nga makatapos. Dili lang para ka na ako kung dili para usap sa among mga anak. Hangtod nga nakagraduate gid ko ate. Itabangan pa ko niya sa akong review o duod man. Naangkon ko ang kalampusan. Mato ni Gab, hinahinay na namo nga naabot ang among mga pangandoy. Ako siya ipangutana kung naapabay posibilidad nga makuha o matuman ang among mga pangandoy nga magpakasal. Nga mabuo ang among pamilya. Iya kong gigakos ate. Mato niya, dili man niya mahatag ang kasal. Apan mahatag niya kanako ang iyang gugma, pagmahal o pagpangga. Ako kuno iyang gimahal o dili si Helen. Apano ako nasayad kung asa ibutang ang akong kaugalingon. Sa dihang nagmabdos ko sa may katulong anak, nagmabdos sa si Helen sa kaduhan nilang anak ni Gab. Busa naglibog ko sa ngayon kong pagkabuhaton ate. Mahal na ako si Gab, apan hangtod asa na ako ang tuson. Hangtod asa taman ako sakripisyo. Panahon na ba nga ako nang hunungon og iletgo ang tanan kang Gab? O padayong hupta ng among relasyon tungod kay nagmahalan kami? Palihog tambagi ko ate. Kayahon ko na lang ba nga ingon ini nga kanunay ang akong kinabuhi? Dine na lamang ko kutob. Sincerely yours, Eleanor.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Coin Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasi kad niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Eleanor. Sa imo papadangat ni mo suwatampo ni atong tulumanan sa sensor li Ate Arlene. Unsa ba'y angay buhaton ni Eleanor? Angay pa ba niya ipaglaban? Ang ilang gugma ni Gab? Or mo surrender na lang siya tungod kay musugot siya sa dili, magpabili na gid siyang ikaduha na lang sa kinabuhi ni Gab. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Gusto na to mga suking tig subaybay.
0: And of course, ato URP Professor Capjun Jun Diasis.
2: Yes, masuting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: And of course, ako bang tanong una si DJ Nova. Ikaw, DJ Nova, ikaw ang nasa sitwasyon ni Eleanor. Willing ka pa ba nga ihatag pa imong kinabuhi? Magtulo na inyong anak eh. Buntis ka sa katulo. Buntis po si Helen sa ilaikaw.
2: Martyr mo na, ma'am. Willing magkayo na. Martyr mo.
1: Coming from a martyr myself, mayroon ko kayo naging patunto. Kaya imagine, tulo na kabuk yung anak. Sa tinood lang, sa the moment pa lang nga nagpakasal na si Gab, dapat niundang nagyuntani siya.
0: Pero mutuo ka nga, mutuo ba ka ng reason nga sorry na tinta
1: ay, but, acceptable but, ba but, na? Bot, yun na ma'am, bot.
0: Kala ba mo yung nga sorry na hubog lang ko
1: maglagot na? Maglagot yung ka ng word
2: Aisa, niya. Aisa.
1: Maglagot ka ng mo yung nga sorry na tinta lang.
2: Engineer, oh, Aisa, bot, engineer ha. Ati ha, at wala ni sa kwan pero. Kumo is good magutag tintal sa balaang kasulatan isa lang ang nakasurvive sa temptation
0: kinsa man
2: si Jesus
0: o si
2: maliban sa iya ha
0: wala na ilain
2: na
0: sa ato pa justifiable kumbaga
1: pwede ka
0: okay ra
1: dili pwede dili na mo pwede justify kay kita nga tawag ipanganak ta nga natay free will
2: so tiyo kung may kinsa nga lalaki mo
1: natay free will ka natay choice if mo patintal batag dili. So, iba mo lang choice na napatintal ka. So, sayop yun siya. Hindi pwede nga, sorry, natintal lang ko.
0: Ako na yung kabutuan na natintal lang ko. Nagpatintal ka, God.
1: Yes. Hindi ko na pwede nga, sorry, tawalan ko.
0: Hubogani, anak lugar. Hubogani, nahubog ra ko, anak lugar.
2: Gisinyasan kong engineer. Kapapakuno ko'y labot ni istorya na ko.
1: So, para na ako, no, si Eleanor, kinala niya undangon. Mm. Kaya, tood man, sakit kayo dawaton nga ikaw ang first family pero nahulog nga ikaw ang kabit. No? Mm. Tanang sakit kayo pamalandungon niya ang kayintang. And masabta na ako nga nung hangtod karon ron murag maglisod siya let go or naglisod yun siya sa pila katuig o let go kang gab. Kaya lagi siya man ang first family. Love nila ang usag-usa. Pero katumungod, the fact niya dili siya kaya ipaglaban ni gab. Muna to yung kiyo nga, wala git kay power diha. No, anong unong anang tao nga di ka kaya ipaglaban? Ban. So unsa kay rason pa nimo nga mohold kana ganing imong gina-question si Gab if kana maabot pa ba ang panahon nga ihang mabiyaan tong si Helen nga kana mapili sila di magkatubag si Gab dili siya kuha siya kabalo or
0: ang iyang sulti is di man ako mahatag kanimo ang kasal diba? Apan mahatag nako nimo akong gugma
1: dili pwede kay himo siyang kabit maski unsa pag balibalis kalibutan kabit siya so sakit man hunaw-naon nga inganang nahitabo
0: pero nobs ka magbulag sila ang sustento diha sao na lang.
1: Naag yun na ma'am, na may katungod ang bata yun. Maski yun saan pa, naagi katungod ang mga bata sa sustento. Mm. Balan lang si Eleanor, basta kayo naa siya, ang mga bata, naagi katungod nga mo, singil o sustento sa iya. Mm. Diha na lang yun siya mga kuan ba, diha na lang siya mukapit, pero kanang maingunta nga,
0: pero, mahal. Sa tinood lang, love yun siguro gid ni, yes. Ni Gab, si Eleanor.
1: Kay,
0: pagpanganak ni Adobegit siya, unya, kanunay niyang assure nga love ta ka love
1: mo lagi ma'am unsaon man ato nang love nga wala man kay title
0: mao lagi
1: no dili man ikaw ang titulado so dili man ta mabuhi anang gugma lang nya kabit ka di man pwede di man na pwede na panindigan aton hangtod santod nga gugma lang ang ato ang pagawasan
0: daghang kay agree daghang
1: diba? Agree natay mga kuan diri mga audience karon
2: dili man gud di Genova
1: dili pwede nga love ta ka
2: ana man gud ang dili ko mahimutang ba nag-insert ko ba kay kay from the Library of Questionable Studies. Alcohol affects the body immediately through short-term changes.
1: Nag-research.
0: Sato pa, alcohol mag-affect sa brain.
2: Kadang short-term changes. Mausap yun ay short-term.
0: Kumahubog.
2: Yes. Kumahubog.
1: Pero mo lagi.
2: Palantalian. Nakausapan.
1: Pero kung responsable ka nga gainom, kabalo ka asay mo limit.
2: Mga girls ha, paminaw mo mga palangga.
0: Pero tanawag ko sa'yo mong research ba akong basawan.
2: Paminaw mo palangga ha. Uh-huh. Kining lalaki day nga mahubog, kung makalimot day sa saktong panguna-una, inyong sabton. Kay, gikan dun sa University of Retired Preboy, Library of Questionable Studies.
0: Alcohol affects the body immediately through short-term changes
1: in brain function. Mo lagi, nga daghan ang himuon na lang.
2: Brain function! Mausap mo panguna-una.
1: Ginahimo na lang ng rason ka para makasala. Excuse? Mag-inom aron makasala. Aron na ay naay rason para
2: guys,
1: di mao.
0: Guys! Inom para igat.
1: O gani na siya pag may alak, may balak. Diba? So kung wala kay plano, kung wala kay plano nga naay mahitabo, diba? Ayaw, dapat inom. Di ka mo inom. Oh. Diba? So kay sayod man ka nga ma-alter ang imong decision making kung naay alcohol involved.
2: Guys,
1: so ano mo inom man ka?
2: Nako example ha. Si Maggie ate ba? Si Maggie.
0: Si Maggie.
2: Si Maggie yung inikugma. Oh. Nakasala under the influence of liquor yung ipasaylo kaya nakasabot siya. Ah. Ang tao nga makainom, ang lalaki makainom, mausap na yung panguna-una, panandalian.
1: Mo lagi, para di makasala, di mag-inom.
0: Mo lagi na. Lagi
1: ang ano mo inom ang yun kay para na ay rason.
2: Isinirahan na ka rin. Tapos nawala amang ko.
1: Diba? So, para kay Eleanor, bitaw ma'am, dalita kay Eleanor, dili na gid siya pwedeng magpadayon siya mo hold an ang relasyon. Kaya again, wala gid siya panghawakan. Kanang gugma, wala na ipulos ang gugma kung dili ka kaya pilion.
0: Correct.
1: Wala ipulos ang gugma kung di ka kaya ipaglaban. So, what's the point? Ang imo na lang ipaglaban diya ang katungod sa imong anak. Ayaw na, ayaw naglaom nga iya tong mabiyaan tong anak sa iyahang opisyal kay wa na gid tadya, minyo na sila.
0: Correct.
1: You have to accept ana.
0: Bisag buingon pa siya nga natinta lang ko for bida.
1: Choice to ni Gab gani nga makasala siya. Yes. So mo ni consequence.
2: Under in the influence of liquor gani you know.
1: Mo ni consequence sa iyang pag-inom-inom di nawala nagubungka ang ilang paghinigugma ay ni Eleanor. So gani hiyahay na kayo si Gab nga imagine sa pila katoy nakatuluan pa niya anak si Eleanor plus na pa siya duha ka anak nga gadungan-dungan. Gaduhan-duhan po ang kaburos.
0: Nabiti, sundalo ka uban ka rundiri, oh. Ingon siya, dili man tanan.
1: Oh, di ba?
2: Pero majority sa nila yung ginakuat, eh.
0: Nga. Mga tintalunan yun.
2: Kanang
0: dali matintal
2: yun. Mo-accommodate yun ba?
0: Bito, nako yung ilan na accommodating kayo.
2: Accommodating kayo. Puingon na rin niya, dili. Sige pa tayo ni Gino ba?
1: Sige, oh, Cap, ikaw na, Cap.
0: Muna, it's your turn. Sige, it's your turn.
2: Eleanor. Oh. Eleanor, attention.
0: Attention.
2: Paminaw gitarong, Eleanor. Pasalamat ka, nag-isustintuhan ka sa imong bana sa pagkakaroon.
0: Okay. So,
2: kay musugot kag sa dili.
1: Di man na niya bana ka?
2: Dili naman ni mo bana.
0: Amahan na sa iyong anak.
2: Amahan sa imong
0: kumbaga,
2: anak.
0: Kumbaga, sperm donor.
2: Sperm donor.
0: Dili lang niya bana, sperm donor.
2: Imagine, Eleanor, gipatiwas kag iskwila. Second year college ka, nagpailad ka. Gihigugma ka kunuhay.
0: Pero, ano mo ginausahay ang gugma magpailad, manggid, no? Doon ay mga babae nga mailad din pagkabot sa gugma.
1: Guilty ta halo sa anak.
2: Nga naman, because love, there's no exact definition of love.
0: There's no exact definition of love.
2: Love is crazy. Ate. Love is crazy.
1: Ano nag-English naman siya?
2: Kaya ka naman, dahil ko na ilan. Engineer, si Tunita, engineer ba? Tunita. Tunita, attention ko, Tunita. Tunita, pabilin na lang yun na imong paguna-una nga ang imong
0: hinigugma. Hoy, palangga mo kasi hinigugma.
2: Imong hinigugma, botan kayo dito sa gawas nasod. Ipabilin na lang nga wala ka kita-kita ang mga kanang mga
0: Pinoy
2: dito every time nga mag-usana.
1: Ipa-overthink yun ba?
2: Kanang every time bitaw nga wala sila itrabaho.
1: Day off.
2: Ipabilin na lang yun niya. Wala sila gamit and greet sa mga kanang mga Pinoy dito, Pinay. Ipabilin na lang yun niya. Dili sila gainom-inom. Ipabilin na lang yun niya ang imong uyab.
0: Bito, kaya abinin mo, ang kasakit na ramlas na huna ko. Maghuna-huna ka nga may binuang. Sige, sakitan ka.
2: Sakto gina, Tunita.
0: Maghuna-huna ka nga buutan siya. Wag di sakits dughan.
2: Sakto gina, Tunita.
1: Pag ampo lang ha, dili ni mo ma-discover.
2: Ayaw na lang po di-discover kay masakitan lang ka.
0: Pero usa pa yung tambag ni mo kay Eleanor?
2: Akong tambag ka ni mo, Eleanor. Kaya nasing kasing yung tambag ni mo.
0: Sige. From the bottom of your heart.
2: Ang kuna na lang yun. Nga kanang nailad ka.
0: And then?
2: Ipabiling na lang yun. Ay, ipaglaban na lang yun. Pasalamat na lang gid ka. Nga ginasustintuhan ka. Ipahuman ka sa pag-eskwila.
0: So, dili na lang yun siya magpabulag. Bagkagbulag. Magpadayon na lang yun siya na nailad hangtod sa hangtod.
2: Magpapadayon na lang yun nga. Anyway, ikaw man nauna. Ikaduwa raman to yung asawa.
0: Bisan pa. Magtulo ilang anak, magduha pa siya asawa.
1: Ako yung nauna, pero siya ang wakas.
0: Alagay mo, lagi na din ha.
2: Aray, ang importante, ikaw ang nauna. Ikaw ang first nga gihigugmaan ng laki ha.
1: Pero siya ang... Siya gipakaslan.
2: Kaya nga naman, alkansi pag-iapon ka kung ikaw makigbulag.
0: Nga naman, sabi ng gansi, ana. Makikita siya laing sundalo po.
2: Kanang... ang itiim, dili na paingon sa ibuha.
1: Dili mo gito siya ang itiim, sa kaya na may asawa.
2: Klaro mo kayo sa sulatan po, nga ginasustintuhan siya.
0: Lagi. O lagi pro dili siya gawin sa ATM, di ba? Chef.
2: Salamat na lang gani kay Eleanor kay kanang isara. Ikaduara. Duara ka buok mo. Ako na ilan.
0: Sa ato mga sugit, ipaminaw natin mga audience karon diri sa studio.
1: Yes, natay ko an. Natay audience impact. Natay audience impact
0: karon. Yes, yes, yes. Okay.
2: Si Jia, sundalo naman gini ate. Pero, ayan gi, istorya sa ako kanang expected na gidaw na nila.
0: Nga?
2: Ayang mga kauban.
0: Dili ko alam mag kabalo ka, Kap?
2: Gitrain gidaw na how to love.
0: Aha. Amo ba? Ana de na de.
1: Apil sa training.
0: Mahigog maon de kay nasa
1: son-
0: de. Ay.
2: Okay. Mayo ka na po diskarte, mayo ka na po kulog-kulog.
0: Oh, de mahigog maon de kay nasa.
2: Nagari ko na ibawaan yung piting dugayan na naulog-ulogan niya pa ng tigkaro.
1: Babanolian ka, babanolian.
0: Hoy, asa na, asa to, asa to, asa to.
2: Kamu ha, akong hangi ni mo, kamu mga maid in uniform, no? Amigo man kita. Dili man kita
0: ikaw, dili ka maid in uniform.
2: Dili, gig ko kay kadang street to one, magud ko.
0: Sa ato pabuti, may pasabot ka ang mga maid in uniform, dili stick to one?
2: Dili tanan ha.
0: Oh, dili tanan.
2: Pero kadang kasabot,
0: magud. Klaro na, dili tanan.
2: Kasabot, magud ko. Kung aha mo iasan, mingawon, magud mo. Mingawon, magud mo.
0: Kung mingawon.
2: Akong advice ninyo, ayaw lang gito pasapunpun. Kinuoy po
1: din. Agoy, dihan na.
0: Dili pasapunpun. Dili po mo angkon.
2: Ayaw po mo angkon yun. Ayaw din ang kuna yun niya.
0: Pero gano'n magbida din
2: nakaanak mo sa uban. Ayaw din mo angkon na na.
0: Gano'n magbida din jobs. Mangutan ako kapag nga naman magbida nga. Kung ang sundalo, na sundalo mo ganyan kauban ka.
2: Pero nagang buotan ka sundalo, dili ka na na.
0: Ano magid nga kani sundalo once nga maka uniform na gwapo man tanawon.
1: Oo oh, no, kun kay sila kanang snappy kay ba no.
0: Lahigit og dating, wala gid dating.
1: Layas, lahigit kay dating.
2: Ah, politician maka baro perting gwapoha. Kay duha na.
1: Mo dai ni sikap perting gwapoha.
0: Ah, mo na.
2: Astilan.
1: Tanaw mi bol lahi ko yang puroron.
2: Sino kay barong yati diya yung pinislax pa nga.
0: Sino kay sapatos noon sa nalutan gani.
2: Gakalutan gani sa kagwanta sa sapatos nga. Itom kaayo. Sinaw kayo.
0: O sa pag-iangay buhatan ni Eleanor, magpabilin ba siya sa kinabuhi ni Gab? Bisag na side siya nga doon na nagipakaslan? Or mag-give up na siya? Stand by! Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Kalawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyong NANS Coffee ang mga gamiton. Pritpus din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

Uy, di ay, ako na yung pahibalo ha. Alas sa tong Nance Medical Mission din is Mindanao. October 6 na ha, di ata sa Midsayap, sa Poblasyon 8. Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7 sa Kidapawan, Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. October 8, Bansalan LSP Hotel sa Baya Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa KCC Event Center, 4th floor KCC Mall of Marbel, Coronadal City. And October 10, Jensen sa Barangay South Gym, front of Public Market Jensen. 1, 2, 3, 4, 5, Limanik Adlo Street, alas sa itong Nance Medical Mission, Mindanao. So atang-atangin niya itong mga medical mission, daghang mga libre nga mga produkto, of course, gikan sa itong Nance products. And, yes, apel lang po ni Anang, ato ang Nance Million Bonanza, no? Para sa itong December nga raffle draw, diin ang first prize, 1 million pesos. Napulo amudawat og 50,000 pesos sa Visayas, and napulo sab amudawat og

0: programa nga puno sa inspirasyon o paglaom. Padayon lang mo kay daghan kaing pamilya, sama namo ang nalipay o nainganyo sa inyong mga mensahe. God bless kaninyong tanan.
1: Thank you so much. Panghapon at Arlene De Genova of Cap June. Lingaw kay inyo ang programa, labi na gid si Cap. Nga murag pastor usahay, murag ready po makig-debate permi. Bisa noon sa iyang banat na agad gihapon lesson nga makuha. Salamat kay tungod din yung mawalang stress o mapuno o katawa among hapon. Para sa inyong good vibes o fighting spirit Cap June from Marites L. Baluyot of Iligan City. Ha ha ha!
0: From Elsa Mendoza of Bacolod City, kapisa usaka kamot, cellphone sa usaka kamot while gatanaw sa inyong live. Kompleto na ang akong adlaw.
1: Ayan. Shout out to Christina Ibanez from Singapore. Daga salamat sa inyong mga katawanan o nga makabadasing istorya. Dako tabang sa among mga naasagawa sa nasod.
0: Shout out to Jovito sa Sado from Kalbayog, Samar at Arlene, ang inyong mga tambag usahay. Simple ra, pero dako kayog epekto sa among panghuna-huna.
1: Hi to Reynaldo Maligaya of Kabangkalan City. Kapaabot ko permi sa isa katambag ni De Genova o Ate Arlene. Kaya daghan kayo makutunan sa mga suwilanon. Ayan, di paabot gini mga tambag de Genobs.
0: Hi to Norma de la Cruz watching from Hong Kong. Murag na arag gihapon ko sa Pilipinas basta makadungog ko sa inyong mga tingog matag adlaw.
1: Ayan, from Provincianang Mama. Ayan, greetings from Sikihor. Samtang nagluto ko sa among paniud to inyong live ang akong paminawon.
0: From Mindanao, Rider 88 mayong adlaw gikan sa Valencia City, Bukidnon. Namina ko samtang nagbiyahe og ang inyong programa ang akong kauban sa dalan.
1: At you are a solid viewer gikan sa Davao City. Daghan salamat sa paghatag og hapsay og madasigong kalingaw. Adlaw-adlaw pinagis yung programa from Shaira May Akupan.
0: Shout out to Violeta Rivera of Bye Bye City, Leyte. Nindot kayo nga dunay programa nga dili lang kalingawan kundili adunay maayong mensahe para sa tanan.
1: Ayan! Okay, De Genobs, ang imuhang final nga tambag para ka Eleanor.
0: Eleanor, taas na ang mga katuigan nga imong giantos nga naa ka sa ingana nga sitwasyon. Mm. Tuon man lisod dawaton, masin siguro ako no maglisod kog dawat nga ako ang unang pamilya pero nahulog karon nga nahimo kong kabit. Yes. Dili lalim na siya nga kahimtang. So nasabtan nako nga nung nihold ka ana nga gugma kay tuod man gugmaan si Gab sa imuha pero mo lagi unsaon ta man ang gugma og dili man ikaw ang gipili, dili ikaw ang ipaglaban. Wala kay mahimo diha. So ang imuha na lang gyud diha nga kanabitong di na ka mangha kanang maglaom pa nga kaya kay paglaban ni Gab or kanang mapadulog pa sa imo si Gab nga mabuin yung pamilya kay never na gina mahitabo kay lagi nagpakasal naman siya sa lain napakasal siya kang Helen og wala na kay lain choice kundi dawaton na ang imo na lang diha nga kanabang bahala na lag wala siya basta kay ang iyang sustento para sa inyong mga anak magpabili niya dili lalimba nga nakatuluhan ka og anak sa iyaha no nga
1: yes.
0: Kanabitong wa siya'y laing nahimong ka ng consequence kundi ang igo ra magsustento sa imo kanang buutan ra kaayo ka nga pagkababahe para
1: yes.
0: Kang Gab
1: no kanang, grabe gid ka diba, buutan as in
0: ni giallow ra niya gidawat ra niya si Gab nga nakasala si Gab na minyo sa lain pero iya gyapon giallow siyang kinabuhi so murag enough na kaayo ang mga katuigan nga nagpakamartir ka kang Gab kay lagi kanang wala man kay laban maski no saan pa nimo og tumbling diha wa jud kay laban sa kang Helen so
1: correct
0: tama na kanang murag pilia po di mong kaugalingon. Ayaw pilia si Gab. Pilia ang imong kaugalingon para po sa imong mga anak. Kay imong mga anak, dili po deserve nga makabalo nga nagpakabit di ay ka. Nga na for the sake lang nga imong magunitan si Gab. Kay luoy ang imong mga anak ba? Kay at the end of the day, sila gihapoy mag-suffer anak. Kung mabalaan nila, kung kanang ma-discover nila ba? Unsa gi ka matuoran. So ang ako ana lang diha nga, ang imo ipaglaban ng mga katungod na lang sa imong anak, ayaw nang kanang ikaw. Kay ikaw, you deserve someone nga kaya kang pilion, kaya kay paglaban nga dili magluig sa imo.
2: Makigbulag yung lugar ka.
0: Makigbulag.
2: Dabig din na taga-sustinto.
0: Ay, Ginoo ko, naala ginay sustinto kay na may mga anak. So kaya, pwede man na niya ipaglaban.
1: Nag-ayo.
0: O, oh, kaya na may mga
2: wala
0: anak.
2: Wala na makigdulog ni mo.
1: Kung dili, bitaw, susintuhan, matanggal man siya, no?
0: Diba?
1: O, matanggal
0: bawal mo na sa ilaha.
2: Hindi na nakatilawag sundalo?
0: Ay, mangitaglahin. Kadaghan.
1: Oh, security guard na po.
2: Lami ba yung sundalo? Fire diri, fire diri.
0: Uy. Pero bitaw, dili gud pwede kap nga kanang musugot rata. Grabe, kanang we should never settle for less ba. Lisod kayo nga, musettle ra kang mga bakabit kang kadaghan pa pwede mo pili ni mo.
1: Agree. So,
2: pangandoy ba ni Tunita?
0: Damay. Damay yung mga sibilyan.
1: Ano naman gyud nga tuyuan magina na problema nga namay daghang walay problema.
0: Diba? So dili ta mangita gubot, mangita nga kaglain nga kaya jud ka nga
1: kanang
0: ipaglaban nga dili kay tago-tago. Kay kanila relasyon tago-tago man eh.
1: Yes.
0: Kanang pait kaayo nga buros ka, buros pud yung asawa, magdungan mo panganak. Ano bitaw?
1: Kuya, ano?
0: Kalain ana nga maghulat ra kag kanus sa siya mo uli, wala kay katungod.

0: nagreklamo, wala kay katungot nga mga way, kailagi kabitra ka. Mm. So, again, Eleanor, ayaw na pili ang kinabuhi para sa imo ilabi na para sa imong anak. You deserve better. Yes. Sa kanunay kinang inyong DJ Nova Damarites, ang Maring ng Bayan.
1: And of course, ang ato URP Professor, Cap Jun Jun Diaz, sa imo mga tambag kang Eleanor.
2: Yes, yes, ati, shout out kang Tunita, kang Jassy, o kang Maggie De La Vina. No? Nga... Kanunay naminaw
1: o Maggie De La Vina.
2: Kanunay nagasubaybay sa atong programa. Kay ang ilang rason lagi kuno daw kasi makakita sila ka chatmate.
1: Chatmate.
2: Guys, ayun na mo entertain ana ang mga pangalan kay kana sila mailad lang. Eleanor. Oh, atong istoryahan kini tabagan nato ding bayo si Eleanor, no? Eleanor una, second year of college ka pa.
1: Niyato Higayuna, karo dili na.
2: Yes, si Kanyer College ka pa, di atong Higayuna. Pasalamat ka, katong si Kanyer pa ka, ikaw napili sa usa ka sundalo.
1: Hoy, pasalamat pa siya.
2: Pasalamat ka kay, kining mga sundalo, kining mga made in uniform, bitaw ate, kanang bayani ba ni sa atong kwan? Bayani ng bayan.
1: Bayani pa sa iyang kinabuhi.
2: Bayani na sila. Kung atong masabta nilang trabaho, lisod ba yung kayo? Layo sa pamilya, layo sa kahilayan.
1: Pero nga naman, malagay niya pangutana na ka ba? Layo sa pamilya, pero daghan sila pamilya, no? Ano naman na? Ay, sorry ah. Sorry sa mga naigo.
0: Sorry sa mga inosente.
1: Sorry sa mga inosente.
2: Mga palangga, girls, una-una aran ninyo na nga dagang pamilya.
1: Mm-hmm.
2: Kanang murag natagnin na din sila ba ngayon nga na. Pero sa mga bagong henerasyon karon sa mga kasundaluhan, kanang family man naman sila ate.
1: Sa mga bagong sa una, meaning, katulad ito mga sa una, katulad mga... nangagi na sama katong
2: mga,
1: sa
2: katong mga niagir ang mangguntungan kadang wa pa sila nakapaminaw o wa pa sila naka
0: enroll
2: seminar sa University of Retired Playboy ba di pa ka malubit to magtago sa sikreto karo pa na huna na manggod
1: karo pa na magtago
2: walo na sila na train na ako po sila una Eleanor akong kinang kinasing-kasing advice gyud nimo kanang kasal o gugma ra ba kuno ang question niya
1: kasal o gugma
2: nganong kinang ang pangutana diya?
1: Anong kinahalan pa ba magpakasal kung higugma ka na lugar?
2: Nganong kinanglan pa ba ka magpakasal o gugmaan ka aning tao?
1: Mm-hmm.
2: Kung gugmaan ka kang gab...
1: Mugaling nga ilak-in!
0: So okay ra ka makihati basta kay imo ang gugmaan na lugar?
2: Actually, di Genova, pasalamat siya nga na si Hilin.
1: Kay
2: kung wala si Hilin, perting daghana na siguro kuyab na kay sundalo mo na. At least na si Hilin, nga tigbarantay duwa sila. Isa ra imong kompetensya.
1: Asawa. Kay
2: mahadlok man ni sigap kang Hilin. At least klaro, kataw kayo.
1: Dili mo na kayo sa sundalo, Rakap. Bisag dili sundalo eh.
0: Bisag
1: dili sundalo eh.
0: Mo bitong daghan di demo ingon sakto gid ni mo kap nga kanang pasalamat ka kay isa ra imong kontra ang asawa.
2: Pasalamat. Kabo mga palangga, mga girls, pasalamat mo nga isa lang inyong kompetensya. At naamoy kaabag nga tagbalantay sa inyong mga hinigugma. Kay ko ikaw ra isa masalisihan magid ka Eleanor.
1: Di ay ana day na.
2: At least na si Hilin ate. Nga kanang kaabag.
1: Guardia
2: gid ni gab.
1: May magwardia ni gab di gid makapag chicks.
2: Isa lang iyang kompetensya Eleanor. Mo na nga kanang tanang magpagitabo sa niining kalibutan.
1: Sakto ko, no? Magpasalamat si Eleanor kang Helen. Okay. At sigurado siya nga di lagi magbinuang.
0: Si Helen talaga yun. Kabalo siyang amor, ginayang
1: si
0: karima.
1: Si Helen talaga
2: yun. Kini si Kuya Jaymar.
1: Sus,
2: pwedeng naghahan naman gani. Kada pa ka, si Balong. Strikta nag strict. Grabe kayo iso kong asawa ni bro.
1: Buo. Oh, minyo na si Balong?
2: Napastilan. ako ra may naisinumar din mga palangga.
1: Sila wala.
2: Kini si Balong, klaro na ikayo nga wala isinumar. Pero pwedeng nakahanap pag... Sus. Isa ka oras, tunga sa oras, magkas-insert ng gani. Sige, panawag pa kayo ng mga insa ko, nga wala, kuno ka bayad?
1: Pero mga ginahinungdan nga na mawala si kapag nagtulog ka oras.
0: Da. Ya na. Wa katingog. Di siya kabalo sa pagdepensa.
2: Kitsa nga kapate. Kitsa nga kapate. Kamu mga kapitan ha, kung mawala mong tulog ka oras, delikado na siya ha. Kitsa itong kapitan ang gusto ng inyo. I-shout out ato diri ate. Hindi, Eleanor ha.
1: Ano si Eleanor?
2: Pasalamat ka kay nasi Hilin, nakaabag ni Motig Balantay Kanggab. Kay kung wala si Hilin, basig worst pa ang nahitabo sa imong kinabuhi. Bot pa sa bot, kanang isustain na lang. Total, nahigugma man kakanggap, sikap nahigugma man po din mo. problema na ni Gab kung saan pag-manage, no? Anyway, sa Balaang Kasulatan, kung atong subayon gani, si Solomon, ingon ni Magi, 1,000 kapin. Libo kapin na. 700 plus, ano yan, gipakaslan.
1: Gipakaslan, giyoy?
2: Gipakaslan! Pasalamat ka si Gab, duwara, isa rin, gipakaslan. Ya, 1,000 kapin. Ya, dugo ni...
1: Sige na lang, ay marang butuo na lang tawag niya sa
2: sahay. Muna, mga palangga, girls, Magi. Magi, pasalamat ka nga, kanang inga na lang ba? Kanang isa rag yun ang
1: kalaban
2: muna
1: asawa
2: nga
1: asawa rag yun
2: sa giyapon kini si Kuya Kapo ingon dili ko gwapo dili pod ko pangit pero isa lang ko pa siguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangol-ngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magud kay ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na yun iyang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Salamat ka ni Mo Dijinova. Thank you, Cap June, sa imuhang bulawanong tambag. And again, thank you so much, Eleonore, sa imo babadang at imo suwatampo ng atong tulumanon. Nasayod ko nga, nagkinahanglan ka sa imo mga opinion. Kinila ko ikasulting anak ka ni Mo. Bisag asa nga aspeto, huwag kay kalaban-laban. Minyo na. Si Gab, doon na siya pamilya, si Helen. Though, ikaw ang nauna, pero malagi na siya ang ipakaslan. Sakit, pero kinahalan ni mo dawaton ang kamatuuran nga dili ikaw ang ipakaslan. And since dili ikaw ang ipakaslan, ayaw itugot. Nga mahimo na lang for life nga ingon ini ang imang kinabuhi. Though, nasayod ta. Nagimahal o gigugma ka ni Gab. Gani tulo na inyong anak. Pero ang pangutana, kaya hon pa ba ni mo? Nasayod ka manggid nga, dili gid maging kamo. Alang ka na ko, i-focus imong kaugalingon, paningkamot sa imong kaugalingon, nga mabuhi ni mo imong mga anak. Do, bisag mo hatag si Gab, ayaw ipakita nga di ka mabuhi o wala siya. And kung maabot ang panahon, nga doon ay maabot sa imong kinabuhi nga, o sa kabinuhat, nga anda mo hatag sa imuha, sa iyang pangalan, andang pampakaslan, why not? Para ka nako, mas nindot gyud ang kinabuhi nga mag-uban mo sa tawo nga imong gimahal. Nagihatag niya kanimo ang iyang tibuok nga pagkasiya. Nga dili lang ulion kung nagkinahanglan, nga dili lang naa kung nagkinahanglan, kundili buong nga pamilya nga para gyud kanimo. Usbon ko, kung maabot ang saktong binuhat para kanimo, why not? Importante nga matagaan niya mag-chance yung mga kaugalingon nga mahibong legit ng asawa, Eleonore. Thank you very much sa mga papadangat yung mga swatan. Pamanghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alas Health Education's Program with Doc Jan Paul Diasis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag kainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nans.
0: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: lang sa Tuyong Education Program ng Adlong Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
1: Kamusta, Terlene, and welcome again sa tuang Non-Self Education Program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Doc, daghang kita mga text message nga na-receive ba? Ate Arlene and Doc Jen, unsa man gid ako ang sakit? Sige kong ihi-ihi, especially sa gabi. Lisod magsugod og ihi. Lisod ko na siya magsugod og isa to pa. Magsige siya ihi-ihi, pero pagsugod maglisod siya.
1: Mm-hmm.
0: Nya hinay ko no ang iyang aga sa ihi. Wag na apay na bilin nga ihi sa pantog. Unsa may klase nga sakit ang iyang gibati ko no? Kay usahay ko no sakit pud ining pangihi niya. So, kidney ba ni Doc or...
1: Yes, Ate Arlene, no? So, sa mga kalalakihan, medyo amping-amping mo. Kung kamo naka-experience, lalo na matag-gabi, na kadaw kada mo, gid, daw kadaghan, gid ka, na mangihi. No?
0: Kada mo, gid.
1: Te, mo nakaroon, no, naan, gid ni mo, na imong prostate, ana, daw kadako-dako na siya, gahubag na siya.
0: Unsa ni prostate, klaro na, unsa ni prostate, Doc?
1: Okay, yung prostate, usa ni siya, ano nang gitawag nila prostate gland, nagatabang na siya para ma-maintain na, na maayo ang integrity sa matag sperm cells sa lalaki.
0: Okay.
1: Then makahatag pud siya sa maayong environment sa sperm kay para lagsik para dali makabuo. Pero mao lang lagi na mga kanans no sa mga lalaki. Kung nag-edad na ka o 40 pataas mga kanans, diya na.
0: Di, ang usa may cause ani Doc? Lifestyle? Or usa may kanang hinginom?
1: Mm-hmm.
0: Dabay connection niya sa inom? Dabay ni connection sa bilar? Usa may cause ani kaning kuan? Kaning prostate? Prostate enlargement. Mm. Say, cause ani kasagaran?
1: So kung magamang kanans, no, kini mao ni ginatawag nato mga benign prostatic hyperplasia or BPH. Ang common cause ani niya mga kanans, of course, dili nato ikadinay, is age-related conditions siya mga kanans.
0: Mga 50 years old pataas, di na magsugod ang prostate.
1: Yes, ang uban ng karon, nagasugod na siya as early as 40.
0: Mm-hmm.
1: Kini siya pwede ma-influensyahan siya tungod sa ato ang lifestyle. So kung dili nindot, dili maayo ang ato ang lifestyle mga kanans, agoy. Do delikado siya.
0: Muda ko ang prostate.
1: Di na po to ato mga kanans, no? Kung makabantay ka, Ate Arlene, daghan naga, ano bitaw, ga-question na, Dok, kung overuse ba? Underuse ba?
0: Bitaw, Dok, o sa mga nakatinuod nga magka-prostate ang tao kung, kani, pangutan na lang nato niya, kanang sa magtiayon nga wala na sa contact, makadaot ba na sa lalaki or makadaot ba na sa boy or sa kanang overuse po? I mean, dapat o sabi normal, overuse ba kung everyday or underuse ba kung dili mag-contact ang magtiayon once a month? O sa pag-iud ang pinaka-proper anang explanation, Dok?
1: So, dagan mga kanans.
0: Kaya magka-cause ko na nag-prostate, tama ba?
1: Okay, mga kanans, no? Kung tanaw na to yung problema sa prostate is morning natawag na to na enlargement.
0: Okay.
1: Sa usa ka selula.
0: Okay.
1: Ang pamangkot mamangon na to nga, ngano ga-enlarge siya? Kinsa day ang responsibilidad sa atong lawas na para dili na mag-enlarge. Kinsa ang nag-control sa ato ang lawas. Kung tanaw na to mga kanans, no, ang nag-control na mga kanans kay para malikayan ang mga bukol-bukol, enlargement sa tibuok, sa ato ang lawas, prostate man, sa matres man, or ubang party sa ato ang lawas. In terms sa naay mga enlargement or abnormal growth of tissue, ang hinungdan na mga kanans is of course, dili nato ikadinay, ni bagsak, ni luya ang iyahang anti-proliferative properties. Dili po na tungod sa imuha, tungod na nakay edad, dili po na tungod na dili ang imuhang permintika o bilar. Of course, yung bilar, maka-trigger lang siya.
0: Okay.
1: Maka-trigger siya sa pagluya sa ato ang anti-proliferative properties, sa ato ang mga antioxidants, makapawala sa mga vitamins o nutrients. So, pero ang main gid mga kanans, no, is niluya, nibagsak ang ato ang number sa anti-proliferative properties. Ikaduwa, yung antioxidants sa imong lawas is nikulang siya. Yung mga vitamins o nutrients sa imong lawas, nikulang siya para i-repair sa na-damage sa imuhang panglawas. Itong ingon na po nila kung overuse ba, kung underuse ba siya, okay mga kanans. Ang ato ang lawas mga kanans, bisan dili ka ma, dili ka overuse or dili ka gapagawas naagi na sa normal process niya makanans na kung sobra-sobra na sa imuhang lawas ipagawas raman na siya sa ato ang lawas.
0: So dili na siya problema.
1: Dili siya mo nagakabantay mo talag sa makanan sa mga kalalakihan na wala sila ejaculation, makabantay sila pagabuntag, mabantay nila na medyo basa ang ilahang ano, di ba? Na wa man sila nangihi. Pero nagpa nag-overflow na ba, nigigawas na ang mga sobra-sobra. So dili na siya ang rason mga kanans. So balikon ko mga kanans no, kung tanawon yun na to, yung root cause, nga no, nagkakaroon ng enlargement, nagkakaroon ng mga bukol sa ato ang lawas, prostate man na siya or sa dili mga kanans, balikon ko, nibagsak ang imuhang anti-proliferative properties, nibagsak ang imuhang mga antioxidant, nibagsak ang imuhang mga vitamins o nutrients, and isa pa, kulang ka sa pahulay or kulang ka sa tulog mga kanans.
0: Okay.
1: So of course, yung stress mga kanans. Yung mga pagkaon mga nato mga kanans, no, makaano lang siya, maka trigger siya sa pagpaluya sa mga vitamins, nutrients level sa ato ang panglawas. So mao na gani mga kanans, naanaa kita yung mga ano ng mga vitamins, supplement para to support sa ato ang body system. So halimbawa na akay problema sa prostate, gabuko, galiso na kapangi sa gabi mga kanans, kapag sugod pa lang do kadugay na kamangihi, din humani mo pangihi. Totoo na lang, manghihi naman ka.
0: Correct.
1: Inom ka.
0: Ang pinaka-problema na lukog, doon na naidugo sa ihi. Muna na yung pinaka-problema na.
1: Amo na.
0: Delikado na na.
1: Amo na, Ate Arlene. Basta gina-take for granted. Nakabalo naman ka, may sakit ka. Pa ano-ano pa ka. Pa ginabaliwala palagi.
0: Pero dok, sa babae doon na ba yung mga cases ngayon, anak po?
1: Sa babae, walay prostate ang babae.
0: Di, I mean, kanang yun, anak, nga mga cases ba? Nga di po kayo makaihi, nga murag na ba yung mga...
1: May
0: so, unsa po na ang sakit sa ilaha?
1: So, pwede siya sa kidney problem naman niya.
0: Ay, okay. So again, unsa buhaton sa kalalaki nga malikayan ang prostate kay susama sa atong nadawat ka text, lisod ang pagpangihi, unya magbalik-balik siya, lisod ipagawas ang ihi, magbalik-balik siya sa CR kay dili bunda or kay ihi una pa siya sige. So, mo din na siya mga cause sa prostate. So, again, para malikayan ang prostate, maintain. Og ako I suggest mag Mega Man sila doc.
1: Yes, lalo na Ate Arlene katong Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Yes, oh.
1: Kaya ang Mega Man
0: Gold kapilang Co- sila pero natambal na di ay.
1: Ang Mega Man Gold Coffee Mix kung tan-awon ninyo ang iyang mga sangkap dira, may ara siya sa ginatawag naton na sopalmito. Di kung tanawon nimo yung benefit sa sopalmito, daw makahambal gid ka na. So ari ra manggali niyang solusyon na herbal para sa prostate nga no ginapadugay-dugay.
0: Then, yes.
1: Ayaw pasag di na mako ano ba ma-develop ang enlargement sa prostate kung may ara raman sang solusyon na sayupan na maagapan mas maayo kaysa correct. Nagdako na imong prostate mao pa kan nag-inom so mas damo na sang repair ang kinahanglan naton na pagabuhaton ug damo na ng mga vitamins, nutrients ug mga lifestyle na kinahanglan nato na bantayan. Ti samtang nawala pa nimo na siya na experience para di ka magkaroon ng prostate enlargement, tagaaga pag-inom sa Mega Man Gold Coffee Mix na enjoy pa nimo ang imong morning coffee.
0: Nanambal pa ka.
1: Nilagsik pa imong lawas, niabtik pa imong utok, o nasolusyonan pa ang problema sa imong prostate.
0: O dako ba di katabang sa prostate doha kanabitaong kamatis, maglanlan sila kamatis o kanapong kanabitaong liso sa kalabasa. Ayan. Kanang liso sa kalabasa, imnan ninyo paugon. Panginan lang. Dili kaya painitan yun kayo niya. Kada mauga-uga na siya, pwede na ninyo imnon. Dagan mo na siya og zinc, no? Makatabang na siya para sa mga nagsakit og prostate.
1: Yes, Ate Arlene. Sa yung zinc, no? Makatabang na siya. Then yes. Of course, ang iyahang omega-3 mga kanans yes, o omega-6 mga kanans. Kay take note mga kanans, may ara sa mga prostate na nagka-calcify. Kumambal kita sa calcify. Doon nagbagtok ang imong prostate na siya. Moto siya na talagsa, makabantay ka, magsigikag pungko. Kalit lang doon nagbanhod, nagbikog ang imuang sakang. Kay tungod ang imuang prostate, nagtigas siya mga kanans.
0: Yes.
1: So kinanglan na to, yung good source o mga good, mga omega-3, omega-6, and omega-9. If you see omega-3, omega-6, and omega-9, mga good cholesterol na siya, nagatabang na siya na para mahimong smooth ang ato ang mga selula, para hindi siya magtig ang mga kanans. Then, mamintin niya na nindot yung quality mga kanans.
0: Pwede mga higalawa na igong oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. Dok John?
2: Yes, at Arlene, mga kanan, sadagang kayo salamat sa inyong pagpaminaw. Ginaot may nakatagabig mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
4: Ang akong pulit akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios sa gamay ning Dios. Hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ginas na capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot ni mo ako mga sakit. Mapasalamat jud ako.
5: Ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga Nasipit.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
0: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Dugay na kong gamitin sa nuts, liniment oil, o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuts, liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
8: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
8: At Manzasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.
2: Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanahan mga kurimaw. Welcome na sa Diresito ang programang Balong the Great. Kumusta, kumusta og? Maginaot lang tayong naamos ka kondisyon. Asa panlawas karong adlaw, adlaw karong Merkules, September 9, 2026. Mga kurimaw. Ato na yung tigmo may gala pinani 900. Paspasa kayo. Gito ko ang Waipurol na pikas ang flood control. Dagana na nga preso na kasuha sa flood control. Gito ko ang Waipurol na pikas ang flood control. Pabuta atong gandang kuradlawa nga nasayo at baga mo. Samtang atong unang lingaw-lingaw no ibi. Oh, nine. Pabuta may gala ang duha para makumplito. Magsugod na tayo. Dito ang pagpanaguman.

0: उस टाइम आता के दुम मागे थे आग तुम लोग सही मोक दिख मौके पिता का यांग सबूत वाप आगे बोन आग आग आगूं तुम लोग कापाजस मुझे मना पिकासन का कातों Katkatun na muna Og agong tumag Long kay Sipo Gapo Joy Joy sa Dumagite Kumusta mga taga Dumagite Og agong tumag long Sa imong tigmo Kay nagpikas og kawayan Og ikan daw kang Joy Buhol Kumusta ang Buhol Joy? Aga ang agong tumag long anang imuhang digmo ang tubag anak kay kapadyos wap aman japo aga long tumag sampot na nad kontak Aga ang akong tumag long anang imuhang digmo ang tumag anak kay nagbuak og nangka Piotr kini nangka ng hilaw balami aki isagol anis baboy no oh, labi na ka ng ulo, bitaw sa lingan. Oh, mi aga. Tam, ikig sa babay. Balong akong tumahag. Kay Dalan. Gikan daw kang susi. Dumagite. Kumusta, mataga Dumagite, computer? Wap aga po ang mga salingan, mga kurimaw. Long, pultahan na long. O, gituklod ang doorknob ngaway purong. Nabli o napikas ang piltahan. O, ang door jam. Door jam. O, prera na sa kwan. Minggo, minggo jam. Guaba jam. Long, akong tumahag. Anang digmo ni mo kay tulay na lo? Wap aga mo? Aga tubag lang sa mo ang digmo? Ang tubag anak kay nag atay sa tiyan sa litson babo. Gikan daw kang atunyos buhol. Musta mataga buhol? Aga ang agong tumaglong si Sarian nga po napagyod gate na malo kandado o giyawi o giduot ang giyawi nabli ang flood control mawala gidayo ha ingon nga dili man madagpansi Rumaldes kay gagaw man ni PBBM. Karon kay Jacob na. Ah, drummer no. Isa gini ay. Ha? Abi na ko nang ayo na mo. Abi na ko nang ulian ha. Wa pala Japon. Long plan sana. Oh, gikan daw kan. A Joey sa buhok. Kumusta bang buhol, Joey? Aga lang, tubag na ko na nanot brush. Piyuto. Aga lang, akong tubag kay burger. Gikan daw kang jing-jing sa buhol. Kumusta na, Jing? Aga di bayad ang akong tubag. Sa imong tigmo lang kay tibak. Tibak ang gibaha. Og ang akong tubag-dong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Daro. Piyoto. Yan pag yun, nagka-ugnit siya no. Piyoto. Long nag bungi na long. Ang isang blood control. Lol, ako tumag kay Jitski. Wa man ay puro, unya mapikas man ang tubig. Piyoto. Di apa yun. Ang tumag na kulong sa imong digmo kay Utan. Di ba ka nirong spili? Utan. Nagtahi og sinina balong, gikan daw kang Jujoy. Dumagiti. Kumusta na Joy? Dumagiti Joy. Og ang tumag nung kay Botones. O Halis. Akong tumag nung kay Jealousy. Kituklod to para abli. O niya na abli ang jealousy. Mau ang flood control. O lagi na, na may flood control. Pero wala'y basura control. Akong tumag nung sa imuhang tigmo. Akong tumag anak balong kay Litson nga po. Gutom mo mo sa Danny ba? Gutom mo mo sa Danny ba? Og lang tubag na ko sa imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay Alperil. Piyoto. Di apayod. Olos baboy. Piyoto. Okay, dito may ganda ang slide bang pasihaw. Gikan daw kang Porto o ng Sikihur. Kinis balong nga driver o panel may ganda galagot na kinsa LT o kay Sikig Pangatang. O anang bihian niya kipara siya.
1: Aon siya man sir.
0: O sumunang kargani mo.
1: Mais sir, mais.
0: Mais ba si illegal na sigarilyo, ha?
1: Mais lagi ni sir.
0: Abi, abi. Naglagos balong pero ang karga ni Iro may galang dako. Pag-abli ni balong, giambag ka ng iltiyo, gipaak-paak may galang. Buangin ka kay mais.
1: Mais gani sir.
0: Si mais, Iro mo na.
1: Maisong Iro. Siya lagi. Mais ba? Maisong Iro. Da lagi.
0: Ika daw ang ligaw-lingaw, may gala, uno. number one. Og pabutang usap para makompleto, ha? Long tubag na ko sa muntik mo kay Sipper. Og hikan daw kay Munmun. Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Og akong tubag long sa imuhang tigmo. Tulay. Bing Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Og anong tubag na ko? Anong tigmo kay Gunting. May-may sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og tubag long sa imong tigmo kay Doktor ko nagsisaryan. Og ikan daw kang Lin Buhol. Kumusta mga taga-buho? Musta mga taga-buho? Aga, akong tubag. Long sa imong tigmo. Ang tubag anak ay gabas. Piyoto. Wa ay pagyapon. Ya pagyod. Long slicer na. Gikan kuno kan. Jang-jang. Dumagit. Kumusta mga taga dumagit? Sipo. Jun ng Sikihor. San Juan. Kumusta mga taga San Juan Sikihor? Og Bintana. Wap aga mo? Wap aga po mga kurima. Aga long. Ang akong atubag anang imong tigmo kay Chinso Piotr. Pero ang uban ba ang ilang makina sa Chinso kay ilang sinaan o oh? Oh, kita ko na ba maong ilang sinaag maong

0: Gabas nga. Piyuto. Wa ay pagyapon. Dito may gala sa lain pang pasiawa. Gikan daw kang apunyong may gala sa Dumaguete. Kanto si Balong may gala nga ba ng tikla?
1: Tikla?
0: Oh. Nga nang imo mang kong giblock sa Facebook. Kisa gudi mo block ni mo nga. Bana ka unya imo kong anaon sa social media. Ina kong imo tambok.
1: Unya?
0: Unsa unya? Pag block ni mo na kong nagniwang lugar ka, wama. Oh, tabat sa'yo nga po.

Agong. Atubag anang tigmo ni mo kay bulldozer. Nga dinag ko na inyong habay. Nabot naman yung bulldozer. Aga tubag daw sa imong tigmo kambiyada. O gikan daw kang Juan Buhon. Kumusta mga taga Buhon? Og ang tubag long sa imong tigmo. Ang tubag anak kay Gunting Manggihapon. Piyoto. Piyoto. Long ba na. Wai pagyapon galingan. Long traffic na. Piyotor. Wa ay pagyapon maslingan ba? Ha? Wa pagyapon nakasagtog tubag. Balong akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Nara tubag kay Kawayan. Ya pagyod push button switch. Piyoto. Awap aga pon magkurumaw. Aga ang tumag lang anang imong tigmo. Pusin. Kompyoto. Awap aga pon. Aga akong tumaglong sa imuhang tigmo Sir Bato. Piyoto. Wapagid niya po. Darito may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Floating post office. Oh, kuya o kanyang nasod may gala kay ilahang post office. Floating. Galuta may gala sa tubig. Matod pa din he. Ang nasod nga ilahang post office floating or galuta sa tubig. Dito kuno may gala sa India.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati doon pa ng usahay, ang akong bitti mo, sata doon. Yan ako gusto nga mag-insin ko ka mga para sa iblog nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, pagpaminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na several taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adianosa, agoy ko din sa Purok Do, yes, Poblacion, Gidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahan.

0: karton. Suka nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Bayag daw sa ligaan, dito sa tuwang pagpunaguman mga kunimaw. Lang akong tubag, anay mong tigmog kay Pusil. Piyuto. Akong tubag lang sa imong tigmog kay Payong. Inigpislit ni mo sa pislitan na sa pulaan, way purong. Mubukad o mapikas ang flood control. Wap aga na. Aga. Akong drug. Lang anang digmo ni mo kay Super Gepo. Piotr. Wap aja po. Aga. Ang tumag anak lang. Kay nag-abli og durian. Ikan daw kang susi, buho. Wap aja po magkurmaw. Og ang agong atubag long anang tigmo kay. Ano yan, ang tubag anak kay. Nagabas og kahoy. Piyoto. Sa una ang magkapatin ako kung sumata kalbasa. Ano diba? Magkapatin ako sumata sa una kalbasa. Karon kwarta na ba? Di lang kay mutin ang musik mo. Mubudlat pa yan. Musiga pang mata. Lang tubag na ko ano yung utig mo kay Nagbal Samar. Oy si Punyong des Lapu-Lapu si Bo Imbalmer. Lang akong atubag anang imong tigmo. Ayan si Pergepo Piyoto. Wapagid ba'y wapagapoy na ka asag toog tubag. Akong tubag balong anang imong tigmo kay Payong. Irrigation low. Piyoto. Wa ay pagyapon na balong tubag na ko kay Kanda Dugyawi. O gikan daw kang an sa buhol. Musta mga taga buho. Aga ang akong tubag Ah, barong, sa imo ang atig mo. Oh, ang tubag, ana, longkay. Nagtudling. Gikan daw kang jubi, buhon. Piyoto. Wap, aga po, masligan. Aga, ang agong tubag. Long, anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag, anang gailigid. Wap, aga po, masligan. Wap, aga po, naka. Asag to, og tubag. Ayan. Long, pikas na. Onsa nga ni, nga pikas nga ni. Katapos ang ibilin may galas kurimaw numero 3. Number 3. Wala oras, salamat kayo sa pagpapinaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
5: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausab ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo doon mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining obus ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.
7: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials, alang sa balay, o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply, o mutaod sa bildo, o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
8: Tiguan na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
9: Uy, what a-
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: DJX 500.
2: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
5: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
10: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
9: Ay, Mare. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
9: Oo, oy, higayon na dyan na nila, Mare.
10: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
11: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
12: ACE Medical Center Bohol.
11: Kasaligan mo.
13: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
14: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
15: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
17: Ang istasyon sa katawhan.
18: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
19: Mm-hmm.
8: Maayong adlaw Bohol. Kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
12: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
19: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan, SP Bohol in Action. Karong adlaw, mga higala, nga Miyerkules, Pitsa 9 sa Setyembre 2026. Mag-uban-uban na usab kita, mga higala. Sulod sa usa ka oras nga programa, maghatod sa labing uwahing mga pangitabo. Dinhi sa itong lalawigan sa Bohol, ilibin na ang mga update sa sangguniang panlalawigan, mga gimbuhaton og trabaho sa itong mga board member nga gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members. Sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, sa Benji Arcamo, og sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Board Member Tomas Abapo, og Board Member Fernando Iping Estabilia. Maayong mampod sa ato ang mga bukal sa 3rd District, ipanguluhan sa itong naginusarang babay, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala, og Board Member Nathaniel Binlod. Maayong mampod sa atong tulo ka mga ex-officio member, Presidente sa Liga ng Mga Barangay, Board Member Romulo Sipidosa. Presidente sa mga konsihales, Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, o Presidente sa Sangguniang Kabataan Bohol, Board Member Lawrence Xavier Angla. Ngadto sa itong makugihon, o gabti kanunay ng SP Secretary Sir Bonnie Quirog. Sa tanang mga Legislative Staff Assistant sa tanang magawani sa Vice Governor's Office. Mayong hapon o mayong pagpaminaw sa tanang mga kawani diya sa provincial government sa lalawigan sa Bohol. Ipanguluhan sa itong Gobernador Aris Sumintado. Welcome no sa itong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action, mga kaigsunan. Update gikan sa buhatan sa itong busy gobernador sa iyang mga lakaw o mga kining ni ang update no si Vice Governor Nick Besas miabi-abi kini sa mga bisita gikan sa laing LGU o probinsya. Pinaagin nila ni Attorney Pablito Sanidad Jr. o Attorney Pablito Sanidad Senior. Sa ngalan ni Gobernador Aris Sumintado, abi-abi ni Vice Governor Nick Besas ang pagbisita sa mga opisyalis gikan sa Ilocos Sur, si Attorney Pablito Sanidad, Board Member sa Ilocos Sur o National Secretary sa General sa PBMLP, kon provincial o provincial board members League of the Philippines, uban sa iyang amahan nga si Attorney Pablito Sanidad Senior, kanhi Vice Governor og Mayor sa Narvacan, Ilocos Sur. Kauban ni Vice Governor Nick Besas nga ni abi-abi sa mga bisita, mao sila si Board Member Lucy Lagunay og Board Member Vincencio Arcamo, maingon man si Chief of Staff Attorney Filipina Piolio. Sa maong panagtagbo gihisgutan no sa mga bisita o mga board member sa probinsya sa Bohol ang mga policy sa lain-laing o sa duha ka mga LGU nga pwede usab mag-share no sa mga policy ilabi na sa mga pamalaod no sanglit ang ilang mga bisita mga sakop man usab sa sangguniang panalawigan dito sa Ilocos Sur mga higala no so nahimong magbamugahon ang maong panagtagbo sa maong mga opisyales. Sa laing abahin, nakigduyog usab o nakighimamat si Vice Governor Nick Besa sa mga barokyano dito sa lungsod sa Gindulman. Ilabi na nga nagsaulog sila sa ilang adlawng kapistahan atong milabayng adlaw. So, iyang mensahe, gipaabot ni Vice Governor Nick Besa ang iyang kalipay sa pakigsandurot o nakabisita o nakadagkot usab o ba ng iyang pamilyang manghigala alang sa fiesta sa Gindulman. Gipasalamatan ang mainitong pagdawat o pahiyom sa matag usa sa mga katauhan dito. Inubanan usab sa mga opisyales sa lungsod sa Gindulman. So, mana mga higala ang uwahing update gikan sa ato ang mga kawani o mga staff usab ni Vice Governor Nick Besas mga kaigsuunan. Sa laing abahin sa itong mga balita sa sangguniang panlawigan at itong nakalabay nga sesyon mga higala, doon ay mga importante nga mga diskusyon ang gihisgutan no? Atol sa maong regular nga sesyon mga higala. Sama na lamang sa pagpalusot no sa mga ordinansa no og pag aprobar sa mga resolusyon nga gi padangat no sa atong mga magbabalaod mga higala atol sa maong regular nga sesyon unya. Kagahapon, atong nadungog ang unang bahin sa maong regular nga sesyon mga kaigsunan, committee report no sa mga board member nato. Unya karong gayon na atong ipadayon gihapon mga higala ang pagpaminaw sa mga committee reports gikan sa atong mga board member atol sa regular nga sesyon kagahapong adlawa. So ania atong padayonon sa pagpaminaw ang mga mahinungdanon nga mga hisgutanan atol sa regular nga sesyon kagahapong adlaw mga higala.
20: The Committee on Natural Resources and Environmental Protection convened on July 17, 2026 at 4:45 p.m. and July 21, 2026 at 9:30 p.m. at the SP Session Hall as pre-conference room, respectively on the third floor of the Board of the Municipal Capital Committee in Kandilaka City. Present, proceed to the screen. Okay. I need some communication. Item, resolution number 2212-2026 from the civilian pilot of Dallas Bohol forwarding the film monitoring and surveillance report on Alex's website and the action activities at the home of public beach for appropriate committee review and action. Findings, Mr. Jose Carmen Tuasun, Municipal Environmental and Natural Resources Office, Metro Designate and Environmental Management Specialist to Local Government Unit of Dallas, Bohol, presented the official firm monitoring surveillance report. He confirmed negative findings regarding unauthorized welfare interaction activities at the old public beach. He further manifested that the LGU Dallas has initiated preliminary consultative meetings regarding the potential regulated opening of the local interaction tourism sector. Bakit po? Miss Maria Villa ay maligdi, representing UNCPP po, a forester, resikoto in Yung Junior, extended accusation to NGUWS and the Downs Municipal Police Station for the prompt response to the monitoring reports. She formally turned over copies of the commission ordinance and its corresponding implementing rules and regulation for marine wildlife interaction to the NGO. She emphasized that after the provincial report, a host NGO must secure an approved coastal resource management plan and coastal zone ordinance reflecting a specific interaction zone before any commercial operator can be qualified to open. Number three, during the regulatory readiness inquiry, this validity emphasized that operational mandates covering both pre-operation and active operation phases are already codified under Executive Order Number 18, Series of 2026. This clarification during the meeting confirmed that the necessary regulatory mechanisms are legally established to manage the localized implementation of Provincial Ordinance Number 2026-04 and Police Captain Yolando A. Baguchay Jr. stated that the Dallas Municipal Police Station enforces protocols based on the Provincial Marine Wildlife ILR. He noted an investigation conducted 2 months prior with the Maritime Police, Philippine Coast Guard, Metro, and Batangas yielded negative results. 2 separate enforcement operations were previously executed, but the resulting complaints were ultimately dismissed by the prosecutor's office due to insufficiency of evidence. Recommendation. After due deliberation of the committee, respectfully submits the parliamentary recommendation to officially note the verification report submitted by Metro Dallas at the Dallas Municipal Police Station confirming the absence of illegal wildlife interactions in the area, to formally adopt the position of Bohol Environmental Management Office regarding the strict enforcement of provincial website interactive guidelines under EO number 26-018, to request MGU Dallas to complete and secure formal approvals for its coastal resource management plan and coastal zone ordinance before authorizing any commercial marine wildlife operations, to enjoin local enforcement and environmental units to maintain continual surveillance of the municipal waters. At the meeting to ask about the makeup, the meeting was adjourned at 10 a.m. in the morning. Okay, this is presented to the Committee on Natural Resources and Political Protection, signed by the chairperson of the Committee of Natural Resources and Political Protection, Mr. Presentation, Lord of the Sabina and Honor Board, Lucille Nagunay. Certified and noted the committee secretaries, and we came out before Mr. Minister. Mr. Rafael, I hope for the approval of the committee report number 2026-7. So, what is it there?
0: Second, there is a motion seconded. Any objection? Any time motion to approve?
20: Okay, for the committee report number 11%, the Office of Natural Resources and Environmental Protection convened on June 11, 2026 at 2:29 p.m. and July 17, 2026 at 2:45 p.m. at the East Regional and Bay Conference Room, respectively, the third floor of the Bohol Provincial Capital Building, Tagbilaran City. President will sit on the street. Okay, the meeting accord, the committee president is taking up the item prepared to report action. Item 11, draft of which shall mining regulatory board, Bohol, chairperson, E.I. Emil J. Mirador, request is a meeting an agreed resolution favorably endorsing the petition for the declaration of the non-binding file by this Jeremy Tahes in Kaswagan, Trinidad Bohol, pursuant to RA 7076 and RA 7160. By this, in position paper sent to this committee, this Jeremy Tahes request the declaration of the Binahabal Bayan in Maranay, Kaswagan, Trinidad Bohol to legalize and regulate an existing informal small-scale mining industry that has sustained local livelihood since 1979. The document highlights the following: enforcement of the Public Act No. 7076 on the People's Small-Scale Mining Act of 1991, which governs the establishment of designated small-scale mining areas under state supervision, and Public Act number 7160 on the local government code of 1991, which defines the administrative autonomy and regulatory autonomy of local government units to transition informal extractions into a strictly supervised government framework. Securing a critical financial life that directly sustains household education, healthcare, and local coverage in upland communities, and mandating structured safety enforcement, personal protection equipment, waste controls, and environmental rehabilitation to implement community hazards. The petitioner, Ms. Shirley Tahes, formally affirmed the due submission of her application to the Mines and Geosciences Bureau, clarifying that the proposed Binahabal Bayan encompasses the declared area of 7 hectares across three distinct land titles, which she verified as privately titled properties outside the jurisdiction of classified public reference. Number three, Engineer Ana Luisa Galicina, Bohol Mineral Resources and Regulatory Officer of the Ministro, presented the regulatory position of her office endorsing the declaration under the following condition and executory framework. Restricts individual applications to a maximum of 2 meridional blocks, totally 162 hectares and 81 hectares per block. Mandates the formal endorsement from at least 2 of the 3 concerned local government units. Endorses the declaration to legitimize informal mining operations in Kaswagan, Trinidad, enabling tax and revenue sharing among the province, municipality, and barangays. Clarifies that the declaration is not an active permit, but permits the provincial governor to subsequently issue small-scale mining contracts of cooperatives or associations for up to 20 hectares and bases the declaration of the following laws and policies: the Public Act No. 7076, otherwise known as the People's Small-Scale Mining Act of 1991, which establishes the People's Small-Scale Mining Program to regulate and rationalize local small-scale operations by declaring a non-bayan total transition in formal subsistence miners into formal cooperatives. Republic Act No. 11511, otherwise known as the Organic Agriculture Act of 2020, amending RA 1168 to institutionalize the participatory governance system for organic farmers, including to emphasize environmental sustainability. This is an Administrative Order No. 2015-03, which serves as a revised implementing rules and regulations of RA 1776, providing a procedural guidelines for licensing, monitoring safety and health, and permitting hazardous practices like lithium use. The Public Act No. 7942, otherwise known as the Philippine Mining Act 1985, which defines the state's comprehensive framework for mineral resource conservation, requiring environmental clearance certificates and satisfactory certified records and executive order number 79, series of 2012, which institutionalizes and implements reforms in the Philippine mining sector, provides policies and guidelines to ensure environmental protection and responsible mining in the utilization of mineral resources. Number four, Engineer Galicitao, acting as part of the PIT Office Italian, clarified that while PITO exercises jurisdiction over mining areas up to 5 hectares, applications exceeding this threshold fall under the administrative authority of the engineer itself. She further reported that the subject application is currently at the initial stage of evaluation, with 5 separate tests yielding positive determination for medical reasons. Number 5, Honorable Juan Tropicalis Impoy, the Municipal Ministry of Trinidad Bohol, through a letter dated June 8, 2026, and received on June 18, 2026, manifested to this Honorable Committee that there is a regulatory site inspection established that the applicant commits quality activities without the requisite statutory permits constituting an authorized exercise of extraction rights. Letter B, in response to the situations, the local legislature enacted Sakuni Abayan Resolution Number 166, Series of 2026, formally deferring the endorsement of these very ties without by petition 50, absolute compliance with environmental laws, and formally attached and submitted critical supporting documents for the company's review, specifically Sakuni Abayan Resolution Number 165, Series of 2026. A resolution earnestly requesting the local executive honorable attorney Roberto Sitais PhD to honor the immediate stoppage of all unauthorized mining related operations within the territorial jurisdiction of the municipality of Trinidad Bohol, pending full compliance with all applicable laws, permits, regulatory requirements, and the settlement of penalties. Sabi niya, by Resolution Number 166, Series 2026, a resolution deferring the endorsement of the petition filed by the Securitas for the declaration of the area located in Barangay Oswaga, Trinidad Bohol, as a minahang bayan, subject to compliance of environmental laws, rules and regulations, and without prejudice to the subsequent penalty requirements by the appropriate government agencies. Sabi ang Bayan Resolution Number 167 of 2026, a resolution temporarily suspending the acceptance and processing of all applications for the endorsement of mining and quarry permits within the territorial jurisdiction of the municipality of Trinidad Bohol, pending the enactment of a comprehensive ordinance for the regulation of quarry operations and all the revisions and all reclassification of the municipal operation land use plan and zoning maps. A scanned copy of the official communication received by the Commission by the Regulatory Board and the formal committee report of the Certified Committee on Environmental and Natural Resources. Further, in the same letter, Vice Mayor Kansas Boy sought clarification and expressed concern regarding the alleged lack of invitation to the municipality of Trinidad for the meeting held on June 11, 2026. Number 7, the Deputy Secretary Gilbert F. Salise explained and clarified to this committee through a letter address to the chairperson that an official invitation was sent to LGU Trinidad via electronic mail on June 5, 2026. Communications requested confirmation and reminding the LGU Trinidad were also sent on June 10, 2026. But no reply was received. He noted that the municipality's interests were substantially represented through resolutions and institutions made by Engineer Ana Luisa Galicino, the former requested an updated and really clear address to prevent future communication gaps. The Bohol Provincial Environmental Management Office formally opposed with the states the legislative action of the local government unit of the Bohol Provincial to defer the issuance of the interest of the proposed Pinakot budget. Letter 8, for someone who is written.
19: Okay, so atong i-pause kadali no ang atong pag-play sa regular nga session sanglit adunay importante pod nga ipaabot sa kahanginan karon si board member DJ Balite subay usab ni sa iyang privilege speech kagahapong adlaw labot ni sa concern no sa panglawas sa atong mga katawhang bulanon especially nga napiktuhan pud ta no ning gitawag og haze. Naspeak as linya mahigala atong ikahinabi si atong kugihan og batan-on nga board member sa 3rd District board member DJ Balite. May hapon nimo board member DJ. Welcome sa atong programa sa SP in Action.
3: Maayong-mayong hapon Sir Allen, maayong hapon sa atong masusintig paminaw.
19: Yes board no, so palihog lampod og pagpasabot sa atoang mga naminaw karon. Labi na katong imuhang gi-raise atol sa privilege hour sa sangguni ang panlalawigan kagahapong adlaw atol sa regular nga session board member.
3: Yes sir, alin no, katong akong gi-privilege speech kabahin to sa nahitabo bitaw nga haze na sunog dito sa Indonesia diin matudpa sa atoang record kagahapon na nikapat na sa 300,000 kapin ka hectares ang maong sunog niya. Matod pa po, nag-ipasagdaan na kung dito sa mga bumbero dito sa Indonesia tungkol kaya din naging nila makaya ang maong sunog. So, usakan ni attend sa session kahapon, nagpahigayot na o executive meeting sa atong Committee on Climate Change, inubanan sa Committee on Science and Technology dito mi sa opisina sa buhatan sa PDRRMO o mauto ana dito ang taga DNR, taga PDRMO, taga DOA, so very very alarming kagahapon ang atuang air ang nasinati kay matud pa unhealthy na. So mauto nga ni come up may solution usa ka resolution na mag-awhag sa kadaghanan ng pagsuot ta og N95 na mask kung atong gitagaan po ng resolusyon ng tanang mga NGOs nga maghatag o maghatag information or awareness kabahin aning maong haste nga ato ang nasinati.
19: So sa ato pa, ni gawas sa inyohang tigom itong nakalap o kagahapong adlawa nga samtang sa imong gimension nga nagkagrabe o niya gipasagda na sa mga bombero, so sa ato pa magkagrabe pa ning sitwasyon sa kalidad sa hangin nato board member.
3: I hope Sir Aleno nga dili mo abot ana ka punto kay ato pag ginagi mo nito as of now gani gani nang buntag sa kuniwalaan murag na stable na kuno balik ang ato ang nasinati nga na stable na balik ang kaling mo ang tawag na to ato ang air. Pero wala gyapon ko mo kumpiyansa mauna nga padayon gihapon ang ato ang ipahigayon pa na another executive meeting karong Bernes Pohon tungod kay sa kadako ining ato ang nasinati yun nga haze niya isa pa na wala pa tayang mo equipment sa ato ang probinsya kabahin aning ambient na monitoring, air monitoring ang city pa lang ang naa. So ato gihangyo ang DNR nga kung may mo matagaan ta sa province of Bohol, no? So napasalamat ng buti sa DNR na nisugod sila apat sa 2028 ako no, mahatag ang maong equipment. So maong nga nagplano mi karon nga mag-tutuyol mi ang province of Bohol o yung maong ambient na air monitoring tungod kay importante kayo tungod labi na sa mga katawahan na to madulay problema sa ato ang mga lung problems, sa mga respiratory problems. So, sa ginis, atagan o focus sa DOH. Nakahatag po ko, nakigayon po ko pangutana sa taga-DOH kung doon na ba yung mga kaso na respiratory problems, sugod ani nahitabo na AIDS, matun pa rising ang ato ang mga respiratory problems sa mga katawhan apan dili kini buot pasabot nga ang hinungdan ani mao ang AIDS.
19: Pero ma consider gud gihapon siguro na board member kay rising ang kahaon niya, dunay presensya sa Hayes nga nagpadayon sa pagkakaroon.
3: Yes, Sir Allen, mo na nga wag yun kami mo luka nga wag yun pugo mo hatag po yung luka. Bisan patuod o wag tayo hinungdan, pero sa hinungdan nga nung rising ang respiratory problem sa ato ang probinsya sa Bohol. So ato na lang yan kung i-consider nga tungod kini sa Hayes nga itong nasinati tungod sa sunog dito sa Indonesia.
19: Specific po ang imong gi rekomenda nga N95 mask unsay naa sa N95 mask ug sa ubang mga face mask sa board member, palihog ko lang pagpasabot po.
3: Yes, ako lang gipangutan na po sa DOH ug nganong N95 yun yung mask no matutang baga mangud ko na siya, so dili na siya magdali-dali og kasulod ug maot nga hanin.
19: Pero okay.
3: Problema lang kay
19: mahal-mahal po.
3: Isulod po nga ng ginawa tungkol sa kabaga.
19: Oh, mao. Correct. Kunya.
3: Pero wak mag-inain pang solusyon as of now. Maunay iauhag ang tanan nga magsuot o N95 mask.
19: Oo. Pero og why N95, bisan lag og mga ordinary mask, pwede na siguro, board member?
3: Pwede na siguro, og na mga ordinary nga mask. Pero mas maayo po nga, kung dili man ganita pampante sa N95 ng mask na mag-prescribe sa DOH, mas maayo nga ilikay lang sa ang mga outdoor activities yan ang mga dili at kinahanglan kayo nga mga aktibidad gawas sa itong tagsa-tagsa ka panimalay.
19: Nganong kabahin sa air quality monitoring, nganong ang tagbilaran ramay naapa sa pagkakaroon board member?
3: Sa akong nahibalan, ang maong air monitoring nga naa karon sa dakbayan sa Tagbilaran, hinatag ko noon na sa usa ka NGOs.
19: Ah, okay.
3: So maong akong ipasabot sa meeting nga mas maayo pud nga naa pud ang kagalingon. Napay kagalingon sa province of Bohol pero sa to say 2028 pa ang mahatag sa DNR. Nalitay na lang yapon ko matagaan gihapon ang probinsya sa Bohol.
19: Pero doon ay plano nga mag-purchase o gagalingon ang provincial government?
3: Yes, Sir Allen. Ato na lang iduso dito sa plenary kagahapon nga mag-purchase ng gagalingon na air monitoring.
19: Sa man ni ASAP ba ni? Kay naapa man ni kuan karon na nisinati na itong Hayes?
3: Yes, Sir Allen, amo gyud ning paningkamutan nga batuso ni gahapon kay dunay pahigayon nga PDRMC meeting karong maabot September 17 para mapasa na ni dito sa maong council meeting para ma-procure na diretso ang maong monitoring, air monitoring.
19: Okay. O niya, sa laing bahin, board member, doon na po update kalabot sa sitwasyon nato sa El Nino. Naka-meeting na ba po ang imuhang committee ba bahin, ani?
3: Yes, Sir Allen, nagugay namin nag-meeting, ani. Kung sa rato, niyaging buwan, rama to siguro. Pero kahapon, ako po nang idalik siya itong pangutana sa ato ang PDRM o head, Doc Andrina Melerio. On the process na ang pagpahigayon sa cloud seeding. So, hamang kabuok na may sa budget sa OPA na apoy at ang kagalingon sa PDRM o sa mga panikamutan na mauna sa ang sa OPA, ipaawahilan ning sa PDRM o para ma-reserve na ito. Matod pa ko no, ato na magsugod dito sa lungsod sa Ubay, ato dito magpalupat. Mao'y sulti sa ato ang PDRM o head.
19: Kay daghan na po nagpaabot, especially sa itong mga mag-uuma nga muraog hurot-hurot na ginpod ang mga pundong mga tubig sa mga small reservoir.
3: Yes, si Alan, na-aware po mi nga nangaliki na gyud po ang mga kayutaan gani diri sa akong gipuy-an. Nang anam na po gamatay ang mga dahon. So,
19: pastilan.
3: Alarming na gyud kayo nga to ang

0: hold ana ang provincial government kay naama na sa mga private entity sama sa NGCP o mga distribution utilities, board member?
1: Yes, Sir Allen, tinuod yun na. Bisan kami. Kayusa kita ani kasi natin aning maong outage sa power outage, no? Pero bisan tuod og wala tay hold ani, kami sa provincial government of Bohol mangita og paagi kung asa mi makakonekta para mahatag na mo ang atong mga yango, no? Dili ra man pud ni yango magkupot sa atong mga katawhan. Kita man kita na nag-suffer ni ini, gani ako bisan sa mga hospital, dugay tayo mo siga balik. Bisan og naay generator, ang generator dili tayo makasiga og balik. Yaging semana dito ko sa Cebu, dito sa SM Cebu, nag-brown out yung po hinoon ang SM apan dugay makasiga balik. So isa gid na nga atong matagaag pagtagad kining ato ang power outage.
0: Wabay plano, board member, ang saguni ang panalawigan nga tukion ni panig balik sa committee?
1: Kani posible sa sunod semana, kaya ako naka-focus ko sa kaning hitabo nga haze yun. Mao dito na alarm ako, ako maka-antos ko man kung singot o ganang mag-brown out. Kani lang yung haze kay dagang gaayong mga senior citizen na mapiktuhan, mga patanon,
0: mga
1: nedunan problema sa lung problems ang mapiktuhan na ng maong haze.
0: Okay, so mahinaotang mahatagan po nagpagtagad ng bahina, board member sa SP.
1: Yes, Sir Allen.
0: Duna pa kay abot ipaabot sa itong mga naminaw karon na, board member, nga wa na ito mga pangutana ni mo?
1: Yes, no. Sa ato ang mga sukintig paminaw, sa mga gusto mutanaw sa BSAA, magsugod na ang pre-season sa BSAA karong Sabado sa volleyball. And I hope nga mutanaw ang kadaghanan.
0: Okay. Board member, salamat kayo sa oras. Unya imong hinapos nga mensahe sa itong mga suking tipiminaw.
1: Daghan-daghan kayong salamat sa Allen sa higayon nga atong mapasabot ang atong mga katawhan sa atong mga trabaho diya sa sangguniang panalawigan. Rest assured sa atong mga suking tipiminaw nga kami isang gunayang panalawigan pinanguluhan sa ato ang Vice Gobernador Vice Gov Dick Besas, sa ato ang Governor Governor Aris Aumentado nga among ipaminaw, among nabasa tanang mga yangok mo o wala po ni hatag o panahon nga mapasagdaan ang imo mga problema. So ang among hangyo nga iampo mi nga unta among matagaan o mayo na servisyo ang ato ang probinsya sa Bohol.
0: Salamat kayo, board member DJ Balite, og may hapon nimo amping ganunay. Thank you.
1: Dagan-dagan salamat, Sir Allen, og salamat po kayo sa tanang may hapon.
0: Mato may gala ang atong gugihan og abdi kanunay nga board member sa 3rd District, board member DJ Balite, no, naghatag og pagtagad labi na ning sinati nato nga napiktuhan ta, no, sa dakong sunog dito sa Indonesia. Unya gawas ni ana do na para bay bulkan nito nga ni Boto, no? So sa pud ni bantayanan kay ang abog aso, ha? Puparihog aso sa sunog nga moabot gihapon sa lain-laing mga kanasuran, mga higala nga mamahimong haze og mapiktuhan ang ato ang dapit. Unya gini mo resulta ni sa dili maayong epektos panglawas, mga kaisunan. Alas 4:33 atong padayunon ang pagpaminaw sa committee report, no, sa sangguniang panalawigan regular session.
2: Exclusive construction rights, nor does it legally authorize a private petitioner to access, collect, or leverage right fees of real tax from subsequent contractors. The proposed mining area was strictly conformed with the municipality's

0: Wish list na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
7: Yes, Lucans.
6: Kainom ka o DTX Mandel. Gisulayan gini mo.
7: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magaling ko, buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun, ano na yung TikTok? RGTX.
8: Mabibilis sa mga butika.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
15: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
16: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
17: Dako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
18: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Problema! Igawas!

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: G22 here. Step into your Myra era.
2: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
3: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
4: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Believe. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Believe.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.

0: but I'm not yet at liberty to state their names because we have not yet gotten in touch with them. I hope this satisfies the Senate President.
1: Paano po makakatulong, Mr. Presiding Officer, sa mga Senator Judges po natin?
0: Well, sana sa pamamagitan ng kanilang kaalaman at lawak ng kaalaman kaugnay sa batas, sa saligang batas at gayon din karanasan nila sa mga legal na bagay ay mabigyan tayo ng kanilang kaisipan. Kaugnay sa isyong ito, pabor man o kontra sa magkabilang panig, sang-ayon man o hindi sa binanggit ni Senator Judge Tulfos, binanggit ni Senator Judge Padilla, binanggit ni Senator Judge Pia, sa binanggit ko nung una, magandang mapahinga natin yung kanilang pananaw at kuro-kuro. Kaugnay po nito. At ganyan din, para mabigyang linaw ang isyong ito sa ating mga kababayan.
1: Maraming salamat.
0: Senator Judge Pangilinan is recognized.
2: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Siguro parang dagdag din na kasagutan doon sa tanong ng ating Senate President. Usually po yung amici o amicus curiae ay eminent legal expert, retired Chief Justice, retired Supreme Court Justice. Yes, and experts.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Hello mga MX3 Believers! Ako si Reynaline Ranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dili ko believe.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
3: Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ilong Ranger?
14: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
13: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
14: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
13: Sipon agad?
14: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
15: doctor. Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
17: Uy! Kuhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan.
19: DTX 500.
20: DTX
19: 500.
20: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
21: At sa Panginoon.
20: Una po ay sa Panginoon.
19: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
22: Pindutag aura one, guapat to another. It's giving confidence, Myra Era.
23: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
24: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
25: Ubo, blema, igawas!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin E complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nga nung watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinsay ngalan nato, sir?
5: Paul Mercado, diay ni sir.
4: Motana lang ko.
5: Kanang gatumar ka o DTX500?
4: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
6: DTX500, mabali sa mga butika.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe. Bye.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbinaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga na mayor sa syudad sa Tagbinaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbinaran kung servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbinaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang itong BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod City Councilors at mga kaubanan natong mga City Hall employees sa itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbinaran. O ilabi na ustab sa ato ang mga office heads, department heads, and our chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Catherine Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw ustab sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nanganggam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa iyong pakikulong, pakikuban o pagpaminaw sa bahin sa mga update programs sa nakilitit na to sa itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbinaran and our updates and development ng ato ang dakbayan sa Tagbinaran. Kung asaman ko ito din itong programa, kung asaman karon mo na himutang mga higala, again, dagan kayong salamat, kung maayong adlaw kaninyong panahon. Kung maayong adlaw usab no, sa ato ang mga 15 kabarangay, ni ato ang syudad sa Tagbinaran, ato mga 15 kakapitanes, mga Tagbinaranon, maayong adlaw kaninyong panahon. Kini si Kim Anob ang inyong mga kauban, karong adlawang. And yes, maayong adlaw usab no, mga higala sa ito ang tigpin mo niya itong programa nga nag-insured yun no, nga madungog ka sa kahanginan via radio kung diin naka-air ang itong programa mga higala sa GYRD nga station, sila Sir Jerry Cahe, sila DJ Cyrus Divido, sila Sir Gilbert Tulog o si Sir Eric Yeho nga may nag-insure na again, no, na madumugta sa itong mga listeners na ito via radio. And of course, na nag-insure usab no, nga makita ta, no, sa ito ang Facebook page live, kundi inusab makita ang ito ang programa mga higala sa ito ang official Facebook page, ang GYRD Bohol ang kasaligan, o sa ito ang official website, ang www.gyrdam.com. And also, sa ito ang cable channel, no? Sa channel 9, kusap mga higala. And yes, no? So, karong mga puntuha mga higala, it's another day because today is September 9, 2023, adlaw nga, Miyerkules. Yes, katulong adlaw na nato mga higala, no, sa ito ang pag-review sa pagbuwasan sa City Government of Tagbinaran. So, kailangan adlaw no, sa mga higala, na sa mga adlaw ang ito ang pag-iisugutan, kabahin sa mga katikaran, programa, servisyo, ting ito ang pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbinaran. And, iya, sa di pa natin ito, na pinagin ang mga balita, tuguti sa ako no, sa pag-greet o related happy birthday, no, kagahapon, no, ang ito ang mga kaigsunan na itong mga Katoliko, ato ang isaulog, ang adlaw ng tawhan, no, na mo ni na ka, the usual na ito, no, nga, matag-uit nga September 8, atong kagahapon, atong isaulog, ang adlaw ng tawhan ni Mama Mary. So, belated happy birthday, Mama Mary, and of course, atong mga Katoliko, may nagsaulog usap kagahapon, no, ni adlaw ng tawhan. Again, ni Blessed Virgin Mary. And yes, sa aring tuto mga ikala, again, no, stage na lang pa sa itong programa tungod kay ang atong ihatod sa ito ang programa, ang mga labas ng mga balita na itong nakuha sa itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. So stage na lang, no, kung unsang itong mga update o information. And also, kung yung tatawag sa mga ikala at sa Bistibia, no, again, ang ito ang mga Tagbilaran ang kabahin sa ito ang usa sa mga inisiyatiba ni Mayor Jane Yap, no, kaya ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. So stage na, kung asa makuha, kung katong wala ka naka-avail, o sa'y pamaagi, o sa'y agay nilang kandamon, o buhaton, and of course, sa mga mukmin, kung kapot ang angay nilang pagabuhaton. No? So, Christian lang at mga Tagbilaranans, no, ilabi na kabahin sa to ang Tagbilaran Citizen ID Card. And, of course, I will give you a reminders, no, sa to mga Tagbilaranans nga naminaw, usap na ito, itong matag-adlaw nga programa, mga higala, kung magawas matas ka mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o magawas matas ka mga tagsa-tagsa ka mga ipang trabahuhan. Mga isulan ako, ayaw kay kung makalimot sa pagnalaang payong o pagsuot o jacket ni Adjuna Yud para proteksyon sa kong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Any, anyway, no, nga pwede na itong magamit kabahin nga ito ang dagan sa panahon. No, kining sobraan sa init, no, pumabantayan, grabe na kayo, kainit ang panahon, mga higala, makastress ang kainit, and of course tahay mo uwan, but for now ang ato ang ma-finapit, no, ang grabe kainit, so mo nang atong ampingan ato ang lawas, no, para iwas sa mga sakit-sakit sama sa mga hilanat, ubo or sipon, no, kay grabe or kinimpis ka, no, nga ato ang kung maka-experience na. So, amo lang atong protection na ito ang lawas. Grabe ang kainit sa panahon. And don't forget to drink 8 glasses of water a day kung mahimo gali more than 800, no? Kaya tumod grabe sa kainit sa panahon. Let's stay hydrated and please don't forget also to take vitamins. Kitabang sabi siya mga higala to boost your immune system, no? And protection laban o sa mga sakit-sakit. And ito, Timan Angel, matag-adla mga higala, ha? Health is well, yes. So, wanna just a short reminder lang, no, sa ito ang mga suking tigpangin. Huwag ganyan punta mga higala, alin naman sa kita sa ito ang news beat nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran, isa ka-opisyal na miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, and technology and innovation. Gipahinlo na sa City Government ang dakong bili sa tingog sa katawhan pinaagin sa mga mekanismo sama sa CSO Desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaran. Sa Yapol Administration, labi na ni Mayor Jane Yap, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagplano ug pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas able, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Sa laing bahin ng Tagbaga Higana, nagkadaiyang kalihukan sa serbisyo publiko ang community engagement ang gitambungan ni Mayor Jane Yap sa milabay ng mga adlaw dinhi sa dakbayan. Nakipiini ang convention sa Philippine Association of Government Budget Administrators o PAGBA ug ang ribbon cutting sa bagong buhatan sa sangguniang kabataan sa Barangay San Isidro. mitambong usahan si Mayor Jenia sa mga kalihukan sa National Police Commission Region 7 nga naglangkob sa 32nd National Crime Prevention Week Celebration o kick-off ceremony o ang Youth Parties Camp. Dito usab ang mayor sa acquaintance party o induction ceremony sa Pagbilaran City Science High School ingon man sa oath-taking sa mga PTA officials sa Buol Elementary School. Nakipusab sa mga kalihukan ang orientation sa school safety drill for active attacks na gihimo sa Department of Education. Ipakita ni Mayor Jenia ang aktibong suporta o mga pag-appeal sa City Government of Tagbilaran sa mga programa na dako o tabang sa sektor sa edukasyon, kabataan o seguridad dinhi sa syudad. Sa naing bahin usap sa ito ang newsbeat ng mga higala na kikoordinate mismo si Tagbilaran City Mayor Jenia sa mga opisyal sa national government aron mapaspasan ang mga dakong proyekto nga gikinahanglan sa syudad. Personal nga miadto sa Cebu si Mayor Jane anam sa coordination meeting uban sa Department of Public Works and Highways Region 7 ug sa Department of Environment and Natural Resources Region 7. Kauban sa mayor sila City Engineer Chidoro Istoke o City Planning and Development Officer Engineer Estela Margate. Lakip sa mga proyekto nga inang Istoke mao ang rehabilitasyon sa Causeway Manga Fishport sa Poblacion 2, Barangay Poblacion 2 Barangay Development. Sorry. Manga Fishport Poblacion 2 Barangay Development rather ug ang one-stop shop government facility sa Tagbilaran Port. Sumala kang Mayor Jenia, importante ang koordinasyon tali sa city government ug national government aron mas mapaspas ang mga proyekto ug mas dali kining mapahimuslan sa mga Tagbilaranon. Gihatagan ug dakong pagtagad ang community-based development aron masiguro na ang mga proyekto ug serbisyo makita, mabati ug direktang mapuslan sa katawhan. Wala nakauban sa maong meeting si Congressman Babayap tungod kay nagpadayon ang budget hearing sa Kongreso diin siya ang vice chair sa Committee on Appropriations. Apan bisa na naa sa Manila si Congressman Baba naka-video call gihapon kini kang Mayor Jane aron masiguro nga usa ang ilang direksyon alang sa Tagbilaran ug sa First District of Bohol. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beat nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring punto mga higala, ari na usab kita sa laing usab ng mga impormasyon sa bahin sa ato ang usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jenia, ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, for the information of everybody, ang atong Tagbilaran Citizen ID Card, mao kini ang usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jenia when she assumed office ni atong July 2022, the first executive order nga gisigna ni Mayor Jenia is ang pag-digitalize at ng mga transactions and services sa itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And here comes sa ito ang result sa digitalization o sa mga inisyatiba ang itong Tagbilaran Citizen ID Card. And sa itong Tagbilaran Citizen ID Card sa mga Tagbilaranos, mga higala sa wala naka-avail or naka-avail na, please bisita sa ito ang Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll lang mga higala, just scroll down. Inyong makita dito ang ato ang caption o ang link no sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kaya ito ang link mga higala, direkta ni siyang makita sa pag atong hibawan, sa pag-verify. O pwede usab na maka-join or maka-register sa atong Tagbilaran Citizen ID Card. Kinip ang link, i-direct ni siya mahimo, ilabi na sa mga Tagbilaranons no. Depende ni siya kung naka-avail ba tayo, naka-process or bago ta. Kaya in-click na ito ni mga higala pang atong i-register ang ato ang name and your GCash number. And kung wala pa mo naka-avail, pwede po din siya sa ato ang bagong mga magpa-rejector. Or kung naka-avail na mo o wala pa inyong Taiwan Citizen ID card, pwede din siya i-click ang inyohang pag-verify ni inyong mga higala. Gamitan lang ang inyohang GCash name or name na inyohang ipa-register plus your GCash number. And then, mupapap ni siya or mu-appear o mu-inform ni na ang inyong Taiwan Citizen ID card is ready to pick up or na i-ex ani mga higala, meaning wala pa yung citizen ID card. Kung mapapap siya na ready to pick up or pwede nang ma-claim, i-claim ninyo diri sa ito ang City Hall building in Exelod mismo sa ito ang entrance mga higala. Sa left side, naadiha ang ito ang booth for releasing sa ito ang citizen ID card. And kung wala pa mo naka-avail, kung ginahadyod mo nga mo ani sa City Hall, pwede gihapon mo cater me sa mga bagong magka-register sa ito ang Tagrayan Citizen ID card. So just bring your cell phone and your ID para atong makabangan sa pagpahiluna sa iyohang GCash. Ilabi na kung wala pa po mo yung GCash. Kaya ang GCash mga higala is dapat fully verified and we can help you sa pag-process o pag-fill up sa tanang mga information ninyo kabahin sa pag-saon pag-gamak sa ito ang GCash account. And pwede usab na gamit ninyo ang link kung di mo ganahan mo ani sa ito ang City Hall o diha lang mo mismo sa inyong balay, pwede magamit ang ito ang link sa ito ang Taiwan Citizen ID card. And usab mo po na ito ang perks and benefits ani nga makuha kung mo-avail na una kung mo-abroad pa or mag suri-suri ta outside the Philippines or within the Philippines, pwede po din magamit nato sa pag-swipe or pag-tap no, ang ato ang citizen ID card sa ato ang i-purchase nato ng mga or items or products na gusto natong palitan. So, pwede nato i-tap ni siya or i-swipe. And ikaduha, pwede, kung ginahan mga adonai deals na inyohang pag-abitbiton, pwede na siyang magamit no, sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And napot na yung mga ikatulong nga perks ani is napot ni siya yung mga partners na ito, nga mga establishments. Just wait lang no, kung unsa ang ato ang mga partners, nga establishments or merchants na muhatag o mga dadai yung mga discounts just to present lang sa inyohang tag-brand citizen ID card. So, kung saan din ang mga establishments, for merchants within Tagrayan City, just wait sa ito ang posting of information, mga higala. And again, open ang ito ang Tagrayan Citizen ID card from Monday to Friday from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon. So mga kapatid, mga higala, ang ito ang mga update kabahin sa ito ang Tagrayan Citizen ID card. Magaling po ito, mga higala, ay nasasita sa ito ang mga pinalangga nato ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw sa September 9, 2026 adlaw na Mia Calas. Taga Barangay Dawa, happy birthday ni Rosica Mascarinas, Valeriano Lapis, Midardo Rico, Pedro Ayeng Jr., Jacinta Menteza, and Elena Anunciado. From Barangay San Isidro, happy birthday, Alejandro Budlong. From Barangay Tiptip, happy birthday, ni Dorotea Loina Sanudra and Alex Clavera Magallanes. From Barangay Manga, happy birthday, ni Timorcia Byron, Dorotea Balihon, Pedro Cabridas Jr., Dorotea Ridulia. From Barangay Ubuhan, greetings going out to Leonardo Arsena Gorgonio Mendez and Sonia Potong. From Barangay Talo, so happy birthday to Imelda Melomida, Gloria Salibay, and Martin Renon Jr. From Barangay Buoy, happy birthday nila ni Dorotea Kibon, Eleanor Samson, Nathaniel Ampo, Adoracion de la Cruz, Geraldine Rose, or Geraldine Rose Milialos, and Lilibeth Karang-Karang. At Barangay Kugon, happy birthday ni Erlinda Cafe, Alfredo Te, Maria Fehuscol, Sergio Araneta, Rosario Suarez, and Jacinta Vanyo. From Barangay Pobasyon Do, happy birthday to Doroteo Navia, and Pobasyon Trust to Claverito Nitoliama. From Barangay Pobasyon Uno, happy birthday ni Gorgonia Rimona Dermaya, Gloria Guerra, Saint Virginia Dominese, from Barangay Mansas, happy birthday ni Alejandra Villamora, Apolinario Jr. Paredes, Juanita Sarmiento, from Barangay Buol, happy birthday ni Pasita Manique, Teresita Calvo, Federico Pacan, Jacinta Magalion, Merlita Pahang, and Tiborcio Masiday. Happy, happy birthday, Ganinyong Tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Arnam Wilson, hello, First Gentleman, First District Representative, Congressman Pabaya, our 16th Sangguni Angpan ng Sol City Councilors, and the people of Taguilar City, wishing you all be bountiful and wonderful day, Ganinyong Tanan. And yes, ako mga sukindig pagi now, bilang sa ulo gusto, bilang adlaw natawan, karong adlaw, ang wala ka na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, sa mga sali ni Panginaw, nagandang salamat mga igana sa inyong pakikunong, pakikuman o pagpaninaw, kadahin sa mga updates, programs, and activities natin sa kapagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran in our updates and development ng atang pahabayan sa Tagbilaran. Umag-uban-uban ang sagita mga igana, umang adlaw sa susamang patna ng istasyon at ang programa, ang magpakabana alang sa kabatuuran. Kini si Kim, ano ba ingan na lang kaninyo? Servisyong parangup tutun, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jane Yab, Vice Mayor Jane Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Bambaya, our 16 Sangguni ang Tandong Sol City Councilors, our Chief of Staff from the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzon. As we all stay in Tagbilaran

0: Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
8: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ako pinagi sa Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan. Kaninyong tanan ato mga sano o mga sana, maayong gabi eh. Maayong pagpaminaw ning adlaw nga Martes nga edisyon mga igala. Sa ato nga tulumanon, inyong tulumanon Aris Development Program. Diin na magpaabot kita o mga kasayuran, labinas mga programa o kalihukan nga gipatuman o gipahigayon o gitambungan usab sa atong mga pinayalang opisyal nga gipangulohan ni Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Besas o sa tanan nga mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan mahigala. Kay kami sayod nga ang atong mga kaigsunang bulanon ang ayan lang masayod sa mga kalihukan sa pagpadagan sa ato nga kasamtangan nga pangagamahanan sa probinsya sa Bohol nga kanunay naglantaw sa kaayuhan sa ato mga kaigsoonang bulanon ug dugang kalambuan sa ato pinanggang lalawigan sa Bohol. Kaninyong tanan, usbon ko welcome unya sa gihapon kini inyo nga higalas kanginan Alan Estoke Mangmang, makauban niyo hangtod kita alas 7 media ning kagabihon may gala ning adlaw nga Miyerkules September 9, 2026 mga higala. Kamusta? Sa kanunay kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado ug kanamo dinhi tu mga kaubanan sa station DYRD, hinaot pa nga kamuntanan anaas maayong pagkabutang o kay importante lagsik kanunay nga atong tagsatag sa kapanglawas. Kay ning panahon sa kalisdanan kinahanglan gyud nga di gyud ta mag di ta marinder no, kay dili lalim kinahanglan gyud nga manisikay-sikay ta gumikan sa kining atong gisagubang nga krisis mga higala tibuok kanasod. Mo na gani nga gibe naman na nga ang atong mga ordinaryong mamumuo ang atong kita matag adlaw halos di pa gani paigo no sa atong ibutang sa atong lamisa mga higala sawaan sa sakop sa pamilya gumikan sa kamahalagi no sa mga basic nga panginahanglan sa pamilya. Mo na nga importante nga atong pag-amping sa atong panglawas kay di lalim oras nga kita magkasakit mga higala. O gasing unyana aron pod nga sa atong pagpaningkamot di nato kalimtan usab ang atong makanunayon nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagahom aron nga giyahan ta tabangan ta sa atong paningkamot mga higala no nga dugangan ang atong grasya nga madawat matag adlaw sa atong pagbudlay mga higala. Okay, padayon ta sa atong tulumanon agig pagbukas mga higala atong ipabati ning tipik no sa mubo nga mensahe sa atong talahurong arsobispo sa Sugbo ang kanhi nato nga pango di simbahan ini sa atong diocese ng Bilaran Bishop Abit Uy nga sa iyahang mensahe nga nag-awhag sa atong mga kaigsunang magtutuo taliwa ning nagkadayang hagit sa kinabuhi mahigala dugangan aning bag-o nga kining teknolohiya kining cellphone mura og halos tanan gutlo mahigala mura gatong naong nakanunay sa cellphone di na ta makaunahuna sa uban nga butang usahay makalimtan na nato ang atong labaw nga makagagahom umikan kay bisita sa atong paglantaw, pag-scroll sa ato mga gadgets mga higala. So muna usa sa bugat unod sa pamahayag ni Archbishop Abit Uy ug ako ning ipabati yawat na lang pod nga makatabang kanato sa atong pagpamalandong ning sayos kagabihon mga higala ning adlaw nga Miyerkules samtang namo diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimay naghimudlay labi na sa ato mga mamumuo sa atong mga mag-uuma nga hilabihan kainit sa panahon samtang si nanay naghaharos o kamunggay andams panihapon mga higala sa sakop sa pamilya, no? Muna nga importante gayod nga matag karon niya ang atong pagpamalandong, ang atong pag sampit sa kaitasan mga higala. Aron pud nga atong balikan ang atong mga lakaw sa intiro adlaw ug wa bata mahisalaag, no? Importante gyud nga sa patarag matag karon niya sa atong mga lihok magasubay gyud sa kung unsay kagustuhan sa atong makagagahong mga higala.
1: People world right in front of us. Today Jesus is like asking us, put down your phone for a while and look at the birds, look at the flowers, look at the grass, look at the sky, and look at the trees. You know, Jesus could have said many things while teaching the providence of God. But no, he never did. He just asked people to look at the beauty of creation. Mary appreciated food very much because to get food, they have to work hard. Karon sus, baan na naman lang tao? Pats! Abot na yung deliver na yung pagkaon. Sa una, haguan pa. Bao pa taghudyup sa kanang baga para musiga, no? This one, ay. So ma-appreciate yun ni Mama Mary ang creation and environment kay naaman siya dito. And you can just imagine, siya ang nagtudlo ni Jesus. Look at the birds, anak. Look at the trees, how beautiful. Feel the cool breeze of the early morning air. Siya ang nagtudlo ni Jesus. Niya pagdako ni Jesus, pag magwali siya about God, about His Father, He mentioned these things. The birds, the lilies, the mountains, the rivers. No? So mga igsoon, I hope this morning, as we woke up very early, as we woke with Mary, ma-appreciate na to balik ang kinaiyahan. And we work together. In Cebu, dako kaya ang damage sa itong kinaiyahan. So we need to work together. So Bishop Abet, ningkamot lang siya to inspire you. Kanabitang magpakita kung ananong kukahoy, daghan kay ninyo mo like. I don't need your likes. I need you to follow what we show you as an example. No? Nanong ting mga kahoy. No? So ato na i-promote. And you know what? Kining care for creation is not only about planting trees. We need conversion of our hearts. We need to appreciate again to live simply. To appreciate nature more.
0: So, mga tumigala, no? Nindot kayo ang iyahang mensahe. Nagpahinumdom ka na itong tanan, no? Nga, kung mahimo, mugahintag panahon, no? Nga, itong lantaon, itong kalikupan, o itong doon na tayo papel matag-usa mahigala. Nga, itong pahulian, ang itong kalikupan mahigala nga ininiang na gusbat na, no? Na ito nang na subrahan o pahimos mahigala, mahinungdan nga dali kayo, doon ay mga kalamidad. Muna nga atong masinati, gamay ang uwan, mubaha dayon mga igala. So muna ay ipikto, no? Anay makapugong sa kabukiran nga mga dagkong kahoy, kaya nahurot naman. O pamutol, unya tagpila, katuig, unya na matubo. Mabitaw na nga usahay, mag-imagine ta ba nga doon ay pipila ka mga sektor atong mga pobre nga mga kaigsunan nga naintaw na buhi sa pagpangahoy. No? Nga mamutulog kahoy, ibuad, bukuson, ibaligya. Now, sa nga tungadto, akong nakitaan o pasagdan o guway intervention ang atong gobyerno ni Ana o ahinsya sa gobyerno, mabot doon sa panahon nga kanang lugar diha nga na sila nanginabuhi, maupaw yun na, no? May lang o doon na po'y gipuling pagpananom. So muna nga may naota nga ang gobyerno di lang kuto bitaw sa sige og awhag nga tree planting unya og dunay grupo mag tree planting igo ra pud magpahulagway human sa pagpananom di na pud balikan og nangabuhi ba pud ang mga kahoy nga gipangtanom. So, mura og ang purpose para lang, pahulagway lang ba, no? So, ingunana, muna nga kinanglan yun og intervention, unya kining ato makiksunan, di mapunato na sila mabasol, og alay-alayin kapaingnan silang panginabuhi, kinanglan nga tigaan sila og galaing alternatibo nga panginabuhi, mahigala, aron malikayan pag pamutol sa kakahuyan, mahigala, kung asa sila nang inabuhi, pinagi sa pagpangahoy, unya ibaligya, mga higala. So sana nakita nato nga angayan tutukan dili lang nga huwato nato nga makasakop ta kay ugwa pud sila lang gapaingnan. So naturalmente di man gyud masugot mapasbo. So magpadayon gyud na sa ilang panginabuhi nga pagpangahoy. So kinang lang natagan sila og laing panginabuhi aron ma divert no ma laing alternatibo mga higala. I'm sure nga ang ato nga panggobyerno sa probinsya sa Bohol doon na yung mga pamaagi niya na no? Aron gud nga ma-mintinar na to or kaha maato pang mapalambo ang atong kalikupan. Mga ni nga makita na to sa social media, sa provincial government Facebook page, kang Gobyerno Aris Humintado, matagaroon niya, doon na yung mga tigom, doon na yung mga kalihukan aron ma-mintinar no? Ang titulo sa atong lalawigan sa Bohol nga gideklara ning geopark mahigala no global geopark mahigala tibuok kitara din he sa tibuok nasod kini nga UNESCO global geopark antong probinsya muna nga di ta makatugot nga kini mao nga titulo kuto promise duha ka tuig tulo ka tuig mahimo hangtod hangtod gyud ni kan nagpakita na nga nagtinabangay ang atong mga kaigsoonang bulanon sa pagpreserbar sa atong kalikupan mga higala, no? Dili lang kapunay tabitaw o makahatag tagpanahon sa pag-atubang ang atong cellphone, manginautang doon na po'y kahigayunan nga mutabang ta sa ato nga tagsa-tagsa komunidad sa pagpananom o kahoy, iawat na lang, no? So, padayon ta mga higala sa atong tulumanon Aris Development Program Thursday, Wednesday edition mga higala. Diin karong adlaw malipayon ang atong mga senior citizen dito sa lungsod sa Butuan. Tiaw bagoy 1459 ka mga senior citizen sa Butuan ang nakadawat sa ilang social pension alang sa ikatulong quarter mga higala. No? So 1459 ka mga kwalipikadong senior citizen sa lungsod sa Butuan ang nakadawat mahigala o grasya sa ilahang social pension alang sa ikatulong quarter sa kining buwan sa September nga naghatag kini kanila og financial nga tabang alang sa ilahang adlaw-adlaw nga panginahanglan sa atong mga senior. So ang maong payout gipasugdahan sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Butuan pinagi sa ilahang nga Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO og opisina sa Senior Citizen Affairs sa USCA inabagan usab sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD din mitabang og misalmot sa pagpatuman o pagpahigayon sa payout sila si Butuan Mayor Attorney Emmanuel Tumanda uban sa mga sakop sa Sanguniang Bayan sila si Jewel Dakis o Candido Salsis diha usab ang presensya sa MSWDO head nga si Maricel Subsuban diha usab ang presensya sa USCA kun sa apocal person Pritchi K. Turion diha po ang USCA head person na si Josepina Baluka o ang presidente sa kining FSAP si Ramon Digamon o ang mga pipila ka mga kawani sa USCA. So kining matag quarter mga higala tabang nga makasustento sa atong mga beneficiaryo alang sa ilahang importanteng galastuhan. So ginagmayra ni, pero at least no, dako na nagtabang sa ato mga senior citizen, mga higala. Then sa local government affairs office, ubos sa kagamahan ng provincial, so Bohol, mitabang usab sa pag-apod-apod ni ini. Ang padayong paghatag nining mga serbisyong sosyal proteksyon nagsuporta sa pagsalig sa provincial government of Bohol ubos sa pagduma ni Governor Alice Umintado o mga kaubanan aron isulong ang kaangayan sa katilingban, kalambuan sa tao, patas nga pagdawat sa tabang sa gobyerno ubos sa Strategic Governance Roadmap of 2028, mga higala. So isip usa ka akong gingon nga isip usa ka UNESCO Global Geopark ang Bohol padayon sa pagpasiugda o kalambuan nga nagsintro og nagpokus sa katawhan pinaagi sa pagpalig-on sa social protection o pagsiguro nga ang mga huyang nga sektor lakip ang atong mga senior citizens magpabiling kabahin sa malungtaron o kinatibuk ang kalambuan sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol, mga higala, no? Mauguna'y kabahin sa programa ng kasamtangan ng administrasyon.
2: Aksyonan dayon ang problema. Abanti Bohol. Uyog na sa biyahing abante.

0: Pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag BioJack C+40 na, naizing that helps boost immunity habang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag BioJack C+40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bolano.
7: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Higala kumusta maadjong gabi. Welcome na sa Big Lang Editions pagpadaguban nga ton tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada second portion. Sa kanunay, inyong sulugod sa kanginan, Wingwing Jimenez Lagura, makiguban ninyo nining laing tunga stack na paghatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon, labi pa ang kinatibok ang tercero distrito. O niya, mayong pagpaminaw, mayong pagpanikaisikay sa tanang katawhan, tibuok, lalawigan sa Bohol, Batag Tiguang, Tambok ug Niwang, dunay ngipon ug way bag-ang, maayong gabi, mayong pagpaminaw. O niya, sa 1,109 ka mga barangay, tanan ng mga barangay officials, mayong pagpaminaw. Labi pas 19 ka mga lungsod, gamoy naglangkob sa ikatutong distrito. Sa tanan ng mga mayor, vice mayor, mga konsihales, SB member, ang atong mga SB secretary. Mayong pagpanikasikay, o niyang kinatibok ang tercero distrito, gilangkuban po ni sa 436 ka mga barangay. So silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, maadyong gabi, maadyong pagtanaw. Welcome nga itong tulumanon. O niya, mayong pagpanikasikay, mayong gabi sa itong gwapang inahan, may agi gyud sa pagpangalagad, ang kongresistang tinuod nga nakapaugmad, nakapahatag og tinun-anay nga kalambuan sa katulong distrito, Congresswoman Alexi Bisas Tutur, uban sa tibok niyang pamilya ni Vice Mayor Toper, maayong pagpaminaw, maayong gabi, uban ang inyong mga pinalanggang mga anak. O niya, ni Vice Governor Nek Besas, sa tibok niyang pamilya, maayong pagpaminaw. Ngadto pod sa atong mga kaigsunan nga mao'y kaabag ni Congresswoman Alexi sa paghatod sa mga nanag-unang batakang serbisyo, sila si partner Anthony Bagyo, sila si Sir Benji Busio Dutarot, no? Tibuok puwersa sa team kombate, sila si Ma'am G. Hinalok, no? Ni si Sangay Maluni Muntun, mayong gabi ininyo diha. Kaniya ngadto ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa, mayong pagpaminaw. Ni Busian yan, tutor, no? Kumusta niya Busian? Amping sa kanunay. Kaya pamilya sa mga Madrigal o Tagupa, mayong pagpanikasikay ni Sir William Byron. Kumusta ninyong tanan? Oy, ang akong amigo dito sa Anda, why absent? Ha? Extreme supporter, Bagyones, Kumbati o Abante, why

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang
2: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
3: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
4: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkap ko na inom. Pero dagkap na po kong mag-give up. Murag kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, derigyo ko bilib.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DJX 500!
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
10: DTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
15: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
16: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
18: DYRD. Number.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mga kaigalan, maayong gabi kaninyong tanan. Kini si Attorney June Amora. Kauban na to si...
2: General Edgar Inking, maayong gabi kanatong tanan, maayong gabi Attorney June.
1: Maayong gabi General Ed, o sa mga tigpaminaw, tigsunod ining atong tulumanon, impeachment watch nga maghatag o katinaawan, maghatag o linaw, unsa ang mga panghitabo sa gipahigayon karon nga impeachment trial dito sa Senado batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. O General Ed, kaganina wala may husay nga nahitabo tungod sa mga isabutan sa mga both panels o sa senator judges kagahapon. Apan mas nindot tingali atong balikan gihapon unsa ang nahitabo lakbit saysay sa mga nahitabo kagahapon o sa itong Lunes, adlaw nga Lunes, General Ed.
2: Yeah, katong 22nd day, unya gahapon,
1: 23rd.
2: The Monday, 23rd day. So, oh, gahapon ang 23rd. Yes.
1: Gahapon 23rd, 22nd atong Lunes. Mm-hmm. O doon natin, siguro ato lang ipa, ato lang isaysay katong mga summary lang kita.
2: Yes,
1: ang
2: okay.
1: Kinatibukan, no? Kay Ningawas man, pinaagi sa testimonya ni Mariza Grande,
2: ang
1: Assistant National Statistician sa Philippine Statistics Authority. Siya man ipatawag nga saksi sa panig sa prosecution. O General Ed, o mga kaigalaan, migawas nga sa 2,669 kagiingong payees o nakadawat lain-lain nga amount gikan sa confidential funds sa Office of the Vice President o sa Department of Education. General Ed, na ng 2,669 dunay 1,685 ang walay record nga sila nahimugso o naminyo o namatay.
2: Yeah.
1: No? Wala na. 63%. No? Why record sa PSA? O niya, labing minus, 152 sa mga giingong payees nga doon ay usalaman ka matching entry sa civil service system. Meaning, why kaparehangan?
2: Mm-hmm. No?
1: 152. Mura ba? O De La Cruz, gani mong apelyido niya, Juan Imongan. Ah, kaya siguro mga duha kalibo siguro mo nga parehangan. Pero
2: yes.
1: 152 na itong 2,669 kanag yung way gilain. Unya, doon na pinigawas nga makapagugang
2: yes.
1: General Ed.
2: Yes.
1: 25 sa mga nakadawat kunuhay mga minor de edad.
2: Bata.
1: Ang uban pa gani masuso pa.
2: Yes, napay 2 months old.
1: Napay 2 months old. Wala nga, medyo dako ang mura og questionable. Labi na. Nga dihan ni Gawas nga 34 sa mga ngan nga nakalista sa acknowledgement receipts nga gisumite.
2: Patay.
1: Nga to sa koa, patay na.
2: 37.
1: Dili lang kay 34. Yeah. 37 ka mga tao, patay na.
2: Yan ay patay ni adto pang 1965. Kuha pa ko na, bata pa ko kayo.
1: Oh,
2: dugay na kayong patay.
1: Oo. Muna nga mura og questionable gid kay diha naman tuy mga aktual nga mga ngan. Gani ako na sa ning nasaysay ni atong miaging ato na ning naisgutan ni atong miaging Lunes sa General Ed.
2: Yes.
1: Nga usa sa mga gitawag og nakadawat or payees usa ka Fortunato Salig nga namatay ni atong Hunyo 2011.
2: Mm-hmm.
1: O unsa nakatuig no human sa wala pa ipagawas ang pondo na itong 2022. Dapat ito'y Emilio Sagon, namatay 2015, o Rodolfo Traya, namatay Mayo 2021. Unya kining, interesante kining si Fortunato Salig, General Ed. Gadoon ako'y amigo sa Facebook, amigo na to, no? Nga taga Bohol, taga Lubok. Okay. Unya, ming nag-post sa Facebook, nga doon ay ngan, nga Fortunato Salig, nga taga Lubok, tatoy man siguro ito ang nga, o niya, patay na.
2: Mm-hmm.
1: Kung makainom-num ta na itong mga, siguro mga 3 weeks ago, katong gipresentar bitaw ni Acosta, gipapresentar si Acosta, uban itong mga acknowledgement receipts, dahil kanang address na bitaw, walay ngan, pero Lubok Bohol, mura ba, og, uy, taga Lubok, kuno hay, kuno, katong Fortunato Salig, nga namatay na, gil-confirm na sa, kato sa mga friends atong akong amigo kita sa Facebook, kining gawas man sa Facebook, unya, nga, di po'y Lubok, po, nga taga Lubok nga nakadawat.
2: Una, nga, usang asumpay development ni attorney, no? Kay giangko naman sa depensa karon na, giangko na nila nga, kining mangangan kay nakita namang gyud nga murag dili gyud madawat, no,
1: nga tinuod.
2: So niangkon sila nga alias ni, so ang pangutana karon, kung magbugna kag diay og kay giangkon naman nga alias, ang proseso dahil sa pagmugna sa alias, kinanglan bang mo kuha ka sa listahan sa patay, mukuha ka og listahan sa katong mga bata. O mupili tag alias, anong katumang mga listahan, katong mga numero nga gisigutan ni Attorney John Amora kaganina, di ba kung magkamakag alias, dili na nganong gamiton man nimo ang listahan sa patay. So, questionable kayo ba nga, okay, giangko na karon, karon pa na giangko ng alias, tungod kay damning na kaayo ang presentation ni Marisa Grande, no, sa PSA, klaro naman yung kaayo ng PSA kay official records man na, no, nga legal man na nga siya nga records nga mustan sa even sa criminal court. So therefore, kay giangko nila nga alias, nagamugna silag mga ngan sa alias, pero ang point karon pangutana, ug mopili ka og ngan sa alias, nganong adto man ka mukuha sa mga listahan sa patay o sa mga bata? So big question na, wa na mo gawa sa trial, pero kita ba nga katauhan, sama na ko ngayon, no? Dula ko yung mga question mark, anong napita? Tony?
1: Yes, General Ed. Nga, kay gani, gipun na sa prosecution, nga nung, kung atong napaminaw tong dagan sa husay ni atong Lunes, mura og napugos na lang yun si attorney Justin, kalimot ko sa apelyido, no, Golar, Attorney Justin, nga sa pagpangutana ni Senator Judge Risa Ontiveros, napugos na siya, mura og wa na siya, di na siya kalusot, napugos na lang siya ingon nga kadtong tanang mga ngan, mga alias de kadto. Unya, mas nusamutin noon sila ka-unload.
2: Correct.
1: Kung napay kanang quicksan, unsa ba na sabi ni siya, kumunoy man
2: sa Tagalog. Kumunoy sa Tagalog.
1: Oh, mura og
2: kana bang sige kag lihok, musamot kag ka-unload.
1: Doon ay huyong-huyong.
2: Hantod, ma-unload na gyud ka.
1: Mas nisamutin noon.
2: Yes.
1: Kaya nga no, kung alias na, ang pangutana karon, imo lang di ang gibugal-bugalan ang proseso sa impeachment.
2: Correct.
1: Kaya nga nawa man na ni mo isultidaan.
2: Unya, yes. Nya, ikaduha po, attorney, ang requirement sa Joint Memo Circular 2015-01, nga mo ay gibasihan gud sa iyang rules, no, para paggamit aning confidential fund, nga kung pag-submit ni mo sa kaning certification ni mo, sa kuan nimo document, katong documentary evidence, kinanglan yung truthful na copy adto nga confidential nature dapat isud sa sealed envelope, unya i-deposit ngadto sa usa ka vault, no, nga intended for that purpose, naana sa provision sa joint memo circular. Unya karon napagawas naman sa miaging hearing nga wala na isog ang bolt.
1: Gipangutan na bitato si Acosta.
2: Wala na. Oh, wala. So therefore, kaning alias nga ilang giangkon karon, supposedly kung tininuod nilang gitrabaho ni, there should be a corresponding real name counterpart aning mga alias nga mao'y gisilyuhan as required by the rules nga isud unya dito so that anytime that can be accessed by ICPAO or COA. Ang COA pwedeng mo access ang nga bolt, pwede sila manduan, okay, igawas na nga ang true name sa bolt. And kung mag-liquidate sila, obviously ila ginang ipakita kay alias na magunang iniangkon man sila karon nga alias na. So therefore, ila sa ipakita in sealed envelope ang counterpart true name para wala idahang question ang COA. They did not do that. So mag-question ta karon kanibang pag-angkon sa alias, was it really the intention from the start?
1: Akong pagtuo.
2: O napugos lang because na-exposed na sa PSA nga katong mga names is non-existent.
1: Murag so, napugos na gitingali, General Red.
2: Yeah. Kay una, murag no, magmaklaro na. Bisag dili abogado, no? Ako kay Yano mo ko.
1: Doon na diha magigipahigayon nga pre-trial order.
2: Yes.
1: Kunya, imo namang i-manifest ito, imo namang isa-isa yun sa imong
2: posisyon,
1: imong punto. Kung pananlit sa imong punto nga mga alias to, di sa ang daan, imo nang ibutang. Karon murag...
2: Silyo lang una, kay to protect the names.
1: Or maskin pa, o kan, nga moingon ka nga mga alias ni sila. Una ha, murag ibugal-bugalan ang proseso. Kaya nga no, tungod kay nagtuuman, ang gi-assume naman sa prosecution kita, nga katong mga nga na, mga tinuot nga mga nga. Bisa ka, uban, funny sounding, uban, no? Mura, pero, mura, in the eyes of the prosecution, maugito yung mga nga to, kay, wak man iingon daan. Diba? So, yes. Ilang, they took pains in asking PSA to do a research untang mga nga na. Kaya kung nakaibaw ba kung daan, dili na ni mo ipresentar ang PSA. Yeah,
2: dili na sila, sila magagawag-go. Kaya gini mo namang giangkon. So, ang napangitao na lang sa COA, for example, inig-follow up nila sa ilang observation order, memorandum, no? Nga, okay, sige, alias day na. So, kung di gideclare, sige, i-submit ninyo ang sealed envelope
1: sa counterpart group. Ka din, ha?
2: Wa nila ihatag, they don't have the intention of doing that. Kaya in the first place, wagod sila mo ang kung alias from the start. Napugos lang sila.
1: Mura og sa ako lang basa, no, murag yun, og mas makaduda na ito nga ginamagama na lang yun to.
2: Yes.
1: Kaya nga, General Ed.
2: Logical.
1: Logical. Kung isunod pa sila, sa reglamento sa Joint Circular 2015-01, doon na lagi tatong katong yes. Ledger nga akin ni si Mary Grace Piatos si Juana de la Cruz ni.
2: Okay
1: ni si Andy Lim, si Pedro Santos ni. Pero gisod na, gisilyuhan na, gisilyuhan na, wala yung makaable na.
2: Sood sa vault.
1: Sa vault, kanarang taga-ikpaw o kung doon ay tawag ikan sa Senate President. O sa House Speaker.
2: Okay.
1: Mauman na gilagda dito. Karon kay gisulti na testimonya ni Ma'am Acosta
2: wala.
1: Sa Senate o sa House Hearing o sa
2: si Antonio, Ortonio.
1: Si Ortonio, si Poa o si Fajarda sa dito pa sa House. Ningon man sila nga
2: wala.
1: Wat na. Alias nga nigawas ganito nga alias gani kato nga ako sa ingon nga alias pero katong
2: dili murag wa kay ni ingon pag kanin sila they will be producing
1: wa man sila ningon
2: si Piatos
1: wa
2: house
1: nga wa ni so dito sa vault. So mura bag too late in the day na kon pananglit mo ingon sila mo apa sila uy di apa mo ni mga ngan ato murag too late in the day na nya ang kana pa peligro na pod gihapon kay ngano og mauna ipatawag naman putong keto ginang ibutang nilang si Juana de la Cruz
2: hiabot na og notice of suspension. Kanang notice of suspension sa definition na siya gidisallow na gyud. Gidisallow na temporarily kinahanglan matubag ang pangutana by that time gikan sa AOM observation note observation na kaning katong initial nga action, dili butang tagi ignore pa nila to. Pero pagdating sa notice of suspension, bugat na kayo. Kaya ang next ana notice of disallowance na. And yet they never told or they never submitted dito sa COA nga kining mga ngana alias.
1: Mga alias.
2: Wala. Wagin sila mamay. In fact, start sa atong impeachment trial sa day up to day 21, wagin sila mingon nga alias ni. Ni admit lang sila na pugos na gyud, klaro. Klaro naman gyud. Logical kayo nga naipit na ni pugos, ni admit. Katong 22nd day of trial sa Monday,
1: kato nang gi-admitter sa ilang counsel.
2: Gi-present na karon sa witness nga PSA nga non-existent, almost 60% non-existent, and then certain numbers are dead, certain numbers are children. Nga dili gyud kamatuoran na nabay confidential agent nga minor.
1: Mao.
2: Nya di po na pwede, bawal gyapo na sa balaod to employ minor. No?
1: Gani daghan laging kuan mga question ba kay do na may balaod nga katong anti-alias General Ed. Nga kung magamit ka ang alias, kinalan doon na kay pagtugos sa korte, ano, bisan ba ka na lang daan, pero kato na lang yun.
2: Yes.
1: Kato, direktamente na lang ta sa sa joint circular. Nga, kinahanglan, imong isulat sa Osaka Ledger lagi, katong kinsatong karon, saan naman nila pag-produce karon? Mura ba og nagka... nagkalaum, nagkatidlom sila sa quicksand of their own making.
2: Yes.
1: Muna nga, ambot...
2: Samot og, yung ganyan nga, sa Tagalog pa, samot ka kabaon ba, kanang tiglom. Oh. Tiglom sa Binisaya.
1: Mao siguro to.
2: Musamot ka katiglom sa Kumunoy.
1: Mao. O, niya, siguro mao to nga, General Ed, ang ilang mata itong ipresentar kahapon sa... sa side sa prosecution katong usa ka police major Jovelyn Magay,
2: expert sa handwriting. Okay, wala na lang to ipakawa.
1: Wala na lang kay ngano ipresentar matato siya nga katong mga signatures
2: made by
1: ginamagama lang pila ka tawo,
2: pila ka names gipirmahan og usa ka tawo. There are number of names sa aliases nga usa ra ka tawo ni pirma.
1: Ni pirma maor sa nisuot
2: kitang na present naman na sa Justice Committee sa House of Representatives during their clarificatory hearing, no? For nakita na nila dito na nga nagigipresentar dito ang mga charge nga gi-testify sa mga experts sa signature. Appeal gali ang NBI, dili lang ang police, no? Ang nakita dito nga there are names, several names nga is ang stroke sa signature usa ra ka tawo, and there are also the same names with different signatures. Imagine. So di na pod pwede nga mag-alias ka o usa ka tawo parehong alias nga laing tawo na sila, di pod pwede. Pero ang signature sa usa, lahi nga tawo ang ni pirma, lahi po ng signature. And then, repeat ang the same name of alias, lain na po ang nipirma.
1: O niya, ang, kung pag-inan eh, naku pag yung pangutanaan ni General Ed, nga, mga alias man ka tong mga ngan, doon na naman lagi sila po yung mga pirma.
2: Oh.
1: Alias po itong pirma, ha?
2: Oh. Okay na siguro to. Nice-sealed envelope, kunyari, si Mary Grace Piatos alias, na-signature dito, receive payment sa AR. Sa sealed envelope, sa counterpart, true name niya, butang tas, Juana de la Cruz, na-pirma dito, o pirma dito sa true name, o pirma dito sa alias, mo match, then, believable. Ang problema, wala man.
1: Wala man sila record.
2: Wala man sila record na, which they are required under the procedure, under the rule, nga naa kay ready ana for liquidation in case nga pangitaon, imo nang i-present.
1: Muna nga, kuan man good mga kahigalaan, no, kining, kung atong sundon ba ang himo kinta sa Office of the Vice President o sa DepEd pag-justify sa ilang liquidation report sa giunsa nila paggasto ang 612.5 million. Pesos nga pundo sa katawan, mura man o mura gidua-duaan lang ba? Yes. Moingon lang, uy, mga kunmini, confidential in nature maning operation, so maning ni-employ me og alias para to protect the informer, no? Or the informant. Pero, morba og gihi mo na lang na nga sayon-sayon nga taming nga dila na to makita kung tinuod ba yun. Tinuod ba yun ni paggasto ng korta? Kay, posible man po, mas dako man nun na itong pagtuo nga, ganto, o sara katao ang nipirma-pirma, nagama-gama, eto, posible man nga, wag ito mo mudong sa usa ka tinuod nga tao, usa ka tinuod nga informant.
2: Mao bitaw nga kuha na attorney Ju, no, nga although gibawal na sa court, no, sa rules of court as ordered by the presiding officer, katong word nga napugos gyud ang katong mga prosecution, no, counsel, si number one, si Lorna Kapunan, gisunda ni May Divina Gracia, na mention gyud nila tong word nga gibawal ni siya, pero kita diri kay di man ta appeal sa prohibition, ato i-mention, pero in a context nga atong gisulti, gibawal ni sa court, no, katong word nga scam. Nakasulti gyud sila kay ug imo ginintan-aon karon, bisan og magistorya ta sa diha lang sa barberhon ba,
1: og ato ba sa
2: amoni na itabo, makita gyud imo nga kay day to day biya nga reality ng scam sa atong kinabuhi karon,
1: oh, scam sa atong panggobyerno,
2: mga cellphone na scam, sa bangko na mga scam, nga mga daghang kaayong klaseng scam, no, mo ni ang tawag nga kung sa Binisaya, sa Tagalog pa, budol-budol, no, dili ta ka blame, ako ang ko blame, no, although bawal ni siya, gibawal, so mo to nga ni behave na ang atong mga prosecution counsel kay ni subay sila sa order, pero ang akong point ani is murag naapod sila yung reason nganong nasulti nila to kay mawala lang ini tungod aning gipanghimo ani duaan lang ang liquidation,
1: murag yung duaan lang kita,
2: duaan lang ta, kay, so kwarta na to ning tanan, 612.5
1: unsaon man nato, unsaon man nato pag usisa kung tinuod ba gayon nga nasak sakto ang paggamit sa or paggasto na itong mga pundo. Kay itago man lang o gingon na confidential man eh, mga alias man eh, muna yung mga gamit niya. Gani, maulagi ka to, katong gisigutan na kaganina sa unahan nato ni General Ed, nga kung alias, magamit kag alias, kinahala doon na corresponding ledger nga magbutang sa tinuod nga ngan unya isealed na siya kay confidential man kaha, isiliyuhan na siya, wala laing makakuha na kay confidential, maumunta na wa man nila buhata sa vault sa Office of the Vice President o sa DepEd. Ni angko naman si Gina Acosta, si Ortonio, si Atty. Poa o sa kanhi ay si Edward Farda, nga wa sila laing mga records. Ang tanang records na submit na nila dito sa COA.
2: Yeah.
1: Muna nga,
2: okay.
1: General Ed, doon na pa may turno sa depensa.
2: Correct.
1: Nga musunod. Mm-hmm. Ambot, unsa-unsa na nila pag-justify karon. Doon naman sila katungod sa pag-presenta sa ilang ebidensya. Mm-hmm. Well, ato sab ka ng hulaton. Ato okay. Ka ng paaboton. Kay basin papsad og doon nagit sila mapakita, pero at this stage mura it's too late in the day nga magama ka kay pananglit General Eno, kanang hypothetical lang ni scenario lang ni, no, moingon sila nga do naman na wa, nakalimtan lang ni wala ni makuha mo dito, no, granted nga do na, no, unya ang musunod na masadana kung pananglit ipatawag na sa dong ketong nabutang nga mao, magkabunga-bunga na hinuna, magkaliso-liso na hinuna, murabaog daghan na hinuong potential possibilities, yes, of embarrassment.
2: Anyway, siguro paabutan lang na nato, attorney, pero siguro it's about time karon nga ato na isgutan tong hearing kagahapon, katong 23rd day, no? Ang development kahapon, na shortcut to siya. Shortcut actually ang hearing yesterday kay na ay development, no? Development nga kuan kining sa prosecution, initially they intended to present 27 witnesses. Ani nga ani nga kaso lang sa misuse, no?
1: Article 1.
2: Pero karon ni sa manifestation sa ilang council si Attorney Lorna Kapunan, iya nang gi-mention dito nga naa siya yung manifestation niya, careful pa siya kayo ba kay naaway ruling ang court nga dili pwedeng mo mention o conclusion of fact. So iya gitong gi-carefully gi-present. Ang point ato is they will not be calling anymore. Last na ning ika-tenth witness nila. So hatut kutub tentra kato si Grande. Therefore, in lieu of that, surprise ang court, even ang defense, no? They intend to present the vice president herself as a witness. Although wala pa sila request for subpoena, but they manifested that they wanted to present her. Dili lang aning article sa misuse.
1: Sa tanan
2: na, no? So they can continue with the pare karon maundang ni mo ato na sila sa article 2, no? Pag-abot sa article 2 kato nang sa SALN og sa unexplained wealth, okay ra anytime gihapon nga og ma invite si they finally decide to file a request ngadto sa korte for subpoena. They will do it to cover all the articles katong upat.
1: O sa ato pa General Ed nga dili ang ila nga gipasabot nga human sa presentation sa four articles anha pa kon ilang they are reserving the right sa pagpatawag sa vice presidente.
2: Yes. So kung kay nindong anong kaning surprise gyud ni kayo kay lisod man ibuhaton sa prosecution. No? Niya ang anetabo ani sa unang kato sa Chief Justice sa una, voluntary to. And this time mura og wala pa man mo object hinoon kay wala pa may formal request pero duna nay gisite ang defense nga they would like to object pero wa palagi request. Gisite nila katong prohibition sa constitution to for an accused to, or a respondent to incriminate herself.
1: Mura pag sa kagahapon General Edmurag misinta si lead defense counsel Sheila Season nga vice president pinaagi sa presensya sa iyong abogado na apil na sa proseso sa impeachment. Busa, dili na angay nga taugon, isip saksi.
2: Kay represented na kuno nila.
1: Represented na kuno nila. Matod pa niya, iya pangidoon nga naaman na sa constitution nga kanang gitawag og testimonial compulsion or pagpugos sa kataw nga musaksi batak sa iyong kaugalingon, ginadili man na sa constitution. Kung maghisgota og criminal cases. No?
2: Uh-huh.
1: Kay ang criminal cases sa kung maginana
2: na may imprisonment penalty.
1: Pero sa ubang mga kaso
2: sa civil
1: administrative, civil wa man na ang prohibition for testimonial compulsion. Mao na nya kining impeachment dili baya kini criminal case. Yeah. Dili sab kini civil case,
2: special court
1: administrative case. Muna, special ni siya nga kaso nga gitawag nag
2: sui generis. Labaw pa sa labaw pa ni sa civil.
1: A class of its own.
2: Yes.
1: Nga magbuot ng iyara, you know, depende sa korte nga nagpadagan nini. In this case ang Senado. Muna, nga pero malagi na kanang gihatagan pa og panahon nga ang prosecution mo file og formal motion o niya mo comment sa ang defense.
2: Mabuton lang to. Mabuton na.
1: Mabuton man na.
2: Okay. Then another development, Attorney Jun. Katong manifestation po ni Shell Jokno
1: okay.
2: No, sa prosecution. Katong request for admission. Katong 104 documents nga nakuha gikan sa mga bangko no actually kani nga mga documents bank ang wa na ma-specify pero these are bank documents nga knowledgeable gyud supposedly ang respondent kay these are bank records niya nga gihatag sa bangko dito sa court and of course giparnisan ang prosecution at saka defense so they wanted admission of this hoping that this can be done in 7 days, no? Kay giingon pa ni Attorney Shell Jokno nga you have all the brilliant lawyers sa inyong side, then you can easily do this in 7 days. Dunay tinubagay kadiot, and then eventually, dili po gusto ang defense of 15 days, and eventually the court ruled na 15 days na lang ang ihatag. So they will be given a chance to study all of these 104, and ang girequest lang sa kuana is admission. Now, ang giemphasize ni Attorney Jokno is very clear, no? The prosecution is not expecting na i-deny nila ang admission. Very clear. Kay when you say bank records, dili pwedeng mo deny ang respondent or ang account holder na wala siya kahibaw, ana, di siya ka-confirm. Di guna pwede, di ba? Sa human nature, kung doon na kay bank account, you must have a record, di ba? Kay record, account number ni mo, details ni mo, unsan siyang klase, savings ba ni siya, checking ba, whatever. And then you have a copy of that. Then if you are presented a document na mismong banko ni mo nag-present, you can easily say, oh, this is true, this is me, this is right. So that is the admission. Naroon, giunhan na daan ni Attorney Jokno nga, easily, dili na ni kinahanglan o lisod pa nga proseso. Easily, the respondent can readily see and readily admit na these are true and official bank records.
1: Og General Ed, kini imong nahisgutan na nagtumbok kini sa mga records alang sa Article 2.
2: Article
1: of impeachment.
2: Katong unexplained na, wealth.
1: Unexplained wealth og katong wa magkasibo nga salen. No? Ngunya kining 104 request for admission, buod pasabot ba nga ang depensa moingon sila nga mo-agree nate ani o kini na aron mapadali.
2: Dili na to ipatawag ang katong mga mga witnesses pa nga mo testify nga kani bank records na muni ako'y gagamaan ni or whatever no sa bangko, mga official sa bank di na kinanglan kung gi-admit nila ni ma shorten ani siya kay accepted as evidence na
1: gikwenta ni Congressman Jokno nga kung musugot lang ang depensa to admit nga maonet ni no dili na nanamo na dibatihon kinsi kinsay ka mga testigo ang dili na kinahanglan nga
2: palingkuron dito sa witness stand.
1: Kay magdugay-dugay lang na, maglangan-langan lang na sa gihimo nga husay. Wa na nga kining do na pasad sila'y deliberation na umoto nga katong 15 days.
2: Finally, ni-agree on both sides. Ni-agree po si Kwan. Ni-submit si Attorney Jokno sa order sa court, no? So okay na 15 days. Now, another development, kadtong gi-raise ni Senator Judge Erwin Tolfo. Kay ang iyang gi-raise nga sa iyang interjection is kadtubang nabalaka siya sa earlier pronouncement or order from the presiding officer pagsugod gyud sa trial nga ang basihan nga number is 16. Oh, na mention man niya onya somehow ningon po siya nga but this is open for to be contested, no? So eventually dito sa Supreme Court if there is a need, no? So meaning dili pag ito siya final kay na pa may remedy. But this time nakita siguro ni Senator Tulpo nga na expedite na ang process kay bilo mo ni-stop na ta sa kaning article sa misuse karon, then mo balhin na ta sa third, no? Third katong article 2. Third article. So na balaka siya kay ang tinuod angay siya mabalaka. Kita nga tao angay po tayo mabalaka kay very clear makaron. If you stick on the 16, nakaibaw magita nga from the start of the hearing. Wa gani ka take out, no? Tulo ka senador, wala ka take out. Mm-mm. Wala ka take out, wala pong ka dili pong present sa hearing. Now sa yano nga discussion nato karon ako as a layman mao bitong ni ako dire kay lahi man ang explanation sa legal side si attorney man ang expert pero tayo yano man ta no manguta na ta basic kayo common sense if you are a judge any court if you are a judge and you will try a case you cannot make a decision if you are not there during the trial, di ba? Unsa man imo paghimog decision og wala ka sa trial? Wa man ka kadungog unsay ebidensya ang gi-offer, unsay ebidensya sa pikas, giunsa wala kay nakita ana. unya unang-una wa pug ka moot. Wa ka mo take out as a court judge. So how can you make that? So if that is true karon, tan-aw nimo nga premise na nga tinuod na, how can the 16 be implementable? Because the constitution ang constitution is silent sa number 16. The constitution only mention 2/3 of all senators. So ang questionable provision karon is the all senators.
1: Unsaon ba na siya pag-interpret?
2: Now, the next item dire sa akong paglantaw is yano nga tao. Nganong wa man mo mention ang Supreme Court nga 16? Diba? Kung gusto gid niya ang specific ang number, nganong percentage man yang giingon? 2/3 man. So probably gi-mention na sa Supreme Court because nga variable ang number. When you talk of percentage, dili exact absolute number, meaning you are kining giving a possibility or allowance that the base number will change. And precisely karon ni change siya tulo ka Senator Judges absent.
1: Na napay usa nga tua sa Francia kay nagpaayo
2: na namugos ug absent pila na extension more than 1 month na.
1: Oh.
2: Okay, so kanang tulo lang kay klaro mo gyud ang tulo. So i-minus nimo nang tulo sa 24, that becomes 21. What is 2/3 of 21? 14, di ba? 7 times 3 21. So 2/3 of that is 7 plus 7 14. O di, kung ako mulantaw nga yano karon og nakita na to nga sa premise nga dili pwedeng muhusga ang usa ka huwis kung wala siya mutambong sa trial, then ang ni-attend sa trial is only 21.
1: Malay ang General Ed, no? Kung ato lang tantawon, bisa gani sa common sense lang kinta nga punto de vista, no? Sakto tong dihay hypothetical question nga gipangutana ni Senator Erwin Tulfo, nga kumparanglit sa for one reason or another, 15 lang, ha? 15 lang ang naaragid kay, example lang kita, simbako, siyam, nisakay aeroplano, unya, hypothetical lang eh, na-crash ang aeroplano, hurot sila kamatay, 15 na lang ang senador, mga senador, judges nga nabilin, masaon na nila pag-attain sa 16 to convict?
2: De, kung sundo ng 16, gagwago lang sila 25 million per session ko, no? Estimate si Senator Cayetano, si Iyaman tong katong iyang sa online niyang nga blog.
1: Or bisan ka ni?
2: Ingon siya, every trial day, 25 million ang ma-spend sa Senate. Karon ang katong example ni Attorney John, 15 na lang nabilin. Unya magpugo sila trial. Gagasto-gasto sila 25 million a day kung maabot na sa December pa this year. And then nakibaw na sila in the end nga di kaabot og 16. Kay 15 na lang ang warm body sa Senate.
1: Wala nabilin.
2: Dili pwede.
1: Makita ni mong absurdity kung ang basihan ang usa ka exact number.
2: I don't think even the Supreme Court no na mo insist gyud, no? Even the Supreme Court, okay, it defies logic.
1: Pero magpaabot lang gihapon kita General Ed, kay diha man say mga senator judges nga mingpugos gyud sa si Senator Pia Cayetano, si Senator Padilla ni pugos gyud nga decisive gyud onya. Dapat man sa'yo ba, Senator Tulfo, for example, nga sa'yo nga, it's absurd kung panalit mahitabo na. Kaya mo lagi, kining, kung mag-isigutan sa tao o ubang mga, bisa sa Supreme Court mismo, no, na o sa kakaso nga to be decided in bank. Buti pa sabot na General Ed,
2: tanan,
1: silang 15. Silang 15, maoy mo decide na. Usahay, ang makadeside ha, mga 13 ra, 14, 11, 12 ra, kay ang uban wa diha kay only.
2: Officially absent.
1: Absent only.
2: Officially, or, like sakit.
1: Or nasakit, or to asa gawas. Mubutang man na diha nga, di sila mubuto. Mu-abstain sila. by reason of their absence.
2: Automatic minus dayon.
1: Oh, wala nga did not butamo na diha dito nga did not participate.
2: And then automatic minus din minus sila na sa base number.
1: Oh.
2: Okay.
1: Kung mauna na ah, kung ang Supreme Court mismo mo indicate dito nga wa siya mo participate, mo nga di siya mo decide, di siya mo hatag sa iyang hukom, agree ba siya o dili sa majority opinion, no? The same way sa gipahigayon karon nga impeachment trial, ingon ana sa bunta kay mao lagi parehan lagi ta sa usa ka klase, usa ka maestro nga tibuok semester wa gi ka report sa iyang klase, makahatag dai sa grado sa iyang mga estudyante.
2: Obviously dili gyud kay taon niya pag grade sa iyang wa man dili man siya present, no?
1: Very basic.
2: Mao.
1: Common sense.
2: Yeah. And balik ko lang ko. Ako lang emphasize ang akong opinion ni nako. So this is not the dili na isundon sa whatever, no, sa atong trial court, pero kaning opinion usa ka yano nga tao, no? I think many of us yano makita na to ang common sense. Kung tinuod nga 16 ang intent sa Supreme Court, why did the Supreme Court did not specify the number 16? Very basic, di ba? Okay.
1: You mean the Constitution?
2: The Constitution. Oh. Why? Ngano wa niya i-specify ang 16? Like, for example, sa Article 11, gimension niya nga, the court can convict by a vote of not less than 16.
1: Mm.
2: Okay? Wala man. Ningon mo siya.
1: Two-thirds.
2: Two-thirds of all. So therefore, that all, kanang all, that represents number, pero dili siya whole number.
1: Mauna na i-debatehan.
2: So, waman mo yung unog, two-thirds of 24, wala po. Two-thirds of all man. So therefore, kung mauna i-position, then the same constitution nag-provide ang sole authority to try rest with the Senate acting as an impeachment court, di ba, attorney? So kung mauna yung authorities sa impeachment court, they can set their own rules.
1: Actually,
2: later na lang sila mo question, for example, mo question ang defense ba or some of the kaya siyempre collegial na siya, di ba? So butuhan na nila, and then they ruled sa majority sa mga judges na the number now is different from the 16. Then they have the power to do it. The only thing mau-stop ana ang execution or implementation is if it is contested in the Supreme Court and the Supreme Court decide otherwise.
1: No, magina. Okay. Nga, ultimately, ang arbiter, ang Supreme Court, kana kung moabot na dito. Kaya kinilagi karon katong unang pronouncement ni Senator Senate Presiding Officer Chis Escudero nga 16 ang vote threshold, iyara man tong katong panahom which can be appealed. Mao nga giconsiderar bitaw tong manifestation ni Senator Erwin Tolfo that it was a formal appeal.
2: Yes,
1: sa appeal. Katong gawas na gipaluwat
2: order,
1: na
2: order na no? Or itong, yeah order
1: itong gipaluwat na ni Senator Escudero sa ato pa kay doon naman siya appeal mo na nga ni set po si Senator Escudero for a hearing on this gani ang gi-schedule nga karong September 16 walay husay kay ang korte maminaw man sa gitawag og Amici Curie or mga
2: friends of the court,
1: mga higala sa korte nga maoy muhatag sa ilang mga opinion bahin sa issue sa vote threshold.
2: Yes.
1: Karang nilatin manggod na nga term mga kaigsuunan,
2: ang singular gidi ana is amicus
1: which is friend for
2: Latin, na sila amici
1: Latin, no, amici kung daghan yan. Yes, Curie rural. Is court, no? So
2: daghan akong nakatunan na da. Daghan ako. Bisag di abogado, makakatuon sa ta.
1: Amicus Curie. Muna nga, paano po na sa mga importante nga mga issue nga dadon bito dito sa Supreme Court, General Ed, usahay kung dili kay tataw para sa tanan, no? Kabisan pa kita mga niabot na sila og mga justices sa Supreme Court, wa na magpasabot nga suhito na sila o klaro na kayo nila unsa ang balaod. Kaya na may mga contending, bisan gani sila mga justices, murag magkalain-lain ang ilang opinion. Muna nga, yun yung mga higayon ha, mag-invitar sila og mga experts. Magtawag nilang amicus curiae sa different fields.
2: For example, I hope nga makapili sila og maayo gyud. Kanang non-partisan gyud.
1: Kanang
2: non-partisan ang importante.
1: Nga kanang ligdong gyud unya. It's either mga past Supreme Court justices ba or
2: walay political office. Inclination o walay political leaning.
1: Karon aron makahatag sila og
2: yes,
1: og
2: yes.
1: Katinawan og proper guidance no kabahin niini.
2: Ato na no, sa kano sa ato na maitabo?
1: September 16. Oh. So mga constitutional siya, experts, oh, constitutional experts. Mm. Kung buhay pa lang to si the revered, most revered constitutional experts si Father Joaquin Bernas.
2: Oh, Bernas.
1: Sigurado
2: yes.
1: Tato siya kay kadaghanan na siya.
2: Appeal po siya sa author sa author 1987. Pero na ba man tayo surviving constitutionalist na author?
1: Si Kwan, si
2: Munsod.
1: Attorney Christian Munsod.
2: Munsod,
1: kay
2: Kumalik, yes.
1: Commissioner, chairman sa Kumalik. Buhay pa man siya and he's still very much
2: I think credible nang iyana kay sila may mismo i-primer no so na sila yung background idea sa sa ilang mga arguments and discussion
1: so ato lang tong balikon to katong giingon nimo General Ed so panang ditno maminaw sila sa kining tawag og amici curiae unya ang counsels sa prosecution o sa depensa, gitahatagan sa log 15 minutes no, nga makapangutana sila through the Senate Presiding Officer. No? Onya, ang, of course, ang mga senator judges
2: also.
1: Makapangutana sila directamente sa mga amicus sa Osaka amicus curiae.
2: Yeah.
1: Onya, mupagawas, humaniya na ang magbutoray sila. Magbutuhan sila. Onya, kung unsa ang majority?
2: Simple majority lang.
1: Simple majority, mao na na ilang
2: 50% plus 1 sa quorum.
1: Sa quorum, sa quorum.
2: Dili sa whole number. So kung unsa yung quorum nila, 50% plus 1.
1: Sa garan sila na attend 17, 18, 19 ana no.
2: Katunga plus 1.
1: Oo, nya karon kung pananglit adunay any party nga agrabyado sa nahimong hukom or nahimo kinta nga resulta sa butuhan nila,
2: yes.
1: Doon ay katungod nga mo padangat gato sa Supreme Court o usa ka petition questioning the decision and seeking clarification from the Supreme Court on sabagyan ang angay nga interpretation ani. Doon na sa duha ka posibilidad, General Ed.
2: Yes,
1: no? Mahimo nga ang Supreme Court moingon sila dili may manghilabot ana kay kining impeachment
2: equal branch independence
1: o co-equal branch don kining impeachment trial is kanang sole prerogative ni kini under sa Senado wa milabot ani
2: nay Latin term anang among equals ang say tawag na na siya ay Latin term anang di nakadi ko kay ka pronoun
1: primos inter pares.
2: Oh, primos inter pares.
1: Pwede
2: na i-kuan sa Supreme Court.
1: Pwede na i-kuan sa Supreme Court kay actually dili ni this is a political question, political issue, dili ni among baluarte.
2: Yeah.
1: No dili ni among baluarte. Unya posible nga
2: wala sa among jurisdiction.
1: Oh, dili ni among jurisdiction.
2: Pwede gyud kayo.
1: Oh, ilan na na. Kasi sila yung bahala. Kay sila may impeachment court. On sa ilang interpretation.
2: Ang question lang din rin akong ikabalakan, how long will it take for the Supreme Court to decide? Nainundo mo katong related petition sa
1: Supreme
2: niabot og 1 year.
1: Mao. Pero I would think, General Ed, na nidagan na nini, andar nining impeachment trial, nga dugay-dugayon pa sa korte. I guess the people would really move for the Supreme Court
2: speedily. Nagya po nang ato kakulba ba?
1: Kay
2: it can happen. It is possible. Kay doon naman go trend. Once ka makakita ka sa trend, meaning sa trend, katong mga nanghitabo sa una ba, na may trend ko ni abot 1 year. Imagine kung abot pag 1 year, magawa siya ang decision, ni file dito by January of 2027. Ni abot na og 1 year, di January, campaign period na. Sa 2028, wala pa yung decision.
1: Unya, katong akong iyon kaganina, General Ed, nga mo ito lag usa sa mga mahitabo, doon na pa'y lain.
2: Mm-hmm.
1: Mahimusan nga mo ingon mo decide ang
2: Supreme
1: ang
2: Court,
1: Supreme Court ilang dawaton
2: agree or disagree
1: dawaton nila nga okay tinuod amo ning gidawat kining kasuha nga it falls under our jurisdiction kami makahukom ani so magdeliberate sila ila kanang hisgutan ila kanang lalisan ila kanang mahimo pug mangayo sila og laing mga amicus curiae to guide them on deciding the petition. Or niya, doha po'y kapadulungan. Either ilang i-affirm ang contested decision sa Senate or ilang i-reject.
2: Uh-huh.
1: Oh, muna nga. Ang atong discussion ni mura naman lang ni og academic discussion yes, lang yung yes. ato General Ed.
2: Wapa man na mahitabo.
1: Wapa man na mahitabo. Dili mga ganita mga amicus curiae.
2: Yeah.
1: No? At nagpasupot lang kita sa itong mga opinion.
2: Correct.
1: Apan na, okay, para na ako, no? Kaning medyo, at least, no? Nidagan ni Andar na ang usa sa mga makinarya sa itong demokrasya, kining okay. impeachment. Panubag.
2: Panubag, okay.
1: Gitawag sa pagpanubag ang mga usa kataas nga opisyales sa atong kagamhanan.
2: Yeah, na po'y point nga, dili na to unta makalimtan na Attorney June, kanang before ta mo close karong a program, no? Doon naman ko'y g-raise nga issue si Erwin Gapon. Senator Erwin, daghan siya pangutana ba? Iyan ang pangutana. Tanan, wa may nahibawan. Wala mahibaw kisilang tanan. Katong kunong mga top people sa Office of the Vice President and the DepEd, ang gipoint nila nga nakahibaw lang duha ka tao. Si mismong Head of Office Vice President and katong duha ka security officers nga sila Chica o si Nolasco. So, sige siya pangutano. Sa prosecution ang iyang pangutana, kano saan man niyo ipatawag? Of course, dili mo open up ang prosecution kaya part mo na sa strategy, pero ang tinuray, nakadungog na ta sa gawas nga niingon ng prosecution di gud siya mo patawag no but ang development ni hatag og ruling si presiding officer okay gipasabot niya kay Senator Erwin Tulfo nga after all of this pag nakuha na the court can decide to invite to subpoena La Chica and Olasco nga palingkuron diri sa kuan for the senators to ask questions.
1: Okay. So mao dito tong gihangyo ni Senator Escudero nga bisan tuod dili na mo presentar og mga testigo ang prosecution og gihangyo sa niya ang depensa nga bisan mahuman na sad sila pagpresenta silang prosecution di pa sila mo gitawag tag they will not rest their cases. No, dili pa nila takupan ang ilang mga kaso pag presenta sa mga ebidensya kay ang mga senator judges are reserving the right also to call upon witnesses.
2: Yes.
1: Muna nga katong
2: dunay gahom
1: siya.
2: Kaya niya ipatawag dia. So nasatisfy ang question ni Kwan.
1: Mao gani pod gani usap po na sa akong nahunaan na tingali nga i-invoke nga argumento or reasoning sa the entire Senate impeachment court nga pagpresentar ni Vice President
2: Pwede.
1: Sa Duterte nga ilang tawagon
2: na ay possibility
1: oh kay ang ilang tumuram man ani aron mahibaloan unsa ang okay. ang kamatuoran kay gani General Ed no kun ang Vice President can defend her own acts on this nganong dili man siya maatubang no this
2: murag be challenge the, no challenge sa iya nga murag si Murabag si Justice Corona, voluntary to siya because he believed na innocent siya, no? Oh. So ni so karon nakadungog man ta og mga istorya nga walay ebidensya ang prosecution, nga gama-gama ra tanan. So kung tinuod ni siya, and the more nga ma-resolve ni, if the respondent herself

0: So mao gyud na og mga kaigsoonan
1: pikina
0: ning lapas na maday kita sa atong sa takna nga gigahin ni atong tulumanon.
1: So manamilit na ta.
0: O manamilit na lang kita General Ed.
1: Yes.
0: Sa okay, atong mga kaigalaan nga mi uban kanato nining atong usa ka takna nga tulumanon impeachment watch.
1: Yeah.
0: Og sa ngalan sa atong mga atong technician karon
1: Cyrus the Virus.
0: Cyrus the Virus. Oh, kagahapon si Jerry Cajes.
1: Cajes.
0: O si Gilbert Tulop.
1: Yeah.
0: O kini si Attorney June Amora. Kauban okay. Na to si...
1: Kini sab si General Edgar Inking. Nagpasalamat kaninyong tanan. O Attorney June, salamat sad.
0: Mm-hmm.
1: O God bless us all.
0: Maayong gabi.
2: Inyo nabati ang Impeachment Watch. Aron masabdan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
10: Buhata na! Pag Enervon Z plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z plus!
11: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
13: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day, supplements,

0: na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
1: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
2: Engineering ko spirited din ni Sir Tagamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, Sir. Magmulmul ni pikas na ko nga bataang. Niya high blood food ko. Niya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, Sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bataang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bataang, Sir. Dili na po ko maglipong-lipong, Sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, Sir, okay na gid siya. DTX500 o may TC Red, sir, nga akong gina-
3: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.

0: Mahirap kwalitian.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Mo nay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kapina. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa koy na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na gini-picto? GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umutuwa kong ingon nga, ginuot kong doi ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: DYRD, ang pipaminaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na J-Line.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi in. Ano sa panginyong ipaabot sa kanunay nga tulumanon tagbilaran na by night, ang labing pinuminaw nga programa sa radio dinhi sa Bohol, matagabi gawa sa adlaw nga Domingo. Ano sab si Alin Doidora, magubanuban mga igala hangtod sa alas 11 sa gabi, maghatod sa labing uwahing mga panghitabo dinhi sa tong lalawigan sa Bohol, uban usab sa tong mga TBN reporters nga muhatod sa ilang mga nahipos nga balita ang karong mga orasa gikan sa Tambalanan sa Governor Celestino Gallares sa Memorial Medical Center, Alerto Jun Gutierrez. Mga balita sa kalungsuran, the Barker Cell Remolador, Tagbilaran na City Police Station o uban pang kwerpos kapulisan, Robocop Willy Maestrado. Bansab sa Pikas, Lawak, Cyrus the Virus. O dito sa transmitter, maingon man sa itong mga kaubanan ng pagsibya karong gabi una. Ranilo Mulat o Goody Felicia, kuha sa transmitter. Atong mga suking tipiminaw, mga viewers sa Facebook Live sa DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook. O doon na mo'y boto panangat sa itong programa, ilabi na sa itong mga nagpaminaw sa radio. Itawag, i-text sa itong mga hotline numbers, itong Globe, Smart, atong landline, ato ang text Klamo number o atong DYRD Viber. O sa tanang mga nag-view sa Facebook Live, pwede po mo makapadangat sa inyo ang mga mensahe pinagi sa pag-comment sa ito ang Facebook Live, mga higala, karong buntaga. Pag-usab, arangkada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa itong mga uluhan sa balita. Karong biuna sa itong mga uluhan sa TBN reporters. Tungunahon ang mga uluhan gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez. Wejun.
2: Yes, ada nga salamat kayo, Alin. Magabi sa mga soaking at huwag na sunod. Ganun na sa tuntulong mo naman, Tagbilaran by Night. Naitangat, Distant Hilaris Medical Center, ang usa ka dami sa usaka motosiklo, ang usa ka lulo, o magkinay na siyat sa kanal nga Y-Warning Safety Device, ang gibutang dito sa runsod sa Dubok. Mga kompikulitari, sa tayo pagbalik.
0: Dagan salamat, Alerto Jun Gutierrez, sa laing bahin sa itong mga uluhan sa balita. Mga tricycle driver sa Dakbayan sa Tagbilaran, mihangyo nga ibalik na pod o 20 pesos ang minimum nga plitihan. Mika na usab sa pagsaka sa presyo sa gasolina o diesel. Sa laing bahin sa itong mga balita, GCash scammer na biktima o mga tindahan. Dini sa Bohol, uwahing biktima o sa kagamay tindahan diya sa lungsod sa Corilla. Suspect, padayong ipangita garon sa kapulisan. Uluhan sa mga balita, gikan sa kalungsuran. The Barker Cell, Remolador, Goetzel.
3: Okay, daghang salamat Len ato mga panimbaya o madyong gabi madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga soking tipaminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Sagbayan na kaangkon o samad sa Naong. Ang driver sa Honda XRM nga motorsiklo man kinimamukmo sa gisundang Toyota Hilux nga PNP patrol car dito sa Barangay San Vicente Norte, lungsod sa Sagbayan. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Daga salamat, the Barker Cell Remolador, sa laing bahin sa itong mga uluhan sa balita. Presyo sa kuryente sa Kabisayan, halos sa miabot og 20 pesos matag kilowatt hour. Mika ni sa kakuwang sa supply o kanipi sa reserba sa kuryente sa Visayas Grid. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, garong gabi una ang kompletong detalye. Inyong mabati sa Di Madugay.
4: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
5: DYRD, Sniper ni Bay.
4: DYRD, Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Parenta may gala sa itong tulumanon Tagbilaran na by night. Nagatusong oras, doon na tayo 52 minuto sa milabay sa alas 9 sa kagabion na pag-usab at itong mga pagparimbaya o may pagpaminaw, may gabi sa itong mga pinalangga ng mga suking tigpaminaw karong gabi una. Welcome o hinahot nga namo sa maing kahimtang sa panglawas permi. Atong mga suking tigpaminaw nagsunod kanunay po pinaagi sa ito ang Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook. Mayong buntag, mayong palis, may hapon, depende sa oras sa inyong nahimutangan garon. Ilabi na sa itong mga pinalangga, ng mga paisanog, mga paisana sa abroad, no? Mga suking tipiminaw diha sa gawa sa nasod. Mayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan o welcome pag-usab itong mga pagpanimbaya. Gikan din he sa atong nahimutangan sa Station DYRD sa Tagbilaran City, Bohol, paingon sa tibuok kalibutan, mayong pagpaminaw o mayong gabi ninyong tanan mga higala. No? Daghay mga pag-isgutan na to karong gabi una mga kaigsunan. O doon na mo'y ikatampo pod, no? Sa itong hisgutanan, ipadangat lang po, tawag lang po mo diri sa itong programa niya. Kung doon nasab mo'y mga kiningniang mga balita diha nga gusto ninyong ipaabot sa itong programa o ngayon na itong hatagan o pagtagad ato pong tawagan, no? Madali-dali na itong tawag ron mga police station, ha? Mga abtik nga mga kuwan ron on duty, mga desk officer, no? Karong gabi una mga higala. Unang balita, no, din sa itong dakbayan sa Tagbilaran, ha? Niduso ang mga kiningni ang pipila ka mga tricycle operators, ha, din sa itong syudad sa Tagbilaran, ha, nga ibalik og 20 pesos ang provisional fare sa mga tricycle aron nga masalbar ang ilhang adlaw nga pagpangita, ha, kay tinuod bang yun pod, ha, ang precious gasolina mga higala kagahapong adlaw gidugangan og halos 5 pesos maingon man pod sa diesel mga kaigsunan gumikan sa kataas sa increase, ha, mo ubos og piso mo saka og 5 4 3 mga higala. Wow, ngitang mga driver og asang hustisya ani, ha, og gianad ra bagyo ta ang mga tao, gianad ra bagyo sa mahal nga presyuhan karon mga kaigsunan, ha, mura og naanad na mapunta sa una katong bag-o pa nga mi sakag halos niabot og 100 mga kaigsunan, murag makurat pa ta, gisigig bagutbot, pero karon mura og na immune na, ha, na immune na mga kaigsunan, ha, ang atuang una-una ba na practice na nga mao na gini presyo, ha, di na gini mo balik sa 50 pesos matag litro sa gasolina diesel mga kaigsunan, no? Tinagyan mo balik og tagkatong tag 47 pesos per litro na ang presyuhan mga higala sa gasolina o diesel. Karon naanad na lang taog si tinta, magduwa-duwa anang presyuha. Si tinta, mo usahay mo ubos og 60, di na gyud mo balik og 65. Ha? Dili na. Di na mo 50 ni. Malabo na kayo. Ha? Kay aw, gi-condition lagi ang huna-huna na sa mga tao og unsay reaction. Huna-huna sa mga negosyante, huna-huna sa og kinsa may ga duwa ani mga kaigsoonan, moingon ra man sila, maanad ra man ning mga tao kadugayan. So aw man ni kuan man ni pait nga gasigig saka nga tong pamaliton ang sweldo sa mga minimum wage earners nagpabiling ubos, you know. Gani gadibati ang kamanggagawa party list og ang dole sekretary nga si former senator Tolentino, kay mao lagi si Tolentino moingon man og ang korte ray makatubag kon i tugot ba ang wage increase dito sa National Capital Region. Dito rapos National Capital Region ang there is atua Central Visayas, mupagawas pa og order ang RTWPB siguro by November na mga higala, or di kaabot og November, karong buwana og Setyembre basin og dunay order ang RTWPB sa gipangayo nga 100 pesos nga minimum wage increase din sa Central Visayas. Wana atong paaboton. Balik tas issues gasolina mga kaisunan og issues plitihan. Malabo na gyud nga mo balik pa sa original nga presyo before sa gubat sa Middle East mga kaisunan og sa Amerika. So mao na ni ang realidad karon nga ingon ani na magduwa ang presyuhan sa produkto sa lana. Di na mo abot og 60 pesos ni mga kaisunan. No, naa na gid ni sa 70 pa taas. Kay duwa-duwaan naman mura og gitaray gid duwa-duwaan gyud, no? Karon okay naman unta ang Strait of Hormuz, no? Makaagi naman ang mga barko pagawas pasod. Kay mao man ay kining ni ang rason kaniadto gumikan sa pagsirado sa Strait of Hormuz, limitado ang mga ang supply nga moabot sa Pilipinas o sa ubang bahin sa kalibutan. Karon nga abli na mao gihapong presyo ha mga igala, no? Niya apektado tanan. So mani nga ang mga tricycle driver operator sa siyudad sa Tagbilaran, mihangyo sila nga ibalik na pud sa 20 pesos ang provisional fare sa mga tricycle minimum, no? Ang sanggudi ang panlungsod sa Dakbay sa Tagbilaran, mohimo pa pud og pagtuon bahin aning ilahang request, ha? Atong basin atong matawagan po si Konsehal Edi Borja, chairperson sa Committee on Public Utility sa sangguniang panlungsod, no, para po sa dugang detalye ni Say palihog ko, no, og basig mata paron si Kagawad Edi atong samok-samokon sa ginagmay, aron nga kining ni ang mahibaw-an nato og unsay lakang pod sa sangguniang panalawigan mga higala. So wayan na nato og mata pa si konsehal, na pero namino mas murag TBN nun, ha? So wayan na to gamay og mata pa ba? Ah. Resicol. Ah. Okay, so na-contact yun. Padigyan na ito. Hapit na siguro matog. Ha? Padung na mo piyong. Pero samok-samok ko sa na ito ginagmay. Konsehal Ede Borja, maayong gabiin ni mo.
6: Maayong gabiin ni mo, paring Alin. Oh. Maayong gabi sa itong mga sukintig paminawan o majong adlaw o tibok kalibutan.
0: Salamat kayo kay Matapa di ay. No?
6: Matapa, matapa.
0: Ang ato mga tricycle operator o driver may hangyo nga ibalik sa 20 pesos ang pliti na pod sa minimum nga plitihan sa itong tricycle gumikan kay kagahapon labi-labing taasa sa saka sa presyos gasolina kung si Halide.
6: Yes, actually katong tricycle na to may hangyo talaga mga 2 weeks ago. Onya akong ginyan nga kana ato sa lang obserbahan mo sa dagan sa gasolina no, for the next 2 weeks. So, katong sa dawaron, bre?
0: Merkulis.
6: Merkulis, no? Gahapon, Lunes, yun, ni spike, you know, taas-taas yun ang saka sa gasolina o labi na po sa diesel, no? Pero arin to sa gasolina, kaya mo may
0: may tubil, mas tricycle.
6: May ingredient sa tricycle. So, kagahapon, ato sa mong session, in tambong ilang mga kadagkuan, ang ilang vice president pahinigin sa ilang sulatang niyo nga kung mahimo ibalik tong 20 nga minimum nga do sa succeeding. So amo to gidiscuss kapon and majority sa mga kaubanan ningon nga i-refer una sa committee. So gaschedule to mapon paringalin og committee meeting and consultation. At the same time, public consultation sa ito na kada yung mga stakeholders sa tagbilaran aron makapahatag po sila panahon bahing hindi, no? Ang sugyot nila o hangyo sa ito mga tricycle drivers o operators. Ang unang rason nila is katuloying murag 4, hindi lang yung sakas, gasolina, no?
0: 4.
6: 4 pesos. Niya. Kanang nasinati na po nila ba nga ang mga presyo sa spare parts misaka na po. Ikatulo, kanilagi pong sa ilang abangon sa mga tricycle, boundary, may tawag na ito, di ba?
0: Boundary, boundary. Oh.
6: O, napiuban ko nung tagihan o prangkisa nga isabay po sa gasolina po, misaka po ng ilang kuan, abangon ba, boundary. Mo nang matod pa nila, piki yung kayo ang ilang pangyukliho karon. Instead nga mo drive sila 8 oras, mo extend sila up to 10 hours just to be able to kanang yun ta makabawi-bawi or makakuha igo disinte nga income aron po ibayad sa gasolina nga kana bitong giabangan nimo paringalen full tank man ni yule di ba
0: mo
6: so basta boundary plus yule po sa pamilya. So, mo tilang sulat hangyo kita, mo tong scanning ko. Sige, padala na yung suwat niya. Yeah. Aron matukay na sa aong committee ba. So, hopeful, ang amo schedule ng pre is alas dos. O mas pala, so kinsa tong mga labi na sa itong rally public, maka lugar sila. Pwede sila mo join sa itong meeting dito sa Gulang Panglungsod conference room.
0: Oh. Ah.
6: Kung kita masibo, balinta sa session hall.
0: Okay.
6: Kung sagi, aron mamadungog po nato ang ilang mga pangunaw na pre.
0: So, usually, yun sa may timeline, ani, human sa public consultation or public hearing, makuha na ba na yun? Ma-decision na ba? Inig human, unya session sunod simana?
6: Yes, based kinta sa kaning murag ikaduha naman ato ng the last time niya tag the provisional rate katong 22 murag mga 3 weeks after sa katong February 28 pero kasugod ang crisis sa Middle East mo niya to so pag-ira ang hangyo na yung mga driver operator so atong itagag mga at least after 1 month itaga na itong provisional pay rate increase nga 20 nga dos. So, karong kung sa'yo may tabuog ba po, kung sa'yo gaiguan na mo, akong i-present ni karong Martes pohon. Ator sa itong, ang itong session karong Martes eh, 9 o'clock in the morning, kaya na yung mga schedule ang ubang kundiyan na to. So, we agree, allowed ba na sa itong house rules nga, upon the candidate na approval sa majority of the members, ay, hindi mabalhin ang session o laing adlaw o laing oras, no? So, Tuesday ta, pero morning na ang itong session. So, mo-update lang po ni mo, pray po hon, umunsay resulta sa among committee meeting, umap po hon, gimbitan po nato ang mga kawanan sa media aron po maka sila po mismo makapahatag po ilang mga panahong bahay na ini.
0: Ato, balikan gamay, di ba, 15 o niya ni 20 to. Kanos aman ni gali ni balik o 15?
6: Last month, sir, kato na last nga na-approve, hindi mo naman ito ulitansa na ito. 15 ang minimum o niya 3 ang succeeding.
0: Okay.
6: Ang regular pair. So, o senior, 12 o niya appeal po ang student, no? O niya, ang including po sa succeeding, moral ito o na 240 ito ang succeeding na ito kay 50% mo yun. Under the law. So, mao to yung na-approve na ito na last nga ordinance. 15 niya 3 sa succeeding.
0: Ang ordinance after sa katong 20 pesos nga provisional?
6: Oh, 20 pesos. Oh. Mato yung na-approve na ito. Mga last month, aso itong buwan, o September, mga July or August pa ito. Na-approve na ito nga. Ordinance na siya, 15 niya 3 sa succeeding. So, ang ila lang, kung kita nga, tulang gineng, grabe pagtaka sa nagulina, ngayon sila nga kung may mo ibalik kung 20 na dos na succeeding. So, sige lang, amo ba nang isigutan ng mapon, depende na po ni Pre, kung sa'yo kay Guha na ma-promote lang proposal sa mga drivers or operators.
0: Katong gikan tag 20, di ba, diha man to'y imong giingon sa unang nga, og maubos na pod ang kuan, gasolina, ibalik na po nato 15.
6: Mamang ginayodinan sa. So, kanang mapruba na ito pohon, pre, o atong tugutan ito ilang hangyo is provisional, gina siya.
0: Provisional, o.
6: Okay, naman ito existing ordinance.
0: Pero unsa may barometro, pilay precious, gasolina, para mubalik na pod, o kuan. For example, mahimo ning 20 karon niya, mubalik na pod, rollback, asad tamang, asang presyuha tamang tanga para mubalik ng 15.
6: Naya mong gi-record ato, di na ko ka-specific ato. Katong, at the time nga, gi-allow, gi-approve na ito, to morag, inabot na ito, 75, ang gasolina. Morag, na mo ito last nga. Naya mong gi-record ato. Ako check ko lang ito, pwede ko ka-memorize. Basta kay, pag-us-us ato, morag, dungan po ito nga, labi ang us-us ato, ang diesel, minuto gas, nga apil po ang gasolina. Us-us po. So, naya na ko record ato, malak mo itong basihan, siguro, sakto po na yung paglantaw, kung siya itong basihan na po, o mabalik ka sa 15 o 3 based sa ordinansa na itong existing karon.
0: Preng, doon ay caller atong pasudlon, okay ra?
6: Sige pre.
0: Hello, may gabi eh.
7: May gabi, Sir Alen, kagawad.
6: Baby.
7: Tawag ko kagawad kay Amir Tawag. Anfir man ang pagkatikol kay Sir Alen ng unahanaan ng takang kalimang.
6: Sa to? Sir Alen?
7: Mga computer. Tingihit anong sa gasolina. Yeah.
0: Pali, sir, excuse me, di man maklaro yung mga
6: kwa. Di maklaro, di mga audio. Pali ko, no, Alen.
7: Ayaw mo kasi kung repair mo yung nananahan niya. Ang mga kong repair po, ibang-ibang sabi niya kay tingin mo sila ba yung tingalisod sila. How much more mo yung galisod po? May nabaho mo yung sweldo, permanentira, huwag kaka. Kundiya, sila, napasaka sa pipihan. Patas naman ang laban. kung di pa kagwanta sa trabaho, mangita sa taglang trabaho mo, siyo sa taglayan. Kaya, ang usapin mo ng mga computer mo yung tagawad, hindi kayo matikol na lang tanawin ninyo yung firme. Tandaan ka, ipapas niyo yung laban. Ang firme ng tasikol rin yung tanawin ka nanay. Kaya kami, yung sa Mandanes, labaw pa niyo sa driver, kay nabuhi niyo sa pamilya, sila pa yung mga anak-anak. Paman yung magabang, labaw pa masabang yung
0: hula. Okay. Mm-mm.
6: Ah, sige, salamat.
0: Sige, okay. Imong response kagawad sa ihang concern.
6: Yeah, actually ako na klaroon katong petition gikan to sa mga driver. Everybody mangod entitled sa ilang mga una-una god paringalen. So at ang mga driver maro po yung padangat. So it doesn't mean nga among gipapuran ang mga driver. Mao to ingko ingangyo ang mga driver dugan na sigangyo sila. Yung ko nga o atong observahan sa unsay dagan sa kanang pito sa gasolina niya. Karon na kasi natin yung sila nga taas, so yung pada sila suwat, no? Hangyo na gupod o katugutan sa mga kaubanan ako sa konsiho kay ako laro lang dito man ako may mo approve ano yun, no? It needs the approval of the majority sa ato mga members. In case dagnay mo object kinta di buy the house. Pero ang may tabo ani mali ro ba pohon mami damay ilang sulat di ya 50 may mo di nato paminawon. So mo to og mapon bupaday na tong consultation by ni ini o valid ba pod ang ilang hangyo no sa mga driver. So yeah. Okay. So doesn't mean ya magipabura ni sila. Naminaw na po ta, huwag na yung oposisyon ugma sa ato mga riding public, mga consumer, maminaw po may.
0: Ohagon ang mga sumasakay, mga commuter o interesadong maminaw o mga adlawa para makapadangat po sa posisyon.
6: Ilang mga panahon na, posisyon po. Okay. So, yung appeal mo sa ato democratic process, God pre,
0: lagi,
6: na maminaw ta, ang atong pamagi diya sa konseyo is consultative. So karon dati kita to mga driver nga gihangan sila mo tong gamitin ang mga drivers operators ni bungat po sila nga kung pwede hangyo sila nga mabalik tong 20 niya dos ang succeeding. So mo to sige gi-refer na to next committee na to aron we will have we go to the what we call as the legislative process. So part ng consultation of public consultation of committee meeting to sa gitawag na to legislative process. So ako na tong iklaro nga wa may pabor sa mga driver ilan ang petition paabot sa tong buhatan. So amo lang pong itagan o higayon, no? Kung unsay lintunganay ani paringalen.
0: Ug dunay mga kuan mga grupos commuter bagha or unsay tawag anang mga grupo ha.
6: Riding public.
0: Riding public group. Pwede pod mo mugna og kuan commuters group diri sa Tagbilaran para mo presentar pod sa posisyon diha sa sangguniang panlungsod.
6: No. Di ba? Amo gid invite pod pre naman well represented pod ang atong People's Council, no?
0: Oh, kana People's Council.
6: Nampot sila apil man ato sa atong consultation room ba. Maminaw ta. Gani atong last na atong gimong public hearing, day representative gikan sa mga estudyante, sa mga senior citizens, intambong po sila. So, mo to yung mong basihan, itimbang-timbang, no? Ang ilang mga pangunauna mo to in come up niya itong 15 niya press na succeeding.
0: Okay.
6: Sakto ko po ito yung contention nga lagi po mga riding public to. Okay, atong paminawan ang dua kasay bahay ni ni paringalen.
0: Okay. So why tagtambong po ugma puhon konsyalide para ma-discuss po nato there is itong programa kung sa'y mga kuan mga resulta ba sa tigong
6: kaya apang paet bang ni sitwasyon na ito ba kay karumbag o lang Kasi ya po gira dito nya matigbasa ya po ko aning update lagi sa gasolina maraging spike yun yung next week musaka na ko siguro po ne ang presyo sa lana kay wapa mamarisolve ron no dagali duha ka Pilipino ba to na angol
0: mura no? Gipraktis na gintaan ni nga ingon ani na gilang presyuhan
6: mao gani mao ano sa tama ni mismo galing na matay mga parinti po dito sa Amerika. Taka po na dito yun. No? Gihangan yun sila.
0: Oh, sa mo dito kay dollar.
6: Dollar. Mabaw na nga, consider nato na eh, sakto mo itong atong cooler nga, nagkapon sila yung pamilya, nagkapon sila yung ato bangon lain, gawa sa Britihan sila mga anak, nga nagtungha. So, amo na yung kanyo rumapot, atong ag-ago na eh, atong paminawon ang mga isyo o unsa ba asa taman ang kuan ang atong pangunauna ani langyo tulad ta mga driver to operators.
0: Kunsel Ede, salamat kaayo. Di na nato tas-on kay ting katug na para magka-prepare.
7: Yeah, salamat kay Ede no sa panahon ni magyatag. Then again I invite everyone kin sa atong makadugar ug maalas 2 sa hapon apalist at sa tangulan panungsod Citizen Hall.
0: Salamat Konsehal Ede og maayong gabi. Thank you kayo.
7: Salamat Alin, more power og maayong gabi kanato ko lang.
0: Konsehal Ede Borja no, so katong gustong maminaw, gustong mo padayag sa mga posisyon bahin aning plitihan, welcome mong tanan. Matod ni Konsehal Ede Borja at do session hall sa City Hall sa guni ang panlungsod mga higala og para maka kuan pod mo para maka padayag pod mo og supak ba mo og uyon ba mo or mag meet halfway baka ha 15 man ron ang blitihan binding gi pangayo sa kining ni ang mga tricycle driver aritas tunga mag-abot. Aritas pila 17.50 ha 17.50 ha pero wala may usukli rog 50 mga igala ha so 17 lang o 18 baka ha? Ang inyohang kuan pero depende na og unsay masabutan mga higala og mga adlaw
1: bilaran by nine
0: alas 10:17 Arisatas atong tabang porsyon. Mayong gabi eh. Hello?
8: Mayong gabi eh, sir.
0: Mayong gabi eh. Kinsa ni Palihog?
8: George Andal, sir.
0: George Andal. Taga-asa?
8: Taga-Tubigon, sir.
0: Imong pasyente?
8: Taga-Tubigon na po, sir. Ako ng bata.
0: Ay, imong bata. Pilay edad, ani? Sir.
8: Bago pa nag-anak, sir.
0: Ah, okay. Niyanon sa man eh.
8: Na konserwa ka ng kuananan o newborn screening, sir. Sa akong Paris food. Nandungagan o dugo. Tuhan na kabag.
0: Oo ba?
8: Yes, sir.
0: Pero normal running kuananan eh. Delivery.
8: Kanang, sir. Nagdugo na, sir. Kanang akong Paris. Nagdugo. Giraspahan po. Giraspahan.
0: Nahala, sige, hangyo ang atong mga naminaw para sa imuhang bata o misis.
8: Ang hangyo ko sa mga naminaw, ngayon tapang lang pang newborn screening lang sa akong bata. Eh, wala na doon kayo matulad rin, wala na yung taon po. Panadwilain mo ako ng hangyo lang ko, mga tapang sa mga listener tanan.
0: Sige, atong paminawon ang atong mga donor o sponsor.
9: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall. Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated. Jesus Loves You. Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation. Adi and Ryle, Rollitz Auto Care. Historia Family, Wilma Gran, Ugbaliola Family.
0: Okay, so salamat kayo sa itong mga donor sponsors sa itong tabang portion. Alas 10:19, mga higala, padayon ta sa itong tulumanon. Mga view po dire sa ito ang Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasiligan Facebook. May pagpaminaw ninyong tanan. Nya paabot tas itong mga reports on itong TBN reporters. Laing bahin, mga higala, ang Visayas ug Mindanao nga bayranan sa kuryente puwerteng sa taasa no sa buwan sa Agosto diin may reflect ning maong billing karong Setyembre nga bill mga kaigsoonan ha onya matud pa sa Department of Energy ang kuan highest electricity price sa Visayas ug Mindanao in the history ha tong paminawon ning kining ni ang vice president sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines vice president Sid Cacho nga mi explain nganong ingon ani kamahal ang atoang presyos kuryente mga higala sa Visayas o sa Mindanao mga kaigsoonan.
10: Presented by the kakanginan, we can see na and I'm sure everyone is aware naman meron tayong nagkakaroon tayo ng mga outages and that contributed a lot to sa pagbaba ng supply sa Visayas. And base sa datos na pinakita ni Rica din, no, yung margin actually sa Visayas is almost nil or just over lang sa zero. No? So meaning talagang very dependent ang Visayas from the imports from Luzon and Mindanao and definitely because of that scarcity in supply within the region itself, nagkakaroon tayo ng price setting ng mas mahal na planta. I think Rica also showed the level of price clearing from the oil base and the ano, mga batteries. So talagang that contributed a lot dun sa pagtaas ng presyo sa region ng actually, it's not just Visayas, but also in Mindanao. No? But yan yung mga ano natin impact sa August billing month, which of course right now is really still continuing pa because as we have seen, makikita naman natin yan kung halos araw-araw, kahit Sunday, meron tayong alerts. I think what we've seen so far is the worst na, no? So ang aming prediction is it will, sa Mindanao kasi umabot ng 19, sa Visayas it's well, it's over 18 pesos. So but we don't see I think yung mga kakulangan na supply are definitely coming in. So baka itong August na ito is the highest na. Actually, I think this is the highest nga. Tama, no? Kasi as far as I recall, since we started the market, ito yung pinakamataas na spot prices sa Visayas, Mindanao in particular. Kasi let's please take note, sa Luzon, it's less than 5 pesos actually, no? So nakita natin yung disparity kanina sa Luzon, it's about 5 pesos lang ang presyo ng spot price natin, but of course Visayas, Mindanao, napakalaki, no? Again, nagkaroon tayo ng mga price separation sa market because nagkaroon ng mga limitations na maximize na yung limit ng mga ano natin, mga links, such that nagkaroon na talaga ng price separation. And for us to mitigate, actually nagkakaroon ng brownout sa Visayas, no? At talagang may kakulangan, and I think our government is really on top of addressing that. Well, as
0: okay, so Moto Mahigala, oh, ang explanation sa IMAP. Anong hitabo man eh. Gumikan kay wa makaapas sa demand ang supply. Gumikan kay malagi. Init ang panahon, ang halos tanan mugamit og cooling system, electric fan, aircon, pandaron tanan. Ang uban 24 hours pa. Gumikan sa kainit sa panahon, mga higala. Kabantay mo sa Luzon, sige silag uwan dito, sige baha, why power crisis? There is Bisaya, Sugminda na nga, siging uwan, sige po, sigig init, na, gumikan sa El Nino, mga higala, sige pong sakag precious kuryente, mga higala. So, halos 20 pesos, nasa 18 point something ang gisaka sa precious kuryente sa Agosto, mga higala. First in history, kuno ni matod pa sa IMAP, mga kaigsunan, sa ilahang datos nga gipagawas, mga higala.
11: Agpilaran by
0: night. Arita sa itong mga TBN reporters, minot ang mga balita. Arang unahon ang mga balita gikan sa Tambalanan sa Governor Celestino Gallaris sa Memorial Medical Center. Alerto Jun Gutierrez.
12: Nalangat dire sa Gallaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka sisiklo ang makinina hagbong sa kanal diha sa lungsod sa Lubuk. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Nicanor Clapano sa 61 anyos nga lumalit na ka-upper bunbun sa lungsod sa Lubuk. Sa tuwang nga paginabi sa plebe, nga din na mga alas 8 sa gabi, nga di ka yung tatin siya nagtrabaho, isip ko sa kapulman sa construction site, di harausap sa ilahang nga lungsod. Huwag siya nga pagpulo, ilulan sa gida ng motosiklo, pag-abos may upper bunbun sa pwesta may barangay road, nga wa siya makabantay sa dako nga kanal di sa kilid nga bahay sa gigama ng krasada, nga huwag yung butang warning safety device, ninundan nga na, huwag hinoon tinis sa ubos nga bahay, ang bahayang taon pa ka, tekir po yung tawag na yung driver. O gano'n siya rescue sa tuwa nga yung biararin mo sa anunso sa lobo ko kinagandas ng Gallaris Medical Center. O gatuwa nga sa era nga nakaanggong ganing na kong samat sa agtang amol bulok usap siyang kalawasan o para sa kinisya gatiman sa tuwang mga doktor. Ikalan rin tangan sa Gallaris Medical Center sa alerto ng Gutierrez ang friend mo forever sa Stablita, DYRG, sa Liga sa Balita.
0: Nagasalamat Alerto John Gutierrez sa imong report alas 10:29 oras sa tuod sa maitinguha sa Immuniplus sa traditional herbal drink ayo kalimti sa kanunay ang Immuniplus gihimo para sa inadlaw adlaw nga kabahin sa imong daily wellness routine. Makatabang kini sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. May kiniimnon human sa taas ug kapoy nga adlaw kung gigapoy ka sa trabaho, biyahe, pag-atiman sa pamilya, pag-eskwela, human sa workout ubang physical activities, may sab kini kung gibati na nimo ang kakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang temailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kang dili maayong pamati. Ang Immuniplus usa ka ready to drink herbal wellness drink, shake lang umayo, dili na andamon og sagulan pagtubig. Para sa adlaw nga wellness, girekomenda ang usa ngadto sa tulo ka sa Shay. Matag adlaw bisan pa unsa ang imong lifestyle, business, trabaho, pero ming naas gawas aktibo sa sports, pag-ehersisyo, gusto lang nimo ampingan ang imong panglawas, sayon ra kayo i-appeal ang Immuniplus sa adlaw-adlaw nga routine. Aritas mga balita gikan sa kalungsuran. Driver motorsiklo na dusmo man na bangga sa likod na bahin sa patrol car dito sa Gbayan. Lugang detalye sa report na Barker Cell Revelador Wetzel.
3: Okay, dagang salamat Lynn dito sa lungsod sa Sagbayan na Kangkon Ogas sa Matsanaong. Ang driver sa Honda XRM ng motorsiklo uman kini aksidente nga nadusmog sa gisundang Toyota Hilux PNP patrol car ay tabo dito sa Barangay San Vicente Norte, lungsod sa Sagbayan, Martes sa gabi. Okabasi sa tao na sayran nga lulan sa mga patrol car ang bahan sa kapulisan sa Sagbayan na paingon kini mo responde dito sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan. Kini kalabot sa gikatahong tulo ka mga lalaki nga nasigpatan sa kaiso sa kamotorsiklo nga kadudahan o lihok nga mihonong kinis o sa kapanimay dito sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan. Apan wa damhas kapulisan, kalit misulpot kining motorsiklo sa likod nga bahin sa maong PNP patrol car inungdan sa pagkadusmog niini. Ang driver na ilan sa kapulisan ng Sanig Cavite City Anyos, ulitaw, angkas ang tulo ka mga pasahero nga pulos minor de edad o ka pulos kini lumulupyo sa 4-4 sa Barangay Calatrava sa lungsod sa Carmen. Girefer sa Carmen District Hospital ang driver sa motorsiklo o kasayran nga ubos dahi kini sa Gahong Sabino atol sa maong hitabo. Doon na lang shoutout ni Engineer Calyao ang atong PGSO head. Ingon man Engineer Charlie Turimuncha, madyong gabi boss, ang atong sang head sa Bohol Provincial Motor Pool. O shoutout usap ni Lito Pocot, Desmond Barangay Maslong Malilihan, o ni Jimmy Pagota, Deslong Sons Cortez, o ni Goldridge Kabagnat. Murugan gikan sa Kampo Dagohoy na Barker, Sel Revelador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalitan sa balita.
0: Nagasalamat da Barker Cell Revelador sa imong report alas 10:33 atong timbayon og mayong gabi og may pagpaminaw sa itong mga suking tipiminaw. Labi na diha sa lungsod sa Cortez, no, atong mga silingan diha sa New Lourdes Cortez, mayong pagpaminaw og may gabi og sa tibuok mga taga Cortez, mayong pagpaminaw ninyo mga silingan diha. Sir Noel Israel, kumusta diha sa lungsod sa Baclayon sa Bali Out? Mayong gabi og may pagpaminaw po.

0: Hello,
1: Meng Gabi. Aurelia Police Station. Good evening.
0: Sir, maayong gabi sa DYR din eh.
1: Yes, sir.
0: Mm-mm. Sir, maayong gabi eh, sir. Unya, naka-live test itong programa sa Tagbilaran by Night.
1: Yes, sir.
0: No? Doon na lang tayo. Gusto ipangutana kay na-post na naman sa social media. Kabahin sa usa ka tindahan diha sa lungsod sa Corilla nga na biktima o kining modus nga GCash nga ni Sibat ang nagpa-GCash. Wa ni bayad?
1: Yes, sir.
0: Napadanga ta ba ni o nagpa-blatter na bang mga nabiktima ani diha sa inyohang buhatan?
1: Yes, sir. Naitabo na sir diha sa September 7 pa sir, but ni-report siya ganihang alas 8 buntag.
0: Oo.
1: Then karon na morning sir, paano sir? Nya. Morning na record na dito sir sa atong blotter book sir.
0: Unya na klaro man tong dagway sa kuan kining suspect na inailhan na ba ninyo sir o kinsa ni? O na-identify na? O nadakpa na ba?
1: Sir, nanay lead sa sir. Going na investigation to sir. Kaya taga-pitabit ang complainant
0: okay.
1: Para filing sa case sir.
0: For filing na ang kaso ani?
1: Yes, sir.
0: Pero wa pa na dakpin yung suspect, no? Igipangita pa?
1: Na, sir, kaya di na nabilang sa kuan sir kay pag mandi naman ito po sir. Hindi na pwedeng atang i-enforce ang hot pursuit.
0: Lagi. Kasabot mentana. Okay.
1: Regular filing na lang ni Maita po sir.
0: Regular filing.
1: Yes sir.
0: So magpaabot na inig file sa kaso, magpaabot na lang mo doon na by warrant of arrest nga issue ang korte ani bago isilbi nga to sa suspect.
1: Yes, correct sir. Correct sir.
0: Kay daghan ang nanghinaot aning madakpan ko no kay dili lang dihas Corilla di ay ni may siaw pati sa ubang mga lugar.
1: Yes sir.
0: Dinis Bohol.
1: Ang nanghinaot nga at yung ilan para magawas ang waranta ni o masikaw.
0: Katong mga nabiktima po na ni sir, pwede ba po silang mo file o complaint diha sa inyohang police station sa Corilla para dugang kuan ba? Dugang
1: sir,
0: ebidensya.
1: Naman tayo ito, jurisdictional sa case.
0: Jurisdictional,
1: ang crime, sir, dito na i-file ang kaso.
0: Okay.
1: Kami dito, naman dito sa mga UR, kami yung file ng kaso na itabo dito, o gang uban kung asa to siya na nagbuhat.
0: So,
1: ang jurisdiction nga, police station may mo action na, sir.
0: So, sa ato pa, kung ako taga Cortes unya na biktima po ko adto ko sa Cortes Police Station mo duol mo file o complaint.
1: Yes sir, yes sir. Yes sir.
0: Okay. So far usa pa ang complainant karon diha sa Corilla, sir.
1: Ang nagkuanam sir, usa pa
0: kabuok. So ato na lang paaboton og ma-file ni og ma-lutsag warrant of arrest ng maong suspect. Sir.
1: Yes sir, yes sir. Prepare na actually prepare na gid ang mga papel para sa filing aning kaso sir.
0: So sa ato pa identified ani nga maong suspect kay kuha naman kumpleto nang mga papeles for filing. Sir.
1: Yes sir, pero dili ko ni pwedeng imedi.
0: Lagi kasabutan na kay mao man ay kuan protocol ninyo sa tong kapulisan.
1: Yes sir.
0: So with that sir, salamat kayo no sa paspas pod nga aksyon sa atong mga kapulisan diha sa Corilla Police Station para mahatagan pod og justisya ang mga nabiktima aning nga maong kuan suspect nga sige pangilad.
1: Yes sir, abot gi paksan ang kuan ani sir para ma implement ang justice aning mga na biktima ni og yaha ko na uban nga na biktima diha nga mo file po sila sa ilan kuan mo file po sa mato sa pulis og mo pa hidangat sila ang reklamo.
0: Sir, daghan kayong salamat. So gato to yung full name sir.
1: Si ako sir, PSMS Bayukot Bergantin sa Corilla Police Division.
0: PSMS Bayukot Bergantin.

0: Constantine.
1: Roldan.
0: Ah, Roldan. Bayukot.
1: Yes, sir.
0: Salamat kayo, sir. Og maayong gabi. Amping ganunay. Thank you. God bless.
1: Salamat, sir. Mabuhay.
0: Mabuhay.
2: Tagbilaran by night. Police update.
3: Tagbilaran by night.
0: Nagatusong oras may gala, doon tay 40 minuto sa milabay sa Las 10 sa kagabion, aritatas sa Pikas Lawak sa Pipilaka Pahinomdom.
4: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by Night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Tagbilaran by night.
5: K-Surplus Bohol. Quality and affordable products direct from Korea. We have two branches in the province of Bohol. Visit our Panglao branch at Buruksay, Sawala, Panglao, Bohol, next to Crystal E College. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. You can also visit our Hagna branch at Purok Uno, Kanupaw, Hagna, Bohol, in front of Sky Go, before Hagna Town proper. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Also open on Sundays from 12 noon to 6 p.m. Tara mga suki! Kung gusto ka o quality and affordable products direct from Korea, visit K-Surplus Panglao and K-Surplus Hagna.
6: Open Gangnam Style!
7: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan. Nabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og potaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagamak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa atong lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Oras, hatod ganato sa anda di Boracay.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Oras hatod ganato sa Buholano broadband internet provider.
6: Oy Mari, oy kamusta naman ka? Oy, naghatod kagikan sa imong anak sa eskwelahan?
7: Mari, ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
6: Uy, kanindot ay anak marino?
7: Unya, unya. Magbayad taan na karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento?
6: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor.
7: Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
6: Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa mag share mare.
7: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
6: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
8: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: TransAsia Shipping Lines padayon nga nag-alagad sa biyahe tagbilaran Tukayan de Oro City kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to tagbilaran kada Martes, Huwebes ug Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab silay biyahe Cebu to tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pod silay special trip kada Lunes alas 12 sa gabi biyahe tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines duawa lang ilang buhatan diha sa Palma Street nindak bayan sa tagbilaran. Udi ba kaha punta ka sa numero 411-1848.
9: Hello mga MXC Believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: TJX 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Tagbilaran by Night.

0: Maraming tayong maigala sa itong Kalumanon, Tagbilaran by night. Shoutout sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Arita Humamoy, good evening. Always watching si PJ North Avenue. Luis Ampo, Amping Ganunay. Ni Gaudincia Dayo, may pagpaminaw. Aster Luis Sabas. Good evening ni Valerie Aiko, diha sa Antiquera. Your Milana Adilad, Lumanao Feli, Pedro Besas, diha sa Bugsok, Sierra Bulyones. Ni Valentina Becerra Migrino, good evening DORD, mga musta lang gustanan. Nagpaminaw programa, watching from Ansasa, Tagbilaran City, Buboy Dugoldol, gikan sa Kingdom of Saudi Arabia, Villa Caballero, watching. Rinerio Ongyot, good evening, watching from Lourdes Cortez, Borocono, salamat. Timbaya ko ni Dudong Rogelio Asoy. Sigpaminos, TBN Antonio, Arvin Bujungan, diya sa Kambansi, Lubok, ni Gilbert Calamba, good evening, Mary Joy Mahinay, Paulito Lito Lagat, diya sa Kingdom of Saudi Arabia, Apolinaria Doria Lumod, good evening, George Fedila Sarabia, ni Lily Hins, ni Dodong Serna, may pagpaminaw, shout out to Herdilis Family, Malingin Family, ni Vincent Velasco Lanyosa, mayong pagpaminaw, ni Ron Paltad, good evening usab ni Maribek Bagatsos, ni J.R. Panya, may pagpaminaw diya sa San Fernando, Cebu, ni Florentino Jola diya sa Sungkulan, Dawis, ni Lito Maghinay, shout out Richie Notarte, may pagpaminaw ni Dudong Serna, Perlita Perli Doisabas, diya sa Tinibgan Maribuhok, do ni Conrado Doria, ni Concon Consilopena, mayong pagpaminaw, ni Kirina Angkog, good evening, o mayong pag-view sa itong Facebook Live, daghan kayong salamat sa itong mga nag-view.
1: Bilaran by night.
0: Ari sa taas mga balita, gikan sa itong mga TBN reporters o panapos ni The Barker Cell Rivalador Gwetzel.
2: Okay, dagang salamat Len dito sa lungsod sa Antiquera. Aksidente nga nalimbuan sa basakang bahin ng usa ka fire truck sa Bureau of Fire Protection sa Antiquera ay tabo kini dito sa Barangay Poblacion Antiquera. Gibutyaga sa mga tinugyanan sa mao nga ahensya nga paingon unta mo responde ang mga grupo sa usa ka fire alarm dito sa Barangay Bigahan Antiquera. Apan gumikan sa kaabike sa mong kalsada nga giyagian baga hidangat niini sa Purok 5 sa Barangay Poblasyon Antiquera na ligas ang ligid sa baong nga fire truck gumikan sa padayon nga hibo nga road concreting project inungdan sa maong hitabo o galulan ang lulan sa mong fire truck ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection. Insagi kataho nga nakaangkon o gama slight physical injuries ang maong mga BFP personnel atol sa maong itabo. O gumikan usab sa panabang sa LGU Antiquera o guban pang mga ahensya sa maong lungsod na paong ang sunog apan padayon pang isusi sa mga fire investigator ang hinungdan sa maong sunog lakip ang kantidad sa nahimong kadaot niini. Tuno lang nga dugang panimbaya diya sa sayon pamilya ni Maria Katrina ni Victorino, Maria Christine Paul Ryan o kang Arian Leslie diya sa Purok 5 kanangkaan sa lungsod sa Corilla o kaingon mo na sa kay Hermes Malano. Tanukad gikan sa Campo de Cohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo, forever, Basta Balita, BYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Daghang salamat The Barker Cell Rimalador Al Sarabia, Sarabia Family sa Buoy Purok 1. Daghang salamat sa pagpaminaw ni Delia Calamba Delugdog og ni Lito Maghinay, Dodong Jetre Romanilios Ridulia og ni Kirina Angkog. Salamat kayo sa itong mga review sa itong Facebook lang. Matay oras may gala. Daghang salamat sa itong mga suking tigpaminaw nga miduyog sa itong tulumanon. Hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang pwersa sa DYRD sa Pikas Lawak Cyrus Deviros kini

0: Ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Duta sa mga uluhan sa mga balita karubutaga nigadlaw karon nga Huwebes, September 10, 2016. Mibao ng kapulisan sa publiko nga magmatun batol sa mga GCash scammer nga misiyaw karon sa Bohol. Kapulisan adunanay lead sa suspect sa GCash Budo sa lungsod sa Kurilya. Sa laing nga bahin, padayon nga masinati ang mga rotational brownout angtod nga dili mayo ang mga planta sa kuryente. Nangol ang usa ka driver sa motorsiklo human kini nahulog sa usa ka dakong kanal nga matod pa walay gibutang nga safety warning devices daprin sa kalsada sa lungsod sa Lubok. Sa sports, sa boxing, nagmalabuson ang kumong Bulanon 26 ang pasiuna nga gipahigayon kagabi dito sa Luon Town Square sa lungsod sa Luon. Mawag itong mga higalang atong mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap, may buntag.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
4: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Inom ka og dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: DYRD. Kinaham. Kanuna.
4: Ang takna, alas 5:15.
5: When Magellan discovered the Philippines, on March 16, 1521, when Magellan landed in Limasawa, the people met him. What did the people do? Clap their hands and co, kick and roll and smile and glow. That is why we love him so. Then Magellan answered to the people of Limasawa, good morning, good morning, good morning to you. Good morning, oh how do you do? Nakaintindihan din sila mga kaibigan. Ngunit sa Limasawa mga kaibigan, hindi nagustuhan ni Magellan dahil wala silang palingkiron. Mahirapan sila pang shopping, kaya sila nagpunta sa Cebu. But when Magellan landed in Cebu, Raha humabon meet him. Raha greeted Magellan. Oh, Sir Magellan, good morning, pretty rosebuds. I pray you tell me true, to be as sweet as a red rose, what must a body do? To be as sweet as a red rose, a little girl like you, just grows and grows and grows and grows, and what must he must do? Then Magellan answered, oh, yes, Sir Raha. Of all the queer birds I ever did see, the owl is the queerest by far to me, for all the lungs is set on a tray, and when the night come, away fly she. Nakintindihan din sila magkabila. Then Magellan asked, by the way, Sir Raha, what is your transportation around the city of Cebu? Dahil wala pang kutsi noong araw, Raha humabon answered, I had a little pony, his name was Double Gray. I led him to a lady to ride a mile away. She whipped him, she lashed him, she rode him to a mile. I would not lend my pony now for all the ladies' hire. Nagandindihan din sila. Din Raha humabon asked, by the way, Sir Magellan, how many days did you travel around this world? Magellan answered, 30 days of September, April, June, and November, all the race of 31, except February as 28. Nakitindihan din sila. Then, Magellan baptized the people of Cebu. When Magellan baptized the people of Cebu, Magellan recited, twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are, up above the way so high, like a diamond in the sky. Then the people of Cebu answered, rain, rain, go away, come back another day, rain, rain, go away, little Pepe want to play. Nakitindihan din sila mga kaibigan. Then Magellan visited in Mactan in order to Christianize them everyone. But when Magellan landed in Mactan, Lapu-Lapu met him on the shore. Lapu-Lapu shouted, Sir Magellan, I shot an arrow into the air. It fell to earth, I know not where. Then one of Magellan's men came and said, Sir Magellan, we will go away from this island because Lapu-Lapu want to kill you. But Magellan answered, no, my man, don't be afraid. You know, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Nagatindihan din sila mga kaibigan. Then one of Lapu-Lapu's men came and said, Sir Lapu-Lapu, don't fight Magellan because Magellan has thousands of men. But Lapu-Lapu answered very briefly, no, my man, don't be afraid. You know, I have two hands, the left and the right, holding up high so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3, clean little hands are good to see. Nakintindihan din sila mga kaibigan. Then Lapu-Lapu ordered his men to fire. Now, my men, are you ready to fire? The men of Lapu-Lapu answered, yes, sir, bow-wow-wow, bow-wow-wow. Come on, my little master, come, let's race, to see who run the faster. Nakintindihan din sila mga kaibigan. Then the battle began at dawn. Cannon to the left side of them, cannon to the right side of them, valley and thunder, down to the valley of death, roll the 600s, charge the light brigades. Nakintindihan din sila mga kaibigan. Then when Magellan hit by the bulo of Lapu-Lapu and his neck, Magellan cried, "Mother, mother, I am hit. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mommy, do not cry." And that's the end of Magellan in the Elan of Mactan long time ago. Nakintindihan din sila, mga kaibigan. Thank you.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alas 5:20 sa DYRD.
7: DYRD. Nag-una sa mga balita.
8: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubutaga. Nigadlo karon nga Webes September 10, 2026. Mibaon ang kabulisan sa publiko nga magmatun batok sa mga GCash scammer nga misiyo karon sa Bohol. Kapulisan aduna nay lead sa suspect sa GCash budo sa lungsod sa Kurilya. Salay nga bahin padayon nga masinati ang mga rotational brownout hangtod nga dili mayo ang mga planta sa kuryente. Nangol ang usaka driver sa motorsiklo human kini nahulog sa usaka dakong kanal nga matod pa walay gibutang nga safety warning devices daprin sa kalsada sa lungsod sa Lubok. Sa sports, sa boxing, nagmalabuson ang kumong Bulanon 26 ang pasiuna nga gipahigayon kagabi dito sa Luon Town Square sa lungsod sa Luon. Mao gyud mga higala nga atong mga uluhan, ang mga detalye karong alas 6 sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y kusap, may bundag.
7: DYRD. Nag-una sa mga balita.
3: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: high blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Powder Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Powder Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Powder Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: TYRD Kinaham Kanuna. Kanuna.
3: Ang takna alas 5:25.
4: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
5: We don't need to be on top in order to be happy. And we don't need to have a lot of money to live a happy and meaningful life. Pero tinuod man, daghan ato, matintal magunahuna, nga kining duha, kinahanglan maato, aron nga malipay. Usahay, late na ta makaamgo, nga DDI. Atong iampo nga bisan karon pa, makaamgo na ta. Na, nga kining duha, sa dagang higayon gani, makahimo pang babag nato sa pagpaduol sa Ginoo. Power and money, neither is bad. We need authority to lead and we need money to live. The problem begins when we no longer possess these two, but they begin to possess us. And so today, perhaps we can ask ourselves one simple question. Pads, are you still free? Pads, you are not God. Aw lang ka, dili ka Dios. Perhaps we priests need that reminder from time to time. People call us Father. They ask for our blessing. They listen when we speak. And slowly, without realizing, we can begin saying, my parish, my project, my people, my collection. Pads, it is not your parish, not your people, even the collection is not yours. One of the most dangerous sentences in parish life is, ako man ang padikura din he. Yes, you are the parish priest, but again, you are not God. Authority is entrusted to us by God, not to make us important, but to make us available for service. So let us ask ourselves, has my authority made me more humble, more patient, and easier to approach? Or has it made me more demanding, controlling, and entitled? Pads, have money, but don't let money have you. Jesus says, it will be hard for one who is rich to enter the kingdom of heaven. Mag-inampuay gyud ta, oy. Mag-inampuay gyud ta. Nga di ta mamatay nga dato. In kaso lang ha, kung naatay daghang pundo diha, siguro nato nga naatay last will and testament. Unya, make sure that your earthly treasures will benefit the poor. Money is necessary because we need food, medicine, transportation, and some savings for the future. And of course, I understand the particular situations of us, diocesan priests. Tinuod man gid ni ba, bisan ako gani pod, saligan man tas daghan, atong mga igsuon, atong mga pag-umangkon, ang uban na napay ginikanan, ang ilang maintenance nga medicine, ang tuition para sa ato mga igagaw, bisan gani ang pagpa-repair sa balay, no? And I believe there is nothing wrong with that, no? In fact, it can be a beautiful expression of our gratitude and love. Hubalos man ta sa kaayo sa mga nagmahal nato. But we also need healthy boundaries. Be generous, but be discerning as well. Otherwise, we may spend our entire priesthood trying to secure everybody's else future and slowly forget the reason why we became priests. And of course, we also worry about our own future. Saan na lang matigulang na ta? Saan na lang kung masakit ta? Isa may mag-amping na to? These are legitimate concerns. Pero kabalo man sad ta ba nga wabiyag ita pasagdi? Bisan sa archdiocese, no? Pagkabulahan na to, kumpara ta sa ubang mga pari sa laing mga lugar. Dini sa ato, na naman tayo retirement home. Kunya, kung masakit ta na may mag-ayuda na to. Even ang diocese, mutabang man na to. So maning kamot, ako personally, isip your archbishop, I will do my best na kini ato mga concerns, masecure na to. O ginao, di na mahimong rason na magsigil lang yung tagpaning kamot nga masudlan, no? That spiritually, every priest, each one of us, must eventually answer one question. How much is enough? How much? Because if we never answer that question, enough, enough will always mean a little more. So, as your brother and father, I would advise you, it's okay to say, no? Pagpundo, yeah, be responsible with your finances, no? Try to live as simple as possible in order not to be scandalous to others. Pads, remember why you started this kind of life. For many of us, we enter the seminary because somehow, in the depths of our consciences, in the depths of our hearts, we heard Jesus saying, "Come, follow me." Back then, as I have said a while ago, we had very little, and yet somehow, we were happy. Tinuod yun na. But as the years passed, we started to accumulate many things, not only possessions, but also titles, preferences, comforts, expectations, and even attachments. And perhaps today Jesus would like to ask each one of us, can you still go where I sent you? Can you serve without an important title? Can you still accept a poor or difficult parish assignment? Can you still be happy even when nobody recognizes what you're doing? If yes, that is for me a genuine kind of freedom. To end, I would like to encourage you once again. Atong ampuo ni atong pag-ampo ni Teofilo Camumot. Venerable Archbishop Teofilo Camumot, gentle shepherd of God's flock, you walk this earth with extraordinary simplicity, content with little, rich only in love. You wore humility as your finest vestment, and your hands were never empty, for they were always able to give. You lived close to the poor, sharing not only what you had, but who you were, a father, a friend, a servant. You saw in the poor the face of Christ, and in their struggles, your own mission of love. Pray for us, your brother bishops and priests of the Archdiocese of Cebu, that we may follow your example. Teach us to live simply, to find joy not in possessions, but in presence. Inspire us to pray regularly and wholeheartedly, that we may dwell always in God's friendship. Strengthen us to serve passionately and heartily, to pour out our lives in love for the flock entrusted to us.
4: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
6: Usa ka makabuhay day.
7: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang takna, alas 5.35.
9: DYRD, nag-una sa mga balita.
10: DYRD Weather Report.
11: Maayong buntag. Ano yung kinig pinakaulayang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayong i-monitor o gibantayan nga low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa par or gawas man sa par or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag tong Southwest Monsoon o Habagat. Kining mong weather system nakapikto kini sa Central Luzon o gingon masab sa Southern Luzon o gingon masab sa Timog Kabisayan. Samtang ang atuang forecast karong adlaw ang probinsya sa Zambales, kining lugaraha makasinating monsoon rains gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang pangbayad sa Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro o lakip na usab ang Occidental Mindoro. Kining mga lugaraha usab karong adlaw makasinati og occasional rains gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang Tibok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nakmayan sa Tagbilaran. Og ingon masab sa pangbayad sa Luzon, Zamboanga Peninsula og lakip na usab ang Northern Mindanao. Karong adlaw makasinati kitang maragomo na kalangitan og dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulobakilat gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang ubang bayan sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan o ginubalan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Minang Silangan o paingon na ito sa imanang kasagpan nga may mupuslabi dito dapita sa may Northern Luzon. Samtang sa ubang bahin, lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan usab nga nagagikan sa batang kasagpan nga mao'y mapasalabi sa Tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man sab ditong dapita sa ubang bahin sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan ug pengon ngadto sa batang kasagpan nga mao'y mapasalabi usab ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan ni ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 24, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5, 33 sa kabuntagon, o musalop sa

Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama

0: ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Ang takna, alas 5:45.
4: Aldridge, balitang kalusugan.

0: Ang adlaw ka natong tanan. Good morning. May papanig kay Sikay sa itong mga kaigsoonan. Nining sa iyong kamuntagon. Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya ng atong naangkon. Good morning sa mga tigamitan o padong pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Adlaw kita karon mga higalang Huwebes, Pizza GS na nining buwan sa Setyembre, tuig 2026. Atong timbayaon ang atong regional coordinator no sa Aldrich Corporation nga si Ma'am Clarice Cheng dinhito kagahapon sa Bohol og ingon man sab ni provincial coordinator pari Gilbert Narval Rice uban siyang banay diha sa lungsod sa Maribohok. Sa mga butika nga nagpadagan 150 ka mga nagpadagan sa mga butika dinhi sa tong laluigan sa Bohol nga naa nga tong mga produkto. Good morning kaninyong tanan. Ang atong Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports, Energoturo, guban pa mga higala. Kaya ang atong mga kaigsunang mga senior citizens nga vulnerable kaayo sa mga problema sa kalawasan, kumusta naman? Okay ra ba nga to ang pagbangon na karong butaga? Makapanikaisikay pa ba sa kusina o kaha mag-aatiman sa mga atimanonon diha sa balay? Kadtog yung mga dunay gihambin nga mga balatian naa sa ospital o naa po sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kabalayan, hinautunta nga miarang-arang na ang inyong hanggibati o nagpaingon na to sa kaayuhan. Ayaw kalimot ha, sa pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule o Pau de Arco Herbal Capsule, mao'y angayan na ito nga pag-aim noon mga higala. Inom dumi nga 30 minutes before meal. Hapit na mga alas 7 ng ating pamahaw. Mga lasays media, muinom ka na sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Kunya, tulaki lag init-init nga tubig mga higala. Tulaki lag init-init nga tubig. Kay aron ma-enhance pag-ayo ang elemento nga naa niya ng inner bark sa kahoy nga lapatso, nga mao'y gipauga nga mauna ang main ingredient sa itong Pau de Arco Herbal Capsule mga higala. Sa ato nga panuki-duki mga higala, kining problema bitaw karon sa acid reflux, kining mga GERD, heartburn, midagsang ni tungod kay wa man tay pura sa pagkaon sa mga kontra nga mga pagkaon, kining bang mga pagkaon nga maka ingon gyud ani no. Unya kini labang problema ha kining GERD, acid reflux or hyperacidity, basta na nimo kay duga lisud kaayo nga wadon. Dali mawa magkakadiyot, pero mubalik na po, labi na maka-trigger sa imong pagkakanon o pag-aim nun. Mag-trigger ba? Matandog siya sa imong mga pagkakanon o pag-aim nun. Mao ni problema kayo mga higala, nagasumikad manguni sa pagsige o kaon o mga aslom ng mga pagkaon niya, why should antiyan? Mukaon po magabi eh, niya mudritsugtog. Gikinahanglan di ay duha nga to sa totoo ka oras, imong pagkaon o sa kamuhigda o matug. Pero atong mga kabatanunan rung kay bisag-unsa og pahimangno, mag midnight nga mukaon, snacks, unya matug dritsug. So maunay makaingon nga magka-acid reflux. Nagka-acid reflux ko gani, no? Pero ang hinungdan ato kitong sayop na ho nga pagkaon og pinya. Kada hapon, Kay kining makabasa bitaw ka nang gibang post sa Facebook nga why kanabang gatuon jud ka kay makaayo kay prutas guna. O mga pagkaon guna dili guna kay ngo dunay sambog nga mga unsa pa, dili man na processed foods, dili man na junk foods. Pero ang kuan lang kay empty stomach unya nadaghanan pug kaon ho. Mag-ilin-il, magpuli-puli lang ko itong pinya o kanang na ay guyabano o duyan man sa mga bunabos, no? Bunabos. O di pa mukha o gluto. Matinga ako, hinikalasay sa hapon kay mahayang kanon. Hinikaon na o gluto. Kanon ba? Kanang hinikaon na sa kanon. Bisa gamay na kayo matulog o tsara mo na nagnapuno ng huntian. O, na-bloated na. Perting si Piata doon na ho. Mauna nga gisigihag tambal pero tandugon. Tandugon mga higala. Mauna nga bisang ka o gainom ka sa gakuan ka pero aduna kay masipyat sa imong lifestyle. Kinaimportantihan yun yung lifestyle mga higala. Ma-trigger gyud o makatrigger gyud o problema sa lawas. No? Makatrigger gyud sa problema sa lawas, makaingon gyud sa problema sa lawas kining atong mga gipangkaon nga dili haom sa insakto nga oras, no? Makaangin sa imong mga pagabation labi na sa imong digestive system. Kanunay ka mapasaran sa pagkaon, kanunay ka magutman, magka-hyperacidity po ka og masubrahan po kabusog. Sige kang sobra kabusog, mag-hyperacidity. Mao na itong giingon nga in moderation lang yun ang tanan. No? Di yun angay nga magapalabi. Gasigit ang inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule pero gasigit ang humhum anang humba. Matabang ko po na. No? So, kung ugaling kontrolado ang imuhang pagkaon sa mga tambok, parat o tamis ng mga pagkaon, nuntan po nimo sa pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule o unsa pa'y gitambag sa imuhang doktor nimo, makaangkon yung gagmayong panglawas. Pero saon nga kita malapason mang kita, makasasala mang kita, no? So, daghan na to ang napangutana nga naanining mga problema ha. Kinitungod sa akakuwang sa to ang pagpakabana ba? Nga sa insaktong panahon, sa tamang panahon mga higala, no? Unsa may mga common foods nga makatrigger sa hyperacidity nga muresulta nga to sa anxiety. Muresulta man na imong hyper GERD o acid reflux o anxiety. Kaya mahadlok naman ka sa imuhang gipamati sa imong lawas nimo, tugkan kag kabuhi ba? Tugkan kag kabuhi. So atong kuan atong hinumduman ning atong nakinuykuya nato mga higala. Kon aduna kay anxiety nya medyo may arang-arang na paglikay aning maong mga pagkaon nga masubrahan o bisag angay lang yung likayan, no? Nga maka-trigger, makatandog sa imong anxiety. Kining sugar mga higala. Kining sugar kamay o high sugar intake makaingon og depression og symptom sa anxiety. Kung aduna na kay anxiety daan, matandog yun, no? Kanang sobrang nga kuan asukar. Fried foods. No, kana bang mga gimantikaan, mga oily, no? Kay di madali og digest sa ato ang tiyan. Magka-bloating ka, moresulta na yun sa GERD, no? Ma-acid reflux. Mga junk foods. Apil gani ang fried chicken, kaya ipang giluto man sa mga pinagis mantika, mga pinirito. Unya, processed foods. Kaya ang processed foods, mga higala, taas og salt content. So, ato ning hinumduman na to, labi na yung kitang mga senior citizens. kay talandugo na kaayo, no? Tandugo na kaayo ang ato ang panglawas. Kini pong food additives, food coloring, kanang pagpalami sa imong pagkaon, imong sudaan, kintahay, mga artificial sweetener, mga artificial nga pagpatamis, no? O gubadaghan pang uban, no? Maunay mga makatrigger o anxiety, mga higala. Unya, kini pong caffeine makapalpitate sa imuhang heart, dili ka makatulog, mupugong sa absorption sa vitamin B. Na doon na gatay kag vitamin B, unya gasigi kag inom mo coffee, ganing daghan kayong caffeine, minus kuno ang i-absorb sa imuhang lawas. Balanced diet, maugyoy essential to manage anxiety or sa imuhang kuan. GERD o uban pa. Ato lang ning gishare mga higala tungod kay kining ato ang tulumanon, nagtumong magod sa mayong dagans panglawas o gudit ata makahiga yun pag research, mamahimong makahibaw ta pinaagi din sa ato ang tulumanon mga higala. Aldrich Balitang Kalusugan nga nagpasulbong sa ato mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, 30 minutes before meal. Tulaki lang init-init nga tubig mga higala kay makatabang yun eh pag-ayo sa atong tinguha ng atong mabatunan ng atong mahindagan sa panglawas. Bisan gani gagaamping ka karong panahon na kay wani mo mahibaw ikinig mong hangin nga gihanggab hugaw, magkasakit yung gihapon ka. Ang imuhang gikahlo-belo sa matag adlaw o matag karon og unya, adunay problema niya ma weak ang imuhang resistensya, matakdan ka. Dili lalim kining labi na rong panahon ng ating init, no? Daghang mo dapo o mo takboy ng mga problema, sibon, ubo, ilana, trangkaso o flu, daghang mga pagpangatol-katol, no? So, daghan kayo ng mga hulga sa ito ang panglawas. Salamat na lang kayo sa ito mga online viewers, mga higala. Ayaw giyong kalimot sa ito mga produkto sa Aldrich Corporation. Naa mapalit sa 150 ka mga butika sa ito ang lalawigan sa mall. Salamat kayo sa ito mga online viewers. O gamayong buntag ka na itong tanan. Ato, usab nga timbayaon na sila si attorney Edgar Megrino Chato, uban siyang banay diya sa lungsod sa Balalihan, Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol, Bicycle Supply o sa ilang mga suki, mga higala. Ang Cortez Bicycle Shop diya sa Upper La Paz, Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Good morning usab ngadto sa mga ni suki nila ni Sir Jay Tandog sa Dawis Cycle Center diha sa Mariveles, Dawis. O gingoman usab, good morning sa mga pisyonado sa SSS, GSIS, o mga senior citizens. Okay nila na Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation, ni Brad Ray Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop, ni Bro Kagawad Dani Abiliana, ang ilabihang kugihan kayong kagawad is Barangay Kogo ni Dakbayan sa Tagbilaran, Kagawad Roberto Batsoy Alba, dihapos Poblasyon 2 ning atong syudad, kugihan po ni sama usab ni Kagawad Sabel Rengka diha sa Bool, mga higala. Good morning. Good morning usab ni Ma'am Lali Aliman na padagan sa Serenity Park na sa tip-tip kansang buhatan ng himutang sa second floor sa Galeria Luisa ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning. Maayong pagpamati ni City Councilor Edi Burha, ni City Councilor Tim Butalid o ni City Councilor Plong Rengka. Good morning ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lechones, Purok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanan taga Bohol, Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel, ugan General Manager si Ma'am Janet Romero. Good morning sa taga Bohol People's Lumber and Supplies Plaza, taga Bohol Tropics, balik na sa kalihukan. Good morning, ilabi na sa Accounting Division, maayong pagpamati ni City Mayor Jane Yap. Good morning. Good morning sa mga membro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa maayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Tagukto. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Porok 5, Barangay Bool, Brato ang ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging o Muloy Kabalyo diha sa Baclayon. Ni Ma'am Edith Rebeta nga nagpalanog sa itong Sibya diha sa Montanya, Baclayon. Good morning. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, pitinaghan ang mga butika din sa ito ang lalawigan sa Bohol. Kinakusgang Vice Mayor diha sa lungsod sa Albor, Vice Mayor Dan Samar. O ang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Des Palma Street, Poblacion 2 na itong syudad. Haumsta ng mga events, mga higala. Dool na kaayos pantalan ng itong dakbayas itong bilaran. 3 minutos na good kung imong pag-asak yun, maing adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tungunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Nagpahimang no ang Boholite sa mga konsumidor sa kuryente sa Tagbilaran nga bantayan ang mga rotational brownout aron dili maguba ang mga electrical appliances. Sana sa o sa atong nasinati karon, matagkaron og unya matsinati na to ang tagsa ka oras kagahapon o sa ka oras tunga ganitong kagabi o kagahapon sa hapon. O sa ka oras og tunga ang brownout nga sinati das barangay Dao. Nagsugod ni mga alas 5 ing balik mga ano murag alas 6:30 no? Mga alas 6:30 ing balik ang sugang dagitab. Ato paminaw ang detalye sa report gikan ni Allen Doidora. Allen, go!
1: Giyawhag ang mga konsumidor sa Boholite Company Inc. kon BLCI nga kanunay magmonitor og musunod sa mga pahibaw bahin sa rotational brownout samtang nagpadayon ang kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas Grid. Gilauman nga mo pagawas sa usab karong adlaw ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP og yellow og red alert tungod sa nipis nga power reserve sa Visayas Grid nga posible makaapekto sa supply sa mga distribution utilities ngadto sa ilang mga konsumidor. Kagahapong adlaw napugos ang BLCI sa pagpatuman og manual load dropping human nagdeklara ang NGCP og red status sa Visayas Grid. Ipahibaw sa BLCI nga gipahinay og giputol ang supply sa nagkadiyang feeder sa Tagbilaran City matag oras aron mapaminos ang load sa sistema ug makatabang sa paglikay sa mas lapad nga power interruption. Lakip sa mga apektadong feeder mao ang DMP 222, PBL 222, PBL 221, SNI 212 og uban pa nga dunay nagkadiyang schedule sa temporaryong power interruption gikan sa alauna sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi. Karong adlaw lauman na nga laing MLD ang ipatuman sa BLCI kakasagarang ipahibaw mga alas 11 sa buntag ug ipatuman sa alauna sa palis. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: So ayan kuno na to og saan kining mga oras bitaw sa Boholite nga gi matong masinati ang brownout magtultol ba na kay aron makabantay ba mabantayan sa to ang mga kaigsunan kay og adunay uban nga gipaagi lang sa cellphone og why cellphone maglisod sila pagtultol sa og aduna magani mga kausaban ba sa rotational brownout pero kon ugaling magpermanente nga mao'y masinati ng orasa nga mao'y brownout makabantay na ta pero kung ado ugaling mag-usap-usap ang oras sa pag-brownout di yun ta makabantay no kaya ron maibot na to ang ato ang mga gipangsaksak ng mga appliances so ipalihog ko no si Ma'am Cheryl Paga. Okay, balikan na to na karutotaod ang taga Boholite. Kaya itong tinuon na to, kung ang oras nga itong nasinati, panalitan dyan sa Dao. Diyan mo ito yung nahitabo nga alas 6 gasugod hantod alas 7. Diyan po yung alas 5 hantod alas 6. So maglisod, tagtultol o makakuanta gawas o naagyutas balay. Makakuan yun ta, makahuso ta sa to ang mga kuan. Pero ang problema lang ka nang mulakaw ka. No? Kay maugnay, di na ito ma kuso katong mga gipangsaksak na to. Arita sa itong liliyon sa itong lakat sa panahon mga higala, pinagi ni Sir Leonard Samar kung kumusta naman yung itong panahon karon. Karong buntag atong gihangad sa kawanangan na to, murag aduna yung mga pagpanag-um-panag-um, no? Mas mayo untang makasinati na itong mga pag-uwan, no? Kinangamatay na ng mga sagbot, lakip na yun ang mga to ang mga agricultural mga commodities nga gipang nangalaos na pag-ayo, labi na ning humay mga higala. Sir Leonard, kumusta nga itong panahon karon?
2: Maayong buntag. Ano yung akinig pinakaulayang kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayong i-monitor o gibantayan nga low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa PAR or gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawang itong Southwest Monsoon o Habagat, kining mong weather system nakapikto kini sa Central Luzon, o gingon masab sa Southern Luzon, o gingon masab sa Timog Kabisayan. Samtang ang atong forecast karong adlawa, ang probinsya sa Zambales kining lugaraha makasinating monsoon rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang pangbayad sa Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro ug lakip na usab ang Occidental Mindoro, kining mga lugaraha usab karong adlawa makasinati og occasional rains gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nakmayan sa Tagbilaran. Ug ingon masab sa bangbayan sa Luzon, Zamboanga Peninsula ug lakip na sa bang Northern Mindanao. Karong adlaw makasinati kitang maragomo na kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan, mga pagpanulabakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa Mindanao makasinati lamang ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragomo na kalangitan. O ginubalan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulbakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa amin ng silangan, o paingon na ito sa amin ng kasagpan, nga may mupuslabi dito dapita sa may northern Luzon. Samtang sa bangbahin, lain nga direksyon sa hangin, nga mahina yung ngadto na sa kasarangan, usab, nga nagagikan sa batang kasagpan, nga may mapasalabi sa Timog Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o ingon man usab ditong dapita sa bangbayan sa Luzon. Ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan ug pengon nga ngadto sa batang kasagpan nga may mapasalabi usab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ni mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 24, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5, 33 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5, 47 sa kahaponon. Dinhi na lang kutub, kini nagayikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Bohoran Station, Yuno do Sambar, Mayong Buntag.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar. Alas 6:19 ang atong oras, kabuntagon. O ba na itong karubutaga si Engineer Clifford Piñaflor sa Bohol Light. Engineer, good morning.
4: Good morning, sir. Kuhan ko, sir. Si De La Peña, sir.
0: Clifford De La Peña.
4: Yes, sir.
0: Okay, sir. Adunay panawagan ang gikan sa inyong buhatan nga magbantay sa rotational brownout. Kay aduna mo yung mga nagreklamo nga mao'y makaguba kuno sa mga appliances, kung mga electrical appliances nga di mabantayan ba o unsang di mo maibot ba nga hinigbalik na og siga kuyaw og mga daot ba kining mga nasinati na to nga brownout panalitan kita hay di as barangay dao mag magtultol ba ang oras, magpermanente ba ang oras nga mao'y masinati ang maong rotational brownout? Panalitag alas 6 sa naiaging gabi, karong hapon na po, alas 6 ba ba? O alas 6 sa naiaging hapon, karong bang adlawa, alas 6 ba ba gihapon ang masinati nga brownout o mag-usap-usap ang oras?
4: Kanagin sir, is mag-dili gita fix ang atong cancer, atong oras. Kay tungod sa request and receiving a demand, so ato po nang ikuan, ato po nang i-satisfy kung unsa ilang demand nga pila ka megawatt ang ipadrop. So mangita po tag area nga moigo po dana nga megawatt, sir.
0: So dili magtultol ang oras kung kano sa mag brown out.
4: Dili gyud, sir. Dili gyud ta makaingon nga fix na gyud ang oras. Magdepende gyud sa request ng GCP, sir. Si system operator gyud ang magkuan, sir, magdetermine ana.
0: Kaya na magoy uban nga bis mulakaw na gusto siya nga mulakaw ba? O niya gusto sa masayod kung ano bang mga orasa mag-brown out kaya aron maoy iuli nga maoy iuli niya aron ipang huso o ipang ibot ang mga nasaksak ng mga appliances niya. Pero ugwa mahibaw unsang orasa ang mag-brown out, lisod gayo o ingon ana nga mabiyaan gitahe ang balay.
4: Oo, so kung atong ma-encourage na sir or ma-advise, kung mulakaw ta or biyaan atong balay, so ipang-ibot na rana to atong mga kuan, atong mga gipang-saksak, mga appliances. Kung mahimo after ma-ibot ang mga appliances, i-off na to atong main breaker.
0: So mauna lang na mahitabo, pero ang problema laman, ano na yung mga ipang-sold sa mga refrigerator ba? ang ipangsuod sa mga sa ref. Okay, so babagyoy abiso sir, ano sa agyod nga mamahimong mabalik ang normal nga supply sa tong kuryente?
4: So dunay posting publicly ang DOE sir, makita na to sa lang official nga Facebook page. So doon na sila yung mga giset nga targets sa pagbalik sa mga major nga planta nga nag-outage. So ang una katong dako pud nga planta nga gitawag na tong TVI or Terma Visayas Incorporated owned by Aboitiz na siya sir.
0: Mm.
4: So ilang target na is ma-restore siya September 15 this month. Then sa usa pud ka major pud nga planta nga nag-outage, so 150 megawatt pud to na sa Panay, ilang target is October 3 sir.
0: Ah, okay. So tinuod ba gyud ang nagaunang hinungdan na ni kaning tungod sa hilabihan nga kainit unya ang mga geothermal plants wa na magproduce og kuan, wa na magkaandar?
4: Usa po na sa factor sir nga atong kuan nga nakaapekto po sa atong supply no. So sa sobra kainit mutas gyud atong demand. Mao na nga very high atong demand, then gidunganan po sa pagguba sa mga planta nga unexpected po or unforeseen po na nga mga kuan problem. So mao na sir nga na face ni naturon nga kuan.
0: Usam na mga palantaha dili na kaingog gipaandar pinaagi sa tubig, dili hydro, dili.
4: Dunay upan sir nga nag-force outage pod tungod ana mga kuan. So init kayo, hinay ang supply sa tubig. So duna pa yung mga planta nga hydro pod, usa po na sa nag-outage karon sir.
0: Oh, okay. So problema tungod kay init man daghang man gagamit og kuryente kay tungod sa ilabihan kainit mao nang nagkuwang ang ato ang supply.
4: Yes sir, correct sir, correct.
0: Ah, okay, sige sir, ato lang gi panghinaot unta nga kitong giingon imong planta nga mamahimong mabalik na karong mga unang semana sa Oktubre, mahitabo unya na kay aron dili ta makasinati og mga rotational brownout dinhi sa tuang lalawigan.
4: Yes sir, ato lang i-hope lang nato nga ma-okay na ang kuan sa generation side.
0: Salamat kayo Engineer Clifford De La Peña.
4: Thank you sir.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Padailos ta sa mga balita gikan sa kauluhan. Gipanghimakak nga adunay special treatment nga gihatag ngadto ni kanhi House Speaker Martin Romualdez kwarto sa Philippine National Police General Hospital. Giandam na parang mamahimong silda ngadto kaniya. Kini mo gitutukan sa News 5.
5: Pinasilip ang magiging selda ni dating Speaker Martin Romualdez na naharap sa kasong plunder. Pero hanggang ngayon nananatili pa rin siya sa ospital at hindi pa sigurado kung makakadalo bukas sa kanyang pagdinig. Live mula sa Sandigan Bayan, nangungun sa balita si Mon Gualdez. Mon, pinatatawag ng korte yung doktor bukod pa kay Romualdez. Tama ba?
6: Tama ka dyan, Jiggy, no? Actually, bagamat nakapagsumite naman ng medical certificate mula sa Cardinal Santos Medical Center at nakapagigan bayan 3rd Division na malaman yung pinakakondisyon pagdating sa kalusugan o estado ng kalusugan ngayon ni dating House Speaker Martin Romualdez, kaya nga pinatawag itong apat na doktor na sumuri sa kanya sa ospital. Siyempre maganda, malinaw natin na naaresto ang mambabatas para sa kasong plunder na iniutos nga ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, under the custody siya ng korte, kaya sila ang magdedesisyon kung siya ba ay nararapat na isailalim sa hospital arrest based on his condition o yung usual process na siya ay dapat mailagay sa detention facility. Pero alam mo, bukod sa apat na doktor, maging kay Romualdez na sinasabing pinapapunta rin bukas sa kanyang pagdinig kung kakayanin ang kanyang health condition, dadalo rin ng Sandigan Bayan 3rd Division itong warden ng New Quezon City Jail Male Dormitory maging yung doktor ng pasilidad. Walang sinabing direktang dahilan kung bakit, pero posibleng talakayin dito yung kahandaan naman. Jail facility just in case na dalhin doon si Romualdez. At kung PNP at DILG naman tatanungin, iba naman ang kanilang gustong mangyari. Ang nais naman nila ay ilipat from Cardinal Santos Medical Center papunta naman sa PNP General Hospital. Isang pampublikong ospital na may kakayahan persons deprived of liberty as well. Kanina nga, naglabas sila ng mga larawan na nagpapakita na handa ang PNP General Hospital sa kung sakasakaling doon dalhin ang kongresista. Meron nga ritong hospital bed at may sariling banyo. May aircon din yung kwarto at yung metal grills para matiyak din yung dagdag na seguridad sa lugar. Tiniyak naman ng PNP na walang special treatment na ibinibigay kay Romualdez. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng tagapagsalita ng PNP.
7: Dito po sa atin sa PNP General Hospital, wala po dito yung executive suite, yung mga special rooms. Rooms are rooms. So, ordinary rooms. A room is already being prepared.
0: Samtang sa laing bahin, di panghimakak sa Palacio sa Malacanang, ilang gilaglag si kanhi House Speaker Martin Romualdez sa flood control anomaly. At paminaw ng UNTV News kabahini ini.
8: So kung may mga kritiko nagsasabing nilaglag, hindi namin nais gamitin ang word na nilaglag. Dahil ito naman po, according to the Office of the Ombudsman, meron silang nakitang ebidensya. So walang dapat nilalaglag dito.
9: Hindi nais ng palasyo na gamitin ang terminong nilaglag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bumatay sa ebidensya ang Office of the Ombudsman kaya nasampahan ng kaso si Congressman Romualdez na may kaugnayan sa flood control project's anomaly. Noon pa man anya, nais ng Pangulo na masunod ang proseso at batas sa pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya.
8: Doon lang tayo bawase. Dahil ang Pangulo po sa mga bagay na ganyan ay neutral, proseso, batas, at walang dapat na gawa-gawang ebidensya.
9: Ayon pa kay Yusek Castro, kung mayroon mang nalalaman ng dating House Speaker na iba pang mga sangkot sa anomalya, dapat niya itong ibunyag.
8: Dapat naman lahat. Noon pa naman po sinasabi ng Pangulo na lahat kayo, kung meron kayong alam at kailangang lumabas kayo at kayo'y merong sapat na ebidensya, hindi gawa-gawang kwento at masasubstantiate nyo ang akusasyon nyo, kailangan po kayong lumabas para malaman natin kung sino ang dapat na managot.
9: Naniniwala ang palasyo na ginawa ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang nararapat na proseso sa pagsisilbi ng arrest warrant sa pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez sa ospital at walang nangyaring special treatment.
8: So we will just give them the benefit of the doubt. Ang mga doctors na nagsasabi na ang isang akusado ay hindi maganda ang karamdaman. But still, nakita po naman natin kung anong ginawa ng pamunuan ng DILG at PNP. Nandiyan pa rin po at kung nasa hospital naman po yan, hindi naman po siguro yan makakatakas.
0: Alas 6:29 ang atong oras, mga balita gikan sa gawas. Gipahayag sa United kon UN Rights Chief nga ang artificial intelligence mamahimong makahatag og ungaw o kon makakuyaw sa mga katawhan. At paminawon ang Net 25 News kabahin niini.
10: Nagbabala si UN Rights Chief Volker Turk na maaaring isa panganib ng artificial intelligence o AI ang sangkatauhan. Thomas I. Likeness for the details.
11: Turk says artificial intelligence must be regulated and he calls for cast iron guarantees to secure AI. He says the threat posed by AI is like nothing humanity has ever faced.
12: Today we face other threats to our rights that are unfamiliar, even unprecedented. The relationship between digital tools like AI and our human nature, our human agency, will be a priority for the years ahead.
11: Turk says the need for regulations to govern AI is widely acknowledged, but he says there's been little action on the issue.
12: Delay only benefits the massive tech companies, their owners and enablers. A handful of men has almost unlimited power over AI, which we are repeatedly told has unimaginable computing capacity. They talk about freedom, but on closer inspection, this turns out to be little more than the freedom to exploit our data.
11: Turk says he shares the concerns of industry insiders that advanced AI could pose an existential risk to humanity.
12: AI that escapes its testing environment or blackmails developers to prevent itself from being turned off is AI that is too powerful.
11: Turk did not elaborate on the nature of the risks, but a spokesman for his office says failures involving powerful AI systems could disrupt critical infrastructure and democratic institutions. Thomas I. Likeness, that 25 Americas for Batanang Aguila International.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcella Fee.

0: Oras sa 6:32 na.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta. Sa mga nagunang ulhang tudling sa itong mga balita karong adlaw, nagpaabot paghihapon ang mga bulaanon sa pronouncement kon pamahayag gikan sa Santo Papa dito sa Vatican kon kinsa ang sunod nga obispo sa diocese sa Tagbilaran, hulip kang Bishop Abit Uy nga nahimong Archbishop kon Arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Misaka og 64.9% ang presyo sa kuryente sa Visayas tungod sa nagpadayon nga kakuwang sa supply sa kuryente. Gisugyot ni Board Member Molek Cepedosa ang paghimog emergency purchase sa anti-venom aron masiguro ang igong supply para sa mga mapaakan og bitin. Kini og dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.

lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi. Ayaw kahunong, mag-Forex B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Forex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. I know

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Alas 6:39 ang atong oras kamuntangon. Good morning sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol, Kasaligan, Facebook o sa atong Facebook, mga higala. Doris Caloyong, good morning. Nilo Renoblas from Danao, Antiquera. Tere Lasco, Dalugdog, Puhadas, Kauswagan, Katigbian. Jomar Tikong, good morning. Rizal Lanoy Andales from Kabasakan, Sagbayan. What? Inday Gili kami from San Roque, Maribuho. Gregorio Tinaha Jr. from Erpat, Capitol Valley. Bilya Caballero, Cecilia Satera Calipes, watching live from Bungahan, Antiquera. Good morning, usab nga to ni Kagawad Paul Pahang, dia sa Mansaksa, ni Kagawad Sabel Ringka, dia sa Bool, John Digal, Yen Yen Diolaa from Fatima Cortez. Adunay ga message o ga chat din ni mga higala na malihog siya o ipapangutana kuno kisa itong mapangutanaan ani. Nabay kontak na to sa DICT pre. Good morning Sir Atoy, naalang ko ipangutana kabahin sa DICT Tower, itukod sa Bohol, legit kaha ni or scam? 1 year na ni sila recruitment sa mga landowners. Asa ta pwedeng muduol or mangutana, legit ba ni sila? Matang wag yutay idea ani da. Wag yutay idea ani. Kikisa tunay mga idea, palihog lang sa pag-chat na to, no? Good morning, ato ni paring Vin Arrigo diha sa Habitat Bool. Mayong pagpamina usab nga ato ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2. Sa itong oras, mga higala, alas 6:41 na.
2: Way palinay, DYRD kanunay.
3: Hello again mga MX3 believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato si Krisha Buena, usaka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy-ish, kamusta?
4: Hello pretty Carly!
3: Truly, you are indeed amazing Mommy-ish. Kinaunsa ni mo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun?
4: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali ka po yun. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimog healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe!
3: Mommy-ish, as an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kayong salamat?
4: Salamat sab kayo, Carly, og salamat sab MX3.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
5: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
6: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:43 na.
1: Breaking news. DYRD. Kasaligan.
0: Sa atong breaking news, mga higala, Senador Alan Peter og ang igsuon nini nga si Senadora Pia Cayetano milarga matud pa sa gawas sa nasod. Ato pamilaw na ang report gikan ni Ray the Shooter Tutas. Ray, go.
2: Nakitang migawas sa nasod ang magsuog nga sila si Senador Alan Peter Cayetano o Senadora Pia Cayetano human makitaan sa Ninoy Aquino International Airport Unaia Terminal 3. Kagahapon sa hapon, nakitaan si Senador Alan Peter Cayetano nga pasulod sa gate 109 sa Terminal 3 diin makita usab sa flight monitor ang Singapore Airlines flight SQ921. Ibilaw usab ka mga pasahero matod pa ang nakapa-picture sa senador sa wa pa kinimisulod sa boarding gate samtang gipakita sa monitor ang final call alang sa mga pasahero musakay sa mong flight samtang wa makiti sa hulagway si Senadora Pia Cayetano apan na kitaan matod pa siya sa mga airport personnel sa check-in counter sa Terminal 3. Matod pa sa mga airport authorities, walay rason aron pugan ang paghawa sa magsuon tungod kay wa kini magatubang o kaso walay warrant nga pwedeng mahimong basihan aron sila pugan sa pagbiyahe. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, agasaligan sa balita.
1: Breaking news. DYRD. Kasaligan.
0: So matinood di mga higala, mi samot na ka lantugi unon pag-ayo mga higala ang inihapay unya sa kinibitong threshold votation o para sa impeachment trial sa Vice Presidente. Kaya mao man ni ilang gilantugi aron. Mao man ni ang gipangutana ni Senador Erwin Tulfo ngadto sa presiding officer o sa Senate President nga unsa magyun eh, magsige bagyutaan eh, asa magyuta tugpa ning ato ang paglupad-lupad aning impeachment trial nga kuan man kining ni ay magdaog ra magyun sa boto ra magyun ning 16 ka buok nga maoy makapa-impeach sa presidente. So karon wa na pud ang duha og daan ang upat may kuwang, no, kay si Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa. Muragwa na may ikita, nagtago-tago man. Unya katong sa duha si Senador Marcolita, si Jinggoy Estrada, naka-detain man na sila. Unya si Loren Ligarda, tuwa po dito, nagka-medical leave po. So unom na ikuwang sa 24 nga mga senador. So 18 na lang kabuok mga higala. 18 na lang kabuok. Nakalili o nakakuanta sa gihimong impeachment trial ito ni Aging Adlaw, wa man ipahibaw sa presiding officer o sa Senate President nga dunay biyahe ang duha ngadto sa gawas. Di ba angay mamasayod ang Senate President or kaha ang presiding officer sa impeachment trial kung ugaling adunay mga sakop sa mga senator judges mga higala nga muadto sa gawas? Unsa nakahaning dagan ng ato ang nasod nga Pilipinhon ani karon mga higala, no? Alas 6:47 ang atong oras sa kabuntagon. Maminaw tag labing lahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni Kay Casinelio Bayukot. Kay, go.
3: Gisusi mismo ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap ang pipila kadagkong proyekto sa syudad para makita ang ilang kahimtang ug isip pagpangandam sa pag-turnover ni ini. Una sa iyang gisusi ang tourist rest area sa Blood Compact Site sa Barangay Buol. Kini nga proyekto gipatuman pinaagi sa pakigtambayayong sa Department of Tourism ubos sa kanhi DOT Secretary Frasco ug sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ubos ni Secretary Mark Lapid. Gisusi usab ang Tagbilaran Multi-Use Sports Facility and Youth Center nga andam na usab alang sa turnover. Kini nga pasilidad maghatag og dugang nga lugar alang sa sports, mga kalihukan sa kabatanunan ug community activities. Gipasalamatan ni Mayor Jane Yap sa Senator Pia Cayetano sa pagsuporta sa maong proyekto. Samtang sa Tagbilaran Causeway, nagpadayo ng koordinasyon o implementasyon tali sa City Government, Department of Public Works and Highways o DPWH o Department of Environment and Natural Resources o DENR. Matod ni Mayor Jane, importante ang site inspection para makita mismo ang kalambuan sa mga proyekto. Tumong sa City Government nga ang mga proyekto makita, mabati o direktang mapahimuslan sa mga Tagbilaranon. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinisikay Casinilio Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ni Maria Jima Auman, ni Lito Umbay, ni Doris Kaluyong, nagtimbaya sa tanang mga senior citizen de sa Kankata, Corilla. Jumar Tikong, John Mark Tiongson, good morning. Aida Lunghas Almidilia, Ryan Palak, de sa Kutkutan, Valencia. Good morning usab ngadto ni Daryl De Losa, Daniel De Losa diha sa De Losa Barbershop sa Mangga, Purok Sais. Good morning ni Arnie Liray Budyungan. Atong gikunta karon ang Bohol Water manghigala tungod kay adunay na malihog sa pagpa-contact sa Bohol Water kay pipila na puno ka adlaw ay agas ang tubig diha sa usa sa mga dapit diya sa Barangay Daon ng ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Nana, ang taga Bohol Water? Okay. Oras, alas 6:50 na.
4: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
5: DYRD Worldwide.
6: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
7: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Alas 6:51 ang atong oras sa kabuntagon na padayon karon sa atong mga balita. Nakaangkon ng mga angol sa kalawasan ng driver sa motorsiklo human kini nahulog sa usa ka dakong kanal nga matud pa walay gibutang pahamangno sa Daplin sa Grasada de sa lungsod sa Lubok. Si June Gutierrez sa iyang report. June, pasok.
8: Pagdagan din sa Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka lulo o makini nahagbong sa kanal dito sa lungsod sa Lubok. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Nicanor Clapano sa 61 anyos nga kapuyo sa may barangay Upper Bunbon sa lungsod sa Lubok. Sa tuna sa ilang kini nagagahapon sa maras 8 sa gabi nga gikan kini siya sa iyang gitrabuhan isip usa ka porma sa construction site ug sa iya na unta pagpauli lulan sa gidang motorsiklo pagabot kyo sa may barangay Bunbon sa may barangay Road. Sa ito ang mapaginabi ang inga driver.
9: Wala may warning sign ko doon. Barangay road na. Wala may warning sign ng area ba niya. Na kanal bitaw ka ng mga kanal binamakaroon kayo manawag kasada. Uy. Yan. Panahiyahang na kanal sa side mo. Wala patabuni ang uban ba.
10: Bago pa rin trabaho?
9: O, kasi hindi pagtrabaho rin.
10: Asa ka buka na?
9: Apin bumbun, lubok dulu. Kapurpit ka abun.
10: Padahal na kamuri.
9: Padahal na pauli ato.
10: Kaya nga pita ka bumbun to?
9: Tanong ko mga purpit. Pasok umutur ko yung laom niya. Hinay doon ka kayo mo yung pagliko na ka. daran at kusog gani terpadagan di
8: man. Pur nga punta ka to ang kisusi kaning driver nga si Nicanor Clapano. Nakaangko kanig samad sa agtang angol buno usap siyang kalwasan o ganana usap kini siya sa luwas nga kemptang. Gikan lang diri matagan sa Galeris Medical Center kanis ang lerto sa Mocheris ang plan mo forever. Basta balita, DYRD sa ligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Dr. Ronald Pumatong, maayong pagpamati usab ni City Councilor Idi Burha o Gaplong Ringka nga nagpaminaw nato karong butaga. O gingom usab ni Municipal Councilor Sin Gingging o muloy kabalyo de sa Baclayon. Alas 6:53 ang atong oras sa Kabuntagon. Uban nato karong butaga ang taga Bohol Water, doon natay ipatubag concern gigan sa atong usas sa mga nagpaminawan nato de sa Barangay Dao. Hello, good morning sir. Hello, good morning Bohol Water. Hello sir, good morning. Hello, good morning. Hello. Wow, man. Samtang sa lain nga bahin. Ang buhatan sa Department of Agrarian Reform Dar Bohol mitugyan kagahapon adlaw sa Mango Jam Processing Center nga nagkantidad og 800,000 ka pesos ngadto sa mga Agrarian Reform Beneficiaries kon ARBs nga mga sakop sa ubay CARP Beneficiaries Credit Cooperative nga gihimo dito sa Barangay San Francisco ubay. Ang pagtugyan gipangunahan nila ni Dar Regional Director Region 7 Melvin Castro or Castor Silvestre o Provincial Agrarian Reform Program Officer Parpo 2 Dr. Ronald Inting Pumatong sa Dar Bohol. Ang ayuda nagagikan sa Village Level Farm Focus Enterprise Development kon VL Feed Project ubos sa buhatan sa Dar. Ang mga proyekto adunay counterpart sa LGU Ubay, Department of Trade and Industry o sa kooperatiba. Atul sa pagtugyan, kini usab gitambungan nila ni Hel Bungato nga nagrepresentar ni Governor Ari Sumintado, Edwin Reyes sa LGU Ubay, Maria Teresa Tay sa DTI Bohol, Municipal Agrarian Reform Program Officer Esther Lita Filisarta, BeFarco Chairman Mariano Doyodora, VL Fed Coordinator Brehedo Acero, Punong Barangay Emerson Felicilda ug uban pa. Ang mga proyekto malipayong gidawat ni Leonardo Cotillas Sr., ang co-op chairman. Kinatibok ang bahin sa itong round Bohol, balita inyo na pati.
11: Round Bohol, balita. Mga nag-unang balita, gikan sa kalungsuran. Round Bohol, balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Ubay 95.9. Round Bohol Balita.
7: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
12: DYRD. Operation. Tabang.
0: Hello, good morning.
13: Hello, good morning sir.
0: Good morning, kisani?
13: Kanita si Alicia Ampo.
0: Kisani?
13: Alicia Ampo.
0: Okay, pilay edad. Pilay edad, ma'am? Pilay edad?
13: 41, sir.
0: Okay. Kinsa pasyente? Kinsay pasyente? Kinsay pasyente?
13: Si Procopio, sir. Dali.
0: Kinsay pasyente si Procopio?
13: Oo. Para na-sell ka ng namatay na nag-refer.
0: Uy, samta. Unya?
13: Patay na na siya.
0: Diya, nga nung...
13: Nikuha na ikot ay kay... Nang nasa
0: lagi ba
13: ito ang
0: kwarta niyang
13: lungon dito
0: sa ito pa rin. Hello, ma'am. Si Alicia Ampo ni? Alicia Ampo ni?
13: Sir.
0: Ang gibutang diri nga pasyente kay ikaw man imong anligi ani nya maintenance man.
13: Di man nagam ito o na ito sa pamilya, di na wa ko ka kuhan, bawa ko maka-abort kay nalagay limit.
0: Sige, huwat-huwat lang dahil sa gawas, ma'am, kay wata makasinabot ani, kay imuhang ipangayo para bayro na sa lungon, unya ang imuhang ibutan rin, imungan, ikaw pasyente, dyan maintenance, libo ko ani, huwat-huwata lang ko diha. Ipaliho ko nung kupasa ng imuhang cellphone na nang gigamit, anang doon na po ilain nga ihangyo diha.
13: Sige, sir, salamat. Hello.
0: Hello, good morning.
13: Good morning, sir.
0: Kinsa man eh, ma'am?
13: Ako, ngan.
0: Oh, kinsa man eh.
13: Sikuan ni sir, si Flaviana Lido, ang pasyente na ito ni Lido, sir.
0: Okay, sa may, unsa may, apila may edad sa imong pasyente?
13: 26.
0: Unsa may problema ani ni John Roy Liobido?
13: Nangadyo, lagi po kong tapang, sir, kay ang makapalit kong tambaw, dapat po kong gayon ng susitikal sa Carmen, sa libalhin naman ni Gubinsyan.
0: Oh, taga-asa mo mo, taga-asa man mo,
13: sila mo yun eh, sir. Lado labing. Yan na ko dami. Lado po ko pa sa nabay. Damay sa tabang.
0: Sige, watuwat lang diya sa gawas, ma'am. Watuwat lang diya sa gawas. Paliho ko no, anang cellphone, anang doon na po ilang ihangyo diha.
13: Naman.
14: Hello, sir. Good morning.
0: Hello, good morning. Kisa ni?
14: Si Roy, sir.
0: Kisa ni si?
14: Roy.
0: Kisa may pasyente ni mo?
14: Ang anak, sir.
0: Kisa may ngan?
14: Kay Iyahan. Dan Roy, kanang nga abi ay kuhan sa mintinan sa Iyahan in September ba, kada buwan.
0: Kisa may ngan sa imong anak?
14: Dan Roy.
0: Dan Roy, katong pila edad na ni? Pila edad?
14: 22, sir.
0: O sa may sakit niya?
14: Kanang Iyahan, kuhan, uwi kong heart. Wake of heart ba? Na yung tinansin sa kuhan kinabuhan. May indiksyon.
0: Sige, watuhat na muna sa gawas, ha?
14: Okay, sir. Salamat sa lahat.
0: Adunay, 1,000 pesos kito mga loyal donors. Paliho ko na ko, anang napayusad, ha, no?
14: Wala na. Wala pa ni abot, sir.
0: Sige, watuhat na muna sa gawas. Salamat kayo sa mga loyal donors, mga higala.
3: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio Caltex Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, Mimiel, Grace Labby, JF Twin House, og TCB.
0: Salamat guys, ito ka Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Loyo sa Dao, Diamond, ni Sergio Boy Tabera sa Rulitz Auto Care, na imutang dili halayo sa Coop Hospital, Barangay Dampas ni nga to ang siyudad sa Tagbilaran. Ingo manusap, salamat ni Sir Leo, ni Ma'am M. Srikina, ni Ma'am Praxedes Mahumas, ni Ondoy Cristan. Adunay 200 pesos nga ihatag ani karon. Og ni Father James Darunday, siyang programang baksan kung baon sa gagawasan, ipaagi ang paghatag sa 500 pesos dahil sa STK Diner na himutang atbang sa Solidad Suite sa Poblacion 2 ni Ma'am Chris Labby. Og ingon man usab 500 pesos gikan ni Ma'am Enday Bonete sa Hisel Bulaluan na himutang dili halayo sa KFC Church Poblacion 2, while ang restaurant diha punuan sa Acacia. Mauna na mga higala. Good morning ato ni Kagawad Dani Abiliana Diskugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Wan ato makontak pagbalik taga Bohol Lay, Bohol Water, no? Katong adunay problema diha sa kuan ato lang ipalanog lang ng iyang panawagan, no? Palihog lang diha sa Bohol Water. Pila kaadlaw na walay agas ang tubig, ang tag-iya ring balay nga mong gipuy-an, Aurelia Di Cucho, ang meter dool sa Great Minds Leadership School, Purok 2, Barangay Dao. Okay, taga Bohol Water, palihog lang kuno pagsubay ani dito sa Purok 2, Barangay Dao, dool sa Great Minds Leadership School. Pigado iti ng atong oras, mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na itong tanan.

0: Alas 7:02 na.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
3: Escape to Italy, Rhine, in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Balik.

0: Good morning, ngadto kang Raymond Silosia diha sa Buena Vista, Bohol. Ngadto sab ni Zing Javier. Good morning, Mary Lou Javier og si April Ann Lagari from Panglao. Jessica Okdinaria watching live the breakfast news via YouTube. Daghang salamat sa kanunay nga pagsunod sa mga programa sab dire sa DYRD. Sugdan karong Lunes ang paghusay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte samtang masaligo na sab ang prosecution nga ligon ang ilang ebidensya batok sa Vice President. Alagad Ray Tuta sa kumpleto detalye.
1: Andam na ang House Prosecution Panel nga mopresentar sa ilang ligong ebidensya ug dokumento aron pamatud-an ang pasangil sa unexplained wealth ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa pagiginabi sa DYRD yung alagad kang Attorney Hayes Montalan, Deputy Spokesperson for the Prosecution kaghapon, giingon ini nga daghan sila og magkapaukay nga mga ebidensya kalabot sa wa mapasabot nga bahandi batok ni Vice Presidente Duterte ang ilang ipresentar sa Senate Impeachment Court sugod garong Lunes, September 14.
2: Yun na po yung ipapresenta namin sa Bulapo sa Lunes. Gusto magsisimula na po kami sa unexplained wealth. Titignan po namin dito kung tugma ba po ang income ng Vice Presidente dito po sa kanyang mga sa mga assets po niya, kumbaga, or kanyang yaman. Gusto po namin iparating dito na may disparity po or kung may anomalya na naman po tungkol sa kanyang yaman. If I'm not mistaken po, she owns four or five companies po. May nakita po tayo ditong I don't wanna go into much po sa substance okay. Po na evidence namin.
1: Sa Article 2, si Duterte giagusan sa paglapas sa konstitusyon o pagbudi sa pagsalig sa publiko tungod sa giyong pagbaton og bahandi nga dili haom sa iyang legal nga kita, dili kumpleto nga deklarasyon sa mga kabtangan o mga interes sa negosyo samtang ana sa pwesto. Ana-ana sa mga gamot sa prosecution panel ang mga gisampina nga bank o tax record ni Duterte o sa iyong banang si Attorney Manasis Manscarpio. Apil ng financial records sa ilang mga kumpanya o gamiton kini isip ebidensya sa Article 2 sa impeachment trial.
2: Mga sasabi ko lang po ngayon, may mapapakita po kaming conflict of interest pagdating po dito sa tungkulin niya biglang Vice President. Abangan po natin sa Lunes.
3: Abangan po natin.
2: Makikita po natin, opo, i-explain po namin ng maayos kung bakit maanomalya po ang income ng Vice Presidente laban sa kanyang laban sa bank. Marami po kami pasabog sa prostitution.
1: Wala ibutyag ni Muntala ng mga detalye sa ilang ebidensya apan mingon nga ang publiko kinanglan nga magpaabot sa ilang ipakita nga conflict of interest batok sa Vice Presidente. Samtang gitapos na sa prosecution ang presentasyon sa Article 1 nga may kalabutan sa ginong sayup nga paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President o sa Department of Education. Mainsister ang House Prosecution Panel nga ligon ang ilang ebidensya nga sayop ang paggamit sa kapin 612 million pesos nga confidential fund ni Duterte sa OVP o DepEd. Gikan sa DYRD Newsroom, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Asterio Doisamas nga naminaw ka na to ko na nagtanaw po live sa DYRD Facebook. Dodong Chetro Manilios nagtanaw. Ryan Palak nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol. Si Juanitz Narisma Ugatis Prima nagtanaw po gikan sa Kabayugan, Kalapi, Bohol. Usab si Fe Mongkada Malimut is watching. Mahil Kiwag Aranto nagtanaw. Dr. Ronald Inting Pumatong naminaw po ka na to karon. Mag-usab, good morning ni Selmar Timi nagtanaw po sa Facebook sa DYRD. Gisugyot ni Board Member Molek Cepedoza ang paghimo og emergency nga pagpalit sa Anday Finom aron masiguro ang igong supply para sa mga mapaakan og has. Atong paminaon ang report ni alagad Allen Doidora.
5: Gisugyot ni Board Member Romulo Cepedoza, Chairperson sa Committee on Health sa Sangguniang Panalawigan ang paghimo og emergency purchase sa mga anti-venom aron masiguro ang igong supply niini alang sa mga pasyenteng mapaakan og bitin. Kinabagi katakdang hisgutan sa committee meeting human sa panawagan ni Board Member Mutya Tirol Macuno alang sa imbestigasyon sa laing kaso sa pagkamatay sa usa ka bata nga napaakan og banakon sa lungsod sa Luon. Gihangyo ni Cepedoza nga dalion ang imbestigasyon aron mahibaw kung igo ba ang supply sa mga tambalanan, ilabi na ang mga tambal o medical supplies na ginahanglan sa mga kaso sa snake bites, lakip na ang anti-venom.
6: Ito na po ang medical urgent resource of this issue.
3: Because I heard that some municipalities due to extreme head to head, nagkana na yung hash na nagawas, Mr. Chair. So that we can, we can request for emergency purchase of vino.
5: Matod niya, kung mapamatod ang kuwang o walay supply sa mga tambal, mahimo dayong aksyonan ang emergency purchase aron malikayan ang dugang peligro sa kinabuhi sa mga pasyente. Namatigdan na sa pagkakaroon nagpadayon ang kainit sa panahon, daghang mga has ang nanggawa sa ilang mga gitaguan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Bainti 8 minutos pasado alas 7:30 sa atong DYRD Breakfast News. Gilusad niya sa Dr. Cecilio Putong National High School ang Book Nook Program. Alang kini sa pagpalapad sa kultura sa pagbasa sa mga tinunan. Zara Arcayenas, kompleto detalye.
6: Gilusad kagahapong adlaw sa Setyembre 9 sa Dr. Cecilio Putong National High School o DCPNHS ang Book Nook Program, usa ka inisyatibo sa eskwelahan nga nagtumong sa pagpalig-on sa kultura sa pagbasa ug pagpalambo sa kahibalo sa mga estudyante, ilabi na sa mga senior high school learners. Ubos sa pagpangulo ni School Principal Genelu John Israel, opisyal nga gi-institutionalize sa DCPNHS ang Book Nook Project, isip a mini library in the classroom. Diin ang matag senior high school classroom pagahimuon og gamay apan accessible nga library alang sa mga estudyante. Gipanguluhan ang Book Nook Project ni Dr. Mary Faith Barrete isip chairperson, uban ni Ms. Mary Rosette Bulilawa isip vice chairperson, ug sa mga language teachers sa DCPNHS isip mga miyembro sa Book Nook Committee. Kabahin sa maong launching ang nagkadaiyang kalihukan sama sa parade of book characters, dance presentations, bookmark making contest, storytelling, book talk, readers theater ug film showing nga gitumong sa pagdasig sa mga estudyante nga mas malingaw ug mas mapalalom ang ilang interes sa pagbasa ug pagkat-on. Samtang giawhag usab ang mga estudyante, magtutudlo, ginikanan, school alumni ug uban pang school stakeholders nga voluntaryong mohatag o mo-donate og mga libro ug uban pang angay nga reading materials. Gikan diri sa Dr. Cecilio Putong National High School, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Ma'am Irma Shiga. Nagtanaw ka na ito garon live sa DYRD, kung DYRD Facebook. Ansoy Comidoy nagtanaw. Usab si Jamel Dicasa, nagtanaw po ka na ito. Salmar Timi, si Lito Maghinay, o si Celeste Mijares. Sa paugnat sa kusog, nagmalampuson ang Kumong Bulanon 26. Ang pasiuna, ipahigayon sa Loon Town Square sa Lungso sa Loon kagabi. Ato paminaw ng report ni Alagad Leonard Simbit.
7: Sanatod sa boxing, nagmalampuson ang Kumong Bulanon 26 ang pasiuna. Nagipahigayon sa Loon Town Square sa lungsod sa Loon kagabi. Gipasiugdahan kini sa PMI Boxing Promotions ni Attorney Florisel Echavis Pudot ang promoter. Kauban ang LG Loon sa pagpanguna ni Mayor Yul Lopez o ni SK Provincial Federation President Lawrence Xavier Angkla isip kabahin sa kasaulugan sa piyesta sa maong lungsod. Upat ka amateur bouts o laing upat ka professional bouts ang nagsinukliay sa kinumo sa ibabaw sa ring at ubangan sa bagang duot sa mga boxing fans. Sa unang inkwentro sa professional bouts, gilabni ni Drex Russell Sardalia ang kadaugan pinagi sa unanimous decision batok ni Anthony Galan. Laing unanimous decision nga kadaugan ang naangko ni Sugar Ray Leonard Porres batok ni Jelo Bacalso. Impresibo usab nga kadaugan ang gipakita ni Jericho Aquilar batok ni Alex De Quiro sulod sa 8 rounds samtang sa main event laing 8 rounds unanimous decision 79-73 73 sa duha ka mga judges o 78-74 sa usa ka judge pabor ni Jerwin Asilo nga taga-lungsod sa Ubay batok ni Renuel Pail nga taga Matalom Leyte. Kahinumduman nga ang binakbakay sa kinumo sa Luon o sa kapasiuna sa Kumong Bulanon 26 the rematch ni Ray J. the Filipino Pinom Suganob batok ni former world champion si Benatin Nonchinga sa South Africa karong Sabado September 12 sa Bohol Wisdom School Gymnasium dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sembet ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ipahigayon karong alas 2 sa hapon ang committee meeting kabahin kini sa gihangyo sa mga operator o driver sa tricycle nga ni sa atong dakbayan nga ibalik ang provisional fare sa tricycle. Amount tigom, pangunahan kini ni Konsehal Ide Borja ang chairman sa Committee on Public Utilities and Franchises himoon diha sa City Legislative Building. Mato ni Borja, ilang pagatukion ang petisyon sa kapunungan sa mga tricycle operator and drivers nga ni sa dakbayan nga nihangyo nga ibalik ang 20 pesos nga temporaryong plitihan tungod kini sa pagsikig-saka sa presyo sa gasolina. Gawa sa presyo sa gasolina, misaka sa ang presyo sa piyesa, niya maintenance sa sakinan, niya boundary o baka abang sa tricycle. Nakaangkon o samad sa naong ang driver sa motorsiklo human kini na nabangga sa gisundan ni ini nga PNP patrol car diha sa lungsod sa Sagbayan. Cell remulador sa kumpletong detalye.
8: Sa lungsod sa Sagbayan, nakangkon o gasamad sa naong ang driver sa Honda XRM nga motorsiklo. Umani ini aksidente nga nadusmugan ang gisundang Toyota Hilux PNP patrol car dito sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan. Naitabo Martes sa gabi. Base sa taho, gibutyag nga paingon mo responde ang kapulisan sa Sagbayan. Lulan sa maong patrol car, paingon sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan. Uman madawat ang alarma kalabot sa nasigpatang tulo ka mga lalaki nga kadudahan og lihok ang kasa sa kamotorsiklo nga mihonong sa saka panimay dito sa Barangay San Vicente Norte, Sagbayan. Wa damha sa kapulisan nga kalit lang mil lagubo ang likod nga bahin sa mong patrol car nga nadusmugan sa usa ka motorsiklo. Ang driver na ilan sa kapulisan nga usa ka 27 anyos nga ulitaw ang kasang tulo ka mga pasahero nga pulos minor de edad o ga pulos usab kini lumulupyo sa Puro 4 sa Barangay Calatrava sa lungsod sa Carmen. Tungod sa mong hitabo, girefer sa Carmen District Hospital ang maong driver sa motorsiklo og nasairan nga ubos di ay kini sa gahom sa bino atol sa maong hitabo. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning, Ines Jewel Padillo Bernabe. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Dore Rondaliri, nagtanaw po. Joseph Delosa, nagtanaw. Gikan sa Cebu City. Lito Maghinay, nagtanaw po. Nagtanaw po ka na to karon si Abreu Galio Barbaruna o si Perlita Perlidoy Sabas. Naangol ang usaka driver sa motorsiklo human kininahog sa usaka dakong kanal nga matud pa way gibutang nga safety warning device hadaplin sa kalsada dito sa lungsod sa Lubok. Ato paminawon ang report ni alaga June Gutierrez.
9: Pagdagan din sa Galiaris Medical Center ang usaka driver sa usaka motorsiklo nga usaka lulo o makininahagbong sa kanal dito sa lungsod sa Lubok. Ang driver sa motorsiklo gipailan nga si Nicanor Clapano sa 61 anos na kapuyo sa may barangay Upper Bunbon sa lungsod sa Lubok. Sa tuna sa ilang ginin na kagahapon sa maras 8 sa gabi nga gikan ng kinesiya sa iyang gitrabuan isip usaka purma sa construction site o sa iya na unta pagpauli lulan sa gida ang motorsiklo pag abot kyo sa may barangay barangay Bunbun sa may barangay Road. Sa tuwang mapaginabi ani nga driver.
10: Wa may warning sign ko daw, barangay Road na. Wala warning sign ng area ba niya. Nay kanal bitaw kanang mga kanal ginama karon kay manawa kasada. Buwi. Ya. Kana iyang nay kanal sa sidewalk. Wala patabuni ang uban ba.
11: Bago para kay tabaw.
10: Oh, kasi gi pag trabaho ni.
11: Apin
10: bumbun, lubuk dulu. Kapur pit ka abu.
11: Padahal nak kamu dek.
10: Padahal nak kau lihat.
11: Kena apa nak kapur gun tu?
10: Tanah kau nak kapur pit.
11: Bukan.
10: Pasok motor tu kau ni. Hina itu kau mau publik kok nak kau. Daran at ako sobre terpadagan din.
9: Pero nga punta ka to ang kisusi kaning driver na si Nicanor Clapano. Nakaangkong ka nagsamad sa agtang angol mo na usap siyang kaluwasan o nanausap ka ni siya sa luwas nga kaimtang. Gikan lang din matagan sa Galiaris Medical Center. Kanisang alerto sa Mocheris ang plan mo forever. Basta balita, DYRD sa Ligan sa Balita.
0: DYRD Kisusi mismo ni Tagbilaran si Mayor Jane ang pipila usab ka mga dagkong proyekto sa syudad aron usab makita ang ilang kahimtang ug isip pagpaganda musab sa turnover ni ini. Una nang gisusi ang tourist rest area diha sa Blood Compact Site Barangay Buol. Kini nga proyekto gipatuman pinagi usab sa pagigtambayayong sa Department of Tourism ubos sa kanhi DOT Secretary Frasco ug sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiasa ubos ni Secretary Mark Lapid. Gisusi sab ang Tagbilaran Multi-Use Sports Facility and Youth Center nga andam na sab alang sa turnover. Kini nga mao ang pasilidad maghatag kini dugang lugar alang sa mga sports, mga kalihukan sa kabatanunan ug community activities. Gipasalamatan ni Mayor Jane si Senator Pia Cayetano sa pag-suporta usab sa mga proyekto samtang Tagbilaran Causeway nagapadayon nga ang koordinasyon o implementasyon tali sa City Government, Department of Public Works and Highways o Department of Environment Natural Resources kung DNR. Matod ni Mayor Jane, importante ang site inspection aron makita mismo ang kalambuan sa mga proyekto tumong usab sa City Government nga ang proyekto makita mabati unya direkta usab mapahimuslan sa mga tagbilaranon.
4: Ang buhatan sa Darbohol mitugyan gagahapon ng adlaw sa Mengyong Champ Processing Center nga

0: Department of Trade and Industry kon DTI o sa kooperatiba. Sa balitang reunion, doon ang kasunog ang niulbo ni atong Adong Miyerkones sa hapon nga ni resulta sa pagkaugdaw sa 8 ka mga Pinoyanan dito sa Barangay Kalunasan o sa Kabudiga sud sa Camp Lapu-Lapu, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Unang sunog gi-alarma alas 2:57 sa hapon sud sa Camp Lapu-Lapu, Visayas Command sa Barangay Apas. Ang nasunog mo ang bodega sa electronic equipment susama sa handheld radios o mga computer nga giokupar ni Technical Sergeant Lirasan. Wa pa maabdi usa ka oras, nakadawat ang sabog laing tawag ang kabumbiruhan sa mga alas 4:22 sa hapon sa sunog dito sa sitio Ilaya Upper, Barangay Kalunasan. So sa 7 ka minutos, niabot ang mga bombero sa dapit o giisa sab kini sa unang alarma.
1: Arsenio Marcera, good morning. Watching the breakfast news diri sa Kandaigan, Loon. Oh, good morning usab ni Emmanuel watching the breakfast news diri sa Pasignahin, San Isidro, Dakbayan sa Tagbilaran. Kahintang sa panahon humani ini.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa itong panahon, itong paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Kabataan sa Pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Mayong buntag, ano yung kinik pinakaulay ang kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong i-monitor o gibantayan nga Lopez Riaman or Bagyo man sa sulod man or sa par or gawas man sa par or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag itong Southwest Monsoon o Habagat, kining mong weather system nakapikto kini sa Central Luzon o gingon masab sa Southern Luzon o gingon masab sa Timog Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang probinsya sa Zambales, kining lugaraha makasinating monsoon rains gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang pangbayad sa Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro o lakip na usap ang Occidental Mindoro, kining mga lugaraha usap karong adlaw makasinati o occasional rains gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang Tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nakmayan sa Tagbilaran ug gingon masab sa bangbayan sa Luzon, Zamboanga Peninsula ug lakip na sa pang Northern Mindanao karong adlaw makasinati kitang maragomo na kalangitan ug dinhi katag nga mapagulan mga pagpanulabakilat gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang bangbayan sa Mindanao makasinati lamang ug mapopanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragomo na kalangitan o ginubalan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung nga na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa aming silangan, o paingon na ito sa aming kasagpan, nga mo ay mupuslabi dito dapita sa may Northern Luzon. Samtang sa pangbahin, lain nga direksyon sa hangin, nga mahina yung nga na sa kasarangan, usab, nga nagagikan sa batang kasagpan, nga mo ay mupuslabi sa Timog Kabisayan, o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o gingon man sab ditong dapita sa abang bayan sa Luzon. O samtang lain nga direksyon sa hangin, nga mahinay o nga to na sa kasarangan, nga

0: gikan sa habagatan ug pengon ng ato sa batang kasagpan nga moy mopslabi usab ditong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan niining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:47 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagayikan sa Oeste Pag-asa Albuquerque Buhra Station, Yuna do Sambar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na matin DYRD Breakfast News. Ato gini sa maing tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Dagang salamat o maing buntag.
3: DYRD Nang una sa mga balita.
2: 14 minutos sa di pamag alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
8: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
9: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Time check is brought to you by Revicon Tablet, the strong man's multivitamins Revicon, Revicon Forte.
11: Time check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana.
12: Time check is brought to you by Biogesic Tablet, sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling Biogesic.
13: Time check is brought to you by Parex B Complex, wala BBTO, mag-Parex B araw-araw.
14: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
15: DYRD Worldwide.
16: Good morning, Nico Kilian Raude. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ma'am Doris Kaluyong nagtanaw. Chiu Philip Bisi nagtanaw po. Chiman Barcenas nagtanaw. Og nagtanaw pud kanato karon si Ma'am Linda Pasco. Good morning usab ni Kagawad Charles Cabalit og Team Butalid. Rose Marie Mamacos naminaw karon. Arsenio Mamacos, Anita Torigosa nagtanaw, si Albert Olmido. Ma'am Ani Lopos, Sir Olim Lopos, good morning. Ma'am Emma Rikina og Sir Leo Rikina. Si Ma'am Delia Chuada sa Taloto nga sigig pamina pud sa DYRD. Ma'am Chema de las Heras, si Ma'am Zinoy, good morning. Sir Chu Tambis. Tambis diha sa GGC Food Village na minaw po o mga kauban niya. Good morning usab ni Mahil Kawag Aranton nga to aron sa Sugbo. Good morning natong tanan.

0: kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans.
5: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
6: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan ka pina. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko mabangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ano na gyud TikTok GTX
7: mabibili sa mga butika
8: ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbongan sa tubig mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastic o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bali.

0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
1: Kining Balita, Pilipinas, ito ka na ito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaliga ka sa mga baterya, motolines, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaliga usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubus nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Pia, nakitaan kini nga mibiya sa nasod human diha makita sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nakita si Senator Alan Peter Cayetano nga misod kani sa gate 109 sa Terminal 3 din makita sab sa flight monitor ang Singapore Airlines flight SQ921. Gitaho sab nga daghan mga pasahero ang napakuha kining litrato uban sa mga senador sa wa pa siya musod sa boarding gate samtang monitor usab nagapakita sa katapusang tawag sa mga pasahero nga mosakay sa naisgutang biyahe. Samtang si Senator Pia wa makita sa litrato apan gikataho nga nakita sa mga personahe sa airport sa check-in counter Terminal 3. Matur usab sa mga otoridad sa airport why rason nga ilahang pugngan ang mga managsuon sa pagbiya tungod kay wa sila giatubang nga mga kaso baka warrant nga mahimong basihan sa pagpugong kanila sa pagbiyahe.
2: Nibudyang sa Department of Agriculture nga misaka na sa 92 ang ihap sa mga barangay nga apektado sa ESF. Matod pa ni DA Assistant Secretary nga si Arnel de Mesa nga pagsaka sa ihap human sa padayon nga paggalat sa virus sa mga lugar nga dunay aktibong kaso, ingon man ang mga bagong kaso nga natala sa pipila ka mga rehiyon.
1: Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas sa Tuganato sa Tire Queen. Goodyear Servotech, your first stop in first class tire service. Di kalidad nga serbisyo tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duawa karon ng Tire Queen, Goodyear Servotech, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagaplano ang impeachment court nga magtudlo kining tuto ngadto sa lima ka mga legal expert isip friends of court. Aron sa mutabang sa pagsulbad sa isgutan ang kabahin kini sa pila gayon kabuto ang kinanglanon alang sa pag-absuelto o pagpasilot magha kang Vice President Sara Duterte. Mihatag og update sa Senate President Sherwin Gatchalian nga ang mga retired Supreme Court justices ang nag-unang gipili sa maong mga eksperto bisan wa pay pinal nga gitudlo alang sa pag-atubang sa korte karong Setyembre 16. Nagsugod kini maong hisgutanan kabahin sa threshold nga boto human nangutana si Senator Erwin Tulfo kung tugutan bagi hapon ga makaboto ang mga senador nga wa makatambong sa hearing. Nagapasidan usab siya nga kun mukunhod ang gidaghanon sa mga boto nga gikinhanglan alang sa conviction, mukunhod usab ang gidaghanon sa mga boto nga gikinhanglan aron maabsuelto ang Vice President. Pagkahuman niini, tungod usab sa kabugaton sa isyo si Presiding Officer Senator Chisel Escudero, mipahayag nga impeachment court unang maminaw gikan sa mga eksperto sa balaod kanong September 16. Onya ipahigayon ng oral arguments tali sa prosecution o sa defense September 23. Diin sundan dayon kini o pagboto sa mga senador aron sa pinal nga magadesisyon sa sakto nga voting threshold.
3: Porma lang ipahibaw sa motan sa OFIP ang pagkatudlo ni Attorney Salvador Paulo Panilo Jr. isip opisyal nga bagong tigpamaba ni OFIP Sara. Matod pa sa buwatan sa OFIP nga si Panelo ang mamuno sa pagpahayag sa mga opisyal nga pananaw og barugana ni OFIP Sara, laki usab sa pakig-alayo sa media o publiko kamahin sa mga mahinungdanon nga mga isyo.
2: Balita sa gawasan na sunog ang paugnat sa kusog. Humanin.
4: D-Y-R-B Balita! Balita! Pilipinas! Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servotech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servotech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servotech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawasan nasunod ako nato sa Tire Queen Goodyear Servotech.

0: Ang mga militanteng Houthi sa Yemen naglusad gani og mga missile ug drone strikes sa pipila ka mga facilities sa lana sa Saudi Arabia. Ang tigmamaba sa militar sa Houthi miingon nga ilang naigo ang maong pasilidad sa Aramco nga nahimutang diha sa Narjan ug Jizan. Giigo sab sa mga rebuilding Houthi ang airbase sa Musait. Sa sinugdanan, gibasol usab sa mga rebuilding Houthi ang Saudi Arabia. Sa pag-atake, maumibaos lang sila, nagyakusahan usab sa mga Houthi ang Saudi Arabia sa pag-armas sa mga sundaong Yemeni. Aron usab magig-away sa grupong rebuilde. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center at ang balita sa paugnan sa Kusum.
1: Plano karon ni Manny Pacquiao nga makaatbang sa exhibition fight si Shakur Stevenson sa US. Gusto ni Pacquiao nga ipahigayon ang ilang sangka karong tuiga. Ang papili ni Pacquiao sa 29 anyos nga boksingero nga taga US human sa wa madayon nga sangka nila ni Floyd Mayweather Jr. Si Stevenson adunay 25 kanaog wa pay pilde nga adunay 11 ka knockout kun din gilangkuban kini sa top 5 pound for pound boxer. Sa balitang artista, kauban ni Vice Ganda sa pag-host sa Gandang Gabi Vice, mao ang Kapuso artist nga si Vince Comaristella. Ipahibaw mismo ni Vice Ganda ang maong taho ato sa Showtime sa miaging adlaw. Grabe usab ang gibating kalipay sa batanong aktor sa maong kahigayunan.
0: Bugti sa peso, itandis dolyar ang mga salapis kalibutan ng mga gudloa.
1: Ang US dollar, 62 pesos og 56 centavos. Japan yen 49 centavos, UK pound 84 pesos og 71 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos og 97 centavos, Canadian dollar 45 pesos og 38 centavos, Singapore dollar 49 pesos og